0: certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Oras sa buong kapuluan, ganap ng 5 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
6: Bangon, bayang mahal.
7: Bangon,
6: bangon, bayang mahal.
7: Pag-uusapan,
6: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
7: Tatalakayin,
6: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
7: At sasagutin,
6: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas
7: 738 AM.

0: Isang mapagpalang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa atin pong Himpilang Radyo Pilipinas. Kami po ay pansamantalang napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Hindi muna kami mapapakinggan sa amin pong frequency 738 kHz po sa inyong mga AM bands. Pero mga kababayan, kami po ay napapanood at napapakinggan din sa ating mga social media pages, sa ating pong Facebook page at sa ating YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Muli po mga kababayan, isang magandang umaga. Ito po ang palatuntunang Bangon, Bayang Mahal. Tama pa rin ang inyong lingkod, Al Corpus.
1: Bangon, bangon, Bayang Mahal. Bangon, Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Itong minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Nabayanan po ang ating mga panayam sa umagang ito. Alam nyo kahapon, ang pinag-uusapan po natin ay may kinalaman doon sa pagpapalawig ng income tax, yung tinatawag po natin na exemption. Sabihin, yung mga kababayan po natin na kumikita o yung kanilang income ay nasa threshold ng 250,000 pesos. Yan nga po sa ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang SONA, eh gusto niya mas lumawig pa ito. Mula doon sa nabanggit natin, 250,000 pesos, mas palalawakin ito, gagawing 350,000 pesos. Ibig sabihin yan, mga kababayan, lahat po ng mga kababayan po natin, mga ordinaryong manggagawa na kumikita po ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos ay exempted po sa income tax. Ang ibig sabihin po niyan, sinasabi ng ating Finance Secretary, Secretary Frederick Go, nangangahulugan po ito ng 15,000 pesos na karagdagan sa take-home pay ng mga ordinaryo po nating mga kababayan. Imagine 15,000 pesos na karagdagan sa inyo pong kinikita. Malaking bagay na po yun, mga kababayan, especially dun sa mga kagaya natin na mga nasa tinatawag nilang minimum wage earners. Pero isa sa mga napag-usapan din kahapon ay may kinalaman po doon sa pagpapataw o pag-aalis nung pagpapataw nung 12% na VAT doon po sa binabayad natin sa ating mga electric utility companies. Kabilang na rin napag-usapan kahapon yung may kinalaman po doon sa system loss charges. Alam nyo, nakakatawa kasi tinanong ng may-ari, ng chairman of the board na may-ari dito sa isang electric utility company. Ba, eh, sino sasalo nung losses, no, tinatayang 50 billion pesos? That is just a rough estimate, mga kababayan. Pero parang gusto pa yatang ipasalo ng mga bilyonaryong ito sa taong bayan yung kanilang losses. Losses, when we say losses, yung kanilang systems loss. Hindi naman natin kasalanan yun, mga kababayan. Eh, tayo ba yung dahilan bakit nagkaroon ng systems loss? But dapat kayo yung actively naghahanap ng mga nagja-jumper. Ano, kayo yung actively naghahanap ng mga tao na nagtatap ng kuryente. Ba't nyo ipasasalo sa mga ordinaryong manggagawa? Hindi na nga halos mapagkasya yung budget. Eh. A large chunk ng sahod ng taong bayan ay napupunta na lang sa pagbabayad ng bills. May tinatawag dyan yung mga Gen Z. Eh. This must be the greed that they talk about in the Bible. Well, anyway, nasa kanila na ang bola, especially sa mga regulatory commissions natin, mga kagawaran natin, mga kababayan, na pangunahing agencies na tumututok sa usapin na ito, well, nasa kanila na yung bola. Basta ang utos ng atin pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ayon nga sa kanyang pahayag, and I'm quoting the President, we demand Totoo nga naman, we demand, mga kababayan. Napakabigat na po ng pagdadala ng buhay sa panahon na ito. Dadagdagan pa ba natin ng pagbabayad ng mga bagay o yung mga items sa bills natin? Well, na hindi naman tayo ang dahilan. Ano po? Awa na lang, boss. Awa na lang. Anyway, 11 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, narito muna ang ilan sa mga ulat mula po sa ating mga kasamahan sa labas po ng ating himpilan. Paghawak ni Prosecutor Joel Chua sa ebidensya ng Office of the Vice President, Department of Education, Confidential Funds, pinuri ng House Lead Prosecutor. Ang ulat niyan mula kay Melanie Valdos Reyes.
1: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas coverage.
2: Isang mataas na gradong 11 over 10 ang ibinigay ni House Lead Prosecutor Jervil Ruiz-Ro kay House Prosecutor Joel Chua kaugnay ng natatanging pagrepresenta nito ng ebidensya sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Si Chua ang nakatoka bilang lead prosecutor para sa Article 1 ng Articles of Impeachment na nakatuon sa umano'y hindi wastong paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Inilarawan ni Ruiz-Ro na naging napakaayos, organisado at malinaw ang ginawang direct examination ni Chua sa dalawang testigo ng prosecution, sina Violeta Constantino, dating manager ng Landmark Shaw Boulevard, at Nanita Camposano, dating manager ng Landmark DepEd Branch. Iginit pa ng lead prosecutor na ang pinakitang husay ng panel ay bunga ng kanilang dedikasyon sa tungkulin bilang isang pampublikong tagapagtanggol at mambabatas na naglilingkod ng may pagmamahal sa bayan. Narito ang pahayag ni Lead Prosecutor Jervil Ruiz-Ro.
3: 11 over 10. I wish to commend Congressman Joel Chua for having successfully concluded his direct examination to both witnesses, no? Ms. Violeta Constantino of Landbank Shaw Boulevard Branch and Nanita Camposano of DepEd Branch, no? You have to understand that we are lawmakers. We are members of the House. And it's been quite a while na wala kami sa litigation. And yet, these members of the House are showing their courage to once again engage in examination of witnesses, and this is only for one thing, dahil sa pagmamahal sa bayan. Congratulations to Congressman Joel Chua.
2: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Mahigit 2 milyong pisong halaga ng mga puslit na sigarilyo nasabat sa Zamboanga City. Ang ulat na yan mula kay J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nasabat ang mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group kasama ang Bureau of Customs sa mga hinihinalang smuggled na sigarilyo sa barangay Santa Catalina sa Zamboanga City. Ayon sa ulat ng CIDG, nahuli ang isa sa mga minivan na may kargang 11 master cases at 104 rim ng umunoy puslit na sigarilyo. Kung saan tinatayo nagkakahalaga ito na may git 2 milyong piso. Dahil dyan, naaresto sa nasabing operasyon ng driver ng sasakyan matapos ding hindi makapagbigay ng kaukulang dokumento mula sa Bureau of Customs. Naharap naman sa kasong pagdabag sa Republic Act 10863 o Customs Modernization and Tariff Act ang nasabing naarestong individual. Para sa Bagong Pilipinas, si Martagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Tax reform agenda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. handang ipatupad ng Bureau of Internal Revenue. Ang ulat na yan mula kay Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Buo ang suporta ng Bureau of Internal Revenue sa tax reform agenda na inilatag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalawang State of the Nation Address o SONA. Sa isang pahayag, sinabi ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza na handa itong ipatupad ang tax measure sa sandaling maisabatas ang mga kaukulang panukala. Habang hinihintay ang pag-usad ng mga panukala sa legislative, ay sinabi ng BIR Chief na ipinagpapatuloy nito ang taxpayer-centric approach sa pamamagitan ng pagpapasimula simple ng tax compliance, pagpapahusay ng mga serbisyo, modernization at pagrepaso ng mga proseso at regulasyon na hindi angkop sa kasalukuyang pangangailangan ng mga taxpayer. Dagdag pa ni Mendoza, patuloy din kukonsultahin ng BIR ang iba't ibang stakeholder para matiyak na ang mga reforma at programa ay tumutugon sa aktwal na kalagayan at pangangailangan ng mga nagbabayad ng buwis. Mula sa BIR, para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Marian Bastasa.
1: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: 16 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Tabayanan mga kababayan, ang atin po ang magiging panayam mula naman po sa ating mga kasamahan. Mula po sa PhilSA o yung ating Philippine Space Agency. Inuha namin itong panayam na ito mga kababayan para po mas maintindihan natin. Pwede ba na makapagpalipad tayo ng rocket? Yan. Besides the technological constraints na kinaharap ng ating bansa, pag-uusapan din po natin yung mga fundings at yung budget. Dapat nga bang dagdagan ang budget ng Philippine Space Agency? O dapat na lang ito o nito sa mga pangangailangan po ng ating mga kababayan sa social welfare? Ika nga, ano? Kasi ilan sa ating mga kababayan tinutuligsa po ang napakagandang milestone na ito, isang achievement mula po sa ating mga kasamahan sa Philippine Space Agency. Pero upang mas maintindihan ng ating mga kababayan, ano nga ba ang positibong dulot nito? Ito nga ba ay kinakailangan po ng ating bansa? Kakausap natin sa ilang saglit ang kinatawan mula po sa Philippine Space Agency, ang isa pong rocket engineer. Ruin nyo yun, no? Mga kababayan, baka lingid po sa inyong kaalaman, meron po tayo mga rocket engineers dito po sa ating bansa. Kasi iniisip nyo, mala SpaceX yung rockets na ipadadala natin sa ibang sa outer space. baka masyado tayong umaasa. But ang pag-uusapan po natin dito mga kababayan is yung mga benefits na dapat po nating asahan mula po dito sa PhilSA at sa gagawin po nila as announced by the President. Joining us this morning, Engineer Renzo Wee, isa pong rocket engineer mula po sa Philippine Space Agency. Engineer Wee, sir, magandang umaga po.
6: Magandang umaga, Al, at sa ating mga listeners at mga viewers. Magandang umaga po.
0: Sir, Engineer Wee, ayan, natatandaan po natin itong Lunes, nagkaroon ng kanyang State of the Nation address ang atin pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bago po magtuloy yung aking line of questioning. How does it feel working with PhilSA na in-announce ng Pangulo na this is indirectly siguro ano, na kinikilala ang napakagandang efforts ng ating mga kaibigan, ng ating pong mga kasamahan mula sa Philippine Space Agency na nahahighlight yung atin pong yung ating trabaho dyan sa PhilSA. Inyo po muna ang reaksyon na nabanggit po ito ng Pangulo.
6: Alam mo, nung narinig natin to, nung sinabi natin yung Pangulo sa nung SONA, ang nangibabaw talaga na naramdaman ko that time is excitement. Really excitement. Kasi naramdaman natin dito yung suporta ng ating Pangulo sa proyekto ng ahensya. At ganyan kasi hindi lang kasi ito hard work ni PhilSA. This resulted from years of hard work of different entities, iba't ibang organisasyon, mga tao. Hindi ko naman mention lahat ng nag-push nito dahil marami talaga. May mga academic institution, interest groups, saka mga research group, mga private companies, mga efforts that resulted dito sa rocketry natin. Lahat ng efforts na yan paved way for this.
0: Opo. At napakagandang balita po niyan. Hindi lamang po sa ating mga kababayan, but the scientific community at large, especially dito po sa ating bansa. Pero ito po ang tanong, Engineer Wee, sir. Paano nga ba makakatulong ito sa ating mga kababayan? Kasi ilan sa ating mga kababayan hindi naiintindihan. Ano po ang benefit ng rocket, yung nabanggit nga po ng Pangulo, no, yung unang sounding rocket test launch, gagawin sa Cagayan? How would this benefit the Filipino people?
6: Magandang tanong yan, Al. Lagi natatanong din yan sa atin, no? At tama naman, natanongin to ng mga Pilipino. Ang pinakamahalagang outcome ng proyektong ito ay hindi lamang yung rocket mismo, no? Yung pag-launch ng rocket, kundi ang kakayahan na nabubuo sa ating mga Pilipino. We are not just launching rockets. Yan yung main point dito, eh. Yung main point dito is to develop our space ecosystem sa country natin. Hindi lang rocket engineers, mga satellite engineers ang nandyan. Nandyan din yung mga small business na pwede mag-provide ng services. At andyan din yung mga adjacent agencies gaya ng manufacturing. Ang alam mo all, ang kinaganda kasi ng space program ng Pilipinas ay nagsimula ito sa kagustuhang mag-solve ng problema ng bansa natin. One of which is disasters. So, sa mga nagdaang kalamidad gaya ng Yolanda, we realized that we need our own eyes from space. Kailangan pala natin ng satellites, kailangan natin ng space data, ng mga images, marami pang iba. And now, we realize that we need to be more independent in sending our assets in space. What we're trying to say here is, the investment in space science and technology applications and providing for the needs of the Filipino people goes hand in hand.
0: Opo. Yun nga, binabanggit nyo, Engineer Renzo, sir. Ito po, hindi naman ito part ng pinag-uusapan natin, but out of personal curiosity din. How would this help yung mga secure communication systems natin? We know with the current situation sa atin pong yung bagay mga geopolitical tensions and every factor, you know, surrounding yung ating mga political interests, yung ating sovereign interests. Does this also help yung mga secure communication systems makapagtalaga po tayo dito sa ating bansa?
6: Certainly po, Al, eventually we will be able to develop our satellites that can provide a communication service. Kapag kasi po yung satellite ay ginawa natin na tayong mga Pilipino at dito sa bansa natin, kontrolado natin kung ano yung sistema na gagamitin ng satellite na yon at magagamit natin for secured communication. So eventually we will get there. We've been developing satellites po since 2013, I think. And we've been ramping up our capabilities to develop these types of satellites. Now we're moving on to our next stage where we are building a commercial level satellites na may application na siya. And in the future, one of these applications could be yung secure na communication po.
0: Opo, Engineer Wee, kasi siguro hindi naintindihan ng ating mga kababayan when it comes when we say rocket kasi baka iniisip nila mala mga SpaceX levels ano. Gaano po ba kalaki itong rocket na to? How much payload ang pwedeng madala nito? At what would be do sa first sounding test na gagawin natin? Ano yung magiging payload natin?
6: Ah, sige po. Sa gayong usapan, ang rocket na gagawin natin is called the sounding rocket. So, ang sounding rocket, ito ay isang maliit na klase ng, hindi, relatively maliit compared dito sa mga alam natin, gaya nung sa Falcon na ni SpaceX na sobrang laki, no? Parang ilang floors ang laki nung mga rocket nila. Ang initial, itong rocket na ilo-launch natin next year sa Cagayan ay 3.2 meters, meaning around 10 feet. So, parang isang floor yung haba niya. At ang sa pag-usapang payload naman, para sa mga nakikinig, no, yung payload, ito yung dinadala ng rocket natin. Ito yung parang mission ng rocket natin na dalhin somewhere. Kasi essentially, yung rocket natin, it's just a vehicle na parang tinadalang isang bagay papunta sa space. So, ang sounding rocket naman natin ay dadalhin yung payload na isasakay natin dito at certain altitude lang, dito lang sa mas mababa compared dito, hindi siya abot ng space, what I'm trying to say. Ang payload na isasakay natin dito ay isang scientific instrument. Itong instrumento na minemeasure natin yung signal sa isang lugar. When I say signal, it's really yung signal ng cellphone natin. Ang gusto nating malaman kasi ay kung sa mga saang parte sa area kung saan tayo maglo-launch, saan doon mahina yung signal. Kasi ito, makakatulong po ito na masabihan natin na dito pala ay okay yung signal dito, malakas sa area na to. Dito sa area na to ay medyo mahina yung signal. So baka kailangan natin magtayo ng mga mobile towers and mga ganong, yun po yung ang mission, ang payload na isasakay natin sa rocket na ilo-launch natin.
0: Engineer Renzo, ano, napag-usapan natin yung iba't ibang mga applications ng rocket na to. But imbis na magdulot ito ng excitement sa ating mga kababayan, kanina nabanggit mo, you were excited. And to be completely honest with you, ako rin excited nung narinig ko itong balitang ito. Pero yung ilan sa ating mga kababayan ginagawang tampulan ng biro, itong nasabing proyekto na to. How does it feel na ginagawang katatawanan ng ating mga kababayan itong proyektong ito?
6: Ang gaganda ng mga tanong mo, Al. No? Alam nyo po, this is really a valid response from the Filipino people. I don't see it as them making fun of these efforts. Actually, being vocal shows how much they care for our country. Yun naman po eh. Yun naman po, I believe yun yung rason talaga kung bakit napansin nila to. This stems from the problems that our country is facing, and they really are just expressing these feelings on how space can help solve that. Kaya rin, we are taking this opportunity na magpaulak ng mga interviews para makatulong na rin sa na-explain at, you know, i-demystify yung benefits ng space para sa Pilipino. Na hindi kasi siya ganun kalayo eh. Hindi ganun kalayo yung space sa atin. Sa katunayan, araw-araw natin ginagamit yung space. For example, nag-selfie ka ba today? Nag-selfie ka ba ngayon, sir? Or, you know, nag-order ka ba ng pagkain, ng kape mo ngayong umaga? Siyempre, nag-withdraw ka, nagbayad ka, and stuff like that. Lahat po yan ay gumagamit ng application ng space.
0: Opo. At yun nga yung nababanggit nyo, no? Siguro ilan sa ating mga kababayan din are just expressing their concern dito, doon, how this help yung ating pong bansa. But lumabas naman po tayo ngayon ng ating bansa. How do we fare compared to our ASEAN neighbors in terms of space industry? At meron po ba tayo? We have to understand, ano po, hindi lang po para sa ating mga kababayan, kundi dun sa ating mga kawanin ng pamahalaan na nakikinig sa atin ngayong umagang ito. How do we fare in terms of the space industry kumpara sa ating mga kapit bansa?
6: Kaya po natin. Kaya natin makipagsabayan sa ating mga karating bansa. Because we have the talent, we have the vision, and we have the focus on what we can and what we want to do. Our goal here is to position our country to become a regional gateway to space. Yung spaceport, yung launch vehicle, yung rockets ay enabler ng vision na to. And this project is one of the steps towards that. It demonstrates our capability to reach that vision.
0: At ito pong in particular na binabanggit, Engineer Renzo, no, nung pangulo yung sounding rocket natin, how significant is this project para po sa ating space industry dito po sa ating bansa?
6: Itong test launch po na gagawin natin gamit tong sounding rocket, dinedemonstrate po kasi nito yung kapabilidad ng Pilipinas to be able to send rockets. That's the step that we're taking by doing this project. Ang next na nito ay paggawa ng mga pasilidad na kung saan pwede tayong gumawa ng mga satellite, ng mga rocket, at matest natin tong mga iba't ibang spacecraft. And then in parallel po ay meron tayong initiative para ma-establish na talaga ang spaceport ng Pilipinas in partnership with private institution.
0: Opo. And let me assume this following facts, Engineer Renzo. But the last time I checked, ayoko lang magbanggit ng actual figures because I may be wrong. Ayaw naman natin magkalat ng disinformation. But the last time I checked, yung pondo natin for science and technology, I would say that this is severely underfunded, ano po, dito sa ating bansa. And yet, yung ating pong Philippine Space Agency was able to produce tangible results. Ano po ang dahilan nito? And to what do we owe this?
6: Una po, salamat, no, sa pagpansin sa tangible results ng ahensya. And to whom do we owe this? We owe this to the people. We owe this to the people that we're serving and to the people that are supporting us. and also yung mga tao po sa ahensya. Personally speaking po kasi talaga, I will segue in a bit here. One of the great things talaga na nagustuhan ko sa ahensya is nararamdaman ko kasi po talaga sa organization that we are here to serve the people. No matter how, you know, how cliche it sounds, how corny it might sound to other people. But I can really see the drive of the people in the agency to serve the people. And we are always looking for ways on how to help the people through the application of space.
0: Opo, Engineer Renzo, alam nyo, it does not sound cliche to me. Ano, lahat naman tayo, tayong dalawa, empleyado po tayo ng pamahalaan. Lahat naman tayo, trabaho po natin, magsilbi sa ating po mga kababayan. But going back to the launch, ano yung mga operational requirements na kinakailangan ano, to be able to produce this project?
6: Ako, Al, pag yan yung pag-uusapan natin, baka di tayo matapos.
0: Oo, parang madami. Engineer Renzo, ah.
6: Pero sige, I'll try to summarize this as condensed as I can. Ang rocket launch po ay resulta ito ng mahabang proseso, no? Kagaya ng mga satellites natin, meron itong iba't ibang review na dinadaanan. Titingnan natin, chine-check natin yung design. Tama ba ito? Nagagawa niya ba kung para saan ito dapat gawin? Tapos yan, i-assemble natin. I-integrate natin yung iba't ibang parte ng rocket na ito. Te-test natin yung system niya, yung pinakamalaking system, pinakamaliit na system, yung mga components. Tapos i-check natin, i-verify natin, safe na ba ito? Okay na ba ito? Bago tayo mapunta doon mismo sa countdown, dahil pa itong gagawin eh. Tapos, and yung isa sa pinaka-tinitinan talaga natin dito, of course, first and foremost, yung safety. Yung safety po talaga. Dapat pumasa ito sa safety requirements. Tapos, at then, we will also check the technical requirements. Saka natin ito ilalunch. Hindi ito na isang araw lang, na paghahanda lamang. Hindi. This has been years and years and years in the making. At aabutin pa ng maraming buwan ng masusing pagsusuri upang matiyak na ligtas at maayos ang lahat ng sistema bago makarating mismo tayo sa mismong launch. And maliban sa, you know, sa aspeto ng rocket na sa technical na part, kailangan din natin tignan yung kaligtasan ng mga tao at kaligtasan ng komunidad. Ang weather conditions, isa rin to sa parang pwede mag-cause na, okay, hindi pa tayo pwede mag-launch today kasi malakas yung hangin, so hindi siya safe, ganun. Mga regulatory requirements, mga permits na kailangan natin kunin, lahat yan ay pagdadaanan natin, mga coordination sa lahat ng kaukulang ahensya. Marami pa talagang iba.
0: Ayun, parang ano lang eh, ni speedrun lang natin, ano, engineer Renzo, yung mga kinakailangan, but I'm sure the bureaucratic process is siguro sobrang bundok-bundok ng mga procedure na kailangan gawin. But again, hindi naman going beyond the rocket, ano, hindi lang naman rocket yung kailangan natin eh. But we're also opening the avenue to create yung Cagayan na spaceport. How does this open not just the avenue for potential high-value investments dito sa ating bansa, but also to support research at capacity building sa sektor po na ito? I take it that we are all already partnering with other countries para suportahan itong proyektong ito. Can you share some details with us?
6: Sige po, salamat all, no? Ang isang objective talaga ng proyektong ito is for us to have knowledge when it comes to rocket development. Itong mga matututunan natin ay ituturo din natin sa mga kapwa natin Pilipino. Ita-transfer natin yung mga natutunan natin para magkaroon pa ng mas maraming Pinoy na maalam sa rocket development. Apart pa ito sa nabanggit ko kanina na upang maging space

0: is a project of the agency of the agency, the Philippine Space Agency. This is not a, just a project of the government. This is a project for the Filipino people. The success of this project is the success of the Filipino people. The benefits that we can reap from this project are benefits for the Filipino people. That's why it is your right. It is the right of the Filipino people to talk about it. That's why you should be critical of it and be aware of it. And of course, if there are questions in your mind, tanungin nyo kami. Tanungin nyo ang ahensya. Tanungin nyo Philippine Space Agency. You can contact us sa lahat ng platform at Phil Space Agency para mas matutunan natin yung Philippine Space Program. And kung gusto talaga natin makausap personally yung mga engineers natin at iba pang personal ng PhilSA, we will be celebrating the Philippine Space Week in a couple of weeks. And magkakaroon po tayo ng exhibit sa Gateway 2 sa Maykubaw ngayong August 9, Sunday. Salamat po.
1: Yun, Engineer Renzo Wee, sir. Eh, bago po tayo magtapos, siguro on behalf of PhilSA, may gusto rin ako sabihin doon sa ating mga mambabatas. Sana po, idagdagan nyo naman yung budget ng Philippine Space Agency. Not just the Philippine Space Agency, sana dagdagan nyo rin po yung budget ng ating research sa science and technology. With that, maraming po, salamat po, Engineer Renzo Wee. At aming pong himpilan, Radyo Pilipinas, eh, katuwang po ninyo sa atin pong paglilingkod sa ating bayan. Maraming salamat po at magandang umaga.
0: Maraming salamat din po. Magandang umaga.
1: Ang ating po nakapanayam, Engineer Renzo Wee, isa pong rocket engineer mula sa Philippine Space Agency.
2: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: 37 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, hindi ako naniniwala, mga kababayan, na cringe yung sinasabi natin. And to tell you the truth, mga kababayan, eh, karamihan po doon sa ating mga underfunded na mga government agencies, eh, isa lang ang laging sinasabi, isa lang ang laging nasa isip, na kahit wala kaming pondo, eh, magseservisyo po kami sa inyo. Lagi't-lagi para sa bayan. Ang oras po natin, 38 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
2: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, ex mong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka! Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O, sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
4: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
5: We stood before the world to assert that time

0: timeless universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
1: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
0: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
1: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
5: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: 42 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, nagbabalik muli ang ating palatuntunang Bangon, Bayang Mahal, dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Hindi na nga po, no, natapos yung ating panayam kay Engineer Renzo Wee sa pong rocket engineer mula po sa Philippine Space Agency. Sana maintindihan po ng ating mga kababayan na ang tagumpay po ng proyektong ito ay hindi lamang po tagumpay ng administrasyon na ito. Ito po ay tagumpay ng ating pong mga kababayan. It is the Filipino people who stands to benefit. Mga kababayan, hindi natin dapat i-attach ito sa specific administrations lamang, pero lahat po ng achievements na mararating natin as a country, dapat po i-celebrate ng ating buong bansa kasi tayo po makikinabang niyan. Hindi naman yung ibang bansa eh. This is me hoping and praying, mga kababayan, na aabot po tayo sa pagkakataon na hindi lang natin masasabayan yung ating mga kapitbansa when it comes to the space exploration, or rather, mga space technologies na ginagamit natin, pero mauungusan pa natin sila, no? Malalagpasan pa natin sila. Lalong-lalo na ngayon, ang dami nating pangangailangan, mga kababayan. Nangangailangan tayo ng iba't ibang mga aplikasyon, whether civilian or military applications. Sana mas mabigyan tuon, mas mabigyang pansin ng atin pong mga mambabatas yan. Eh bakit sinasabi ko mambabatas na hindi naman sila scientist? Kasi po, mga kababayan, ang may hawak, figuratively mga kababayan, ang may hawak ng wallet ng Pilipinas ay yung pong ating mga mambabatas. Yung mga parang sa nanay mo eh, nagpabili ka. Bili mo kung Jollibee. O nung kung anumang fast food na pagkain. Eh, may pagkain tayo sa bahay. Sana mapagbigyan naman. And anyway, tanggapin muna natin ang ilan pang mga ulat mula po sa labas ng ating himpilan, National Bureau of Investigation. Target na tapusin ang investigasyon sa 2019 SEA Games sa loob ng 3 hanggang 4 na linggo. Ang ulat niyan mula kay kinakapatid na AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Yes, kinakapatid na yan. Target nga ng National Bureau of Investigation na tapusin ang investigasyon sa kamuni anomalya sa 2019 SEA Games sa loob ng 3 hanggang 4 na linggo. Ayon nga kay NBA Director Attorney Melvin Matibag, susundan nito ng mga paghahain nila ng rekomendadong kaso. No show ani ang mga opisyal ng 2019 Philippine SEA Games Organizing Committee kahapon at abogado lamang ang pinaharap sa NBI. Mula sa pitong pinapasagpina, isa pa lamang sabi ni Matibag ang sumipot sa NBI kahapon. Samantala, wala pa ani ang tugon ang Commission on Audit sa hiling niyang certified true copy ng audit report nito sa Philippine Sports Commission, partikular ang may kaugnayan sa 2019 SEA Games. Sabi pa ni ng naturang NBI chief, hinihintay na rin niya ang sagot ng Securities and Exchange Commission na hiritan niya ng mga dokumentong may kinalaman sa Fieldsbook Foundation Incorporated sa kluwang 2017 hanggang 2016. Una rito, bumuna rin ang NBI ng Task Force Cash Cow na mag-iimbestiga sa dating Fieldsbook na dating pinamumunuan ni Senator Alan Peter Cayetano bilang interim chairman. Wala pa rin dito sa NBI. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Maraming salamat, kinakapatid na AJ Ignacio. Wala naman sa Metro Manila, magtungo naman tayo sa ating mga network stations sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Delikado sa operasyon ng iligal na paihi at pasingaw sa Lucena City, Quezon Province, na ismatukoy ng mga otoridad. Ang ulat niyan mula kay May Formaran ng Radyo Pilipinas, Lucena.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Iniimbestigahan pa rin ng mga otoridad upang matukoy kung may mas malalaking sindikato sa likod ng operasyon ng ilegal na paihi at pasingaw ng petrolyo at ng LPG sa Lucena City. Ayon sa QPPO, umabot sa halagang 16.28 million pesos na halaga ng petrolyo ang nakumpiska mula sa paihi gang matapos mahuling aktwal na nagsasagawa ng ilegal na paihi at pasingaw. Naaktuhan ng mga suspect na naglilipat ng mga produktong petrolyo mula sa mga tanker truck patungo sa containers, gayon din ang LPG mula sa isang tanker papunta naman sa mga silindro. Nakumpiska ang mga tanker truck, delivery truck, daan-daang IBC containers, duse-duse ng LPG cylinders, hose, water pump at libu-libong litro ng diesel at LPG. Nanguna ang Regional Special Operations Unit 4A sa raid kasama ang iba pang unit ng Quezon Police at Lucena City Police. Ayon sa mga otoridad, bahagi ito ng mas pinaigting na kampanya laban sa oil smuggling na nagdudulot ng malaking pinsala sa ekonomiya at panganib sa kaligtasan ng publiko. Sasampahan ng kasong paglabag sa Presidential Decree No. 1865 o Oil Anti-Pilferage Law at Republic Act No. 11592 o LPG Industry Regulation Act ang mga suspect na ngayon ay nasa kustodiya ng Lucena City Police. Ang sistemang paihi ay ang palihim na paglilipat ng diesel mula sa malalaking tanker truck patungo sa mga plastic container, habang ang pasingaw naman ay ang bawal na paglilipat ng LPG mula sa tanke papunta sa mas maliit na silindro. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Pamahalang panlalawigan ng Cebu, bumuo ng Provincial Immunization Task Force para sa kampanya laban sa digdas at rubella. Ang ulat niyan mula kay Sheila Gravines ng Radyo Pilipinas, Cebu.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Binuo ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang Provincial Immunization Task Force or ITF upang pangasiwaan ang pagpapatupad ng 2026 Measles Rubella Supplemental Immunization Activity sa buong lalawigan. Sa bisa ng Executive Order No. 14 na nilagdaan noong July 15, ang task force ay magsisilbi bilang pangunahing tagapag-ugnay, tagapangasiwa at tagapagpasya para sa kampanya ng lalawigan sa pagbabakuna laban sa tigdas at rubella, pati na rin sa iba pang mga inisyatibong may kaugnayan sa pagbabakuna. Pamumunuan ni Baricuatro ang Provincial ITF, katuwang si Provincial Health Officer Dr. Sheila Fasciol bilang Vice Chairperson. Batay sa kautusan, inaatasan ang task force na palakasin ang koordinasyon sa pagitan ng mga tanggapan ng probinsya, local government units, national government agencies, mga katuwang sa pag-unlad, civil society organizations, at pribadong sektor upang matiyak na mahusay ang paghatid ng mga serbisyo sa pagbabakuna sa buong Cebu. Sinusuportahan ng kautusan ang National Immunization Program ng Department of Health at naglalayong palawakin ang saklaw ng pagbabakuna, punan ang mga puwang sa antas ng imunidad, at pigilan ang mga sakit at pagkamatay na dulot ng tigdas sa mga bata. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
6: Maraming salamat, Sheila Gravines. At sa pamamagitan po ng ulat na yan, pansamantala po kami magpapaalam sa inyo ngayong umagang ito. Maraming salamat po no, sa ating mga kasamahan mula po sa Philippine Space Agency. In particular, Engineer Rawi kanina, natin pong nakapanayam, isang rocket engineer mula po sa Philippine Space Agency. Pero maraming salamat din, of course, sa ating mga nakasama at nakatuwang dito sa ating technical and production side. Maraming salamat po kay sino ba yan? Si Boss Mark Boqueron, Madam Mary Ann Melos at Miss Jomery Refarial. Nandiyan din si Ninong Rolly Bumatayo. Maraming salamat din sa aking mga naging executive producers, Christopher Tirambulo at Miss Glory Faye Bagon. Mga kababayan, ito po ang Bangon Bayang Mahal at ako pa rin ang inyong lingkod, Al Corpus, nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga.
10: Bangon, Bangon, Bayang Mahal, Bangon, Bayang Mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: We know you're always on the go, Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili.
14: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na atin laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
12: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
16: Philippine Standard Time. 8:53.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
16: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Pangasinan at Tarlac, subject ng aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa araw na ito. Bagong rehabilitate na fishport complex sa Suwal, Pangasinan, i-inspeksyonin. Narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Dalawang lalawigan ang subject ng itinerary ngayong Webes ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Base sa schedule ng punong ikotibo, isa sa dalawang probinsya na pupuntahan nito ay ang Pangasinan, kung saan ay sadya nito ang Suwal Fishport Complex na sumailalim sa rehabilitasyon. Itinuturing itong isang pangunahing pantalan ng isda na pinangangasiwa ng Philippine Fisheries Development Authority at nagsilbing importanteng sentro ng pagbabagsakan at distribusyon ng mga huling isda mula sa Lingayen Gulf at iba pang katubigan sa Hilagan Luzon. Pupuntahan din ng Pangulo ang Tarlac City Civic Center Gym Notarium sa Barangay Baras-Baras, Tarlac City, kung saan ay dadaling naman doon ang bawat bayan makikinabang. Dito ay pinamamahagi sa bawat barangay ang 200,000 pisong tulong pinansyal sa ilalim ng Social Civic Projects Fund na kung saan ay inahati ito sa dalawang bahagi. tig-isang 100,000 piso para sa mga prioridad na proyektong pangkomunidad na tutukoy ng barangay at para naman sa Presidential Scholars Program kung saan 5 college students sa bawat barangay ang tumatanggap ng 20,000 pesos bawat isa. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Testimonya ng dalawang land bank branch managers, pinagtibay ang salaysay ni Ramil Madriaga. Ito'y ayon sa House Prosecution. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Niwala si House Trial Spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong na pinagtibay ng testimonya ng dalawang land bank managers ang naunang isiniwalat ni Ramil Madriaga hinggil sa paghawak sa confidential funds ni VP Sara Duterte. Ito ang binigyan diin ni Adyong kasunod ng kapansin-pansin pagkakahawig o pagtutugma ng mga detalye sa dalawang magkakahiwalay na pahayag kabilang ang petsa, transaksyon, ang uri ng lalagyan ng cash at ang bilang ng mga bag na ginamit. Matatanda ang nagpatotoo si Madriaga sa ginanap na pagdinig ng House Committee on Justice noong Abril ukol sa di umano'y pamamahagi ng 125 million pesos na pondo noong December 20, 2022 kung saan ang pera ay isinilid sa 4 na bag bago inilabas mula sa Office of the Vice President. Paliwanag ni Adyong, mas mabigat ang timbang ng mga pagtutugmang ito dahil walang anumang ugnayan ang dalawang retiradong opisyal ng land bank kay Madriaga para mag-imbento ng iisang kwento. Narito ang pahayag ni House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong.
18: Of course, yes. Kasi yung pagpresenta, hindi naman magkakilala ata yung dalawang bank managers at saka si Madriaga. Pero may pagkakapare-pareho, sinasabi nila. Yung description nung nilagyan ng pera, yung ano yung bag, ilang bag ang nilagyan, at saka yung date na pinag-releasean ng natong check na to, may kakapagkakapere. Pero I don't think this is a made-up story agreed by these three individuals, di ba? So it would definitely give credence and credibility to the testimony of Madriaga. But as to your question whether he is a credible witness, that is already beyond the judgment of the House Prosecution Panel because the one that can actually determine whether one is competent or not is the impeachment court.
9: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Senate President Sherwin Gatchalian wala pang natatanggap na formal request para sa pagdalo ni na Senador Rodanti Marcoleta sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narito ang ulat ni Nympho Asuncion.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Kahit nakahulog na bigyan pa rin ng committee chairmanship sina Senador Rodanti Marcoleta at Senador Jinggoy Estrada. Si Estrada na halal bilang chairman ng Senate Committee on Electoral Reform. Una lang naitalaga si Senate President Pro Tempore Vicente Soto III bilang chairman ng naturang komite pero nagbigay ito daan ito para kay Estrada. Si Marcoleta naman na italaga bilang chairman ng Senate Committee on Tourism. Ilang minority senators rin ang nahilang mga bilang mga committee chairpersons ngayong araw gaya ni na Senator Mark Villars bilang chairman ng Senate Committee on Banks, Senadora Lorne Legarda sa Committee on Culture and the Arts at sa Committee on Civil Service, si Senador Robin Padilla sa Committee on Public Information at sa Committee on Cultural Communities and Muslim Affairs, si Senadora Pia Cayetano sa Committee on Sustainable Development Goals, si Senadora Camille Villar sa Committee on Government Corporations and Public Enterprises, si Senador Bongo sa Committee on Sports at sa Committee on Youth, at si Senadora Amy Marcos sa Committee on Cooperatives. Nahalal din si Senadora Amy Marcos bilang Deputy Minority Leader. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympho Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Agarang pagpasa ng Teacher Protection Bill, ipinanawagan kasunod ng pananakit sa isang guro. Narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Kinundina ni Act Teachers Portalist Representative Antonio Tino ang pananakit ng dalawang estudyante sa isang guro sa loob ng paaralan sa Maco, Davao de Oro. Ayon kay Tino, pinapakita ng insidente ang kakulangan ng proteksyon at suporta ng mga guro sa pagpapatupad ng disiplina sa mga paaralan. Sinabi niya na bagamat mahalaga ang child protection policy, kailangan itong balansihin upang hindi maiwang walang depensa ang mga guro. Iginit na mababata sa agarang pagpasa ng Teacher Protection Bill na layon pala kasi na karapatan at proteksyon ng mga guro sa kanilang tungkulin bilang pangalawang magulang ng mga mag-aaral. Nanawagan din siya na mabigyan ng tamang gabay at psychosocial intervention ang mga estudyante ng sangkot sa insidente. Hiling din ni Tino sa DepEd at mga otoridad ang agaran at masusing imbisigasyon upang mapanagot ang mga responsable. Diin pa niya na nararapat lamang na magkaroon ng ligtas ng lugar sa trabaho ang mga guro at sapat na suporta mula sa pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Mahigit 70,000 food packs nakanda sa Metro Manila sa harap ng banta ng low pressure area. Narito ang ulat ni Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development dito sa Metro Manila na may sapat itong nakapreposisyong relief supplies para agad makapagbigay ng resource augmentation sa mga LGU sakaling maapektuhan ng low pressure area. Ayon sa DSWDNCR, may nakahandang 70,000 family food packs, higit sa 88,000 kahon ng ready-to-eat food at 3,000 non-food items na maaaring agad ipamahagi sa mga maaapektuhang komunidad. Nakaantabay rin ang mga quick response team, mobile command center, mobile kitchen at iba pang relief resources para matiyak ang mabilis na pagtugon sa anumang emergency. Patuloy din ang paikipag-ugnaya ng DSWD sa mga LGU at iba pang kaukulang ahensya para sa mas maayos na koordinasyon at patuloy na monitoring ng sitwasyon. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Busongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
23: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
24: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
25: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
24: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
26: Kasama po namin si Secretary Henry po.
27: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabit?
28: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
24: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
29: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
24: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live. Talakayan ang mga isyong pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita. Leslie Bocobo, live, kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocobo, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Umaga po sa inyong lahat at sa ngalan po ng ating kasamang si Mr. Leslie Bocobo, ako po si Tess Ramirez. Pansamantala po ninyong makakasama sa kabuuan ng programang ito hanggang alas 10 ho ng umaga. Itong mga nakalipas na oras ay marami hong naganap, di ba, sa ating bansa. Sama ho dyan ang VP Sara Duterte impeachment trial at yung naganap na lindol kagabi. May lakas na magnitude 5.6 sa Quezon Province, mga past 10 PM po yun, past 10. At naramdaman din po sa Quezon City sa intensity 3, no? Naramdaman niyo po ba yung pagyanig? Sa bahay, hindi namin namalayan. Kami sa back area na sabi, malakas-lakas daw, ano? Today ay tututok rin ho tayo sa presidential live event, mga kaibigan. Anytime from now ay bibigandaan po natin ang kilos pampanguluhan sapagkat ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay tutungo po sa Suwal, Pangasinan. At habang inaantabayanan yan ay bigandaan din po natin syempre ang tukol sa magaganap pa dito sa ating bansa sa mga susunod na araw. Tukoy ko po ay ang Regional Science and Technology Week o RSTW. At tungkol po dyan ay babalitaan tayo ng Supervising Science Research Specialist at siya rin po ang Assistant Regional Director for Technical Support Services ng Department of Science and Technology sa National Capital Region. Si ARD Bianca Claudette Canlas. Makakasama po natin by Zoom. Mama Bianca, magandang morning po.
11: Good morning po sa lahat ng taga-subaybay, taga-pakinig ng Radyo Pilipinas.
8: Kumusta po muna kayo, ma'am, dyan sa DOST-NCR?
11: Ito po, busy kami para po sa nalalapit natin na Regional Science and Technology Week. Next week na po ito. Inaanyayahan po namin kayo. Thank you, ma'am.
8: Ayan, opo. At para sa kabatiran po na ating mga taga-pakinig, ma'am Bianca, kailan at saan po gaganapin yung Regional Science Technology and Innovation Week ng DOST-NCR sa taon pong ito?
11: Yes, for this year po, gaganapin natin ang Regional Science, Technology and Innovation Week or RSTW sa NCR sa Valenzuela City. Dito po yan sa Alert Multipurpose Center at dun po sa Amphitheater. So meron po tayo dun mga activities na inihanda para sa ating publiko. At nagaganapin po ito sa August 6 to 8. 2026, so next week na po ito, mula Thursday, Friday hanggang Saturday.
8: Yun, bale, tatlong araw po ito, ma'am, ano?
11: Yes, ma'am, 3 days po yung activity po natin sa Valenzuela City.
8: At siguradong maraming mga aktibidad, mga nakalinya para sa tatlong araw na celebration. At balita nga po namin, isa po sa mga aabangan na yung exhibit, di ba, ng mga makabagong teknolohiya na na-develop po o sinuportahan ng DOST. Mama Bianca, maaari niyo po bang banggitin yung ilan sa mga technologies na nasa exhibit na maaaring masilayan po?
11: For our technology exhibits po, meron po tayong mga technology na para po sa food security, meron po din sa energy dahil sa napapanahon natin na energy crisis. Meron din po tayong technology for environment sustainability. At the same time, gagamitin din po natin yung mga digital tools. So makikita po doon ng ating mga kababayan, no, yung mga makabagong teknolohiya na nasa digital age na, kumbaga. So mayroon po tayong mga technologies doon na naka-prepare na pwede po nilang magamit, masubukan. At the same time, kung interesado po yung iba, ay ma-adapt or magamit po sa kanilang sariling negosyo or sa kanila pong sariling komunidad.
8: May mga pa-contest rin po ba na magaganap?
11: Yes, ma'am. Marami po kaming nakahandang mga pa-contest, no? Meron po tayong contest for game development, tawag po namin Gear Up NCR. So ito po ay naka-focus sa esports and game development challenge para po to sa high school and sa college students. Then meron din po tayong contest for circular economy. So ito po ay para naman po sa mga ating community innovators. And then meron din pong poster making competition for, ang tawag po ay Blue Horizon. So abangan nyo po sa aming Facebook page yung mga announcements patungkol dito. And lastly, meron din po tayong hackathon activity for circular economy through digital solutions. Tawag po namin ay Code Green. So yung pong details ng ating mga contests ay nandun po sa aming Facebook page. Maaari pong sumali yung mga high school students, college students, at the same time yung mga professionals po. So meron pong iba't ibang activities na para po sa kanila.
8: Ayun, so welcome, ano, para sa lahat po yung event na yan. At isa nga po sa magiging highlights naman ng RSTW in NCR ay yung paglulunsad, di ba ma'am, ng iForward Global. Pero bago po yung paglulunsad na yan, maaari nyo po bang kaming mabigyan ng impormasyon tungkol dito sa programang ito ng DOST, yung Innovation for Filipinos Working Decently from the Philippines o iForward PH?
11: Yes, ito pong programa na iForward PH, Innovations for Filipinos Working Decently from the Philippines. Nilunsad po namin ito noong 2020, panahon po ng pandemic, para sa ating mga kababayan na umuwi, na nawalan ng trabaho dahil po sa global pandemic, no, nung COVID-19 time. Pero ito po namang iForward Global ay para naman po sa ating mga kababayan na nagsettle na sa ibang bansa. So ito po yung ating mga overseas Filipinos who are living and doing business in other countries aside from the Philippines. And we wanted na matulungan po yung ating mga kababayan doon through the services that DOST has. So actually, we have two, iForward Local, na ini-implement po namin since 2020 with the DOST regional offices. Marami na po itong natulungan, na-train na OFW at nabigyan ng innovation funding support. And ngayon po, ina-expand namin yung service na pagbibigay po ng mentoring, support guidance, and technical consultancy for our overseas Filipinos na nasa ibang bansa naman po at doon nagkakaroon ng negosyo. Meron po ata sa mga ibang bansa mga Pilipino na meron sariling restaurant, mga food truck, mga iba't ibang klaseng negosyo, at kailangan po din nila ng tulong tungkol po sa mentoring ng paano mag-handle ng isang business, paano mag-comply sa food safety standards. So yan po yung ibibigay na suporta naman ng iForward Global. So ito po yung programa na ilulunsad po namin during the Regional Science and Technology Week sa susunod na linggo.
8: Oo, yung mga programa ng pamahalaan patungkol sa mga OFWs, di ba, nabanggit rin ng ating Pangulong Marcos sa kanyang State of the Nation address o SONA. Talagang isa po sila dun sa mga kabilang, di ba, sa mga prioridad ng pamahalaan na hatiran ng tulong, ARD Bianca. Yung pong mga benepisyaryo ng programang programang ito ho ng DOST, sila po ba yung meron ding participasyon doon sa bazaar na magaganap po dyan sa RSTW na yan po?
11: Yes po, sa Fiesta Bazaar, meron po tayo doon mga clients natin na tulungan ng DOST. Ang ilan po doon ay mga OFW, so mga business owners na po sila. Dati po silang OFW, ngayon meron na silang sariling negosyo. Aside from our OFWs, na mga produkto din po ng communities natin at ng industry players na natulungan naman ng aming CES program for our communities. Tawag po ay Community Empowerment Through Science and Technology. And yung isa naman namin programa na Small Enterprise Technology Upgrading Program, yung clients po na naka-exhibit din po at magbebenta din po ng kanilang mga produkto sa aming Fiesta Bazaar. So, bisita lang po sila doon, open to the public, para makita din po yung mga gawang Pinoy na produkto na pwede po ninyong tangkilikin.
8: At pwede nilang mabili, diba? Sa murang halaga.
11: Opo, doon po sa bazaar, nandun naman po siguro ang kanilang owners. So, tingnan po natin kung meron pa sila ma-offer na discount. Pero maganda po makipagkwentuhan doon sa mga owners paano natulungan ng DOST at ng gobyerno, no, yung kanilang negosyo para lumago ng ganoon.
8: Oo, siguro pwedeng maka-discount ng konti. Pero wag namang sobra-sobra, baka gawin divisory. Yung tawa, syempre tulong na rin, 'di ba, para sa mga kababayan natin na may ganyang klase ng negosyo, 'di ba? Ang programa na 'yan.
11: Yes, and ito pong mga Filipino MSMEs po natin. Syempre ito po ay nag-umpisa sa maliliit pa lamang. So maganda po na ngayon nakikita na natin sila nagbebenta na sa mga bazaars, meron na silang market. Yung iba nasa malls na convenience stores. So magandang mga testimonials po, success stories na pwedeng maka-inspire doon sa ibang gusto rin pong mag-start ng kanilang sariling negosyo. At nandito naman po ang DOST at ibang government agencies to provide support.
8: Yun, at para doon sa mga nakikinig ngayon na gustong lumahok dyan sa event na yan, ano po yung dapat nilang gawin? At ang iba pang mga aktibidad na maaring asahan sa RSTW, ARD Bianca.
11: Opo, sa RSTW natin, this is open to the public. We just have mga activities lang po na nasa pocket activities or side activities. Na of course, meron pong mga target audiences. Yung nabanggit ko nga po yung mga students kanina, yung mga contests. But we also have forums na naka-line up for next week. Meron po tayong forum on Water, Energy, and Food for a Secure, Sustainable Future. So, pag-uusapan po dito kung ano po yung status ng ating mga katubigan, ng ating energy, ng ating food security. And yung mga gusto inaanyahan po namin dito ay yung mga nasa national government agencies, private sectors, non-government organizations, our LGUs and communities na interested po dun sa ating topic na to. Meron din po tayong activity for our fisher folk and farmers. Pag-uusapan naman po natin ang mga perspectives nila sa NCR about urban agriculture in this time of climate change. So, yung pong ani at huli na forum namin on day 2, ang target beneficiaries po or participants po dito ay ating mga fisher folk, magsasaka, at mga mangingisda sa NCR. Meron din po kasi tayong sector na yon, Ma'am Tess, sa NCR, at gusto din po natin silang makuhanan ng perspectives about their livelihood on agriculture and aquaculture. And we also have technology pitching activities para po ma-promote naman yung mga technologies ng DOST. Ito po ay open to the public. So kung kayo po ay interested to join the Regional Science and Technology Week, just come over doon po sa aming venue sa Alert Multipurpose Hall. And then the other exhibits, yung technologies po na makikita po ninyo, ay nandun naman po sa amphitheater. So just 5-minute walk away from the multipurpose hall, nandun naman po yung ating exhibits. Also, to check out po yung aming Facebook page para po kayo ay makapag-register at makita nyo po yung lahat ng aming activities na inihanda for the 3-day RSTW next week.
8: Yung mga potential technology adapters, di ba? Maganda pagkakataon na po yan para kayo ay makapili ng sa tingin nyo ay akmang negosyo na maaaring maipundar, di ba, dito sa ating kapuluan. Lalo na yung mga nagbabalik bansa na mga overseas Filipino workers. And Ma'am Bianca, dun sa mga hindi ho personal na makaka-attend dyan sa event, meron naman din silang chance na kahit online, ano, makaano po ng mga forum na ginagawa.
11: Meron po tayong live streaming ng ating opening ceremony. Makikita nyo po ito at mapapanood sa aming Facebook page din. So, just stay tuned po dun sa mga hindi po makakapunta physically. And at the same time, meron din po kaming mga nire-release na mga press release, mga briefing materials for those na gusto rin pong makaalam tungkol dun sa ating activity, kaya lang hindi sila makapunta. So, pwede po silang mag-abang sa aming Facebook page at aming DOSTNCR website.
8: Okay. Ma'am Bianca, maraming salamat ha sa lahat ng impormasyon na inyong ibinahagi dito sa amin ngayong umaga. At saan pong particular na lugar sa Valenzuela City itong RSTW? Nasaan niyo po yung pagkakataon muli para mag-anyaya sa ating mga tagapakinig, Ma'am Bianca?
11: Yes, salamat po Ma'am Tess for this opportunity. So again po sa ating mga tagapakinig, taga-subaybay, naanyayahan po namin kayo sa 2026 Regional Science, Technology and Innovation Week, RSCW in NCR. Ang theme po natin is Science, Technology and Digital Innovation Driving Food Security, Sustainable Energy and National Resilience. Gaganapin po yung RSCW sa Valenzuela City. So our forums, our opening ceremony as well will be held at the Alert Multipurpose Hall. And meron din po tayo mga exhibits and iba't ibang activities na nakahanda po sa ating amphitheater. So flash on the screen are the 3-day list of activities that we have prepared. Ang team po namin nag-prepare for this RSTW. And we hope to see you po no, sa ating mga taga-subaybay estudyante, mga magulang, mga taga-local government communities. This event is open to the public and open for you all. You are welcome to join us in this 3-day activity po. See you po sa susunod na linggo.
8: Right. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Bianca.
11: Thank you rin po, Ma'am. Salamat po.
8: Umaga po at mabuhay po kayo. Thank you. Pumakibigan si Ms. Bianca Claudette Canlas, isa pong Supervising Science Research Specialist. At the same time, siya rin po ang Assistant Regional Director for Technical Support Services ng DOST-NCR. August 6 to 8 na po yan sa Valenzuela City, ang Regional Science, Technology and Innovation Week o RSTW. Mark your calendar, mga kaibigan. Babalik po ang programang Leslie Bacobo Live pagkalipas lamang ho ng ilang mahalagang paalala.
2: Leslie Bacobo, Leslie Bacobo Live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
4: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na para bang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na para bang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, alam ko nakakapanik, pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag panatag ang may alam.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
22: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
8: Okay, we're back. Meron na tayong 23 minutes. Makalipas po ang alas 9 ng umaga. Magbigay-daan po muna tayo sa mga balitang nakalap ng ating mga correspondents sa iba't ibang bahagi ho ng kapuluan. Dahil natin ang hatid ni Donna Cavizbalyo ng Radyo Pilipinas Bontoc, Mountain Province, nakiisa sa Motorcade for Resilience bilang pagunita sa National Disaster Resilience Month. Donna!
22: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
0: Report. Handa at kumikilos tungo sa panatag na Bagong Pilipinas. Ito ang nagkakaisang boses ng pamahalaang palalawigan ng Mountain Province kasama ang mga miyembro ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa isinagawang Motorcade for Resilience ngayong araw bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month 2026. Nilahukan ang Motorcade ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, mga tanggapan ng gobyerno at mga lokal na pamahalaan na kabilang sa PDRRMC. Layunin ng aktibidad na ipakita ang pagkakaisa ng mga ahensya at komunidad sa pagsusulong ng kahandaan, maagap na pagtugon at sama-samang pagkilos upang makabuo ng isang mas ligtas, mas matatag at mas disaster resilient na Mountain Province. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Cavizbalyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontoc.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
8: Maraming salamat sa iyo, Donna. Samantala, Senador Jinggoy Estrada naghain ng petition for bail sa Sandigan Bayan. Sa detalye, pakinggan po si Mary Ann Bastasa. Mary Ann.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
10: Yes, naghain si Senador Jinggoy Estrada ng petition for bail sa Sandigan Bayan 5th Division na humahawak nga sa kanyang kinaharap na kasong plunder kaugnay na umano flood control scandal. Sa kanyang petisyon, iginiit ni Estrada na dapat siyang payaga makapagpiyansa dahil hindi umano malakas ang ebidensya labat sa kanya. Ipinunta rin ng Senador na walang matibay na ebidensya na siya ay nagkaman ng higit kalahating milyong ill-gotten wealth, tumanggap ng kickback mula sa DPWH o nakipagsabwatan sa kanyang mga kapwa-akusado para makasingit ng flood control project sa national budget. Una nang hindi pinagbigyan ng Sandigan Bayan 5th Division ang naunang motion ni Estrada na agad makapag-bail dahil premature pa ito. Binigyan din ng Sandigan Bayan na magkaiba yung unang motion to fix bail at application for bail. Ayon na hindi maaari magtakda ng halaga ng piyansa ang korte hanggat hindi naghahain ng formal na application para sa piyansang akusado at hindi pa natatapos ang pagdinig para matukoy kung malakas o hindi at ebidensya ng pagkakasala. Mula sa Sandigan Bayan, para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
8: Maraming salamat sa iyo, Meron Bastasa. At sa iba pang balita, Municipal Fishery Code, binubuo ng lokal na pamahalaan ng Agno, Pangasinan upang palakasin ang pangangalaga sa yamang dagat ng bayan. Naman po ang report ni Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas, Dagupan.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
13: Pinalalakas ng lokal na pamahalaan ng Agno, Pangasinan ang pangangalaga sa yamang dagat at kampanya laban sa ilegal na pangingisda sa pamamagitan ng pagbuo ng Municipal Fishery Code. Sa isang pulong pambalitaan, sinabi ni Agno Mayor Engineer John Celeste na kabilang sa mga pangunahing prioridad ang pagbalangkas ng naturang ordinansa matapos makatanggap ng mga ulat ng ilegal na pangingisda sa bayan. Ayon sa alkalde, bagamat isang coastal municipality ay wala pang umiiral na fishery code ang bayan. Aniya, ibabatay ang Municipal Fishery Code sa Philippine Fisheries Code upang mabigyan ng otoridad ang lokal na pamahalaan na pamahalaan ang municipal waters at matiyak na ang mga lugar na ito ay nakalaan lamang sa mga lokal na mangingisda. Inaasahan ding makakatulong ang ordinansa sa pagpigil sa labis sa pangingisda, pangangalaga sa mga marine habitat at pagpapatibay ng seguridad sa pagkain. Bilang bahagi ng paghanda, dumuuna ang lokal na pamahalaan ng Fisheries and Aquatic Resources Management Council o FARMC na magsisilbing katuwang sa pagbuo ng Municipal Fishery Code sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga rekomendasyon. na target ng LGU na maisapinal ang Municipal Fishery Code bago matapos ang kasalukuyang taon. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Tama sa iyo, Ricky Kasipit. At sa iba pang balita, mga kaibigan, yung isa po sa mga sangkot sa Ghost Voucher Program ng Department of Education ay nahatulan na ng korte. Alamin po natin ang tungkol dyan mula kay J. Mark Dagala.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Mark?
14: Yes, Tess. Kinipirmangan itong si Education Secretary Sonny Angara na nahatulan na ng Regional Trial Court sa National Capital Region ang isang individual na nagtangkang mandaya sa Senior High School Voucher Program ng pamahalaan sa pamamagitan ng pagpapasa ng mga peg and feeling stipend. Pinatawan ang akusado ng parusang pagkakabilanggo ng hanggang 14 taon, 8 buwan at 2 araw at multa na 100,000 piso para sa 2 bilang ng kaso. Binigyan din ng karihim na bagamat maaari pang iapil ang desisyon, ipinapakita nito ang pananagutin sa ilalim ng batas ang sino mga magtatangkang magsamantala sa mga programa at tulong pinansyal sa edukasyon ng pamahalaan. Sinabi pa ng karihim na mananatiling matatag at Department of Education sa naprotektahan ng integridad ng Senior High School Voucher Program at sa pagtiyak na mga benepisyo nito ay nakararating sa mga mag-aaral na siyang tunay na nakalaan para rito. Ayon pa sa kanihin, patuloy na palalakasin ng DepEd ang mga mekanismo laban sa panlilinlang pangangalagaan ang pondo ng bayan at maghahain ng kaukulang legal action laban sa mga magmamalapis o magtatangkang mandaya sa programa ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Maraming salamat sa iyo, J. Mark Dagala. Meron na tayong 30 minuto makalipas po ang alas 9 ng umaga. Marami pa kaming ihatid ng mga balita sa inyo. Magbibigay daan po muna tayo sa ilang mga mahalagang paalaala. Sandaling-sandali po lamang.
22: Leslie Bukobo, Leslie Bukobo, live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
15: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anniversary ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
16: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
15: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
16: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
15: Ang 10th anniversary ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Ito ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Pilipinas,
18: Radyo Publiko.
22: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
8: Tuloy-tuloy ho tayo sa oras na alas 9.33 ng umaga. Alam po ninyo, ilang miyembro ng Senate Minority Bloc yung nahalal bilang chairman ng ilang komite sa Senado. Kabilang po dito si Senador Jinggoy Estrada sa Committee on Electoral Reform, Senador Rodante Marcoleta sa Committee on Tourism, Senador Mark Villar ng Committee on Banks, at Senadora Loren Legarda para sa Committee on Culture and the Arts at Committee on Civil Service. Ang committee naman po na hahawakan ni Senador Robin Padilla ay Committee on Public Information. Si Senator Pia Cayetano para sa Committee on Sustainable Development Goals. Ang kay Senator Camille Villar naman po ay Committee on Government Corporations and Public Enterprises. At ang para kay Senador Bongo ay Committee on Sports and the Committee on Youth. At si Senadora Amy Marcos naman para sa Committee on Cooperatives. Nahalal rin si Senadora Amy Marcos bilang Deputy Minority Leader. Para sa inyong kabatiran, sa ilan pang mga nagaganap sa mataas na kapulungan. It's time tumanggap pa ho tayo ng ilang mga report. Na naman kaya Diana Mendez ng Radyo Pilipinas Albay, unang Young Farmers Technology Incubation Center sa Camarines Norte, formal nang pinasinayaan. Si Diana Mendez.
22: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
18: Formal nang pinasinayaan ng Department of Agriculture ang kauna-unahang Young Farmers Technology Incubation Center sa Camarines Norte

0: business na pinamumunuan ng mga kabataang magsasaka para sa Bagong Pilipinas. Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Samantala, 5 complete engine set water pump mula po sa Department of Agriculture ipinagkaloob na sa Irrigators Association sa Tayug, Pangasinan. Si Leslie Gemino ng Radyo Pilipinas Tayug ang may dala ng balitang yan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Nakatanggap ang Belmsat Irrigator Association Incorporated ng 5 complete engine set water pumps mula sa Department of Agriculture upang matulungan ang mga lokal na magsasaka sa bayan ng Tayuga. Ayon kay Municipal Agriculture Officer Rosario Licayan, naglalayo na nasabing tulong na maibsan ang epekto ng tagtuyot o El Nino sa mga sakahan, lalo na at nagkaroon ng pagkaantala sa pagpapakawala ng patubig mula sa National Irrigation Administration. Sa pamamagitan ng mga bagong kagamitan, tiyak ang produksyon na mais at masisiguro ang magandang kita ng mga kasapi dahil din sa limitadong patubig. Inihayag ni Licayan na ang ilang magsasaka na dati nagtatanim ng palay ay pansamantalang lumipat muna sa pagtatanim ng mais. Ang Belmsat Irrigator Association ay binubuo ng 282 na kasapi na kumakalinga sa humigit kumulang 200 ektaryang sakahan. Sakop nito ang ilang bahagi ng Barangay Salud sa Karatig Bayan ng Natividad, pati na rin ang mga Barangay Tuketek, Ebanghilist at bahagi ng Barangay Panganiban sa Tayug. Samantalang napagalaman din na noong nakarang taon ay nakatanggap na ang naturang asosyon ng libreng corn seeds para sa kanilang 200 ektaryang lupain, pati na rin ng isang four-wheel drive tractor mula naman sa Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Gemino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Salamat sa iyo, Leslie. Sa iba pang balita, mga kaibigan, Department of Information and Communications Technology nagbahagi ng digital technology sa mga magninyog at mga negosyante sa Catanduanes. Pong ulat ni Juris De La Rosa ng Radyo Pilipinas Birak.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Nagbahagi ang Department of Information and Communications Technology o DICT Catanduanes ng mga makabagong digital na solusyon para sa mga magninyog, kooperatiba at micro, small and medium enterprises sa ginanap na Coconut Conference Usap Tayo. Isinagawa ang aktibidad sa pakikipagtulungan ng Department of Trade and Industry bilang bahagi ng pagpapalawak ng kaalaman ng mga kalahok sa paggamit ng digital technology sa pagpapaunlad ng kanilang kabuhayan. Tinalakay ng DICT ang paggamit ng social media marketing upang mapalawak ang merkado at mas mapalakas ang ugnayan sa mga mamimili. Ipinakilala rin ang ilang artificial intelligence tools na maaaring magamit sa paglikha ng digital content, pagpapahusay ng marketing at mas epektibong pakikipag-ugnayan sa mga kliyente. Binigyan din ng ahensya ang kahalagahan ng cybersecurity awareness upang maprotektahan ang impormasyon ng negosyo at mga online transactions, gayon din ang mga bisyong maaaring ma-access sa pamamagitan ng eGov.ph Super App na naglalayong gawing mas mabilis at maginhawa ang pagkuha ng mga serbisyo ng pamahalaan. Ayon sa DICT, mahalagang bahagi na ng pagpapaunlad ng mga MSME at lokal na negosyo ang digital literacy upang maging mas matatag, mas innovative at higit na handa sa patuloy na pag-usbong ng digital economy. Para sa Bagong Pilipinas, Juris De La Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Maraming salamat sa iyo, Juris De La Rosa. Alam po ninyo, maraming mga nakikinabang ha sa mga programa ng pamahalaan. Tulad na lamang ho sa Department of Agriculture Caraga, binuksan na yung bagong research facility para sa upland rice sa Surigao del Sur. Alamin po natin ang tungkol dyan mula kay Angel Luisa Obosa ng Radyo Pilipinas Tandag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Pormal lang binuksan ng Department of Agriculture Caraga ang bagong Upland Rice Research for Development Facility sa Tagbina Research Station. Nagkakahalaga ng 2.7 million pesos ang pasilidad na pinondohan ng Bureau of Agricultural Research. Magsisilbi itong sentro para sa pananaliksik, pag-unlad, pagsasanay at pagpapalaganap ng makabagong teknolohiya sa produksyon ng upland rice sa buong rehiyon ng Caraga. Gayunin ang proyekto ang pananaliksik at mabilis ang pagdadala ng mga bagong teknolohiya sa mga magsasaka. Pinangunahan ang ribbon cutting ceremony ni DA Caraga Regional Executive Director Engineer Ricardo Oñate Jr., Bureau of Agriculture and Research Director Dr. Cecilia

0: Lia Gascon for Operations, Rebecca Atega RTD for Research and Regulations, at Marco Antonio Murido. Kasama rin ang mga lokal na opisyal ng Tagbina at iba pang kinatawa ng DA Caraga. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandab.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Maraming salamat sa iyo, Angel. At sa iba pang balita, Department of Energy at Davao City Local Government nagsagawa po ng joint inspection sa mga gasolinahan. Tingnan naman natin si AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Good morning, AJ.
3: Yes, sir. Good morning, Tess. Nagsagawa nga ang Department of Energy katuwang ang lokal na pamahalaan ng Davao City ng pinagsamang inspeksyon sa mga gasolinahan, partikular sa mga hindi nakakuha ng balitong DOE Certificate of Compliance sa mga dating nang naitalang may paglabag sa undelivering ng produktong petrolyo. Layunin nga, Tess, ng aktibidad na ito na matiyak na may quit na sumusunod ang mga fuel retail establishment sa umiiral na mga regulasyon at patuloy na natatanggap ng mga motorista ang eksaktong dami ng produktong petrolyo na katumbas ng kanilang binabayaran. Ito'y sa pamamagitan ng regular na pagmamanman at pagpapatupad ng mga lituntunin na nanatiling nakatuon ang DOE at ang lungsod ng Davao sa pangangalaga at kapakanan ng mga mamimili sa pagsusulong ng patas na kalakalan at pagpapanatili ng integridad ng mga fuel dispenser. Hinikayat naman na test ang publiko at mga motorista na iulat sa DOE ang anumang hinihinalang undelivery o iba pang mga usaping may kaugnayan sa produktong petrolyo upang higit pang mapangalagaan ang kapakanan ng mga consumer. Tess, mura pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Salamat, AJ Ignacio. Oras sa buong kapuluan, alas 9:43 ng umaga. Punin nyo yung mga magsasaka naman sa Zamboanga, Sibugay ay naka-benepisyo po sa programa ng Department of Agriculture doon na Rice Information Caravan. Alamin pong detalye sa pamagitan ni Shirley Espino ng Radyo Pilipinas Zamboanga Peninsula.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Matagumpay na isinagawa ng Department of Agriculture sa Zamboanga Peninsula ang Rice Information Caravan sa probinsya ng Zamboanga, Sibugay. Aabot sa 100 rice farmers mula sa munisipalidad ng Payao sa nasabing probinsya ang nakilahok sa naturang aktibidad ng DA-9 na layong mabigyan ng sapat na kalaman ng mga magsasaka patungkol sa mga programa at serbisyo ng ahensya, partikular na ang rice program kasama ang ilang attached agencies. Pinalakay sa aktibidad ang mahalagang pagsa sa programang ito ng pamahalaan gaya na lamang ng kalagahan ng Registry System for Basic Sector in Agriculture RSBSA enrollment upang ganap na mapakinabangan ng mga magsasaka ang mga programa at serbisyo ng DA. Maliban sa RSBSA ay tinalakay din ng mga kinatawan ng kagawaran ang patungkol sa Farm and Fisheries Clustering and Consolidation, Good Agricultural Practices at Balanced Fertilization. Nakatanggap din ng mga biocontrol agents ang mga kalahok upang masukbo ang mga peste sa sakahan. Para sa Bagong Pilipinas, Shirley Espino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Alright, marami pa hong mga nagaganap sa iba't ibang bahagi ng kapuluan. Punta tayo ngayon sa Mindanao. Cotabato Provincial Government, pinaigting ang kampanya laban sa rabies o rabies. Ayan ang hatid na balita naman ni Kate Lau ng Radyo Pilipinas Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Pinaigting ng pamahalang panlalawigan ng Cotabato sa pamamagitan ng Office of the Provincial Veterinarian o OPVET ang kampanya laban sa rabies sa pagsasagawa ng mass anti-rabies vaccination at animal mission sa mga bayan ng Makilala, Antipas at Pikit. Sa kabuuan, 8,475 na alagang hayop ang nabigyan ng libreng serbisyong veterinaryo bilang bahagi ng layunin ng programa na mapababa ang insidente ng rabies at mapangalagaan ang kalusugan ng mga hayop at ng publiko. Isinagawa ang aktibidad sa pakikipagtulungan ng mga opisyal ng barangay, mga kawanin ng Office of the Municipal Agriculturist at mga tauhan ng OPVET. Para sa Bagong Pilipinas, Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Balik po tayo sa bahagi ng Luzon, mga kaibigan. Science-based urban greening isinusulong ng Pangasinan sa kanilang Capitol Complex. Alamin po natin ang tungkol dyan mula kay Mildred Gokya ng Radyo Pilipinas Tayug.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Isinusulong ng Pamahalaang Pandalawigan ng Pangasinan ang science-based urban greening sa pamamagitan ng pagpapalit ng mga hindi angkop na uri ng puno ng mga katutubong species sa Capitol Complex upang mapalakas ang climate resilience, mapangalagaan ng biodiversity at makalikha ng mas napapanatiling pampublikong espasyo. Bahagi ito ng Capitol Complex Redevelopment Project at Green Canopy Program. Sa isinagawang tree planting activity, sinabi ni Provincial Agriculturist Technical Staff Alvin Soriano na dumaan sa konsultasyon sa mga horticulture expert ang pagpili ng mga punong babagay sa ecosystem ng Pangasinan. Kabilang sa mga itinatanim ang dita, palawan cherry at banaba bilang kapalit ng mga species na hindi angkop sa lugar gaya ng mahogami. Sa ngayon, 110 dita trees na ang naitanim at inaasahang madaragdagan pa ng 30 hanggang 50 ng nakahanda rin maintenance program ang Pamahalaang Pandalawigan upang matiyak ang maayos na paglago at pangmatagalang kalagayan ng mga puno bilang bahagi ng layuning gawing mas lintian at mas matatag sa epekto ng climate change ang Capitol Complex. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Oras po natin, alas 9:48 ng umaga. Sa iba pang balita, food security, karapatan sa ligtas, masustansya at sapat na supply ng pagkain, isinusulong ho ng Commission on Human Rights. Si Charity Fernesa ng Radyo Pilipinas, Agoo sa kanyang report.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Isinusulong ng Commission on Human Rights kasama ang iba pang katuwang na ahensya ang karapatan sa sapat, ligtas at masustansyang pagkain sa pamamagitan ng Kapihan at Kumustahan Forum on Food Security Full Plate for All. Layunin ng aktibidad na magsilbing plataforma para sa pagpapatibay ng kolaborasyon, pagbabahagi ng kaalaman at pagbuo na mga rekomendasyon makatutulong sa pagpapalakas ng mga polisiya at programa para sa seguridad sa pagkain upang higit na maprotektahan at maisulong ang karapatan ng bawat Pilipino sa food security. Binigyang din ni CHR Focal Commissioner for the Right to Food Security, retired Judge Maria Amifate Figueres, na ang karapatan sa sapat at ligtas na pagkain ay isang batayang pangangailangan ng bawat tao at mahalagang susi sa paggamit ng iba pang karapatan, kabilang ang edukasyon, kabuhayan, kalusugan at demokrasya. Anya, kinakailangan ng isang whole of society approach upang matugunan ang mga hamon sa food security, kabilang ang epekto ng kahirapan, climate change, kalakalan at iba pang salik na nakapekto sa supply at access sa pagkain, ayon sunod na rin sa hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kabilang sa mga dumalo sa aktibidad ang mga lokal na pamahalaan, civil society organizations, mga iba't ibang ahensya ng gobyerno at Centers for Human Rights Education mula sa Region 1, Region 2 at Cordillera Administrative Region. Para sa Bagong Pilipinas, Charity Frianeza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Balita naman mula po sa Mindanao, DSWD nakapaghatid ng halos 3 milyong pisong livelihood capital grant sa 4 na asosasyon sa Sulu. Detalye po ay hatid ni Eloisa Muhammad ng Radyo Pilipinas, Holo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Upang matugunan ang problema sa gutom at matiyak ang matatag na supply ng pagkain, pinalawak pa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pagsulong ng kabuhayan na tutugon sa pangunahing supply ng makakain sa mga kanayunan. Sa pamamagitan ng Sustainable Livelihood Program o SLP, naggawad sila ng kapital sa mga asosasyon upang makapagpatayo ng negosyo. Kabuang 2,970,000 piso ang naipababa ng DSWD nitong Hulyo para sa 5 asosasyon sa malalayo at liblib na barangay sa lalawigan ng Sulu. Kabilang dito ang Farmers Association mula Talipaw, Patikul at Panamaw, habang general merchandise naman mula sa Talipaw at Indanan. Ani Abdulaziz Said, team leader ng SLP Sulu, ang pondo ay sa ilalim ng Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty. Layong tiyakin ang pagkakaroon ng sapat na supply ng pagkain tulad ng gulay. Aniya, sa oras na mas tumatag ang kailang pagtatanim at kanilang negosyo, maaari silang makapag-supply sa ibang programa ng DSWD tulad ng Walang Gutom Program at Supplemental Feeding Program. Bahagi ito ng pagpupursige ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may pagpatuloy ang programa ng pamahalaan na makapagbibigay ng puhunan at oportunidad sa mga mamamayan na umangat ang antas ng pamumuhay at suporta sa mga micro-enterprise. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Muhammad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Umangga pa tayo ng balita mula sa Mindanao. Farmers Irrigators Association sa Calawid, Zamboanga del Norte, pinalawak ang mga inisyatibang pangkabuhayan upang magkaroon ng matatag na kabuhayan ang kanilang mga miyembro. Celeste Cubo ng Radyo Pilipinas, Zamboanga, Sibugay, ang may dala ng balitang yan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Pinalawak ng Batayan United Farmers Irrigators Association Incorporated o BUFIA sa bayan ng Calawid, Zamboanga del Norte. Ang mga inisyatiba nito sa pamagitan ng mga serbisyo sa makinarya sa bukid, produksyon ng tilapia, pag-alaga ng baboy at mga pautang sa produksyon na tumutulong sa mga pamilya na magsasaka na magkaroon ng mas matatag na kabuhayan. Para sa BUFIA, ang irigasyon ay naging pasimula para sa isang bagay na mas malaki pa. Sa suporta ng Comprehensive Agrarian Reform Program Irrigation Component o CARP-IC, at sa pakipagtulungan sa National Irrigation Administration Region 9 o NIA 9, patuloy na pinapalakas ng asosasyon hindi lamang ang Batayan 1 Communal Irrigation System kundi pati na rin ang mga bagong kabuhayan at paraan para umunlad ang kanilang mga kasapi. Ngayon, patuloy na ipinapakita ng BUFIA ng isang malakas na samahan ng patubig ay sinusukat hindi lamang sa tubig na ibinibigay nito kundi pati na rin sa paraan ng paglilingkod sa mga miyembro nito. Ang aktibong pakikilahok, responsableng pamamahala at sama-samang pangako na alagaan ng sistema ng irigasyon ay nagbigay kakayahan sa BUFIA na suportahan ang produksyon sa agrikultura habang pinapalakas din ang sarili nitong organisasyon. Ang mga sama-samang pagsisikap na ito ay nagbigay sa BUFIA ng pagkilala bilang CARP-IC Most Outstanding Irrigators Association para sa Kanlurang Mindanao na nagpapakita kung paano makakamit ng mga magsasaka ang pangmatagalang pagunlad kapag sila ay nagtutulungan tungo sa isang layunin. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubul, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Alam mo sa iyo, Leslie Cubul, at yan po nagwawakas ang edisyong ito ng Leslie Bocobol Live. Sa ngalan po ng lahat ng ating mga nakatuwang sa production and technical side, thank you so much. Antabayanan po sa ilang sandali ang Radyo Publiko Serbisyo ni Kiko Flores. Pagkatapos lamang po ng news update. At sa ngalan po ni Mr. Leslie Bocobo, ako si Tess Ramirez. Magandang umaga po sa inyong lahat.
1: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
10: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: Oras sa buong kapuluan. 5 minuto bago mag-alas 10 ng umaga.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
11: Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito mga balita sa oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. iginiit ang ibayong paggabay at protection sa mga kabataan sa harap ng naglipa ng fake news at pagkalantad sa mga halay na babasahin at panoorin. Mula Malacanang may ulat si Alvin Baltazar.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Giniit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na dapat na ang pag-ibayuhin ang gabay at proteksyon sa mga kabataan sa gitna ng anyay mga makamapanirang impluensya na nagsasamantala sa kanilang kahinaan. Tinukoy dito ng punong ekutibo ang laganap na fake news at ang anyay hirap mapigilang pagkalantad ng mga kabataan sa malalaswang material gaya ng pornography. Magbibigay din ng Pangulo buong lipunan ang kailangang magmulat at umako ng responsibilidad para mabigyan proteksyon ang mga bata. Bukod sa fake news at pornography, dapat din na niyang mabigyang gabay ang mga bata sa mga karasang tila karniwa na lamang at hate culture pervasive na napapanood sa social media. Magkakasamaan niya sa pakikibaka dito ang pamahalaan, pamilya, paaralan, simbahan, industriya at buong komunidad. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
13: The corrosive influence of fake news, the unfettered exposure to pornography, even to minors, the constant depiction of casual violence, and the toxicity and hate culture pervasive in social media. We must all assume a community responsibility for our young people's protection.
12: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Isa sa tatlong sospek sa pagnanakaw sa Senate parking na aresto na ayon sa Pasay City Police. May live report tungkol dyan si AJ Ignacio.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Yes, sa Joy, na aresto na ang isa sa tatlong sospek sa pagnanakaw na mga gamit ng state-owned media na Congress TV sa loob ng Senado. Natangay mula sa 10 parking area ng Senado ang isang flash screen, TV printer, mesa, mga kable at pocket wifi device. Ayon kay Pasay City Police Chief Police Colonel Roselito De Sesto, na nahuli na nga ang isa sa tatlong sospek sa pagnanakaw ng broadcast equipment sa Congress TV. Natunto ng isa sa mga suspect sa ilalim ng tulay kung saan na-recover din ang ilan sa mga ninakaw na gamit. Samantala, Joy, patuloy naman ang manhunt operation sa kinaroroonan ng dalawa pang suspect. Joy, mula pa rin dito sa Pasay City para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Maraming salamat sa live update, AJ Ignacio. Cyber hunt, pinaigting ng Philippine National Police matapos maipatanggal ang mga account ng mga nagbanta kaugnay ng SONA. CJ Mark Dagala naman sa detalye.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Pinaigting pa ng Philippine National Police ang kanilang cyber operations para matukoy at maaresto ang mga nasa likod ng mga social media account na umano'y ginamit upang manghikayat na manggulo sa at palmikha ng dakot sa publiko sa panahon ay kalimang State of the Nation address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kaugnay nito ay pinagutos si PNP Chief Police General Jose Melencio Narcates Jr. sa PNP Anti-Cyber Crime Group. Nahigit pang palakasin ang cyber monitoring at digital forensic investigation sa pagkikipag-ugnayan sa Cyber Crime Investigation and Coordinating Center o CICC at mga katuwang na ahensya. Nauno ng isiwalat ng CICC na natukoy nito ang siyam na social media account na manoy may kaugnayan sa mga hacker group na sinasabing nangihikayat ng gulo sa publiko at pagtitipon sa mga tao sa panahon ng SONA ng Pangulo noong Hulyo 27. Naipatanggal na ang mga naturang account matapos matukoy ng mga otoridad ang kanilang digital data bilang ebidensyas na maipasa at sa mga law enforcement agency. Ang mga responsable ay maaari maharap sa mga kaso kabilang na ang computer fraud, identity theft, great threats at inciting to sedition or rebellion. Para sa Bagong Pilipinas, si Marta Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: House Panel Chair na nawagan sa financial sector na isulong ang student financial inclusion. May report si Kathleen Forbes mula Kamara.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Hinikayat ni House Committee on Higher and Technical Education Chair Jude Asidri ang mga bangko, fintech companies at iba pang financial institutions na makipagtulungan sa pamahalaan upang mapalawak ang financial inclusion ng mga mag-aaral at kabataan. Ginawa ni Asidri ang panawagan sa ginanap na Regulators Breakfast Boardroom ng Global Finance and Technology Network. Ayon sa kanya, hindi lamang dapat palawakin ang access sa financial service kundi tulungan na makabuo ng mapagkakatibo na ang financial identity ang mga kabataan. Tinilakay din sa pulong ang House Bill 9149 of Philippine Open Finance Act na akda ni Asidre na magtatagta ng legal na balangkas para sa ligtas na pagbabahagi ng financial data ng mga consumer sa kanilang pahintulot. Anya, marami ng estudyante ang gumagamit ng digital payments, e-wallets at tumatanggap ng remittance. Ngunit hindi pa rin ito kinikilala ng formal na sistema sa credit assessment. Binigyan din niya na kailangan ng pagtutulungan ng mga mambabatas, regulators, banko at fintech companies upang maging mas inklusibo ang financial system. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: At yan ang kalipunan ng mga balita sa oras na ito. Ito si Joy Kama, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
17: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
18: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
17: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
19: Kasama po namin si Secretary Henry po.
20: Si Sec. Asan na siya? Emis mo yata ang nakakabit.
21: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit.
17: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
22: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
25: Philippine Standard Time, 5 minutes after 10 o'clock.

0: Hello pa! Uy, mga kasama, mga Cyber Kadas! Welcome na naman. It's Webes. Ibig sabihin Thursday. Mga kabayan, ito na naman po ang ating hotline. I-1-3-2-6. Yan. Siyempre, dinadahan-dahan ko para maintindihan at maisip, wag mawala sa isip ng ating mga kababayan. O, oh, diba? Ito na naman po, ang inyong lingkod, Kakiko Flores at aking mga kasama. Siyempre, masipag na, gwapo pa, ang Kuya Aboy, ang walang iba kundi ang Executive Director ng the CICC, Cybercrime Investigation and Coordinating Center, Undersecretary Kuya Aboy Paraiso. Magandang umaga po.
1: Magandang morning. Sabi nga ni Secondary, sa lahat ng ating mga cyberkadas, tagapanood, tagapakinig, magandang araw ho. Andito naman ho tayo para maghatid ng mga impormasyon at balita para sa inyo. Lalong-lalo na sa larangan ng internet at ng cyberspace.
0: Oh, yes, Kuya yes. At noong nakaraang Webes, alam mo, nasimulan na natin ito. Ang mga talakay natin, naging interesado ng ating mga kababayan. In fact, meron akong isi-share sa'yo mamaya na nakikinig, nanonood sa atin noong Webes. At nako, na-pick up niya yung dapat niya palang gawin na naging problema niya tungkol dito sa mga scam-scam na ito. Pwede niya idulog. Ibubulong ko, kaya isi-share ko mamaya. As we go along dito sa araw na ito, ng pagtatanghal natin ng CICC Hotline 1-3-2-6.
1: Kaya nga, yun yung gusto talaga natin, Kuya Kiko, no, na magbigay ng impormasyon at edukasyon at kaalaman sa ating mga kababayan, no, kasi parati natin sinasabi yung mga scam na yan, hindi naman mas scam yung mga kababayan natin kung hindi sila magpa-participate.
0: So, yes.
1: Yun yung mga story na nakakapagpagaan sa damdamin natin, Kuya Kiko.
0: Sige, mag-ano tayo, mag-report ulit tayo. Yung ating pilot episode, nasa katalakan na natin yung mga napaka-interesanting topic. Balikan nga natin, Kuya Aboy, no? Yung mga tinalakay tungkol dito sa ating CICC Hotline 1-3-2-6. Go ahead, Yusek Aboy.
1: Yeah, pwedeng-pwede natin balikan, Kuya Kiko, no? Dahil madali lang naman yan, lalo na tatlong letra lang ang palatandaan dyan. Ito yung CTC. Oh. Ang unang-unang letra dyan, syempre yung Cybercrime Complaint Center natin. CCC. Ito yung tinatawag nating Hotline 1-3-2-6 natin. Kung saan ipapasyal pa namin kayo diyan nung pinasyal natin sila nung nakaraan linggo, no. Ito rin yung hotline na tatawagan ng ating mga kababayan para naman hope kung sakasakaling unang-una pag nabiktima sila, sana naman hindi na, 'di ba? Sana naman hindi na. Pero kung sakasakaling nabiktima sila, tawag sila sa 1-3-2-6 or gaya ng pinakita natin last week, pumunta ho sila doon sa action center natin. Mm-hmm. Pareho 'yan, bukas 24/7. At kung halimbawa hindi nyo kami ma-reach, mag-reach out kayo doon sa official Facebook page namin, ang Cybercrime Complaint Center. Sa Facebook, may blue check ko yan. We're on, also on TikTok, we're also on Instagram. Tapos so, pagpupunta naman kayo, madali lang ho. Isang sakay lang ho yung papunta action center natin. Bababa lang kayo sa Kamuning Station ng MRT natin. O kaya magko-commute. Isang commute lang yan. So yan ang Hotline 1-3-2-6 yan yung scene natin, Kuya Kiko.
0: Okay, very good. So, ano pa ang gano, isang kasama niyan, Yusek Aboy?
1: So, after no C, yung yes. T. Yung, ito naman yung Threat Monitoring Center natin, Kuya Kiko, na kung saan ito yung proactive approach yun ng inyong CICC sa pagdidetect at pagmamonitor ng lahat ng internet space natin, lalong-lalo na pagmamonitor at pagdidetect ng mga cyber harms para pigilan naman ho natin to. Ang ini-envision ho natin dito at sinimula na natin, Kuya Kiko, no, na mag-training ng iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan para na makakasama natin do sa Cybercrime Threat Monitoring Center natin, sa TMC natin, no. Doon, bawat ahensya, mayroon sariling lugar, may sariling mga tools para i-detect yung mga kanya-kanya concerns. Katulad kahapon, sa amin po para i-formalize na yung usapan. Sa susunod na araw, sa mga susunod na araw, magsasign na din kami ng MOA. Naku, pang ilang MOA na namin to, Kuya Kiko. Pang ilang ahensya na namin.
0: Mukhang namomonitor ko. Napakarami
1: na ito. Gusto natin ito, no? Oh, yes. So, sa amin ng DMW kahapon para tingnan at bantayan ang kapakanan ng ating mga OFWs laban sa mga illegal recruiters, online recruiters. So, kailangan natin yan. So andyan na din yung, again, yung mga usual suspects natin na mga kapartner natin.
0: Scammer na ng ano, andyan.
1: At andyan na rin ho sa atin yung mga kapartners natin sa Threat Monitoring Center. Andyan na yung NBI, nakapag-training na sila, si PNP, okay. Yung mga Child Welfare Center for the Welfare of Children under Yusek Jello Tapales, and DSWD. So a host of other agencies, si PCO, andyan na rin.
0: Siyempre,
1: kailangan eh.
0: Para kaagad maipaalam sa ating mga kababayan yung mga nangyayari at mga tinatanggap ninyong mga concern at nare-resolve kaagad.
1: Tama, Kuya
0: Pero,
1: Kiko.
0: Yusek Aboy, pagkakaalam ko, itong Threat Monitoring Center, kabilang sa mga nag-monitor nung nakalipas na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., no? Anong mga nag-namon? Sige nga, isyan mo naman. Anong mga
1: na-monitor ninyo
0: na yung hindi naman makakompromise yung national security?
1: Alam mo, nung Friday pa lang, Kuya Kiko, kinuunan natin yung bahagi ng Threat Monitoring Center natin para bantayan ang estado ng internet natin, lalong-lalo na magdi-deliver ng State of the Nation address ang ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Fact nga, doon na kami nag-deny ni Sec Henry nung linggo. Wala na tulog. At na-monitor natin, syempre, itong mga banta at mga seryosong banta labas sa ating Pangulo. Kung saan naman, hindi lang natin to tinake down, Kuya Kiko. Importantly, pinapreserve natin. Yan, mga kayo, ha. Kala nyo pag tinake down namin, wala na. Pinapreserve namin yung data, Kuya Kiko, at pinasa natin sa law enforcement agencies natin. At natutuwa naman kami, kakabalita lang. Si PNP Chief, sir, si General Nartates at ang head ng ACG, si General Wilson Asueta, ay talagang tinututukan itong mga bantan to. Inaalam kung sino-sino itong mga to. At kailangan, syempre, kailangan nating sampulan at mapanagot itong mga to.
0: So yan ang ginagawa nyo. Pag nagkakaroon na kayo at namomonitor kayo mismo ni Secretary Henry, nag-monitor pa doon. Kailangan bantayan yung mga threat na yan. Yung sinasabi mo na, ay, kayo ha, mga nandyan, gumagawa ng mga scam at dumadaan sa digital media, ay hindi pala natatanggal kaagad o nagkakaroon pala ng, anong tawag ninyo doon?
1: Data sa, preservation.
0: Data preservation. At saka yung, tama ba, merong digital footprint pa rin yun kahit na, yun nga, tinawag mo may digital preservation, tinake down yun ha, nakikita pa rin noong sa forensic.
1: At ang mas importante dyan, Kuya Kiko, hindi lang namin nakikita pa rin, magagamit namin yan sa pagpa-file ng mga kaso laban dito sa mga threat act. Sa mga nagbabang, naku, napaperfect na namin yung sistema, bahala kayo.
0: Ganun po ba? Ilan, share mo naman, ilan ang mga, mga nag-attempt? Or nakagawa na ng cyber threat pero nandiyan na nakita nyo. Gaano karami yan?
1: To be fair, relatively peaceful po yung zone. Siyam ang nakita namin.
0: Siyam lang?
1: Siyam lang.
0: Hindi siyam na libo?
1: Hindi ho. Siguro natuto na rin. At saka baka yung mas nararapat, aware na rin sila na may pananagutan sila. At hindi. Siguro mas kailangan natin tandaan na yung freedom of expression natin, yung galit, siguro kahit may galit ka, may angst ka sa kahit kanino man, hindi tama na pagbabantaan natin at lalagpas tayo doon sa mga karapatan na binigay naman sa atin sa pamamahayag ng ating konstitusyon. May hangganan din yan. Yun yung gusto natin, hindi siya absolute, hindi siya unbridled.
0: Nabanggit nyo na, naka-monitor kayo last time, yung araw na yun, ng zona ng Pangulong Presidente Ferdinand R. Marcos Jr., aba, paano nyo ba ginagawa yung procedure niya? Nandun kayo sa isang room. Kita nyo na. Tapos, ituloy nyo. Kaya Yusek Aboy.
1: So, pag halimbawa, na-detect na natin yan. Unang-una, pina-flag na natin yan. Pinapasok na natin yan doon sa system natin. So, dahil inaral natin yung mga community standards ng bawat social media platforms at hindi lang tayo nakarely sa batas natin. Mabilis natin na pa-takedown kaagad to kasi tinawag na kaagad natin sa mga social media platforms para hindi na kumalat. Pero kaakibat nun, gaya ng binabanggit natin, Kuya Kiko, pinapreserve natin yung data. Ibig sabihin, kaya nating aralin at imbestigahan pa yung mga posts na to kahit wala na, hindi na nakikita ng iba. Kami makikita pa rin namin yan. After that, after the investigation, makikita natin na credible yung threat. trillion okay. threat at saka na-monitor natin kung ito yung basta yung mga detalye. Detalye. Muntik na.
0: Hindi kaya nga sabi ko sa iyo, baka lang pero wag mo na ano.
1: So nakita na natin yung mga detalye. Yung mga detalye na yung importante detalye na yan, pinasa okay. na natin sa law enforcement partners natin na in this particular case, si PNP po. So, mabilis naman po yung aksyon ng PNP. At again, nagpapasalamat po tayo sa PNP na sa, hindi lang sa garang aksyon, but yung kanilang commitment to improve yung that, not only the process, but yung capabilities nila para tuntunin at arestuhin itong mga lumabag sa batas na itong mga to.
0: Alam mo, nakakatuwa, may binabanggit mo na yan, Yusek Aboy, yung mga detalye, kahit mo muntik mong mabanggit. Pero sa totoo, sa totoo lang, napakahalaga. Ang akala ng iba, pag padala kaagad mga impormasyon on a digital platform, lalo yung mga social media na ginagamit, na ang iba ay gumagamit ng mga, may tawag kayo dyan eh, mga alias ba kung tawagin
1: mga anonymous
0: na mga creators o di paano nyo paano ba ang madali bang natatawagan ba kaagad yan?
1: So una-una ho, kailangan yung talagang we leverage on or take advantage or talagang pinapaigting natin yung pakikipagtulungan sa mga social media platforms kasi sila may hawak ng detalye niyan. At ngayon ho, natuto na tayo paano tamang gawin at pag-apply ng mga cyber warrants natin. Kasi nga hindi tayo nakatutok sa paghuli lang, pag takedown lang, kailangan ma-prosecute at ma-convict itong mga ito. Para naman, di ba, to show that the justice system works, Kuya Kiko. No? So talagang doon tayo nakasandal doon sa partnership na yun with the social media platforms. Absent a legislation that would grant us jurisdiction over this social media platform.
0: Hoy, teka, sa ibang pagkakataon, natin yan, discuss natin. Palagay ko, dito sa pinagkakwentuhan natin ngayon at yung mga nakasubaybay ngayon na nakikinig, nanonood, baka sa mga susunod na pagkakataon, makakakita ba tayo dito sa CICC Hotline 1326 ng mga aktual na paghuli doon sa mga nagpa-send ng mga yung threat na yan sa gobyerno o kung sino man?
1: Bakit hindi, Kuya Kiko? At syempre, kailangan natin imbitahan yung mismo mga nag-operate yan. Ang ating mga kaibigan sa PNP, si General Nartate, si PNP Chief, si General Asueta ng PNP ACG, at ang ating kaibigan si Director Melvin Matibag. Balita ko, may balik alindog program. Director, ha? Director. yan, yung mga kaibigan natin na dapat imbitahan at maikwento nila yung mga operations na ginawa nila laban dito sa mga nahuli natin online.
0: Okay, isa pa lamang yan mga kababayan at ang mga gustong-gustong pag-usapan, I'm sure natin ngayon yung mga usaping tungkol sa mga scam na yan. Ay mga scammer, makinig kayo. hindi naman ituturo ni Yusek Abi paano kayo makakaligtas. Ano? Di ba, Yusek?
1: Yan talaga partner Kiko, ang isa sa mga pinaka-pangunahing idinudulog talaga sa ating Hotline 1326, mga reklamo ng ating mga kababayan. No? Pero iba-ibang classic siya at syempre yung iba't iba rin yung mga modus ng mga yan, Kuya Kiko. Yan.
0: At dahil marami-dami yan, Yusek Aboy, babibitin muna natin mga tagapakinig natin at mga taga-subaybay.
1: Ready na kami.
0: Basta huwag kayong maglilipat ng channel dahil babalik kami. Tatalakayin ang susunod yan dito po sa pagbabalik ng CICC Hotline 1326.
2: CICC Hotline 1326. CICC Hotline 1326. Sa Radyo Publiko, serbisyo.
3: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
2: CICC Hotline 1326. Sa Radyo Publiko. Serbisyo. Kasama sina Yusek Aboy Paraiso at Francis Kiko Flores.

0: break, mga kababayan, ang CICC Hotline 1-3-2-6. Welcome back, back sa ating 1-3-2-6 Hotline. Nabanggit namin kanina ang tungkol sa mga scam. Ano ba yung mga madalas na scam na nakakapambiktima ng mga mabibilis sa ating mga kababayan?
1: Naku, marami-rami yung mga scam yan. Pero pangunahin sa mga panahong to, no, syempre may mga pangangailangan tayo. Yung mga financial scams, Kuya Kiko. Mga financial scams na yan, iba-iba pa rin ang kategory niyan. For example, yung tiyatawag natin investment scam. Kuya Kiko, mag-invest ka sa akin times 5 kagad.
0: Milyones.
1: Milyones. Agad,
0: ang iyong
1: Siyempre, tatargetin ko si Kuya Kiko. Alam kong kayang-kaya. Milyones ka agad.
0: Easy.
1: Tapos, meron din yan yung mga, siyempre, yung mga shopping scams. Hindi din nawawala yung mga yan. Yung pag hindi ka pumunta doon sa mga traditional or tsaka legitimate na online markets natin. Halimbawa, sinasabi ko naman at inaamin naman ang ating mga kaibigan sa Meta na ang Facebook market hindi gaanong safe yan. Kasi P2P transaction yan. Ibig sabihin, binibigay lang nila yung platform pero hindi namin ginagarantee yan. So, mag-iingat din tayo dyan.
0: So, nandoon din talaga ang kailangan ang mga gatekeepers niya. Yung pag-a-announce na, kahit na meron kami sistema, dapat mag-ingat din.
1: Oo, kasi hindi nila aware.
0: Maganda yun. At least mayroong responsibility, the announcement na maging responsible naman yung kumpanya din. Tama. Sa pag-i-inform ng mga kababayan natin.
1: Kasi ang pinagkaiba ng, halimbawa, yung Facebook market, kina Shopee, kina Lazada, kay TikTok market. Si Shopee kasi, si TikTok, si Meta kasi, si Facebook kasi, P2P, ang tinasabing P2P transaction, person to person.
0: Alright.
1: Wala siyang, walang kinikita si Facebook, at saka wala siyang, guarantee na nilalagay. Unlike sina Shopee, sina Lazada, ang mismong market, si Shopee, si Lazada, at saka si TikTok.
0: Nandoon.
1: Kumbaga, sa shopping mall, Kuya Kiko, sa shopping mall, sila yung shopping mall, tapos tenants lang nila yung mga individual na mga shops dun sa mga anira. So, sila pa rin ang nag-guarantee ng safety natin.
0: Malinaw yan, ha, mga kababayan. Bitinin namin natin ulit yung ating pag-discuss. Ibig sabihin yan, wait lang, sapagkat tungo tayo, dalhin natin ang ating mga tagapakinig ngayon at takasubaybay sa ating CICC Command Center. At naroon ang ating kasamang si Alianda Corpus para ipakita ulit, ipaalam sa ating mga kababayan, ano ba itsura at sino na mga nandoon? Baka meron siyang ma-pick up at mapakakwentuhan, mai-interview pa na inyong tao doon sa Command Center. Alright, are we ready?
1: Baka may mahihuling natutulog, sabihin mo sa amin, ha?
0: Hindi, may pakapika pa.
1: May pakapika dyan. Dapat wala lang tutulog.
0: Alright, Al, are we ready?
2: CICC Hotline 1-3-2-6. CICC Hotline 1-3-2-6. Sa Radyo Publiko, Serbisyo.
0: Yes, Al, there you are. Si Al, the corpus na yan, Yusek Aboy.
1: Hi, Al. Magandang umaga.
3: Magandang umaga rin sa inyo. Eh, nandito ulit tayo sa Cybercrime Complaint Center o sa C3 kung tawagin. Dito pa rin sa third floor ng Studio 7 along EDSA sa Kamuning MRT Station. Malapit po yan. Mga kababayan, kano nga ba kahalaga ang partisipasyon natin pa sa pagsusumbong sa mga scams na nararanasan natin at sa pagsugpo ng CICC sa mga scams na nabanggit? Well, makakausap natin ngayong umagang ito ang ating pong data controller for si Ginoong John Herbert S. Gonzalez. Sir Herbert, magandang umaga po.
4: Magandang umaga po.
3: Yes, Sir Herbert. Bakit nga ba kailangan natin na tayo po ay nagre-report? Ano po ang importansya na tayo ay nagre-report doon sa mga scams na nararanasan natin?
4: Malaking bagay po na mapag-report po tayo. Dahil po dito, pag nag-report tayo, matutulungan po natin kung paano mga dapat gawin. At same time din po, magkakaroon din ng awareness para din po kung ano yung mga step-by-step na gagawin nila sa tamang mga pagre-report po at kung ano yung mga institusyon na pwede nilang malapitan bukod po sa atin.
3: Apo, halimbawa, Sir Herbert, na-scam ako. Halimbawa, may monetary value, may perang involved. Mababalik ba sa akin yung pera na nawala?
4: Depende po ito sa pangyayari. Kung ito po ay maaga natin na i-report, pwede po natin maitawag po sa mga bangko o kung ano man na institusyon na nakakonekta rito at napahold natin to, maaari pa itong may balik. Pero kung Huli na. Maaari na rin pong hindi po.
3: Apo, bukod po sa pera, ano pa ba yung mga pwedeng manakaw sa atin sa mga scams?
4: Marami po. Isang halimbawa na po dito, ang atin pong mga identity, ang ating mga hindi lang mga pangalan, pati mga litrato na maaaring gamitin sa mga masasamang bagay.
3: Mm-hmm. Eh, bukod pala dun sa ating mga kababayan na nandito sa ating bansa, eh, yung mga OFWs natin, yung mga kababayan natin sa abroad, nasa scam rin pala. Eh, paano po kaya sila makakapag-report dito sa ating tanggapan?
4: Sa CICC po, ay meron tayo nila na Facebook page po natin. At meron din po tayong sa email din po. Ito po ang report at CICC.gov.ph. At meron din po tayong Facebook din po na pwede po sila mag-message po sa atin.
3: Opo, and speaking of yung ating Facebook page, sa social media pages po natin, may mga ilan tayong mga kababayan na nagko-comment ano po, sa CICC social media accounts. Ang kanilang mensahe po ba ay natatanggap din nyo? At paano po yung proseso nito?
4: Yes po. Yung din nga po, kung mayroon po nagko-comment po sila sa ating Facebook page, pwede pa nire-replyan po natin to. At doon po ini-inform natin sila kung paano po mag-report. Sa halimbawa na nga po dito, yung email po natin at ating Facebook page. Kahit na wala po dito sa repeat pinas, ay tatanggapin po namin.
3: And with that, maraming salamat po Sir John Herbert Gonzalez, sir, ang ating pong data controller for. And mga kababayan, ano po, napakalaki ng bahagi po natin, hindi lamang po ng ating mga ahensya gaya ng CICC sa pagsugpo sa mga scams. Mahalaga po ang partisipasyon nating lahat. Kaya mga kababayan, huwag po kayong matatakot magsumbong para patulungan yung ating mga kababayan, and of course tayo kapag nasa scam rin tayo. Huwag matatakot magsumbong, may CICC po tayong malalapitan. With that, maraming salamat po sa inyo at syempre, ito muna ang pinakahuling mga kaganapan dito pa rin sa Cybercrime Complaint Center. Ito po ang inyong lingkod, Al Corpus, para po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ayos, Al.
1: Maraming salamat, Al. Mukha naman nakapagkape, Kuya Kiko. Mukhang gising lahat.
0: Oo, kita mo naman, ha? Alam na alam nila. Ating bossing. Baka naman ganun. Anyway, salamat sa impormasyon na yan. Oh, tamang-tama. Dahil pinag-uusapan ni na Mr. Herbert Gonzalez.
1: Yep.
0: Ay tungkol doon sa Facebook accounts, lalong-lalo yung mga paniningil. You know?
1: Yeah.
0: Meron ako ikukwento lang sa inyo. Noong ating pilot episode, noong nakaraang Webes, may nakikinig sa atin. Hindi ko muna pangangalan sapagkat ipapasa ko sa inyo.
1: Syempre.
0: Dahil meron sila, nahabang nakikinig sila sa Bulacan, na biktima sila ng mga scammer na nag-iimbita ng mga investment, ginagamit pa yung isang politiko sa Metro Manila. Pagkatapos makapagbigay ng pera, nung maniningil na itong nabiktima, may mga text-text na ng pananakot.
1: Yeah.
0: Doon sa kanyang telepono, sa cellphone. Ayan, isa ba yan sa mga pwede na nung aksyonan, ganoong mga reklamo o problema, Yusek Aboy?
1: Yep, oo. Maganda yung unan yung binanggit na kahit kami sa CICC, pinapangalagaan ho natin ang mga identity at saka yung mga pagkakilal ng mga kababayan natin. And second, doon sa kinuwento mo, sa pagkakuwento mo pa lang, Kuya Kiko, no? Mukhang malaking kaso yan, hindi lang yung scam. But pati yung mismong threat, so pwede nating i-report yan sa CICC. At mas maganda, Kuya Kiko, pumunta sila sa atin kagad. Ako mismo ang haharap sa kanila.
0: Very good. O, ayan ha. May assurance na po kayo. Papasa po natin yung reklamong yan, problemang yan. Samantala, mga kabayan, pakikinggan po natin ang ating Pangulo, Ferdinand Marcos Jr. mula dyan sa Tarlac, His Excellency, the President of the Republic of the Philippines, President Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
5: Sabi dun sa pag kinakausap ko rin yung mga ibang presidential scholar, lagi kong sinasabi na itong kaalaman na makukuha ninyo sa eskwela, wala, yan ang yaman. Yan ang ibang klaseng yaman yan. Hindi parang pera lang yan. Hindi lang parang may maganda kang malaking bahay. Hindi ganit. Ibang klaseng ang kayamanan, ang kaalaman. Dahil kung ano man ang natutunan ninyo sa inyong pag-aaral, ay yung kayamanan na yan ay hindi na maaring kunin sa inyo. Hindi maaring agawin sa inyo, hindi maaring nakawin sa inyo, at habang buhay, sa inyo na yan, yung yaman na yan. At araw-araw, araw-araw magagamit ninyo yung kaalaman na yan para pagandahin ang inyong buhay, para pagandahin ang buhay ng inyong pamilya, pagandahin ang inyong komunidad, at sa ganung paraan, magagandahin din ninyo ang buong Pilipinas. Dahil pagka magandang edukasyon ng population, ng ating mga kababayan, kayo, pagka naging maganda, ay marami kayong magagawa na pampatulong, hindi lang sa sarili ninyo, kundi sa inyong mga kapwa Pilipino. At yun ang pinakamahalaga sa lahat, na tayo ay magtulungan, may kakayahan tayo magtulungan upang pagandahin ang Pilipinas, upang tulungan ang ating mga kababayan. At lagi ko pong... At isa pang bagay kung bakit mahalaga ang edukasyon. Dahil kami ngayon na nakaupo dito sa mga matataas na posisyon, hindi naman kami nandito habang buhay. Hindi naman kami dito forever. At darating din ang panahon, at kayo, mga bata pa kayo, kala ninyo matagal pa yan, pero darating ang panahon na ang mga kababayan natin sa inyo na nakatingin, sa inyo na umaasa na kayo ang magiging leader, kayo ang magseserbisyo publiko. Kaya't kailangan handa kayo para sa anumang gagawin ninyo. Kapag sinasabi ko serbisyo publiko, hindi ko lang ibig sabihin na magtatrabaho kayo sa gobyerno. Iniisip ko lahat ng gagawin ninyo upang tumulong sa inyong komunidad. Whatever little thing that you do to contribute to the betterment of your community, of your country, of your fellow Filipinos, ay napaka-importante yan. Kaya kailangan handa kayo para sa araw na yon, na meron na kayong kakayahan, meron na kayong karanasan, meron na kayong may contribute para pampaganda ng ating minamahal na Pilipinas. Kaya napakahalaga ng ating ng programang ito na makapagtapos ang ating mga presidential scholar. Kaya ang pinapayo ko sa inyong lahat, huwag ninyong basta't gamitin ninyo, mapakinabangan sana ninyo yung ating aming counting tulong sa inyo, at gamitin ninyo na mabuti, sa mabuti, at mag-aral kayo ng mabuti, magtrabaho kayo ng mabuti, work hard, study hard, para naman makuha ninyo yung training, makuha ninyo yung karanasan, makuha ninyo ang edukasyon at ang kaalaman na kakailanganin ninyo sa pagdating ninyo sa totoong buhay. At pag natapos na kayo, ay makikita natin na ang buong Pilipinas ay makakaramdam sa kabutihan ninyo, kaalaman ninyo, at sa tulong ninyo para pagandahin ang buhay dito sa Pilipinas. Ang programang ito, ang programang ito ay ginagawa natin sa buong Pilipinas. Lahat ng barangay sa Pilipinas, binigyan natin ng 200,000 piso. At 100,000 doon ay ginagamit na nga para dito sa Presidential Scholar. Sa ganung paraan, we have about siguro mga 42,000 plus na barangay sa buong Pilipinas. Yung pagka ginawa mo tigli-lima yun, lampas-lampas sa 200,000 ang Presidential Scholar. Napakalaking bagay para sa akin na maibigay yung tulong na yan. Napakahalaga para sa akin. Kagaya ng sabi ko, ito palagay ko ang pinaka, sa akin palagay, ang pinakamahalagang serbisyo ng pamahalaan sa taong bayan. Kaya I congratulate all of you dahil kaya kayo napili, because you are deserving students sa palagay ng inyong mga leader, ay sinasabi nila, sila naman ay namili ng pinaka yung talagang pinaka deserving at saka talagang mukhang magtatapos at magkakaroon ng degree sa kung ano-anong bagay. Kaya pagpatuloy ninyo ang ating mga ginagawa. At kung baka may tanong ninyo, 200,000 ang binigay natin sa barangay, kalahati 100,000 napunta sa inyo sa mga Presidential Scholar. Anong nangyari doon sa 100,000? Doon sa 100,000 na natira, iniwan na namin sa ating mga barangay official. Bahala na sila. Dahil ang paniniwala ko, walang nakakaalam sa mga sitwasyon, sa mga problema, sa mga solusyon sa bawat local government hanggang sa barangay level, kundi ang ating mga local government official. Kaya ang nakita namin, yung mga ibang napuntahan namin, kung saan-saan ginamit yung 100,000 nila. Meron bumili ng motorsiklo, meron bumili ng computer, meron bumili ng monoblock, meron kung ano-ano. At yun ang pangangailangan nila. Kaya pinabayaan na natin ang ating mga barangay official na mamili kung saan nila ilalagay yung kanilang naiwan na 100,000. Yung 100,000 napunta naman sa ating mga presidential scholar. Please use that money well. And sana naman, kapag nagkita tayo ulit, meron na kayong hawak na diploma. Maraming salamat. Magandang maga sa inyo lahat. Thank you.
0: Alvin?
6: Ang pintahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay yung Tarlac City Civic Center gym na tayo sa barangay Baras-Baras, Tarlac City. At doon dinala ng Pangulo yung bawat bayan makikinabang. At sa mensahe ng Pangulo, kayo rito, ang sinasabi niyang Pangulo ay mahalaga na makapagtapos yung ating mga presidential

0: bawat isa. At kasama din sa bawat bayan makikinabang program, kaya ito sa mga lugar na pinupuntahan ni Pangulo Marcos ay yung pamamahagi ng libreng tig sa 10 kilo ng bigas. At konting datos sa lamang, Kuya Pico, base na rin dito sa datos na hawak natin, ay nasa 22.22 billion pesos na ang nailalabas sa pamahalaan bilang direktong tulong sa 1,266 na mga LGUs ang naibigay ng pamahalaan ng yari as of June 2026. Kuya Pico, magbabalik tayo sa ilan pang mga nakalinyang at kulunan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa araw nito ng Webes. Mayroon bang isang aktibidad ng Pangulo at yan din ay gagawin sa Tarlac, lalawigan ng Tarlac. Para sa Bago Pilipinas, Alvin Balzar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
2: CICC Hotline 1326 sa Radyo Publiko. Serbisyo kasama sina Yusek Aboy Paraiso at Francis Kiko Flores.
3: Yan mga babayan, ang napakinggan nating tanumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamamahagi po ng bawat bayan makikinabang program sa lalawigan ng Tarlac. Particular na sa Tarlac si sila Undersecretary Aboy, no?
4: Oo nga, oh. At nung pinapakinggan natin yung speech ng Pangulo, napaka-importanting sinabi niya, no? Yung kaalaman, yung dunong na nakukuha natin sa ating pag-aaral. Hindi na makukuha sa atin yan. At kung halimbawa, yung mga kababayan natin, kung gusto pa nila may malaking industriya ngayon na umuusbong at akmang-akma para sa Pilipino, yung mga cybersecurity professionals natin, ICT professionals natin. Naku, lahat ng bansa sa buong mundo tinitingnan ng Pilipinas para kunin at para tingnan kung saan sila makakuha ng mga cybersecurity professionals nila.
3: Alam mo na pagkatapos ng mga yan, mga kababayan, ano, pag yung mga estudyante at nakakuha ng mga kursong yan, ay na yan, yan yung mga high-paying jobs eh.
4: Naku,
3: na, walang-wala at baka Tata Rolly, walang wala tayo pagka ganitong nakaupulan tayo, tatalunin pa nga na si Yusek Aboy sa mga sweldo pag naging, di ba, Yusek Aboy?
4: Kiko, kung alam mo lang yung hirap namin nung nasa DICT pa ako, ngayon nasa CICC, gaano kahirap humanap ng cybersecurity professionals. Kasi nga ho, sobrang taas ang ino-offer ng mga sweldo na yung mga tao namin, hindi nagtatagal lang isang taon dito sa gobyerno at lilipat na. Pero maganda naman yung training na nakukuha nila from DICT and CICC. At proud ho tayo na parang the Filipinos are being looked upon as one of the best sources, one of the best professionals when it comes to ICT at mga cybersecurity sa industriya na yan. So proud naman tayo dyan. Yun nga lang, malungkot para sa amin sa pamahalaan.
3: Bakit?
4: Wala na eh. Hindi kaya yung sweldo.
3: Sayang naman. But anyway, tuloy tayo sa ating CICC hotline 1326. May papaalala kaya ata ating mga taga-subaybay ngayon.
4: Eh kasi nga ho, ang scam, hindi lang naman binibiktima niya yung mga kababayan namin. Pati kami na bibiktima, Kuya Kiko.
3: Totoo nga ba yun? Narinig ko na biktima yung Facebook account ba?
4: Hindi ho, Kuya Kiko. So, ang Facebook account namin na verified, na may blue check, yan, safe yan. Yung website namin, safe yan. Yung mga iba-ibang accounts namin. Ang nangyayari, Kuya Kiko, gaya nung mga katulad mong sikat.
3: Uy, hindi naman. Sila lang yun.
4: Ang nangyayari, nadi-defake kami, nai-spoof kami. Ginagamit ang aming logo. Yang yung logo na.
3: Toits. Nakikita nyo sa background.
4: Nagagamit ng logo na to ng mga ibang mga mapagsamantala at masasama loob para manghikayat ng mga kababayan natin na, ay, tutulungan namin kayo, pero pingin pera.
3: Ibang usapan yun, ano ha?
4: Diba? Kami ho, pag kami ang tinawagan nyo, allows. Libre. May pakapipa. Yun ang kailangan tandaan ng mga kababayan natin. So, balik ko tayo doon sa pinapaalala namin sa mga kababayan natin, no? Kung kayo ho ay dudulog sa amin sa CICC, handa ho kami tanggapin ang inyong mga reklamo. Tulungan ho kayo. At tatandaan nyo, wala hong bayad yan. At gaya nung sinasabi ho natin, baka may pakapipa. Depende sa araw ay sa oras na pupunta kayo pag
3: Sabi mo, depende pa sa
4: oras. Kasi baka, hindi, sa oras. Okay. Kailangan natin humanap ng sponsor.

0: Pogi para dyan.
1: Madami sa susunod.
0: Pero hindi, being serious for a second, yung mga kababayan natin, punta lang ko kayo sa amin, sa Hotline 1326, sa Action Center natin, doon sa mga verified pages po natin. Huwag ko kayong papaloko doon sa mga nagpapanggap ng mga taga-CICC, na may pap... Ang balita ko, may kakausap pa daw na abogado, may kakausap pa daw na mga... Pag ho kayo ay hiningan na ng pera, ay talaga magduda na kayo dahil hindi ho kami naniningil. Para sa, gaya ho na sabi ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang serbisyo publiko ho, libre ho. Yan ho ang dedikasyon namin sa aming trabaho.
1: Yun, huwag nyo nang kalilimutan yung mga numerong ito.
0: 1-3-2-6. Apat lang yan, baka naman, the can naman.
1: Pero huwag nyo na rin maggawing tip para sa, alam nyo na, pag loto o kaya.
0: Pero baka pero naman. Pero pagdalano kayo sa loto, gamit yung number na yan. The can naman ulit.
1: Alright. Okay. Ang tuloy-tuloy natin dyan, yung mga ganun na nabibiktima rin pala kayo. No? Ito mga fake news maliban dyan. Paano ba? Of course, dito sa mga gawain natin, kahit kami, ganun minsan, napapasok din kami talaga ng mga fake news na yan. So, anong dapat na gawin? Maliban doon, ayun nga, i-re-report. I-re-report, pero may mga dapat gatekeepers. Ano?
0: Tama.
1: Yusek Aboy.
0: Kaya nga kami sa pamahalan, katulong natin, na actually, madalas, parang nagiging ano ko na rin, isa sa mga best friend ko, si Sick Dave Gomez, na bisyo. Bossy! Kasi kailangan natin labanan ang fake news. So, nag-come up kami ng partnership with PCO at yung mga social media platforms. Kasi sila yung nagagamit. Aminin man naman natin, Kuya Kiko, sila yung nagagamit sa pagpapalaganap ng fake news. Kaya nga ho, kamakailan lang, nabalita na rin natin, na nagsanay ang mga tauhan ng PCO, na CICC, ng PNP, ng NBI, at ng iba't ibang ehensya. Nakita ko na rin ho ang DSWD na nagsasanay na para alamin yung mga patakaran at community standards sa mga social media pages para ho mabilis natin mapatake down itong mga fake news na to. At hindi lang yan, Kuya Kiko. Pag-partner din tayo ang CICC, may outstanding MOA tayo with the fact checkers ng Meta.
1: Ay, teka, so, maganda yan na being technical, pero paano ang inyong partnership na yan?
0: So, ang partnership na yan, ang napapaloob dyan na meron tayong green lane, meron tayong priority pag nagpasa tayo ng urgent na fact-checking dun sa kanila. At sila naman ang kinikilalang fact-checkers ng mga social media platforms natin. Ano? So, banggitin ko na rin, ang Rappler at saka ang Verafiles na kapag-partner na tayo. At pag halimbawa, nung kasama doon sa pinag-uusapan namin, na pag halimbawa, itong mga issues na to, ang kailangan nilang gawin for us is to prioritize our fact-checking. Ang kailangan naman nila sa pamahalaan is pag halimbawa sila nanghihingi ng details para magawa nila yung fact-check nila, mabilis din nating maibibigay sa kanila.
1: So, yun lang kailangan ng Meta. No? Pag-report ng isang outlet o isang media entity na ang hinala nila ay nabibiktima nitong scam nito, pati yung paggagamit ng mga fake news using the media entity, nai-re-report ka agad. Pag report ninyo, report nyo din kaagad sa
0: fact-checkers.
1: Okay.
0: Kaya nga, Kuya Kiko, pero ngayon, maganda yung pag-uusap namin, nabanggit mo na Meta. Kausap ko si Attorney Gio Tingson. No? Ang magandang linya na pag-uusap namin, gusto nyo ba talaga ipa-take down itong mga to, or gusto nyo i-call out na fake news itong mga nagpapakalat ng mga to? Ibig sabihin, lalagyan ng banner na fake news itong mga to. So, yun yung pinag-uusapan namin ngayon. Kasi right now, ang talagang drive natin is i-take down. Pero, naisip-isip ko rin, Kuya Kiko, mas maganda siguro pag halimbawa parang yung mga sinaunang panahon, yung mga bayong sa ulo, yung mga traidor, may branding na fake news peddler ka.
1: Oh.
0: Diba?
1: Pag may nahuli na.
0: Oo, pag ano ba, nagpalaganap ka ng fake news. Teka, nag-splice ka ng video. Diba? Pinakalat mo na ang isang bagay na nangyari iba ang konteksto. Imbis na i-take down namin yan, mas maganda siguro lagyan natin na fake news.
1: Fake news galing doon sa source. Parang ano, maganda. Ako, it's a good idea na we welcome ko. Kung ganun, dahil pagka tinake down mo, madali na nilang gawin panganap din ng ibang mga gumagawa nun eh.
0: At saka hindi napapansin. Paano mo nasabing fake news peddler to? Wala namang ebidensya. Unlike pag, halimbawa, may branding ako, fake news to.
1: At saka na, ulitin ko, nakikita ka agad kung saan nanggaling ang source na yan.
0: Yep, oh.
1: Ito po, ang pinanggalingan ng source na yan, ito ang fake news. Ito po yung amin.
0: Tapos, ang pakiusap naman natin sa Meta, kahit i-take down kusa nung naglagay yan, pag nagkaroon na ng banner, huwag nyo ipa-take down. Diba? Kasi ako pwede kong mag-delete ng post eh. Huwag pa delete para permanenteng marka na yan sa kanya na one time or another or parate, ito ay peddler ng fake news.
1: So, ang kailangan pala doon sa pag nakita na kaagad ng isang media entity na or isang grupo na lang, hindi lang para media ano eh. May mga ibang grupo, association, organization. Yung mga statements na yan, na ginagamit ng mga scammer. Oh. No? So doon pa pwede nang dumulog sa inyo dito sa pamagitan ng ating CICC Hotline 1326 at ganun na ang inyong pwedeng solusyon dito sa partnership niyo with Meta.
0: Tama ho, yan yung ipinupush talaga natin na magkaroon talaga ng kumbaga ano na mabrand ka na talaga na fake news peddler ka kasi yung tinatago pa natin nagtatalo pa tayo fake news peddler ka ba hindi pag na verify yung fake news wala tiyan ka na kagad.
1: Oo. Uy, kayo mga kababayan nakikinig sa sanukuyan, alam po namin na educate na namin kayo, dagdagan nyo yan sa susunod naming episode sa Webes. Dahil ang mga susunod na inyo maririnig at makikita ay ang muling pagbabalik ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pananalita, yung kanyang speech doon po sa Tarlac. But in the meantime, pwede na tayong i-wrap itong ating program Music Aboy at dahil itong speech na yan, ipakikinggan na natin. Alright?
0: Okay. Ulitin natin sa mga kababayan natin sa Cyberkadas natin. Next week ulit. Every Thursday tayo nandito.
1: Mga Cyberkadas. Okay, Kuya Aboy.
0: Kuya Kiko, maraming salamat po at abangan nila ulit yung ating show at sa mga susunod na episode, marami na tayong mga guest. Na-explode ko na naman.
1: Alright, ito po muna ninyong lingkod, Kuya Kiko Flores. Thank you, Usek Aboy.
0: Maraming salamat po, Sir Bercadas.
1: Okay, pakinggan natin po ang tarumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa Tarlac City.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
3: Salamat sa napaka-init na natanggap kong salubong mula pa sa labas. Nandun yung ating ibang mga presidential scholar at dito sa loob sa inyong gymnasium at masarap na mapunta nga sa bandang norte pagka dumilipat ako kung saan ako pumunta. Pero palapit na doon sa amin sa Ilocos Norte. Nararamdaman ko talaga ang init ng inyong salubong. Maraming salamat. Thank you. Andito po ako, ang sadya ko po rito ngayon ay upang tignan po yung ating dalawang program na ginagawa. At ito po ay ating binigay na konting tulong sa ating mga kababayan sa iba't ibang pamamaraan. Unahin ko, dalawa po yung program na yan. Yung una po ay yung galing po sa tinatawag na LGSF, Local Government Support Fund. Yan po ay pondo na nasa national government na talaga, kagaya ng sa pangalan, para suportahan ang local government. Ngunit sa nakaraang panahon, ay hindi masyadong maganda o hindi masyadong maayos o hindi masyadong nalalaman kung paano magamit yung pondo na yan. Alam nyo, naging governor ako sa Ilocos Norte ng tatlong termino, 9 taon ako doon. At sa 9 years ako nag-governor, tinatanong ko sa aking mga kapwa-governor at tinatanong, paano ba yung makakuha dyan, matulungan tayo ng LGSF? Sa 9 years ko na naging gobernador, minsan hindi nasabi sa akin kung paano makuha yung LGSF na yan. So in other words, walang sistemang nakikita. At hindi talaga nabababa yung pondo na yan kung saan lang nagagamit. Kaya sabi ko, nung umupo ako bilang Pangulo, sabi ko, ito na yung pagkakataon ko. Aayusin ko yung sistema ng LGSF. Kaya ito po ang ginawa namin. Yan po, imbis na aming ang national government pa magdadala, magbibigay, mamimili, kung sino mabibigyan, kung saan ilalagay. Ito po ay sinama po natin ang mga local government. Dahil kagaya ng sinabi ko, ay ako sa politika, lumaki ako sa local government. Kaya naging vice governor ako, naging governor ako, naging governor ako ulit. At doon ko talaga natutunan kung ano ba ang pangangailangan ng taong bayan. At iba talaga ang trabaho kasi ng local government kaysa sa mga national official, mga congressman, mga senador, hanggang pangulo. Kaya sabi ko, isama na natin, gamitin na natin sa tama yung LGSF, yung Local Government Support Fund. Kaya po, yan ang aming ginawa at binabaan na lang namin, sinabi namin, magpatulong tayo sa local government, unang-una. Dahil, unang-una, isang malaking bahagi, itong mga nakikita ninyo sa 10 kilo ng sako ng bigas, ito po ay ating binibigay para sa ating mga kababayan na nangangailangan. Nakakalungkot po, pero ang katotohanan, marami pa sa ating mga kababayan na hindi nakakatiyak na makakain. Kahit sa isang araw, minsan lang kumakain, o sa dalawang araw, dalawang beses lang kakain. Kaya mahirap naman kung ganun. At na hindi ko makalimutan, nung una akong umupo, in-interview po ako, at tinanong sa akin, ano ba talaga ang ambisyon mo? Ano ba talaga ang pangarap mo para sa Pilipinas? Kako simple lang naman, ang aking iniisip ay sana masimulaan natin, tulungan ang ating mga kababayan para makarating tayo doon sa araw na wala nang gutom na Pilipino. Kaya po ating ginagawa ito. Kaya po, ang aming ginawa, sabi ko, gamitin natin ang local government, magpatulong tayo. Dapat magandang ugnayan natin sa local government. At tanong sa akin, bakit local government? Kako, kung tayo pa ang gagawa sa national government, paano? Sino maglilista tayo ng mga beneficiary? Saan natin gagawin yung listahan? Magpapadala tayo ng tao sa kung saan probinsya, kung saan bayan, magtatanong tayo, magsasurvey. At aalamin natin kung sino yung mga nangangailangan, gaano katagal yun, ilang buwan yun. Bago aakyat na naman yung listahan, ipapadala na naman sa Office of the President, tatanong na naman sa atin kung ano yung gagawin, paano gagawin, ano yung sistema. Ia-approve na naman yun bago bababa ulit at, para magpapadala na naman kami ng tao para mag-distribute. Napakatagal nun. Yung prosesong yan, yun lang sinabi ko, madali lang ang pagkasabi, pero buwan-buwan yan bago mamabuo, baka isang taong pa, bago mababa ang serbisyo na binibigay natin sa tao. Kaya sabi ko, wag na natin gawin yun dahil sa karanasan ko bilang gobernador, yung mga listahan ng mga beneficiaryo, yung mga listahan ng mga ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong at nangangailangan ng may makain, ay nasa kanila na yan. Dahil naalala ko, nung panahon ko, doon sa Ilocos Norte, araw-araw namin inaayos yung listahan yan, tinitingnan kung meron ng maayos na naging maganda na ang buhay, hindi na pwede nang itanggal sa listahan. Kung meron naman nagkakaproblema, idagdag natin sa listahan. Yun araw-araw. Sabi ko, ba't pa tayo gagawa ng listahan yun? Tanong na lang natin sa gobernador, tanong natin sa mayor, tanong natin sa mga barangay. At ganun ang ginawa namin. Kaya dito sa magandang ugnayan sa local government at saka sa national government, na ibaba na, mas mabilis ang pagbaba ng serbisyo at saka benepisyo na galing sa national government dahil maganda ang pagsasama at pagtulungan ng local government at saka ng national government. Kaya ito po ay parang nagawa na natin yung kung sino mga magiging beneficiaryo at ito po ay binibigyan po bahagi ng LGSF na binigay natin sa ating mga local government official. Kako sa kanila, sana naman ay gawin natin na magbigay tayo ng kaunting bigas para sa ating mga kababayan na yun na nga ay hindi nakakatiyak sa kanilang pagkain, para sa kanilang sarili, para sa kanilang pamilya. Kaya ayan po yung tigsa 10 kilos ng sako ng bigas na ibinibigay natin sa ating mga beneficiary para sila ay kahit papano ay meron silang mailalagay sa kanilang mga hapagkainan. Kaya yan po ang isang bahagi doon sa programa ng LGSF. At isa pa po, huwag niyo pong iisipin na minsanan lang ito. Ito ay magbibigay kami nitong 10 kilo ng sako ng bigas 6 beses sa isang taon. So every 2 months, magbibigay uli kami. Kaya para matiyak naman na yung mga nangangailangan ay hindi na mag-aalala na wala silang makain, wala silang ipapakain sa kanilang pamilya. Dito sa Tarlac, makakatanggap ay 3,077 na benepisyaryo dito sa lalawigan ng Tarlac. At ito po ay ginawa na natin sa buong Pilipinas. Para alam niyo naman, kailangan talaga ay lahat ay pantay-pantay ang ating ginagawa. At hindi na para matanggal na sasabihin na doon lang may nagsasabi, tinutulungan mo lang yung mga kung saan kayo nanalo, kung saan kayo natalo, hindi kayo na tumutulong. Hindi po tayo ganoon. Basta Pilipino, tutulungan natin. Walang kinalaman yung ganoon. Kaya sa mga 2,000 ang LGU natin sa buong bansa. Nakapagbigay na tayo ng 1,276 na LGU ng LGSF, ng tulong ng LGSF, kasama na rin dyan yung RISE program na ating ginawa. At yung iba po na local government ay nakadalawa na, pangalawang bigay na. Kaya patuloy po to, asahan po ninyo. At ito po ay para naman dahil nalaman naman natin na dahil sa gera sa Middle East, yung nangyayari, tumataas ang presyo ng langis. Siyempre, sumasama dyan yung presyo ng pagkain. Kaya po aming naisip gawin ito. Hindi lang dahil doon, dati pa, bago pa nagkagera, meron na tayong ganitong programa. Kaya yan po ang aming tulong sa inyo at sana po ito ay makakapagbigay ng kahit kaunting ginhawa po. At inyo na po inaalala kung ano yung kakainin ninyo, ano yung papakain ninyo sa inyong mga pamilya. At yung sa LGSF naman, dahil hindi naman inubos dito, ay mayroong mga sasakyan na nakuha para sa mga disaster response. Multi-purpose building sa Barangay San Isidro, La Paz, Capas, at pagtayo, naglagay tayo ng FMR, ng farm to market sa Gerona. Yun ulit, ay sinabi namin sa local government, kayo nang bahala. At alam ninyo yung sitwasyon dito sa inyo. Kaya't ganun din ang ginawa namin para sa mga barangay. Iba naman po, yun yung pangalawang programa na pinag-uusapan ko. Yung pangalawang programa ay yung Socio-Civic Development Program Fund. Socio-Civic Program Fund. Ito po, yung binibigay po naman natin ay binibigay din ng Office of the President, pinapadala sa ating lahat ng mga barangay, pinapadala po natin sila ng 200,000 piso, bawat barangay. Para saan yon? Kung makita po ninyo, nung nasa labas, nakausap ko yung ating mga nagiging presidential scholar. Ano po ba yung presidential scholar? Yung presidential scholar, yung 200,000 na binigay natin sa mga barangay, sa mga bawat barangay, ang sabi lang namin, yung 100,000 doon, yung kalahati doon, 100,000, doon sa 200,000, 100,000, gamitin ninyo para makapagbigay tayo ng scholarship sa ating mga kabataan. So bawat barangay, mamili sila ng 5 na magiging presidential scholar. So sa bawat barangay, may 5 presidential scholar. Paghahatian yung 100,000 na bawat isa ay makakatanggap ng 20,000. Yun po yung binigay kong cheque sa inyong ABC. At yun po ang aming patulong para sa ating mga kabataan para sila ay makapagtapos. Ang payo lang namin sa ating mga barangay officials, ikako, mamili kayo yung malapit na magtapos. At baka hindi makapagtapos dahil kakulangan sa pambayad, kailangan magtrabaho, kung ano man ang nagiging problema, ay itong 20,000 piso ay makakatulong sa kanila. At dahil mahalaga ito, dahil kung titingnan po ninyo, ang budget nitong administrasyon nito nung nakaraang taon at saka itong taon at saka sa susunod na taon, talagang pinaka-priority ang edukasyon. Dahil sa aking palagay, yan ang pinakamahalaga na serbisyo na may bibigay natin sa taong bayan. Kaya dahil na, siyempre ang kabataan atin yan ang kinabukasan natin, kaya para maging maganda ang kinabukasan ng Pilipinas, kailangan maganda ang naging edukasyon ng ating mga kabataan. Kaya yan po ang aming inuna. Nagbigay po tayo ng 200,000 sa kada barangay at 100,000 doon sa 200,000 na yon, ibibigay, magkakaroon sila ng presidential scholar, 5 na presidential scholar sa bawat barangay. Bakit po presidential scholar? Dahil galing sa Office of the President po yan, yung 200,000 na yan na binibigay natin sa barangay. Ano ngayon, tatanong ninyo, anong mangyari doon sa natirang 100,000 na binigay natin sa barangay? Sila na ang bahala doon. Sila na ang bahala, yung mga barangay official, kung saan nila gustong gamitin, yung perang yan. At yung mga napuntahan namin ng mga barangay, alam niyo po, dahil yan na naman, nanggaling yan sa karanasan ko sa bilang gobernur. Ang nakakaalam sa barangay, ang nakakaalam sa bayan, ang nakakaalam sa lungsod, ang nakakaalam sa probinsya, yung local government official. Pinagmamalaki ko nga nung nasa Ilocos Norte, wala nang mas marunong sa Ilocos Norte kundi ako dahil akong governor dito. Kaya sa barangay, ganun din. Silang nakakaalam sa sitwasyon kung ano ba talagang pangangailangan nila. At sari-sari kung saan nila ginamit, bumili ng motorsiklo, bumili ng computer, meron akong napuntahan barangay, bumili pa ng bigas para to dagdagan pa itong ating rice program. Kaya at nasa sa kanila na yon, at alam ko naman nagagamitin nila sa pinakamagandang paraan upang matulungan ang taong bayan. Yan po ang dalawang programa na nasa ilalim po ng bawat bayan makikinabang. Ito po ay ang magandang tulungan ng national government at saka ng local government. Talagang ginawa nating partner, hindi lamang kami nang uutos na sinasabi, ito yung gagawin ninyo. Sinasabi, tulungan nyo kami para maibaba. Ha? Bakit natin ginawa nyo? Para maibaba ang benepisyo at saka lahat ng serbisyo ng taong bahay, mapababa ng mabilis at malawak kaagad. Kasi kung national government lang ang gagalaw, may kabagalan ng kaunti. Pero pag nung sinama natin yung local government, napabilis ng husto. Kaya mabuti naman. Magandang coordination ng national government, maibaba. Lagi ko pong sinasabi, kung hindi sa mga hanggang sa barangay official, kung hindi sa local government, kahit anong gawin ng national government, kahit anong sabihin namin na mapakandang serbisyo, napakagandang benepisyaryo, hindi po mararamdaman yan, kundi hindi mararamdaman na mabilisan yan kung hindi maganda ang ugnayan sa local government at saka sa national government. Kaya, at isa pa po, bago po ako magtapos, isa pang bagay, asahan po ninyo na ang pamahalaan ninyo ay nasa likod ninyo, kasama po ninyo sa lahat ng inyong pangangailangan. At kami po ay hindi lang kami nanguutos at sinasabi na iyan ang mga kailangan ninyong gawin, kung hindi kami rin ay nakikinig. Kaya kung meron kayong naiisip na kailangan gawin, meron kayong nakitang problema, meron kayong nakitang solusyon, kung ano man, ang inyong mga iniisip, kung may hinaing kayo, may suggestion kayo, ay sabihin niyo po sa amin. Sabihin niyo sa inyong mga local government official, sabihin niyo sa mga nandito, mga representative ng mga iba't ibang national agency, at alamin niyo para malaman namin kung ano ba talaga ang pangangailangan ninyo. At asahan po ninyo, kagaya ng sabi ko, ang inyong pamahalaan ay nandito para sa inyo. At kung anuman ang inyong hinihiling, kung kaya namin ibigay, kung kaya namin gawin, asahan ninyo, gagawin po namin. Asahan ninyo na yung pamahalaan ninyo ay nakikinig sa inyo at ginagawa ang lahat. Nag-iisip kami kung paano pa ang makatulong. Lahat ng maaring gawin ay gagawin namin para naman matiyak na ang ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nangangailangan, ay naaalagaan, naaalalayan, hindi lamang sa panahon ng sakuna, kung hindi sa araw-araw ninyong buhay. Kaya't asahan po ninyo, yan po ang inyong pamahalaan. Ito pong administrasyon na ito ay ang pinakakakampi ay ang taong bayan, hindi ang aming sarili, hindi ang aming, mga pamilya, kung hindi kayo po. At ito po ay tuloy-tuloy po namin gagawin hanggang masabi po natin ay sana dumating ang araw wala nang gutom na Pilipino. Maraming salamat po. Magandang umaga po. Just take din ako na kayo amin. Just thank you.
4: Maraming salamat po, mahal na Pangulo.
5: John, Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ay nasa Tarlac, sa kasalukuyan. At pinapangunahan itong bawat bahay makikinabang program sa Baras-Baras, Tarlac City. At doon sa naging talumpati ng Pangulo, sinasabi niya na sa pamamagitan ng bagong bayan o bawat bayan makikinabang ay mas mapapadalis yung pagpapababa ng serbisyo from the national government down to the local government. At rekta na kanyang binibigay ng pambansang pamahalaan pababa sa lokal na pamahalaan, particular sa mga barangay, ang Social Civic Projects Fund. Bahagi ng programa na ito ay yung pagbibigay ng libreng tig sa 10 kilo ng bigas na ipagpapatuloy hanggang sa marating na ang lahat ng mga LGUs na kung saan ay basis na pala nasa 1,266 na mga LGUs ang nararating na pagkakalooban ng tulong ng bawat bayan marikinabang program at kasabay din ay yung pagtiyak ng Pangulo na tuloy-tuloy ang pamahalaan para maunalalan ang ating mga kababayan. Dito sa Tarlac ay nasa 3,077 na mga benepisyaryo ang makakatanggap itong bawat bayan makikinabang program at ito ay para sa lahat niya at walang pinipili. Yan mo na, sir, but dyan ang latest update yung sa pagbibigay ng Pangulong Marcos sa lalawigan ng Tarlac. Para sa Bagong Pilipinas, I'll be Magkasara to Pilipinas Radio Publico.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
2: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko.
8: Philippine Standard Time, 10 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
2: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Magandang araw, Pilipinas. Narito po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang bawat bayan makikinabang program sa Baras-Baras, Tarlac City. 102.2 million pesos inilaan sa may 511 barangay sa lalawigan.
2: Headlines.
9: Draft measures ng panukalang amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA para mapababa ang singil sa kuryente isinumiti na sa Presidential Legislative Liaison Office.
2: Headlines.
8: Mga paraan para mabawasan ang system loss sa kuryente inilatag na ng Energy Regulatory Commission.
2: Headlines.
9: Panukalang itaas sa 600,000 piso ang tax exemption inihain ni Senador JV Ejercito.
2: headlines.
8: Tax records ni Vice President Sara Duterte isinumite na ng Bureau of Internal Revenue sa Senate Impeachment Court. Paano kalang dagdagan ang witness sa usapin ng confidential funds, pinag-aaralan ng House Prosecution Team.
2: Headlines.
9: Department of Social Welfare and Development o DSWD naka-full alert sa posibleng epekto ng low pressure area at easterlies.
2: Headlines.
8: Mas mabilis na pagtugon sa mga isyung pangkalusugan inaasahan matapos ang pagbuo ng Council of Experts ng Department of Health.
2: Headlines.
9: At Commission on Elections o COMELEC umapila kay Pangulong Marcos Jr. na ideklarang holiday ang November 3.
2: Mga balitang maibig at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
8: 12 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Huwebes, July 30, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
9: At ako naman po si Ched Oliva.
8: Napapakinggan tayo live sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang bawat bayan makikinabang program sa Baras-Baras, Tarlac City. 102.2 million pesos inilaan para sa 511 barangay sa Lalawigan. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Yes, John, pinangunahan nga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bawat bayan makikinabang program sa Baras-Baras, Tarlac City. Ako sana ipinamahagi sa mga 511 ng mga barangay sa Lalawigan ng Tarlac ang tulong pinansyal mula sa Social Civic Projects Fund na nagkakahalaga ng 102.2 million pesos. As of July 2, 2026, nasa 4.6 billion pesos na ang nai-release para sa 23,431 ng mga barangay at nagpapatuloy pa rin ang pamamahagi sa mga natitirapang mga barangay na pupuntahan ng Pangulo. Sa ilalim ng Social Civic Project Fund, bawat barangay tumatanggap ng 200,000 pesos na tulong pinansyal, 100,000 para sa mga prioridad na proyektong pangkomunidad at 100,000 pesos naman para sa Presidential Scholars Program kung saan limang mag-aaral sa kolehiyo ang tumatanggap na higit sa 20,000 pesos. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Nasa Presidential Legislative Liaison Office o PLLO na ang draft measure sa panukalang pag-amienda sa Electric Power Industry Reform Act o IPIRA. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, patuloy sila makikipagtulungan sa Energy Regulatory Commission o ERC at iba pang power sector stakeholders para sa nasabing amyenda. Anya sa ngayon ito sa hangarin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pag-aanin ang gastusin ng mga consumers sa kuryente. Una nang sinabi ng kalihim na posibleng maalis ang system loss charge bago ang susunod na SONA ng Pangulo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Department of Energy determinadong maisakatuparan ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na burahin ang system loss sa kabila ng ani ay mga hamong dapat kaharapin upang ito ay matanggal na sa monthly bill. Muling magbabalita si Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
10: Pinagyandiin ni Energy Secretary Sharon Garin na desidido silang mangyari ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tanggalin ang system loss charges para mapababa ang presyo ng kuryente. Sa bus interview kay Garin, sinabi nitong maraming hamon ang dapat kaharapin para maisakatuparan ang nais ng Pangulo, gayong hindi lang naman pagbibigay ng instructions sa mga stakeholders ang gagawin. Kailangan pulidoan niya ang magiging koordinasyon sa mga concerned stakeholders gaya ng Energy Regulatory Commission, mga electric cooperative at iba pa. Dagdag ni Garin na hindi lang din system loss ang pinatatrabaho sa kanila ng Pangulo na nakakadagdag sa hamong kinakaharap ng kanilang departamento. Naririyan din niya ang target ng Pangulo patungkol sa renewable energy, exploration at iba pa na dapat din nilang atupagin. Pero sa lahat ng ito ay siniguro ng kalihim na kaya nila at determinado silang tapusin ang anumang utos ng punong ekotimo na iniatang sa kanilang kagawaran. Pakinggan natin si Energy Secretary Sharon Garin.
11: Maraming challenges for sure because this is not just giving instructions to our stakeholders. It has to be well coordinated. Hindi lang yung at system loss ang instructions niya eh. Marami pa siyang mahirap din ang instructions. So, but we are up for the challenge.
10: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Inilatag ng Energy Regulatory Commission o ERC ang mga paraan na maaring gawin ng power utilities para tugunan ang sanhi ng system loss sa kuryente. Sa programang Boses, sinabi ni ERC Chair at CEO Attorney Francis Saturnino Juan na kabilang dito ang pag-asaayos sa mga kawad para maiwasan ang pag-init na isa sa mga dahilan ng system loss. Ang system loss ay kuryenteng nawawala habang ipinapadala mula sa power plant papuntang tahanan at establishmento. Pagdating naman sa non-technical losses na sanhi ng system loss tulad ng illegal na koneksyon ng kuryente o paggamit ng jumper, iginit ng ERC na maaari ring umaksyon ang electricity utilities ukol dito.
12: Maraming po pwedeng gawin. Kumbaga, ayusin mo yung kawad. Medyo palakihin mo yung kapasidad ng kawad. Nang sa ganun ay hindi masyado ang pag-init at mababawasan talaga ang mawawalang kuryente. Kung meron tayong alam na mga kapitbahay natin na gumagawa ng ganyang illegal na gawain, ay po pwede naman na pagbigay alam doon sa ating mga utility para sila ngayon ang magkoconduct ng inspeksyon ng naaayon doon sa procedure sa batas at sila mismo ang magdiskonekta.
9: Si ERC Chair at CEO Attorney Francis Saturnino Juan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Kinumpirma ng Department of Energy na gumugulong na ang mga pag-uusap at diskusyon ng Energy Regulatory Commission o ERC at ng National Electrification Administration o NEA patungkol sa pagtatanggal ng system loss charge sa electricity bills ng mga consumer. Ayon kay Energy Undersecretary Rowena Guevara, isa sa mga nais tutukan ngayon ng mga ahensya ng pamahalaan na konektado sa enerhiya ay ang pagsagot sa mga issue ng technical loss. Isa kasi ito sa mga inaarayan ng electric cooperatives na lalong magiging problema oras na alisin na ang system loss charge. Sa ngayon, ginagawa na ng remedyo ng pamahalaan kung paano nga ba mapapabilis ang improvement sa technical system loss. Oras kasi na maisaayos na ang sistema ay tiyak na kasunod na nito ang pagpapababa rin sa presyo ng kuryente.
11: To talk to the National Electrification Administration kasi kailangan niya mag-provide ng loans or long-term loans para pwedeng magawa nga ng electric cooperatives yung improvement ng system. At the end of the day, pag na-improve kasi yung technical system loss at natanggal talaga natin or na-minimize natin yung non-technical system loss, hindi talaga mangyayari, bababa ang presyo ng kuryente. And that is the bottom line in the president.
8: Yan ang pahayag ni Energy Undersecretary Rowena Guevara.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Hinimok ng Malacanang ang power utilities na palakasin ang mga programa laban sa electricity theft at pilferage. Makaraang magbabala ang industry groups na mahihirapan ang power companies kapag inalis ang system loss charges. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mabawasan ang gastusin ng mga consumer sa kuryente, subalit hindi niya gusto na ang utility companies ang sumalo sa mga dagdag na gastos. Samantala, pinag-aaralan ng gobyerno kung paano makakaapekto sa power sector ang panukalang alisin ang system loss charges.
13: Kailangan nilang gumawa ng programa para maiwasan ito. So kailangan na maging efficient din sila para maiwasan ang losses na napapasan ng ating mga kababayan. So ito po ay inaaral dahil hindi po nais ng Pangulo na hindi rin maging maganda ang epekto nito sa mga utility companies.
8: Tiniyak din ng Malacanang na susunod sa international safety standards ang paggamit ng nuclear energy. Pahayag ito ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro makaraang buhayin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa SONA ang planong isama ang nuclear power sa long-term energy mix ng Pilipinas. Ayon kay Castro, patuloy na isinusulong ng Department of Energy ang whole of government approach para ihanda ang bansa sa posibleng nuclear power development. Tiniyak din ng Malacanang na hindi itutuloy ang plano kung makokompromiso ang kaligtasan ng publiko.
13: Kailangan mag-comply sa safety, security, and safeguards requirement na naaayon din naman po sa International Atomic Energy Agency. So, hindi po susuong ang ating pamahalaan, ang administrasyon, kung ito po ay puput in danger ang ating mga kababayan.
8: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Nangako si House Committee on Energy Chairperson at Palawan Representative Jose Alvarez na agad isusulong ng komite ang mga panukalang batas na kailangan upang maipatupad ang mga prioridad na panukalan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para mapababa ang presyo ng kuryente. Ayon kay Alvarez, buong suporta ay binibigay ng House Committee on Energy sa mga reformang magpapalawak ng abot-kaya at maasang supply ng kuryente para sa mga Pilipino. Sinabi rin niya na susuportahan ng komite ang panukalang alisin ang system loss charges na ipinapasa sa mga consumer sa kanilang bayarin sa kuryente. Suportado rin anya ng komite ang panukalang sariling kuryente act na magpapadali sa paglalagay ng rooftop solar panels at battery energy storage systems sa mga tahanan at negosyo. Ayon kay Alvarez, tatalakay ng komite ang mga panukalang may kaugnayan sa system loss charges habang inihahanda na rin ang pinagsamang bersyon ng sariling kuryente act.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: Nilagpasan pa ng Department of Finance ang nauna ng anunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pagdating sa income tax exemption ng mga manggagawa. Matatanda ang una ng sinabi ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang SONA ang income tax exemption ng mga manggagawa sa middle class na kumikita ng 250 hanggang 350,000 pesos kada taon. Pero ayon kay Finance Secretary Frederick Go, hindi lang ang mga nasa middle class ang makikinabang dito dahil maging ang mga kumikita ng higit sa 350,000 pesos kada taon ay makikinabang din sa tax relief measure ng pamahalaan. Bunsod dito ay inaasahang makakatipid ng nasa 15 hanggang 17,000 pesos ang mga nasa great middle class sa pagbabayad ng buwis sa loob ng isang taon na magresulta sa mas mataas na take home pay.
14: Earning between 250 to 350,000 annually will enjoy up to 15,000 pesos in additional annual net income or net take-home pay, while workers earning 350,000 and above can receive up to a maximum of 17,500 more in income tax relief that will translate to up to 17,500 pesos more in annual take-home pay.
8: Yan ang pahayag ni Finance Secretary Frederick Go.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Senador JV Ejercito naghain ang panukalang gawing tax-free ang sahod na hanggang 50,000 pesos kada buwan. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Naghain ang panukalang batas si Senate Senior Deputy Majority Leader JV Ejercito na naglalayong gawing income tax-free ang mga manggagawa at empleyadong kumikita ng hanggang 50,000 pesos kada buwan o 600,000 pesos kada taon. Sa ilalim ng Senate Bill 2341 na isamyandahan ni Ejercito ang National Internal Revenue Code para mapataas ang income tax exemption threshold mula sa kasalukuyang 250,000 pesos kada taon na itinatla sa ilalim ng Train Law. Ayon kay Ejercito, layunin ang panukala na madagdagan ang take-home pay ng milyon-milyon Pilipino sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Anya, panahon na ang iyakma ang umiiral na sistema ng pagbubuwis sa kasalukuyang kalagayang pang-ekonomiya lalo na para sa mga middle income earners. Pinaliwanag ni Ejercito na bagamat ang karoon ng reforma sa income tax system sa ilalim ng Train Law noong 2017, malaki na ang ipinagbago ng ekonomiya dahil sa patuloy na inflation, pagtaas ng presyo ng langis at magmamahal ng mga bilihin na nagpababa sa purchasing power ng mga manggagawa. Sa panukala, ang mga empleyadong kumikita ng hanggang 600,000 pesos kada taon na hindi na magbabayad ng income tax habang ang mga lalampas halagang ito ay may nanatiling saklaw ng graduated income tax rate. Sinabi ni Ejercito na layo ng panukala na mabawasan ang pasanin sa buwis ng mga manggagawang Pilipino, mapalaki ang kanilang inuuwing kita at mapalakas ang kanilang kakayahang bumili ng mga pangunahing kinakailangan. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: Tiniyak ng Bureau of Internal Revenue, BIR, ang maigting nitong suporta sa tax reform agenda na inilatag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA. Sa isang pahayag, sinabi ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza na handa itong ipatupad ang tax measure sa sandaling maisabatas ang mga kaukulang panukala. Habang hinihintay ang pag-uusad ng mga panukala sa Kongreso, sinabi ng BIR Chief na ipagpapatuloy nito ang taxpayer-centric approach sa pamamagitan ng pinasimpleng tax compliance at pagrerepaso ng mga proseso at regulasyong hindi naangkop sa kasalukuyang pangangailangan ng mga taxpayer. Dagdag pa ni Mendoza, patuloy din nilang kukonsultahin ang iba't ibang stakeholder para matiyak na ang mga reforma at programang ipatutupad ay tumutugon sa aktual na kalagayan at pangangailangan ng mga nagbabayad ng buwis.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, sinimulan na ang deliberasyon sa mga petisyon ng taas pasahe. Ang report atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Mary, go ahead. Okay, balikan natin ang report na yan ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Kauna-unahang free trade agreement ng Pilipinas at Chile na isapinal na ayon sa Department of Trade and Industry. Si AJ Ignacio para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Yes, John, formal nang na sa ipinal ang kauna-unahang free trade agreement sa pagitan ng Pilipinas at Chile. Ayon nga kay Trade and Industry Secretary Cristina Roque, ang naturang pagkakaroon ng free trade agreement ay kauna-unahan para sa isang Latin American nation na nagsasagawa at nagbibigay ng layon na magkaroon ng maayos na investment at cooperation trade and investment at digital economy para sa mga micro, small and medium enterprises at ang pagkakaroon ng kolaborasyon para sa labor and environment at ang naturang agreement ay magpapalakas sa economic resilience at pag-diversify sa export markets at lilika ng mas maraming oportunidad sa mga Pilipino businessmen, mga manggagawa, magsasaka at mga consumer. John, mula pa rin dito sa Department of Trade and Industry sa lungsod ng Makati para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Balikan natin ang nabiting report ni Mary Ann Bastasa. Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, sinimulan na ang deliberasyon sa mga petisyon ng taas pasahe.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Pirma ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na sinimulan nitong talakayin ang mga petisyon para sa taas pasahe na inihain ng limang pangunahing transport groups kasunod ng sunod-sunod na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Saklaw ng mga petisyon ang mga pampasaherong jeepney, bus, UV Express, taxi at motorcycle taxi. Ayon kay LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza II, masusing nire-review na ang lahat ng pending na petisyon alinsunod sa direktiba ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na bumuo ng rekomendasyon sa lalong madaling panahon. Kasama umano sa kanila isinasaalak-alak sa deliberasyon ang posisyon ng iba't ibang stakeholder kabilang ang epekto ng inflation at kakayahan ng mga commuter na magbayad ng anumang magiging dagdag pasahe. Punto ni Chairman Mendoza, target ng LTFRB na makabuo ng fair adjustment na makatarungan para sa sektor ng pampublikong transportasyon habang pinangalagaan din ang kapakanan ng mga commuter at ng publiko. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Sinabi ng mga kinatawan ng Bureau of Internal Revenue o BIR na isinumintin na nila ang tax records ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court. Ayon sa mga kinatawan ng BIR, isinumintin nila ang records sa Office of the Clerk of Court bago mag-alas 9 ng umaga kanina. Batay sa itinakdang palugit ng Impeachment Court, tiniyak ng BIR na nakakuha sila ng President's authorization para mag-produce ng tax records ng Vice Presidente. Una lang inatasan ng Impeachment Court si BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza na agad tugunan ang sampina para sa mga nasabing dokumento. Kaugnay pa rin ito ng mga aligasyon ng unexplained wealth sa ilalim ng Article 2 ng impeachment complaint.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Sa question ni Senator Judge Ping Lacson na dagdag na witness para sa usapin ng confidential funds, aaralin ng House Prosecution. Mula kamera, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Kanina House Prosecution panel ng suhestyon ni Senator Judge Panfilo Lacson na magharap ng testigo may sapat na kaalaman sa aktual na paggamit ng intelligence at confidential funds sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Prosecutor Lawrence Defensor, titimbangin muna nila kung baka tutulong ang naturang testigo sa pagpapatibay ng kaso ng prosekusyon. Gayunman sinabi niya hindi layunin ng prosekusyon na ikumpara ang Office of the Vice President at DepEd sa ibang ahensyang gumagamit ng confidential at intelligence funds. Binigyan diin ni Lead Prosecutor Jervie Lewistro na nakatuon ang Article 1 ng impeachment complaint sa kung wasto bang ginagamit na liquidate at naipaliwanag ang 612.5 million pesos na confidential funds. Anya, hindi kinikwestiyon ng reklamo kung dapat ba tumanggap ng confidential funds ang ahensya, kundi kung tama ang paggamit at pagliquidate sa naturang pondo. Dagdag ni Defensor na islamang patunayan ng prosekusyon ang umanimaling paggamit ng confidential at intelligence funds. Ayon pa sa kanya, ito ang nais nilang patunayan bumubuo sa alegasyon ng betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte usapin ng paglabag sa konstitusyon at hindi lang isang simpleng krimen ayon sa prosekusyon. Mula ulit sa kamera, narito naman si Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Rigid the in-house prosecutor Lawrence Defensor na ang paglilitis ni VP Sara Duterte ay nakatuon sa paglabag sa saligang batas at katapatan sa pananungkulan at hindi isang karaniwang kasong kriminal. Ito ang mariing giniit ni Defensor sa gitna ng mga pagtatangkang ikahon ang bawat usapin sa pamantayan at teknikalidad. Ayon kay Defensor, mahalagang maunawaan ng publiko na ang pangunahing layunin ng prosecution ay patunayan ang paglabag sa konstitusyon at hindi basta isang krimen lamang. Ang Article 1 ng Articles of Impeachment ay nag-aakusa kay VP Duterte ng hindi wastong paggamit, maling alokasyon at irregular na liquidation ng 612.5 million pesos na confidential funds na nagbungal na umano sa culpable violation of the Constitution, graft and corruption at betrayal of public trust. Paliwanag na ang batayan para sa pagpapatalsik ay sumasaklaw sa mga opisyal na hakbang na sumisira sa tiwala ng taong bayan. Pinabulaanan din ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervie Lewistro ang pahayag na kailangan patunayan ng prosecution ang kaso gamit ang mabigat na pamantayan ng proof beyond reasonable doubt. Binanggit niya na ang pamantayang clear and convincing evidence na lumilitaw sa kasong Duterte versus House of Representatives na anya ay mas mababa kaysa sa kinakailangang antas ng ebidensya para sa isang hatol na kriminal.
9: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Pinagugulong na ng National Bureau of Investigation o NBI ang investigasyon sa umano'y anomalya sa 2019 SEA Games at target matapos ito sa loob lang ng 3 hanggang 4 na buwan. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, agad itong susundan ng paghahain ng mga irekomendang kaso. No show din anya mga opisyal ng 2019 Philippine SEA Games Organizing Committee o FISGOC nitong Martes at abogado lamang ang pinaharap ng mga ito sa NBI. Sa 7 subpoena na inisyo na NBI, isa pa lang ang sumipot sa kanilang patawag. Samantala, wala pa anyang tugon ng Commission on Audit o COA sa hiling niyang certified true copy ng audit report nito sa Philippine Sports Commission, partikular ang may kaugnayan sa 2019 SEA Games at FISGOC. Sabi pa ng NBI Chief, hinihintay rin niya ang sagot ng Securities and Exchange Commission na hiritan niya ng mga o hiniritan niya ng mga dokumentong may kinalaman sa FISGOC Foundation Incorporated sa CLOW on 2017 hanggang 2026.
20: Dumating yung isang PSC officer. So tuloy-tuloy yan. And we're intending to wrap it up in 3 to 4 weeks lang. Kasi malinaw naman yung ebidensya. Dumating na yung isa, then another one is coming over. No? I think in 3 to 4 weeks we can finish the investigation and file the respective charges.
9: Si NBI Director Attorney Melvin Matibag.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: Alas 11:35 ang ating oras, Pilipinas. Magpapatuloy ang ating balitaan dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
21: Viber.
0: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
21: Receive credible news and information.
0: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
21: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
0: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
22: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
25: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Alas 11:36 ang ating oras sa iba nating mga balita. Naka-full alert ang Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa agarang pagtugon sa posibleng epekto ng low pressure area at easterlies. Nakahanda na ang mga mobile command center, mobile kitchen at angels in red vest para alalayan ang mga maapektuhan ng kalamidad. Naka-preposition na rin ang family food packs at iba pang relief items sa mga hub at warehouse maging sa last mile facility.

0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Malawakang kinonsulta ng Department of Education ang mga stakeholder kaugnay sa panukalang executive order para i-update ang guidelines sa suspension at resumption ng pasok sa trabaho at klase sa educational institutions at learning centers tuwing may emergency. Tumutugon ang panukala sa iba't ibang panganib tulad ng matinding init, volcanic smog, malakas na ulan at lindol. Tampok dito ang tatlong sistema, ang automatic suspension at resumption batay sa itinakdang pamantayan ng government agencies, localized suspension at resumption na idineklara ng local chief executives, at granular suspension at resumption na idineklara naman ng mismong paaralan batay sa pagsusuri ng kalagayan sa kanilang lugar. Patuloy namang kukonsulta ang DepEd sa mga guro, magulang at estudyante para maisayos ang panukalang framework.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Doble kayod na ang Philippine Space Agency o PhilSA para sa inaasang rocket launch ng Pilipinas na gagawin sa Cagayan. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay Philippine Space Agency o PhilSA Rocket Engineer, Engineer Renzo Wi, labis nilang ikinalugod ang natanggap na suporta mula mismo kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos mabanggit ang proyekto ng PhilSA. Pagdating naman sa usapin na magiging benepisyo ng bansa sa nasabing rocket launch, isa sa pinakamahalagang outcome na nasabing proyekto ay ang promotion ng space ecosystem sa bansa. Kabilang kasi sa mas o sa mga praktikal na aplikasyon nito ay ang pagkakaroon ng sariling space data ng bansa sa pamamagitan ng isang satellite upang mas mabantayan ang lagay ng panahon para mas mapaigting ang disaster preparedness at response. Isa rin sa mga tinitingnan ngayon ng PhilSA ang posibleng aplikasyon din ito sa pagpapaigi ng communication services ng bansa.
3: We realized that we need our own eyes from space. Kailangan pala natin ng satellites, kailangan natin ng space data, ng mga images, marami pang iba. And now, we realize that we need to be more independent in sending our assets in space. What we're trying to say here is, the investment in space science and technology application and providing for the needs of the Filipino people goes hand in hand.
2: Yan ang pahayag ni PhilSA Rocket Engineer, Engineer Renzo Wi.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Nakatutok na ang Department of Public Works and Highways sa DPWH sa mga insidente ng pagbaha sa Davao City kasunod ng isinagawang inspeksyon sa Bangkal, Barangay Tolomo proper sa lungsod. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, na pag-alaman na binuhusan ng bilyong halaga ng pondo ang flood control project sa naturang lugar noon pang 2019, pero wala namang natapos na proyekto para maibsan ang nararanasang pagbaha. Isa naman sa mga iminungkahi ni Dizon na posibleng solusyon upang mabawasan ang labis na pagbaha sa Davao City tuwing malakas ang ulan o kung may bagyo ay ang paglalagay ng dam o detention basin sa bulubunduking lugar ng Davao City. Sa tulong kasi nito ay maiiwasan aniya ang biglaang pagbagsak ng tubig sa kapatagan at sa syudad para makaiwas sa baha. Ipagpapatuloy din ang dredging operations upang i-redirect sa dagat ang tubig ulan habang patuloy na inaayos ang flood control project na siyang magiging sagot sa mga pagbaha.
4: Kailangan ang primary control natin sa ilog sa taas, hindi sa baba. Kasi pag sa baba, wala ka na eh. Ay, bumaba na yung tubig eh. Diba? So ang kailangan dito, again, hindi ko alam bakit mo lang ginawa. Sa dami ng perang bumuhos dito, kailangan dun tayo maglagay ng either dam o detention basin. Para yung tubig, hindi na natin papababain ng mabilis. Ganun din ang gagawin natin sa Cebu. Kung maalala nyo, yung sa Tino. Ganun-ganun ang nangyari sa Manara River, tsaka dito sa Talomo. Ganun-ganun.
1: Yan ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nakadakda pa rin simula ng Department of Transportation o DOTR ang partial operations ng Metro Rail Transit Line 7 o MRT-7 sa ikalawang quarter ng 2027. Ay kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, nasa tamang schedule naman daw ang proyekto at target pa rin ang ahensya na mabuksan ang 12 istasyon ng MRT-7 sa susunod na taon. Bukod sa MRT-7, nagbigay rin ng DOTR ng update sa iba pang malalaking infrastructure projects. Inaasa magisimula mula na ang operasyon ng Port of Lucena sa Agosto, habang target namang mabuksan bago matapos ang taon ang tatlong bagong EDSA busway stations sa bagong baryo Balintawak at Guadalupe. Sinabi rin ng DOTR chief na inaasang matatapos sa Disyembre ang Bukid

0: Noon Airport Terminal habang target naman makompleto sa Oktubre ang bagong passenger terminal ng Siargao Airport. Samantala, inaasahang ding matatapos bago matapos ang taon ang Phase 1 ng Santo Tomas Chaong segment ng South Long Haul Project. Tungkol naman sa Metro Manila Subway Project, sinabi ni Lopez na maayos naman ang takbo ng konstruksyon. Ayon sa kanya, 90% na ng kinakailangang right-of-way acquisition ang natapos na noong Hunyo.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide. Inaasahang mapapabilis ang pagtugon ng gobyerno sa usaping kalusugan kasunod ng pagbuo ng Department of Health o DOH ng Council of Experts. Ang council ay kinabibilangan ng mga dating health secretary na magtutulungan para tugunan ang bottleneck sa pagpapatupad ng universal health care. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni dating DOH secretary at ngayoy Iloilo 1st District Representative Janet Garin na isa sa mga tututukan nila ang pagkakaroon ng taripa sa gamot para matiyak na mapapakinabangan ang mga benepisyo ng programa.
2: Meron ibang mga ospital or providers na tinataasan nila yung presyo. So nawawala no yung importansya ng benepisyo. At ito ay isa sa tututukan ng council para naman magkaroon tayo ng taripa. It's the same that is happening to the medical assistance program.
1: Yan po si dating DOH Secretary at ngayoy Iloilo 1st District Representative Janet Garin.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nice pang palakasin ng Department of National Defense o DND ang presensya ng Pilipinas sa eastern part ng mga teritoryo nito, partikular sa Philippine Rise sa silangang karagatan ng Pilipinas. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr., napakalaki ng East Philippine Sea na dapat ding matutukan at hindi lang ang mga banta na kinakaharap ng bansa sa West Philippine Sea. Gitang kalihim na pinagpapaguran din o pinagpupugaran din ang mga teritoryo sa silangang karagatan ng Pilipinas ng iba't ibang foreign malign influence na banta rin naman sa seguridad ng bansa. Mahalagaan niya na masawata ang lahat ng mga illegal na aktibidad dito upang mas maging maayos sa seguridad ng bansa at magamit din ng Pilipinas ang iba't ibang likas na yaman sa silangang bahagi ng bansa at Pacific Seas.
4: Malaki ang East. At dyan, pinagpupugaran din yung mga offshore areas at saka ibang mga isla dyan, pinagpupugaran din yan ng mga foreign malign influence. Illegal mining, illegal logging, takbuhan ng mga ano.
0: Yan ang pahayag ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Hepe ng Philippine National Police may hamon sa mga bagong promote na police. Ang detalye mula kay J. Mark Dagala.
3: Radyo Pilipinas Report.
5: Hinikayat nga ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Jose Melencio Artantes Jr. ang mga bagong promote na tauhan nito na kuhanin ng tiwala ng sambayan ng Pilipino sa pamamagitan ng tapat, profesional at may malasakit na paglilingkod bilang mga alagad ng batas. Ginawa ni Artantes ang pahayag kasunod na rin ang promosyon ng may nasa 5,600 at dalawang mga bagong promote na tauhan sa ilalim ng First Cycle Calendar 2026 sa Regular Promotion Program na ginagawa kahapon. Sinabi ng PNP Chief na ang promosyon ay hindi lamang pagkilala sa mga nagawa ng isang pulis kundi panawagan din sa mas malaking pananagutan. Higit pang palalakasin ng PNP ang profesional na at makamamamayang puwersa na sa pangunguna ni General Artantes, alisunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kabuang 373 second level uniform personnel na tumanggap na kanilang promosyon sa Kampo Krame habang isinagawa rin na sabay ang seremonya sa mga police regional office at national support unit para sa natitirang 5,200 na tauhang na-promote sa buong bansa. Para sa Bagong Pilipinas, si Martin Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Umapila ang Commission on Elections o COMELEC kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kung maari ay ideklara na rin ang November 3 bilang isang holiday upang mabigyan ng panahon ng mga botante na makilahok sa gaganaping barangay at sanggunian kabataan elections o BSKE sa darating na November 2. Ang kay COMELEC Chair George Erwin Garcia, kung hindi kasi maideklara ang nasabing petsa bilang holiday, ay posibleng magsiuwi na rin at lumulong bumuwas na ng maaga ang mga botante dahilan para hindi sila makaboto. Isa rin itong pamamaraan ayon kay Garcia upang ma-maximize ang voters turnout sa gaganaping eleksyon at maiwasan ang pagdami ng mga inactive status ng mga botante na kailangan pa ng renewal.
6: Request po ang inyong Commission of Elections na sa ating pong Pangulo na baka pwede madeklara na walang pasok ang November 3 din. Kasi kung ang November 1 ay undas, mag-uulian ang mga kababayan natin. Pero kung may pasok po kasi kaagad ang November 3, baka po kasi magluwasan kaagad yung mga kababayan natin uuwi sa mga probinsya ng November 2 at hindi na makaboto sa mga presinto. Samantalang kung ang November 3 ay wala rin pasok, at least kahit lumuwas sila, yung November 3 na, papuntang Maynila o papunta sa mga lugar na doon sila nagtatrabaho o doon sila pansamantalang nakatira, kahit paano po, safe tayo na ang November 2 makakaboto yung mga kababayan.
0: Si COMELEC Chair George Erwin Garcia.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
1: Sa ating balitang sports, Alex Ayala pinadapa si defending champion Leila Fernandez para umabante sa quarterfinals ng The Mubadala DC Open sa Washington DC sa USA. Mula Sports Radio 918, narito pong ulat ni Dennis Hilanga.
7: Umabante si Alex Ayala sa quarterfinals ng Mubadala DC Open sa Washington, USA matapos patalsikin si defending champion Leila Fernandez ng Canada 6-2-7-6 sa kanilang round of 16 match. Sinubok ang katataga ng Filipina player sa second set matapos iposte ng Canadian ang 5-1 na bentahe. Nalagpasan ito ni Ayala nang ipanalo ang limang sunod na games para sa 6-5 advantage. Nakabawi si Fernandez sa 12th game para makapwersa ng tiebreak. Pagdating sa tiebreak, itinala ni Ayala ang 3-1 lead bago umiscore ng 4 na sunod na puntos para tuluyang tapusin ang laban. Ito na ang 2nd sunod na beses na nakapagpatalsik ng defending champion si Ayala matapos din niyang pabagsakin si Iga Swiatek sa Wimbledon. Target niya naman ngayon na makarating sa semifinals laban kay Polina Kudermetova o Elina Svitolina. Bago ang kanyang tagumpay kay Fernandez, unang tinalo ni Ayala si Paris Olympics gold medalist Sheng Qinwen ng China. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: 10 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, abangan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations. Patuloy pong tumutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng acting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
9: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
8: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
9: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
8: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
3: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: 7 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, balita dito sa Luzon. Relasyon ng mga pamilya sa Kalinga, iba yung pinapalakas ng mga kagawad ng kalusugan at edukasyon. Si Estrella Loque ng Radyo Pilipinas Tabuk para sa detalye.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Pinapalakas pang lalo ng mga kagawad ng kalusugan at edukasyon sa Kalinga ang relasyon ng mga miyembro ng mga pamilya sa lalawigan sa pamamagitan ng Stress Management and Resilience Seminar na pinagkakaisahan ng Office of the Provincial Health Officer o OPHO at Department of Education. Layo nitong mas mapalalim ang pangunawa ng mga Parent Teachers Association na PTA officers at community partners sa gampanin ng mga magulang sa pagsusulong ng mental at emotional well-being ng kanilang mga anak. Kasama sa mga napag-usapan ang mga topikong understanding stress and building resilience, kung saan ay natukoy ang mga kadalasang nagdudulot ng stress sa mga bata, kung paano kabayan ang mga ito para makakope sa stress. Kasabay na rin ang pagpapalakas ng kanilang emotional resilience sa pamilya at sa komunidad at kung paanong turuan ang mga ito na humingi ng tulong kung kinakailangan. Na-empower ang mga magulang sa pamamagitan ng mga practical techniques upang matamo ang mas malusog na tahanan kung saan ay ramdam ng mga bata na sila ay ligtas, nauunawaan at sinusuportahan. Para sa Bagong Pilipinas, Estrella Loque, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Bali naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas, Agoo. 106 na pulis sa Region 1 na promote si Glenda Bakungan Sarak sa balita.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Na-promote ang 106 na personnel ng Police Regional Office 1. Idinaos ang oath-taking, donning at pinning of rank sa mga newly promoted second level uniform personnel ng Pro 1 sa City of San Fernando, La Union sa pangunguna ni Police Brigadier General Jovencio Badwa Jr., Regional Director. Kabilang sa mga na-promote, ang 51 police captain na naging police major, 4 na police lieutenant na naging police captain, 2 police executive master sergeant na naging police lieutenant, 9 na police senior master sergeant na naging police chief master sergeant. Na-promote din ang 36 na police staff sergeant bilang police master sergeant, 34 na police corporal bilang police staff sergeant, at 6 na po na patrolman bilang police corporal. Sa mensahe ni Police Brigadier General Badwa, iginiit niyang nakamit ang bawat promotion dahil sa merit at mayroon itong kaakibat na responsibilidad na magsilbing huwaran sa hanay ng pulisya at sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Coast Guard District Palawan puspusan ang paghahanap sa 2 nawawalang manging isda matapos tamaan ng buhawi. Magbabalita si Jillian Faye Ibanez ng Radyo Pilipinas, Palawan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Patuloy na magsasagawa ang Coast Guard District Palawan ng malawakang paghahanap sa dagat at himpapawid gamit ang BRP Cape Engaño at PCGBN Islander 4177 upang masuyod ang target search grid sa mga katubigan ng Quezon, Palawan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Palawan, ay Philippine Coast Guard Lieutenant Commander at Coast Guard District Palawan spokesperson Attorney Gretch Mary Aquario na iligtas na ang 2 tripulante kung saan ang isa ay natagpuan ng kapwa manging isda nito lamang Martes, habang ang kapitan naman ay napadpad malapit sa baybayin ng mainland matapos silang magkahiwa-hiwalay noon pang 24 ng Hulyo nang tamaan ng buhawi at lumubog ang kanilang bangka. Binubuo ang kasalukuyang operasyon ng malawakang pag-iikot sa karagatan at 4 oras na paglipad upang matunton ang pinalawak na drift model at lokasyon kung saan lumubog ang naturang sakyang pandagat. Sinusuyod ng mga otoridad ang malawak na saklaw ng dagat sa kabila ng mga hamon ng masamang panahon, epekto ng habagat, at hanggang sa ngayon ay kawalan ng makikitang debris o bahagi man lamang ng lumubog na bangka. Nakikipagtulungan ang PCG sa MDRM Quezon, Palawan at PNP Maritime Group upang mapalakas ang ugnayan at maisagawa ang mas epektibong paghahanap sa baybayin. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Kuha naman tayo ng report sa Visayas, LTO Region 8 nagsagawa ng retooling seminar para sa mga driving instructor sa Eastern Visayas. Si Roel Bugnos ng Radyo Pilipinas Sogod sa report.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Ang Land Transportation Office o LTO Regional Office 8 ay nagsagawa ng retooling seminar para sa mga accredited driving instructors noong Hulyo 24 ng taong kasalukuyan sa LTO Conference Room Government Center, Kandahog sa Bayan ng Paluleyte. Ito ay alinsunod sa utos ng VDM Memorandum Circular Number VDM-2023-2460 at dinaluhan ng mga instructor mula sa iba't ibang lugar sa Silangang Visayas bilang bahagi ng mandatoring pamamaraan para sa pag-renew ng kanilang akreditasyon. Nilalayo ng seminar na mapahusay ang kanilang kaalaman sa mga bagong patakaran, regulasyon at mahusay na kasanayan sa pagtuturo upang matiyak na mananatili itong epektibo sa pagbibigay ng dekalidad na theoretical at practical na mga aralin sa mga naghahangad na maging driver. Sa pamamagitan nito, muling ipinapahayag ng LTO ang pangako nito sa profesionalismo at pagpapalakas ng kaligtasan sa kalsada sa pamamagitan ng wastong edukasyon sa pagmamaneho. Para sa Bagong Pilipinas, Roel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Sa Mindanao naman tayo, SPAMS program ng DMW Caraga nagbukas ng bagong pag-asa para sa mga OFW. Dating domestic helper, isa ng guro sa pampublikong paaralan. Ang detalye mula kay May Diaz ng Radyo Pilipinas Butuan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Patuloy na pinatutunayan ng pamahalaan sa pamamagitan ng Department of Migrant Workers o DMW Caraga na ang pagbabalik ng mga overseas Filipino workers sa bansa ay hindi lamang pagtatapos ng kanilang pangingibang bansa kundi simula ng panibagong oportunidad tungo sa mas maayos at matatag na kinabukasan gaya ng nabanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa SONA 2026. Isa sa mga naging matagumpay na benepisyaryo sa Pinas, Ikaw ang Ma'am at Sir o SPAMS program ay ang 42 years old na si Mary Grace Tejada mula sa Butuan City na dating nagtrabaho bilang domestic helper sa Saudi Arabia, ngayon ay nagsisilbi na bilang Teacher 1 sa isang pampublikong paaralan sa Butuan City. Sa pamamagitan ng SPAMS program, ang mga umuwing OFW na nais matupad ang pangarap na makapagturo ay nabibigyan ng pagkakataon. Malaki rin ang naitulong ng programa sa pag-angat ng kabuhayan ng mga benepisyaryo. Layon ng SPAMS program na mabigyan ng pagkakataon ang mga kwalipikadong OFW ng mga lisensyadong guro na makapaglingkod sa sariling bayan. Sa pamamagitan ng programang ito, tinutulungan ng pamahalaan ang mga nagbabalik na migranting manggagawa na magkaroon ng disenteng hanap buhay, magamit ang kanilang profesyon at makapag-ambag sa pagpapaunlad ng sektor ng edukasyon sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: At sa iba pang bahagi ng Mindanao, 11th Infantry Division sa Sulu, maglulunsad ng Project MedShield at iba pang serbisyong pangkomunidad. Si Fatma Gino ng Radyo Pilipinas Solo sa ulat.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Magkatuwang na isa sa gawa ng 11th Infantry Alak ng Division Philippine Army sa pamagitan ng Office of the Assistant Chief of Staff for Civil Military Operations at ng 15th Civil Military Operations Battalion ang Project Med Shield Swift Action Lasting Care ngayong araw, July 30, 2026 sa Camp Teodolfo Bautista Station Hospital sa Barangay Busbus, Holo, Sulu. Isa sa gawa ang programa sa pakikipagtulungan ng Association of Reservists and Reservist Administrators of the Philippines Incorporated o ARAPI at ng 906 Community Defense Center bilang bahagi ng patuloy na pagpapalakas ng serbisyong medikal at ugnayan sa komunidad. Kabilang sa mga paunahing aktibidad, ang turnover ng isang ECG machine at mga kagamitan para sa Humanitarian Assistance and Disaster Response o HADR. Layunin nitong higit pang mapalakas ang kakayahan ng ospital sa pagbibigay ng serbisyong medikal at mapabuti ang pangalagang pangkalusugan para sa mga kawal at reservist. Magsasagawa rin ang grupo ng Seeds of Hope Children of Mangsasog, isang gift-giving activity na makikinabang ang 200 mag-aaral ng Jati Elementary School sa Hulo at 200 pang mag-aaral mula sa isang paaralan sa Basilan. Para sa Bagong Pilipinas, Pangatmang Dilichino Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo, Sulu.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: At yan ang kabuuan ng ating balitaan dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Webes, July 30, 2026. Sa atin na pong oras, 2 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
0: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
18: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
19: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
20: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
19: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
21: Kasama po namin si Secretary Henry po.
22: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabit?
23: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
19: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
24: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
3: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
10: Radyo Pilipinas,
11: Radyo Publiko.
25: Ayon kasama si DOSC Secretary Renato Solidum Jr. Secretary Solidum, magandang tanghali po at welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
26: Magandang tanghali.
25: Secretary, sa ikalimang sona po ng Pangulong Marcos Jr., binigyan diin ang kahalagahan ng kaunlaran ng science, technology, and innovation. Sa inyo pong pananaw, paano po ito nararamdaman ng karaniwang Pilipino?
2: Unang-una, ang science, technology, at innovation ay nakatutok upang masagot ang mga problema sa kalusugan, nutrisyon, access sa malinis na tubig, syempre yung mga paggamit ng mga waste material sa agriculture at plastic upang mapakinabangan pa yung pagpapagaan ng ating transport system sa pamamagitan ng paggamit ng electric vehicles. At pangalawa, yung pagkakaroon ng pagkakakita ng ating mga kababayan sa pamamagitan ng science, technology, and innovation. Yung Small Enterprise Technology Upgrading Program natin ay napakahalaga at usually mga 20,000 ang ating natutulungan kada taon. Ito po ay nagpapalago ng mga negosyo sa pamamagitan ng pagbibigay ng financial assistance, technical guidance. Ganun din naman po sa larangan ng pagpapaigting ng kaligtasan ng buhay at kabuhayan pagdating sa mga natural na panganib, climate change, at ito po ay ginagawa natin hindi lang sa mga tradisyonal na gawain ng mga ahensya ng DOST tulad ng PAGASA, FIVOX, pati rin sa mga makabagong predictive analytics sa mga digital application na pwedeng magbigay sa atin ng kaalaman aling lugar ang mga delikado sa mga warning at ano ang gagawin. At syempre, yung pagpapaigting ng ating sustainability advocacy sa pamamagitan ng pangangalaga at tamang paggamit ng ating kalikasan sa siyensya, teknolohiya, at inobasyon. Kasama din dyan yung digital transformation na kailangang magawa ng buong Pilipinas sa pagtatayo ng artificial intelligence centers and hubs. Ganun din ang pagbibigay ng mga ayuda sa ating mga researcher upang mapaigting ang paggamit ng artificial intelligence sa iba't ibang larangan tulad ng agrikultura, kalusugan, edukasyon, disasters at iba pa.
4: Secretary, in particular, ano po yung pinakamalaking ambag ng DOST nitong nakaraang taon sa layunin ng administrasyon na gawing mas moderno at epesyente ang serbisyo ng pamahalaan?
2: Una-una, pagdating sa larangan ng disaster risk reduction, naglabas tayo ng mga application upang malaman ng ating mga kababayan ang nasaan ang panganib. Pangalawa, matulungan ang local government unit sa paggamit ng bagong application na automated sa pagde-develop ng sustainable human settlement with the SHUD. At syempre, yung bagong labas natin na handa integrated platform for disaster risk reduction. Dito po binibigay ang mga active warnings sa bagyo, mga active volcanoes, kung meron pong kakatapos lamang na paglindol. At pwedeng malaman ng ating mga kababayan ano yung mga panganib sa kanilang mga bahay, sa kanilang mga lugar, eskwelahan, at gumagamit na po tayo ng artificial intelligence. Pangalawa, sa larangan ng transportasyon, lalong-lalo na ngayong tumaas ang presyo ng gasolina, meron po tayong mga electric vehicles. Isa po dyan, yung electric ferry na ginawa po natin dyan sa para sa MMDA sa tulong ng University of the Philippines, yung MB Dalaray. Electric ferry na gumagamit lamang ng baterya and can be charged using electricity or solar power. Ito po ay malinis, safe, hindi maingay, at hindi mauga. Kasi yung disenyo po ay dalawang hull, katamaran, at napakagaan na gamitin kasi kumpara sa diesel na ferry na sa isang balikan to Escolta from Pasig eh mga 6,000 plus pesos per trip, 2,200 lamang. Ganon din po sa ating mga tricycle drivers, yung mga electric tricycle na ginawa po natin na nakakatulong. At ang isa pa dito na napaka-exciting ay yung pag-convert ng electric gasoline motor sa mga motorsiklo na ginagamit sa tricycle into electric motor. Marami pa tayong ginagawa sa electric vehicle tulad po ng Tranvia na ibinigay natin sa Intramuros Administration upang malinis ang hangin na dinadaanan ng ating mga turista pag-ikot po sa Intramuros. Sa larangan po ng agrikultura, marami po tayong na-develop na sistema para sa solar-powered irrigation, sa mga biofertilizer, paggamit po ng mga makabagong digital application upang magabayan ang ating mga magsasaka upang mas ligtas ang kanilang mga pananim sa peste, sa pagbabago ng klima at siyempre mga teknolohiya na nagpaparami ng kanilang ani, hindi lang po sa lupa, pati na rin po sa aquaculture. So, yan po ay madaling maramdaman ng ating mga kababayan upang makita nila na ang siyensya at teknolohiya at inovasyon ay para sa lahat.
5: Secretary, balikan ko lang po yung nabanggit nyo kanina na artificial intelligence. Nasabi po nga po ng Pangulo na yung ating disaster response ay naging mula sa pagiging reactive, naging predictive na po. Pakipaliwanag lang po, ano po naging papel ng DOSC sa pagbabagong ito dito sa paggamit ng mga digital tools at scientific forecasting?
2: Yung una po, yung paggamit ng mga digital transformation tools, nung una ginawa po natin yan, una malaman ang mga panganib sa pamamagitan ng forecast, no? Sa mga pagsabog ng bulkan, sa pagkakaroon ng lindol o dikaya bagyo. Gumagamit ang pag-asa ngayon ng artificial intelligence sa tulong ng Advanced Science and Technology Institute ng DOST upang makapagbigay ng mas mabilis na forecast at mas tamang mga forecast ng posibleng epekto. Ito po yung Handa Pilipinas platform, yung Handa Integrated Platform for Disaster Reduction. Maliban doon sa pagbibigay ng warning, malalaman ng ating mga kababayan yung mga panganib na pwedeng tumama sa kanilang lugar o kundi kaya sa pupuntahan ng nilang lugar. Kaya imbes na reactive lang tayo, pwede na natin mapaghandaan yung dapat paghandaan bago pa dumating yung mga panganib.
4: Secretary, isa rin po sa mga inihayag sa SONA ang Government Emergency Communication System. Ano po ba ito at paano po nito matitiyak na tuloy-tuloy ang komunikasyon kahit mawalan po ng signal sa panahon ng kalamidad?
2: Iba-iba po ang mga ahensya ang gumagawa nito. Ito sa pangunguna ng Department of Information Communications Technology. Siyempre, pwede natin gamitin yung satellite system at meron din silang mga mobile units upang mabigkabayan ang ating mga kababayan pagbibigay ng mga communication system. Ang DOST naman, in particular, sa local government, meron po tayong pinapamahagi na mobile command and control vehicle. Ito po ay standalone na vehicle, pwedeng gumamit ng satellite phone or radio. At meron ding mga rescue boat at mga drone upang magamit natin ang iba't ibang teknolohiya para malaman kung ano talaga ang sitwasyon sa isang lugar na na-cut off pagdating sa mga disaster. Usually po, binibigay po natin ito sa mga isla o lugar na mahirap puntahan upang hindi naman sila ma-cut off pagdating sa communication.
5: Okay. Secretary, nabanggit po ninyo itong electric ferry na MB Dalaray bilang bahagi ng pagsulong ng pamahalaan sa electric vehicles para sa publiko. Maaari niyo po bang ilarawan kung paano po nabuo itong konsepto ng katamaran o yung barkong may dalawang hull na ito?
2: Unang-una, meron talagang programa ang Department of Science and Technology, e-mobility program. Nagsimula tayo sa tricycle, conversion ng gasoline-fed motorcycle to electric. Meron din tayong ginawang e-jeepney. Gumawa din tayo ng electric boat. So meron na tayong mga kaalaman at kasanayan sa mga ganito. Pero pagdating sa Pasig River, nakita natin na kailangan nating palakasin pa ang ferry system sa Pasig River sa kadahilan ng hindi maganda sa hangin sa ating kalikasan ang diesel. Pangalawa, kailangan din nating magkaroon ng transport system along Pasig River kung sakaling may emergency at masira ang mga daan. Kaya po dalawang hull yan ay mas less ang resistance sa tubig kaysa sa monohull na malapad. Hindi masyado maalog at ito po'y ginawa sa pamamagitan ng pananaliksik ng UP Diliman Electronics and Electrical Engineering Department kasama na ang ating naval sector na gumawa mismo ang ferry na aluminum. Ito po'y pinondohan ng DOST.
4: Sa pagtong ito at ano po ang kakaiba sa disenyo ng MB Dalaray at paano po makikinabang dito ang mga Pilipino?
2: Well, unang-una, nung ako'y pumasok bilang sekretaryo ng Department of Science and Technology, matagal ko nang gustong magkaroon ng tulong talaga sa ating ferry system. Kadalaan ng hindi lang pang climate change mitigation yan para mabawasan ang sunog ng karbon at mapunta sa ating kalawakan, yung necessity din na magkaroon tayo ng water transport system for emergency kung sakaling nagkasira-sira ang mga tulay sa malakas na lindol. At pangatlo, mas matipid na ferry kasi nga diesel mahal at ang electric, lalo na kung ang charger mo ay araw, mas mura. Naisip po na maging dalawa ang hull na gagawin para less contact sa tubig at mas stable kasi magkabilaan. Kaya kung sasakay kayo, hindi masyadong mauga. Pangalawa, hindi maingay, pwede magkwentuhan. At pangatlo, walang amoy. Kasi air-conditioned din po siya.
5: Well, sa kasalukuyan po ba ay may nagagamit na ang MV o nagagamit na po itong MV Dalaray para po sa mga interesadong pasahero? At saan po ang ruta nito, Secretary?
2: Well, yung MV Dalaray, nilaunch natin yan last year. So from November to February, nagkaroon po ng pagsakay dyan. And ngayon may maintenance po sa kasalukuyan. Ito po ay pilot na e-ferry para makita ng MMDA at ng private sector na kayang gawin ng mga Pilipino ang electric ferry na mas maging mura ang babayaran natin kung sakaling local innovation ang gagawin. Ito naman po ay tumatakbo along Pasig River.
4: Secretary, ano pa po ang plano ng DOST para suportahan ang layunin ng pamahalaan na i-modernize ang mga pampublikong sasakyan?
2: Ang isa po nating ginagawa ay yung conversion ng mga motorsiklo na ginagamit sa tricycle na maging electric. Kasi nga ito po ang long-term solution sa mahal na gasolina. Pangalawa, para magamit ang electric vehicle sa buong bansa at kaya hindi po masyadong marami ang gumagamit, kailangan po nating magtayo ng tinatawag nating charging infrastructure sa buong Pilipinas para yung mga gumagamit ng tricycle o jeepney ay pwedeng mas longer distance. So meron din po tayong na spin-off na company sa UP Diliman na charging in minutes na pwede pong pang tricycle, pang kotse, pang bus o pang truck na electric. Pangalawa, siyempre gusto nating tingnan din ang paggamit ng electric boats sa mga tubigan, sa mga katubigan natin. So isa rin po yan. At ang pinaka-importante po talaga kasi mapapatipid po natin ang gastusin ng ating mga drivers at siyempre yung pampublikong mga kababayan natin na sumasakay sa mga pampublikong transport systems.
5: Okay. Secretary, para mas mahikayat pa natin yung ating mga kababayan na tangkilikin itong conversion ng tricycle, maliban po dun sa makakatipid nga dahil hindi nagagamit ng gasolina, mas makakatipid din ba sila sa maintenance? Mas tipid ba ito in terms of pag-aalaga ng motorsiklo na di kuryente kumpara dun sa fuel combustion?
2: Tama po kayo, mas madali kasi konti lang ang parts doon, hindi mechanical. At ang ginagawa po natin, meron po tayong partnership sa Cagayan State University na nag-develop ng conversion kit. No? At ito po ay improve natin para mas maging mura with some partners like inventors. With Tesla, ang ginagawa po natin ay nagtitrain tayo ng mga kababayan natin na masanay maging eksperto sa pagkoconvert. Ang ngayon, yung problema sa ang isang solusyon dyan, maliban po sa pagtatayo ng charging station, meron din tayong scheme na battery swapping. Ibig sabihin, yung mga gasolinahan, for example, kasi nga kung magko-convert tayo sa electric vehicle, hindi na masyadong magiging profitable ang mga gasoline station. Pwedeng i-convert yan sa charging o di kaya ay meron po silang battery swapping station. Na kapag paubos na po yung enerhiya sa battery, pwedeng pumunta doon at ipalit lamang. Para hindi na maghintay sa charging ang ating mga tricycle driver at yung patay na oras ay magagamit pa nila sa pamamasahe. So ito pong mga pamamaraan na ito ay pinapatupad natin sa iba't ibang lugar sa Pilipinas at ako'y nagagalak na sa Mindanao, sa Visayas, maliban sa Luzon, ay meron ang sumusubok. Kadalasan po kasi nung una, to see is to believe, ayaw ng ating mga drivers na gumamit ng electric vehicle kasi hindi pa sila sanay. Pero dahil po sa ginagawa nating example o use case sa mga kooperatiba with the LGU, mas marami na ang mas interesado.
4: Secretary, nabanggit niyo po kanina yun po nga pagkailangan pa po ng additional charging stations. Meron na po ba kayong ugnayan dito sa mga posibleng maging partners po para sa charging stations at maaasahan na po ba natin ito within the year?
2: Actually, ginagawa na natin ito, no? Ang kailangan lang ay magkaroon ng investment ang local government para makita ng ating local government na profitable sa ating mga nagmamaneho at maganda rin sa kalikasan at hindi maingay. Nagkaroon po tayo ng pakikipag-ugnayan sa ilang kooperatiba na mag-avail ng ating Small Enterprise Technology Upgrading Program para makabili sila ng mga electric tricycle at nagbibigay kami with the local government ng charging station. So habang naghihintay sila kung saan ang station nila, pwede silang mag-charge. At yung charging na yon, buong araw pwede na silang magbiyahe. So imbes na magbabayad sila ng gasolina, konting-konti lang, at kung solarized ang charging, libre na yon kung gugustuhin ng local government. So ito pong use case na scheme po natin ay pinapakita po natin na profitable po yan, at gusto natin na ang LGU ngayon ay tumulong na sa ating mga kababayan, hindi lang pati national government. Marami din po silang mga matutulungan with the advanced na mga cities na partner natin.
6: Secretary, ayon po sa ulat, mas pinalalakas na ang koordinasyon ng inyong ahensya sa Department of Energy kaugnay ng paghahanda po sa nuclear energy. Ano na po ang mga pangunahing hakbang na naisagawa sa ngayon?
2: Ang gobyerno ay mayroong tinatawag na Nuclear Energy Program Interagency Committee. So, ang DOST sa kasalukuyan ay nangunguna sa research pagdating sa application ng nuclear power for agriculture, medicine, industry, waste management, at ganun din sa research na paano mag-operate ng isang nuclear plant. Meron po tayo mga facility na hindi pa sa nuclear power level, pero meron po tayong simulation labs para yung ating mga kababayan ay masanay paano mag-operate. Pangalawa, yung siting ng mga posibleng location ay involve ang mga DOST agencies. Ganun din sa waste management, saan posibleng magtapon. Pagdating naman sa human resource management, kasi hindi mabilis magturo at kailangan natin ng maraming expert, meron pa scholarship po ang DOST hanggang PhD pagdating sa nuclear engineering and other nuclear-related sciences.
4: Secretary, bago po magkaroon ng nuclear power plant sa bansa, ano-ano po ba yung mga pag-aaral at safety standards na kailangan pong matiyak muna ng DOST para mapangalagaan ang kaligtasan ng publiko?
2: Una-una, meron po tayong sinusunod na protocol based sa International Atomic Energy Agency. At pagdating sa siting, meron pong sinusundan na protocol para maiwasan ang epekto ng paglindol, pagsabog ng bulkan o di kaya ay landslide at iba pang mga panganib. Pero pagdating naman sa construction ng building, kailangan din masigurado na yung mga earthquake information para sa design ng ating mga nuclear facility ay maisama, at ang DOST FEVOX ay marami ng pag-aaral upang magamit ng mga inhenyero yung tamang disenyo kung sakali mang magkakaroon nga ng desisyon na magtayo ng mga nuclear facility. Pagdating naman sa safety for operation, syempre kailangan may pagsasanay, at safety naman sa radioactive waste, kailangan ding masanay at hanapan ng mga storage para hindi maapektuhan ang kalikasan at ang ating mga sarili.
6: Okay. Secretary, kumusta na po ba sa ngayon ang kasalukuyang kaalaman at pagsasanay ng mga Pilipinong eksperto sa nuclear science at engineering sa kasalukuyan po? At gaano po kahalaga na mapaghandaan ito, at kailangan o kailan natin inaasahan magkakaroon ng sapat na local experts para po sa programang ito?
2: Well, sa panig ng pamahalaan, meron po tayong master's and PhD scholarships sa ating mga scientista at inhenyero na gustong pumasok sa nuclear engineering. Pero pagdating po sa operationalization at pagmaman, no, pagtatao ng mga facility, maganda po na yung pribadong sektor na gustong mag-operate na magganyan, may sarili din mga training, but kailangan nating magkaroon ng basic understanding sa mga ganito sa undergraduate level or college level, at yung mga training for how to operate yung iba't ibang makina dapat ding meron, maliban dun sa mga specialized talent na may master's and PhD level. So ito po naman ang paggamit ng nuclear power for medicine, for agriculture, for industry, no, for environment, ginagawa na po ng DOST through the Philippine Nuclear Research Institute. Pagdating naman po sa nuclear energy for power, ang nangunguna dyan ay Department of Energy, sinusuportahan ng Department of Science and Technology.
4: Isa rin po sa mga sensitibong usapin, Secretary, ang tamang pamamahala ng radioactive at nuclear waste. Ano po ang mga plano ng DOST para matiyak na ligtas itong maimbak at mapangasiwaan?
2: Ito po ay isa sa subcommittee doon sa Nuclear Energy Program Interagency Committee, at naghahanap po sila ng site na mas ligtas at mas suitable, no? Either sa temporary storage at siyempre yung talagang kailangan makita yung permanent storage.
5: Alright. Ano pa po ang mga programa, Secretary, at proyekto ng DOST ang inaasahan na mailulunsad bago po matapos ang taong ito? At ano po ang mga bagong teknolohiya o innovations na maaaring mapakinabangan ng mga Pilipino sa susunod na isa hanggang dalawang taon po?
2: Well, una-una, ipagpapatuloy pa natin yung mga makabagong pamamaraan upang maibsan ang problema sa langis. So, full blast tayo sa electric vehicle program natin. At ang isang gusto nating mangyari ay mas marami pang mga motorsiklo at tricycle ang maging electric. Siyempre, meron din tayong programa sa conversion ng bus, no, from gasoline or diesel fed bus to electric. Kasi kung hindi mo nagagamitin yung mga conventional bus, anong gagawin natin sa mga bakal, sa mga chassis? Sayang naman. So pwede tayo magkaroon ng conversion. At ito naman po ay tinitingnan pa kung paano magiging commercialized. So ang isang focus po talaga natin dito sa DOST, sa mga teknolohiyang available, magamit sa local government at ma-commercialize. So pagdating po sa smart agriculture, inilunsad na po namin ang smart agriculture program ng DOST para matulungan ng iba't ibang mga farmer cooperatives or local government in partnership, syempre, sa Department of Agriculture at iba pang ahensya ng gobyerno, mapalupa o mapatubig. Meron po tayong technology at ito po ay ginagawa na natin. Syempre, yung textile ay isa sa mga promising na industry na kailangan nating palakasin. Marami pong mga waste na mga agricultural product tulad ng banana pseudo stem. Ganon din po ang mga dahon ng pinya na makonvert po natin into thread na makoconvert natin sa pera kaysa sa itapon lang. Ganon din po ang paggamit ng mga plastic. Kaya nga po magkakaroon tayo ng sustainability exhibition sa August 5, no? Sa ORA, para makita ng industriya at ng ating mga August 6 pala, no? August 5, para makita ng ating mga industrial partners at mga LGU na yung mga dati-dati mga waste tulad ng plastic at iba pang agricultural waste mga pakinabangan. So circular economy. Siyempre yung pagpuporsige po natin na ma-improve pa yung artificial intelligence computing power, patuloy na pong ginagawa yan. Meron po kaming isinasagawa upang yung datos ng DOST ay mas maging ligtas at digital and GIS na, para ito po yung i-feed natin sa artificial intelligence technology para magamit hindi lang ng DOST pati rin ng LGU. So ito po ay ilan sa mga kasalukuyang ginagawa ng DOST, pero marami pa kaming plano for commercialization na sinusuportahan natin ng MSME and mga industriya.
4: Secretary, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan, lalo na sa mga kabataan na gustong maging bahagi ng susunod na henerasyon ng mga scientists, innovators at technology leaders po ng ating bansa.
2: Sa atin po mga kabataan at kahit sino man, nagkaroon po tayo ng mga pagbabago sa operation sa kasalukuyang administrasyon upang mapaigting pa natin yung application ng science, technology and innovation sa ating kabuhayan, sa pagligtas ng ating buhay, sa mga kabuhayan natin. At kailangan po natin ng mas maraming scientist and engineer. Sa kasalukuyan, 50,000 po ang ating minimaintain na scholars for undergraduate na pumupunta sa larangan ng siyensya at engineering, kasama na rin around 5,000 na masters and PhD. Mag-avail po kayo niyan. Bakit po? Dito po natin makikita that with science, technology, innovation, yung ating economic development, yung hangarin natin na mas maging maginhawa ang ating buhay ay makakamit natin. At ito ay sa pamamagitan ng pagpapalaganap na mga innovation hub sa buong Pilipinas at partnership sa ating mga universities upang hindi na sila kailangang pumunta pa sa malalaking syudad. Pwede na nilang magamit ang siyensya, teknolohiya at inovasyon sa kanilang mga lugar.
4: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Department of Science and Technology Secretary Renato Solidun Jr.
25: Thank you, Secretary. Bayan, maraming pang balita talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.

ang mga nasawi na ating mag-aaral kamakailan ng karahasan ay nag-iwan ng malaking puwang sa kanilang pamilya at mapait na aral din para sa ating lahat at kaanak ng mga nasawin dahil sa nangyaring karahasan sa mga paaralan, tanggapin po ninyo ang aming taimtim na pakikiramay. Kailangang mamulat ang buong lipunan at akuin ang responsibilidad. Pag-ibayuhin natin ang ating paggabay at pag-aruga sa ating mga kabataan. Sa tulong ng unang batch ng 10,000 school counselor associates na ipapasok natin sa mga pampublikong paaralan, ang mga anak natin ay meron ng malalapitan para sa angkop na payo sa anumang mabigat na pinagdadaanan sa kanilang isipan.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. School-based feeding program at iba pang mga hakbang para sa proteksyon ng mga bata ng Council for the Welfare of Children, ating pag-uusapan kasama si CWC Executive Director Undersecretary Angelo Tapales. Yusek Tapales, magandang tanghali po at welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
1: Isang makibatang umaga po o tanghali sa ating lahat. Kuya Josh, Ate Cheryl, thank you for inviting the Council for the Welfare of Children po.
0: Yusek, sa sana po ni Pangulong Marcos Jr., binigyang diin ang pangangailangang gumawa ng mga hakbang para protektahan ang kabataan laban sa mga mapanganib na impluensya at puwersang nagsasamantala po sa kanilang vulnerability. Bilang ahensya na nangangalaga sa kapakanan ng mga bata, ano po ang konkretong hakbang na nakikita ninyong kailangang palakasin para mas maging ligtas ang mga bata sa paaralan, sa tahanan, pati na rin po sa komunidad?
1: Malinaw po ang mensahe ng ating Pangulo, Ate Cheryl Lungsona, ano, yung protection sa mga bata, unang-una, ay responsibilidad yan nating lahat, ng buong komunidad, ano, ng ating buong bansa. Sa Council for the Welfare of Children po, siguro, just to limit the discussion po, no, tatlong bagay ang nakikita namin na kailangan palakasin natin kaagad. Unang-una dyan, yung maagang pagtukoy at pag-uulat ng mga batang nasa panganib. Ano, ito tinatawag nating reporting, identifying vulnerable children, yung mga nasa sablak sa karahasan kunyari, at siyempre yung maagang pagre-report sa pamamagitan ng mas magandang koordinasyon ng ating mga paaralan, barangay, LGU at magulang. At of course, pangalawa dyan yung pagpapalakas ng child protection systems natin. Ano? Maraming usapin na may mga karahasan sa mga komunidad, sa mga paaralan, ano? At we have, we have to strengthen the child protection mechanisms in our communities and our schools. At yan naman ang ginagawa ng ating pamahalaan, ano, maraming kaso ng pang-aabuso, bullying at exploitation na nababalitaan tayo, no. And siguro yung pangatlo diyan, yung napapanahon talaga, medyo nanggigigil din kami dito at talaga nakasubaybay yung digital safety. Marami ang panganib ngayon na nagsisimula talaga online and cyberspace, at layunin natin na gawing ligtas ang bawat tahanan, paaralan, komunidad, para sa bawat bata, not just in the physical village po, ano, pati na rin yung cyberspace at internet po.
2: Okay. Yusek, isa rin po sa mga binigyan pansin ngayon ay ang school-based feeding program. Gaano po kahalaga ang feeding program, hindi lamang sa nutrisyon, kundi pati na rin sa kakayahan ng isang bata na matuto, pumasok, at manatili sa paaralan. May mga inisyatiba po bang nakaabang para palakasin pa ito?
1: Opo. Kuya Josh, napakahalaga dito, no? Well, sa amin talaga, paulit-ulit namin sinasabi, ang batang busog ay mas handang matuto, yan ay regular na papasok, at mataas yung tsansa na mag-retain siya ng kanyang natutunan at manatili sa paaralan. Of course, yung school-based feeding program natin para po doon sa mga nakikinig, yan ay bunsod ng masustansang pagkain para sa Bata Act. Ito yung Republic Act 110037 natin, ano? Yan ay ini-implement ng ating department of education. Napakagandang hakbang nito at sana mas mapalawak pa nga itong school-based feeding program na to, dahil ito ay talagang investment para sa mga bata. No? Makikinabang ang mga bata, mababawasan ang epekto ng gutom, not just to address their health and nutrition concern, ano? Pero nakakahikayat ang pagpasok ng bata sa eskwelahan, pagstay nila sa eskwelahan, tsaka yung pagkakatuto nung talagang tinuturo sa eskwelahan. Ano? So we support this, and of course, sana yan ay mas mapalakas pa po at maituloy-tuloy pa po natin.
0: Yusek, kung target po na mapalawak ang school-based feeding program at mas maraming learning

0: in pa ang nutritional assessment ng DepEd, ng DOH, mga lokal na datos na rin galing sa mga LGUs at school records upang mabilis na matukoy yung mga undernourished man o malnourished na bata. Siyempre, kasabay na rin ito yung regular na monitoring upang makita kung talaga bang gumaganda yung nutritional status nila. Yung attendance nila kunyari, no? Nare-retain ba ang kanilang pagpasok at pagiging parte ng eskwelahan? Ano? Kahit, of course, pinalalawak ng ang programa ngayon ng ating pamahalaan, no? We have to make sure na yung mga bata na may pinakamalaking pangangailangan ay talagang agarang nabibigyan ng support at nako-cover, no? So I think ito po ay talagang binabantayan ng government para po talaga lahat ng bata na yung target dapat natin at nangangailangan ay talagang parte nitong school-based feeding program po natin.
1: Okay. And Yusek, kaugnay po na nabanggit nyo kanina na digital safety. Binanggit din po ng Pangulo ang mga insidente ng karahasan sa paaralan. Ano po ang dapat maging papel ng CWC sa pagtitiyak na hindi lamang physical safety kundi pati mental at emotional wellness or well-being ng mga bata ay napoprotektahan din po sa loob ng mga paaralan?
0: Opo, Kuya Josh, ano, ang CWC po ay patuloy na nakikipagtulungan sa DepEd. In fact, in 2025, during the latter part of 2025, we signed an MOU with DepEd connecting our Makabata Helpline 1383, ito pong nasa likod ko ngayon, with the DepEd hotline, ano, because we have to make sure na ligtas hindi lang yung mga bahay natin, ano, but also the schools, and hindi lang ligtas sa physical violence, pati yung mga mental, emotional health ng children, ayan ay dapat ligtas. Maraming threats, ano, we know what happened in some areas in the Philippines na may violence na bata mismo ang involved at mga bata rin na nasaktan, ano, and that's why we are sounding the alarm again, and of course gusto nating hikayatin, ano, hindi lang sexual at violent content sa nakikita ngayon sa cyberspace, may mga NVE na natin tinatawag na ngayon, ano, yung nihilistic violent extremism na contents na nagtuturo sa mga bata natin na gumawa ng karahasan kahit walang kadahilanan o walang prompting or walang pagpapahalaga sa buhay, ano. So lahat tayo ay nakabantay diyan ngayon, of course, with the local enforcement agencies natin, PNP, the DOJ is also doing its part at talagang binabantayan po natin ngayon.
2: Sa usapin ng child protection, USEC, paano po dapat palakasin ang koordinasyon ng CWC, DepEd, LGUs, mga paaralan?
3: Oras, alas 12:41 ng tanghali, dakuan po natin ang Palace Press Briefing.
4: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang, straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang, straight from Malacañang.
5: Pagkinapin si Palas Press Officer Undersecretary Greg Castro.
6: Tumungo sa Pangasinan kaninang umaga si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang suriin ang ginawang pagsasaayos ng Suwal Fishport Complex. Malinaw ang utos ng Pangulo sa Department of Agriculture. Gawing mas moderno ang ating mga fishport sa buong Pilipinas para makasabay sa pangailangan ng mga mangisda at mamimili. Isinagawa ang mga improvements sa nasabing fishport upang palakasin ang kapasidad nito, pabilisin ang pagdala ng produkto sa mga pamilihan at panatilihin ang kalidad at abot-kayang presyo ng pagkain. Ang Suwal Fishport Complex ang natatanging regional fishport sa Northern Luzon, ngunit dahil sa katagalan ay nasira na ang mga gamit at pasilidad nito. Ito naman lang siyang tinutukan ng pamahalaan. Kung noon ay luma at hindi makasabay sa lumalaking demand ng daungan, ngayon ay di hamak na kaya na nitong tumanggap at magproseso ng mas maraming fish products. Sa tulong ng modernization project, na isagawa ang rehabilitation at pagpatatayo ng mas maayos at malinis na market halls, cold storage facility, multipurpose pier, sorting area at access roads para siguruhing mabilis ang operasyon. Ang bawat pasilidad na inaayos at ginawa sa ilalim ng proyekto ay may hatid na tulong sa ating mga mangisda. Mapapababa nito ang post-harvest losses at mas lalawak ang access ng ating fisherfolk at trader sa mga pamilihan. Lilikha rin ito ng mas maraming trabaho at kabuhayan para sa ating mga kababayan

masisiguro natin na walang patid ang pagdating ng supply ng merkado or rather sa merkado. Tiyak na laging may sariwang isda sa ating mga hapag kainan. Nitong buwan lang ay matatanda ang binisita ni Pangulong Marcos Jr. ang ongoing rehabilitation ng Navotas Fishport Complex. Ang dating binabaha at napapabaya ang daungan ay lubos nang napapakinabangan ng ating fisherfolk at traders dahil sa Fishport Modernization and Rehabilitation Initiative ng pamahalaan.

sa hangarin na mas lalo pang mapagaan ang pamumuhay ng mamamayan, nagpaabot ng iba't ibang tulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw sa Tarlac. Pagkadating ng Pangulo sa Barangay Baras-Baras, personal niyang nasaksihan ang orientation para sa Presidential Scholars na beneficiaries ng Social Civic Projects Fund o SCPF. Nasaksihan din ng Pangulo ang pamamahagi ng bigas para sa mga beneficiaries sa ilalim ng Local Government Support Fund o LGSF. Sa tala ng pamahalaan, aabot sa 3,077 beneficiaries ang inisyal na makakatanggap ng tig-10 kilong bigas kasama ang mga senior citizens at iba pang lubos na nangangailangan. Base sa pinakahuling tala kahapon, umabot na sa 1,276 local government units ang nakatanggap ng financial assistance para sa Bagong Pilipinas Rice Program ng pamahalaan. Nagamit din ang pondo para sa pagbili ng mga sasakyan para sa disaster response at rescue activities, pagtayo ng multipurpose building sa Barangay San Isidro, Lapas at Capas, Tarlac, pagtayo ng mga farm-to-market roads sa Gerona, Tarlac. Pinondohan din ng LGSF ang kasalukuyang pag-digitalize ng sistema para sa bayaran, paniningil at paglabas ng pondo at pagtatayo ng mga multipurpose building para sa Tarlac Provincial Hospital at IT Park 3 Dormitory sa San Vicente. Bukod dito, namahagi rin ng Pangulo ng SCPF Financial Assistance sa or nagkakahalaga ng 102.2 million pesos para sa 511 barangays sa Tarlac. Umabot na sa 37,048 barangays ang napagkalooban ng SCPF sa buong bansa. Sa kabuuan, nakapagbigay ng pamahalaan or rather na ang pamahalaan ng nasa 7.41 billion pesos. Nagpaabot ng pag-asa si Pangulong Marcos Jr. sa mga residente ng Tarlac na ang kanyang administrasyon ay nakikinig, kumikilos at patuloy na nagsusumikap para sa ikauunlad ng mga Tarlakenyo at sa bawat pamilyang Pilipino.

0: At maaari po akong tumanggap na inyong mga katanungan.
1: Unang tanong po mula kay Ivy Reyes Millonario.
2: Yusak, good afternoon. VP Sara in The Hague said President Marcos is, quote, supporting the ICC and the ICC is supporting Marcos. She also called the president a traitor alongside former Senator Trillanes for sending FPRRD there. Ano po ang reaksyon ng Malacanang rito?
0: Ang lahat po halos ng sinasabi ng Vice Presidente sa ngayon ay walang basihan, walang saysay, useless, at nonsense. Maaaring ito ay kanya nasasabi out of frustration dahil ang kanyang ama ngayon ay nililitis sa ICC. Tandaan din po natin, uulit-ulitin natin, ang kaso na naisampa kay dating Pangulong Duterte ay noong taong pang 2017. Habang ang Pangulo, si Pangulo Marcos Jr. noon, ay isang ordinaryo at pribadong mamamayan lang. Hindi ito kasalanan ni Pangulo Marcos Jr. Tumutupad lang ang Pangulo sa batas. Kung meron dapat sisihin, walang iba, kundi ang kanyang sariling ama. Dahil sa mga pag-amin nito na siya mismo ay pumatay at nagpapatay. Kasama ang ibang mga co-perpetrators. Malamang ay ikinalulungkot lamang niya dahil ang ICC ay isang impartial court. Hindi maaaring gamitan ng impluensya at hindi kayang takutin, nasaktan o anumang pwedeng gawing karahasan. So, muli, ang mga sinabi po ni Vice Presidente ay pawang walang katotohanan, useless, baseless, nonsense.
2: Yusak, nagbago na po ba yung pagtingin ng Pangulo na hindi tayo babalik sa ICC?
0: Sa ngayon ay wala pa rin pong anumang update. Katulad pa rin po ng aking sinabi, sa ngayon ay wala pa po na pag-uusapan kung kinakailangan ng mag-rejoin sa ICC.
1: Follow-up po, Ivan Mayrina, GMA News.
3: Yusek, maidagdag ko na rin. In describing gun violence, VP Sara in that same speech said that she can hire a gunman for 5,000 pesos in the Philippines to kill her husband's mistress, citing a hypothetical example. Your reaction to this, and how would the palace characterize gun violence in the Philippines?
0: Ang Pangulo po at ang administrasyon na ito ay kumakalaban po sa mga criminal acts, sa mga ginagawang krimen. Kung siya naman po pala ay mayroon ng kinalaman patungkol dito, hindi po ba dapat siya ay tumulong para ito ay mabawasan? Or at least maibigay niya ang datos patungkol dito. Matagal na siyang opisyal, matagal din namuno ang kanyang ama bilang presidente. Bakit kaya hindi ito nasawata kung totoo ang kanyang binabanggit patungkol dito? Dapat siya na ang nauna na ito ay pigilan at hindi i-promote ang pagkausap sa isang assassin para pumatay sa taong kanyang kinaiinisan o sa taong siya ay galit.
1: Next question po, Anso Birano, Bombo Radio.
4: Yusek, good afternoon po. Ma'am, sa 10th day ng impeachment trial kahapon, may reaction po ba ang Malacanang kung meron lang po? Regarding po sa testimony ng dalawang dating land bank branch manager kaugnay ng withdrawal ng confidential funds ng OBP at DepEd under po ni BP Sara noon. Naniniwala po ba ang palasyo na ang naging testimony ng mga bank managers ay nagpapakita ng kahalagahan ng accountability sa paggamit ng confidential funds?
0: Mahalaga po kasi na magkaroon po talaga ng transparency and accountability. Ang napatunayan lamang po kahapon ay talagang nagkaroon ng withdrawal ng funds or pera mula sa mga nasabing bangko. At yun ay hindi naman pinasinungalingan. Kung ang nakita nila ng mga bank representatives ay unusual ito, ang dapat sigurong gawin ng mga opisyal ng bangko unusual ito. So, ito ba ay masasabing dapat na i-report sa AMLAC? Official man, public official, government, private, kung nakita nilang unusual, hindi po ba dapat ito ay na-i-report sa AMLAC? Siguro, yun lang po yung naging kakulangan dahil sa ngayon, ang batas natin ay sapat at kinakailangan lamang pong sundin. Nagiging problema lamang po dito na kahit nilang tayong batas, pero pilit na nilalabag para sa sariling interes. So, ang kailangan lang po ay mga tao na magpapa-implement ito at susunod sa batas.
4: Ma'am, follow up. May nakikita po bang pangangailangan ang Malacañang na repasuhin ang mga patakaran sa pag-withdraw at pag-monitor ng confidential funds ng mga ahensya ng gobyerno kasunod po ng naging testimonya ng dalawang bank managers?
0: Katulad na aking sinabi, kompleto sa ngayon ang ating batas. Kung malinis lang ang tao, kung walang balak na gumawa ng anumang anomalya o pagnanakaw ng pondo, ang batas ay dapat na sinusunod. Kung kinakailangan mag-withdraw ng ganong kalaking halaga, let's say 125 million pesos in just one day, hindi po yun masama kung gagamitin sa tama. So kahit sabihin natin na may batas pa kung papaano ito i-withdraw, magkano lang ang limit na halaga na dapat na i-withdraw, hindi pa rin ito masasagot, hindi pa rin ito ang solusyon kung hindi magbabago ang tao na maaaring nagnanakaw ng pondo. Ang dapat nating ripasuhin ay yung mga tao na merong intensyon na gumawa ng mali sa pondo ng bayan. Yun ang dapat natin na pahintuin.
1: Next question po, Samuel Medinilla, Business Mirror.
5: Good afternoon, ma'am. Kahapon po, sabi po ng Department of Finance, kailangan daw po ng government mag-implement ng new excise or and health taxes para ma-offset yung 66 billion foregone revenue sa proposed tax relief package na na-announce po ni President Marcos nung sa recent SONA po niya. I-ask ko lang po, which tax bills ang isa-certify po kaya ni President as urgent para po ma-afford ng government yung new tax relief package at saka magkano po kaya yung expected revenue na ma-generate nung bawat new tax bill na ipopropose po ng DOF?
0: Opo, sa ngayon ay pinag-aaralan na po ng DOF yung mga tax measures at ang posible na maaaring magkaroon ng pagbabago o reforma ay yung excise and health tax cases, no? About na maaaring mag-offset sa maaaring mawala na revenue ng gobyerno na nagkakahalaga nga ng 66 billion pesos. Malaking halaga po ito na supposed to be ay talagang pwedeng ipangtulong sa ating mga programa at proyekto. At ina-assure po ng gobyerno at ng pamahalaan na lahat po ng measures ay dadaan sa pag-aaral para hindi po naman masyado maapektuhan din yung ibang mga investors natin at mas maganda ang maging maidulot nito sa ating mga kababayan.
5: I-verify ko lang po kung yung dun po ba sa na-propose na tax measures ng DOF, kasama po dun yung vaping products, sugary drinks, at saka po yung single-use plastic.
0: Kinukonsidera po siya. So, we wish lang na lahat ng pwedeng ma-increase ng mga tax sa ibang mga items ay ma-offset nga po yung maaari maging losses sa revenue.
5: Wala pa pong estimate yung government kung magkano po yung ma-generate dun sa mga proposed tax measures niya.
0: Sa ngayon wala pa, inaaral pa Sam.
5: Tapos i-ask ko na lang rin po kung kinukonsider po ba ng Malacañang ang other measures to finance yung tax relief package bukod po dun sa tax bills like more cost cutting or other revenue streams?
0: Sa ngayon, tinitignan yung pinakadetalye at lahat ng proposals kasi pag-aaralan dahil ito nga ay nabanggit ng Pangulo na nais niya talaga na matulungan, especially yung mga middle income. Lahat pong ito ay gagawin para po maipasang, mabilis itong mga tax loss na ito na nais ng Pangulo.
5: Last na lang po. Nung in-announce po ni Pangulo sa SONA niya yung proposal doon sa tax reform package, bali hindi pa po doon kasama yung mga proposed na additional taxes. Kinukonsider po ba ng government na i-consolidate na lang lahat ng mga tax-related na legislation sa isang bill? Or hiwalay-hiwalay pa rin po siya?
0: Sa ngayon, Sam, wala pa tayong detalye. At malamang ay kapag nagkaroon na ng sapat na pag-aaral dyan, ay ibibigay din po ito at ididetalye na ni Secretary Frederick Go.
5: Thank you po, ma'am.
1: Next question po, Rafi Ayeng, Daily Tribune.
6: Magandang hapon, ma'am. Ma'am, sa issue po ng systems loss removal, sabi po ni Meralco Chairman Manuel Pangilinan, and I quote, "It's a big bill for the industry because it cuts across generation, transmission, and distribution. The bill is too big for the industry to absorb all of it. So there's got to be that discussion. It's going to impact the entire power industry in this country."
0: Maganda po na senyales yan, although marami po talagang pagdaraanan na pag-aaral at maaari marami maapektuhan, but at least nakikita po natin na open sila for discussion. At ngayon ay kinuha ko rin po, dahil nga po nabalitaan natin yan, kinuha ko na rin po mismo ang mensahe ni Secretary Sharon Garin. Ang sabi po ni Secretary Sharon Garin ng DOE, "We are currently studying the regulations of ERC, legislations and other policies and doing consultations with stakeholders. The objective is to lower electricity rates, and I ask for patience and cooperation of all stakeholders while we craft the policies." So, lahat po ito ay inaaral at bubuuin po ng hindi naman po masyadong burdensome din sa iba natin mga kababayan at sa mga investors and utility companies.
1: Follow-up question po, Ivy Reyes, Billionario.
2: USAC, open po ba ang Malacanang to discuss conditions from rural electric cooperatives? Kasi po, ang sabi nila, hindi naman nila kasalanan na may system loss. Mm-mm. At hindi rin daw po dapat sila o yung National Power Corporation ang mag-shoulder nito. Kaya they're asking for condition na dapat may tax exemption mechanism.
0: Kaya nga po, lahat po ng stakeholders na meron mga ganyang concern, mas maganda po talaga na madinig kayong lahat kasi para kung ano man yung maaaring maging issue ay marisolba para hindi po lahat ay magkaroon ng pasanin. At ito naman po ay para din sa ating mga kababayan. So, tutulong tayo sa ating mga kababayan, pero syempre po yung mga involved sa ganitong industry ay hindi naman din po dapat na makarga ng sobra ang maaaring maging issue patungkol dito. So lahat po yan ay dapat na bigyan ng solusyon.
1: Next question po, Katrina Domingo, ABS-CBN.
7: Good afternoon, Undersecretary. Two-prong questions on the PAC Silica. First, ano po yung reaksyon ng Malacanang na ang second-in-command is not yet aware of this big-ticket project of the government? And second, ano po yung response ng palasyo at ng administrasyon doon sa mga stakeholder calls para ipasara or wag ituloy yung PAC Silica project?
0: Sa unang tanong, again, pakiulat-una muna tayo.
7: Ano po yung reaksyon ng palasyo tungkol doon sa fact na ang second-in-command is not that aware of the government's big-ticket project?
0: I have no comment.
7: Why so?
0: Nakita naman natin sa video. So, ano pa ba ang kailangan i-explain? So, hayaan na lang po natin.
7: On the second point po, ano po yung tugon ng palasyo dun sa calls to stop the PAC Silica project over issues po ng electricity use, water use, as well as yung hindi daw po na-coordinate dun sa mga local stakeholders doon sa site?
0: Actually, kaya nga po, ito ay inihahayag ng ating pamahalaan patungkol sa PAC Silica dahil kung sino man po yung ibang mayroong issue patungkol sa di umano magiging problema sa supply ng tubig, sa supply ng kuryente, lahat pong ito ay isinasaalang-alang ng pamahalaan.
7: So hindi pa siya done deal because as far as we are concerned, this will be part of the Luzon Economic Corridor that has already been agreed upon even during the Biden administration when President Marcos flew to Washington, D.C. So ibig sabihin po, hindi pa final yung Pax Silica Project. May chance pa po na hindi ito ituloy ng Marcos administration? Ganun po ba?
0: May chance po na mabago ang ibang mga provisions. Kung ano po yung maaari pang mas maging magandang idulot sa ating mga kababayan, sa bansang Pilipinas, and of course, sa mga partners, yun naman po ay isa sa alang-alang.
7: Ma'am, last from my end on Pax Silica, this kind of message, hindi po ba magsisend siya ng worry towards investors that the president has been trying to court towards the country because it creates uncertainty na meron ng ganitong project but apparently hindi pa po cast in stone yung ibang provisions?
0: Hindi naman po dahil ngayon po ay talagang inaayos natin. Again, sa mga may mga issues patungkol po dito, mas maganda po makipag-usap po tayo sa mga concerned agencies patungkol po sa Pax Silica para kung ano man ang inyong mga naiisip na magiging problema, ito po ay mabigyan ng solusyon.
1: Next question po, Allen Limos, The Manila Times.
8: Good afternoon, Yusek. Would like to jump on the Pax Silica issue ulit po. There were reports po that Capas Mayor Boots Rodriguez says na, and I quote, although the area is under the administration of BCDA, it's still in Capas and kami yung closest community na maapektuhan. The plan is hindi pa po siya napapresenta sa amin. He also questioned how the government will cushion the environmental impact sa community and also may reports din po na despite earlier claims of the BCDA, meron nga pong maapektuhan na IP community there, which is the first IP community recorded in the town po. And reaction po?
0: Actually, because of this issue, minabuti po namin na makausap mismo si BCDA President and CEO Joshua Bingkang. At hindi po dapat na hindi makausap ang lahat na maaaring involved. So ito po ang tugon. Ibibigay ko po sa inyo para na rin po sa lahat ng maaari pang magtanong kung bakit hindi sila na consult or may issue sa ganito, may issue sa ganyan. So ito po ang kanyang mensahe. And I quote, "The Basis Conversion and Development Authority has conducted initial meetings with LGUs and government agencies on New Clark City's development plans, including the proposed Pax Silica initiative. These consultations are ongoing and we will continue to work closely with these stakeholders as the project progresses. At present, BCDA is undertaking ground assessment activities in the area. These activities are being carried out to ensure that planning and decision-making are based on accurate assessment on the ground and are conducted in a responsible and orderly manner." End of quote. So, kung meron pong pahatid na mensahe, si Capas Mayor, pinaabot na rin po namin kay CEO Joshua Bingkang para po maaga niya at mabilis niya makausap po si Capas Mayor.
1: Last question po, Dexter Cabalza, Inquirer.net.
9: Good afternoon po, Yusek. Mag-ask lang po ng confirmation if President Marcos has already given authorization to BLR Commissioner Mendoza to submit tax records of PP Sara Duterte and Man Scarpio to the Senate Impeachment Court.
0: So, tinatanong niya ay kung nag-approve na or nagbigay na ng clearance ang Pangulo sa BIR upang mabuksan ang tax records ni VP Sara at saka ni Attorney Man Scarpio. Yes.
9: Follow up. Sige. Ano po yung reason po ni President Marcos and how did he arrive in this decision po? Kasi during the past meetings po parang sinasabi ninyo na he does not want to get involved with the impeachment trial considering na he is also an impeachable officer.
0: Yes, but yung huli po nating sinabi, kung ano ang sinasabi ng batas, kung ano ang proseso, susunod po ang Pangulo. So kung yan ang sinasabi po at kinakailangan na magbigay siya ng kanyang approval sa BIR para mabuksan ang tax records nila VP Sara at ni Attorney Man Scarpio at ito naman ay para sa katotohanan. hindi niya po ipagkakait ang katotohanan sa ating mga kababayan.
1: Follow-up question po. Ace Romero. O Kat Philip. Ace Romero, Philippine Star.
10: So, Yusek, paano naman yung sinabi nyo dati na, di ba may magiging president ito, so yung mga succeeding na mga administrations, pag yung presidente naman ang na-impeach, they might block the opening of records kung records siling involved. So, what do you say to that naman?
0: Yes, it can be. But hinihingi po ito ngayon na pagkakataon. At yun po ang sinasabi ng mga nasa Senado. Yan po ang hiniling. Kahit na po si Senator Lacson, yan din po ang atin na dinig. Hindi po magiging hadlang si Pangulo Marcos Jr. sa paglabas ng katotohanan.
10: For sure, there will be claims again that this is politically motivated. Magkakaroon ng mga ganong opinion, for sure, yung mga kritiko ng Pangulo about it. Ano magiging reaksyon ng Malacanang kung magkakaroon ng ganong mga pananaw?
0: Sa lahat naman ng pagkakataon, kapag ang Pangulo ay gumagawa ng naaayon sa batas, pero merong tinatamaan, laging sasabihin nila, politically motivated. So, saan pupunta? Saan gagawi ang Pangulo? Kahit ano pang sabihin ng iba, basta ang alam ng Pangulo, siya ay tumutupad sa proseso, siya ay tumutupad sa batas, kahit siya pa ay paringgan o bigyan ng negatibong impresyon, hindi matitinag ang Pangulo. Basta siya ay sa batas at sa proseso.
10: Salamat po.
1: Yan ang po mga tanong, Yusek. Back to you.
0: Maraming salamat. Matapos ang lampas taong baha na sumalanta sa mga residente ng Barangay Bangkal sa Davao City, agad na ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa DPWH na gawa ng solusyon ang pagtaas ng tubig upang hindi na ito maulit. Kaya naman, double time ang naging aksyon ng ahensya sa pamumuno ni Secretary Vince Dizon. Matapos na personal na bisitahin ang mga apektadong residente, ay agad na inutos ng kalihim ang emergency dredging sa ilog. Ito'y upang palakihin ang kapasidad ng Talomo River na sumalo ng tubig mula sa mga mas mataas na karatig lugar. Agad din ipinagpapatuloy ng ahensya ang konstruksyon na hindi natapos na dike at itataas ang level nito para tiyakin na hindi na mauulit ang nangyari. Hindi naman napigilan ng kalihim na magpahayag ng galit at pagkadismaya matapos makita ang totoong sitwasyon dito sa Davao City. Taong 2019, noong sinimulan ang konstruksyon ng dike na dapat sana ay makakatulong na protektahan ang mga residente mula sa pag-apaw ng ilog. Subalit dahil iniwan itong nakatiwangwang at hindi tapos, ay nagdusa ang mga residente dahil sa isang pangyayari na sana ay naiwasan. Makakaasa ang mga residente ng Barangay Bangkal na tututukan ng pamahalaan ang pagsasaayos sa mga proyekto na tulad nito na pinabayaan noon.

0: Kaya sa mga Davaoenos, asahan niyo po, hindi po kayo pababayaan ng ating Pangulo at ng administrasyon. At bago po tayo magtapos, isang anunsyo. Dahil sa naisin ng Pangulo, ito ay nabanggit sa SONA 2026. May panibagong executive order na inilabas ang Pangulo para sa na mas mapalakas ang industriya ng electric vehicles or EV sa Pilipinas. Sa ilalim ng Executive Order 121, magkakaroon na ng Electric Vehicle Incentive Strategy Program o EVs. Sa pamamagitan nito, hihikayatin natin ang mga malalaking kumpanya na magtayo at mag-manufacture ng electric vehicles at kanilang mga piyesa dito mismo sa Pilipinas. Kapag dito sila nag-invest at gumawa ng mga sasakyan, mas maraming trabaho para sa mga Pilipino, mula sa engineers, technicians, factory workers, logistics, hanggang sa local suppliers. May incentives na tax payment certificate na ibibigay ang gobyerno para sa mga kumpanya para sila ay mahikayat na mag-invest dito sa bansa. May mahigpit ding monitoring at may mga kondisyon. Sa kabuuan, ang layunin ng EO ay lumikha ng mas maraming trabaho, makahikayat ng bagong investments, mapalakas ang local na manufacturing, mabawasan ang pagdepende natin sa imported na langis at iposisyon ang Pilipinas bilang mahalagang parte ng global EV supply chain. At bago po muli tayo magtapos, meron tayong babala. Ayan. Mag-ingat sa scam at disinformation tungkol sa LGSF at SCPF ng Office of the President. Hinding-hindi maniningil ng kabayaran o anumang fees ang gobyerno sa mga LGU beneficiaries upang makuha ang kanilang budget. Kaya kapag ka po sa inyo ay may pumunta, humingi na inyong mga impormasyon, tingnan nyo lamang po at suriin kung ang mga taong pumupunta sa inyo ay nararapat na kausapin. Dahil baka hingin lamang ang impormasyon mula sa inyo at ang mga benepisyong ilalaan sa inyo ay mapunta sa iba. Kapag kami ganyan po ng mga problema, isang guni lamang po ninyo, ipagbigay alam po ninyo mismo sa atin, sa aming opisina, para po ito ay makontrol at mahinto ang ganitong mga klaseng pang-aabuso sa ating mga kababayan. At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay may takot sa Diyos, mahinahon at mapagkumbaba. Hindi hambog na ipagmamalaki pa ang kakayahang manakit kapag nagagalit. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Yes, Ma'am Abby. Unahin muna natin yung naging announcement ni Paris Post Officer Under Secretary Claire Castro. At ito may kinalaman dun sa tanong na nagbigay na ba ng authorization si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para isumite na yung BIR records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Mar Scarpio para sa Senate Impeachment Trial Court. Kinumpirma ito ni Paris Post Officer Yusek Claire Castro. Sinabi nitong nagbigay na nga ng authorization para maisumite yung tax record ng Vice President at ni Attorney Carpio sa Senate Impeachment Trial. Ang pagkakasabi ni Jose Castro, hinihinaan niya ito ng panahon at ito yung sakitan na rin ng paghanap ng katotohanan. So yan ang isa sa mga pinakatampok na anunsyo dito sa press conference na ginawa sa Palasyo ng Malacanang. At isa pa, yung executive order na mas palalakasin ang industriya ng e-vehicle at ito'y may kinalaman na din sa paghikayat na mag-invest yung mga malalaking kumpanya sa pagmamanufacture ng e-vehicles sapagkat ito ay magbibigay ng maraming trabaho para sa mga Pilipino, mapapalakas yung local manufacturing at mababawasan yung dependence natin sa gasolina. Sa ilan pang mga mahalagang issue na nakalating dito sa pumalian, yung issue ng system loss, sabi ni Pangilinan, it's a big bill for the industry because it cuts across generation, transmission, and distribution. Pero ang tugon ng last na kanyang, magandang senyales yan sapagkat ito ay hindi yan na bukas sila sa anumang diskusyon at ibinahagin naman ni Jose Castro yung pahayag naman ni Energy Secretary Sharon Green na lahat ng aspeto ay pag-aaralan, bubuuin at ito ay gagawin kasama yung iba't-ibang mga stakeholders. Nabanggit din na nakita naman din yung tungkol doon sa Silva at particular doon sa naging tugon dito ni Vice President Pedro Duterte. Ang tugon na lang dito ng Palacio ng Malacanang no comment. At nakita naman sa video ata yung ano bang kailangan na hindi na sinigot yun ng Palasyo ng Malacanang. Nabanggit din yung ilang mga alalahanin tungkol dun sa Pacta Silica, hindi raw na-coordinate sa mga stakeholders. Pero ang sabi ng Palasyo ng Malacanang dito, may chance na mabago naman yung ibang provinsyo at hindi naman dapat mag-ilala ang mga investors sapagkat ito'y pag-uusapan din at quoting BCDA President Joshua Binkang, ang sabi ni Jose Castro ay nakakaroon na ng mga initial meetings sa mga LDUs at ongoing yung consultation sa mga stakeholders. At may gagawin din ground assessment sa kasalukuyan. So yan ang ilang bahagi na napag-usapan dito sa Pulong Balita, dito sa Palasyo ng Malacanang sa panguna ni Special Officer Undersecretary Clay Castro. Wala pa rin dito sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar ng Pilipinas sa Nagpublico.
2: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng Palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Straight from Malacanang. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Talakayang hitik sa kaalaman sa housing at urban development sector sa bansa. Mga impormasyon at serbisyo ukol sa mga proyekto at programa ng DISU. Makinig at makilahok sa usapang siksik sa impormasyong napapanahon at kapaki-pakinabang sa lahat. Ito ang DISU, Kapihan sa Radyo.
6: Magandang hapon po sa ating lahat. Welcome po sa isa na namang makabuluhang episode ng DSUD Kapihan sa Radyo. Hatid sa inyo ng Department of Human Settlements and Urban Development at ng Radyo Pilipinas. Ako po si Abigail Javier.
7: At ako naman po si Christina Plan. Magandang hapon po sa mga nakikinig po sa atin ngayon sa talapitang 738 at sa mga nanonood po sa ating Facebook page at DSUD.gov.ph. Ang DSUD Kapihan sa Radyo po ay mapapakinggan at mapapanood niyo po pansamantala mula alauna hanggang alas dos ng hapon. At huwag niyo po rin kalimutang mag-follow sa aming YouTube, TikTok at X at DSUD.gov.ph. Maaari rin po kayo magpadala ng mga mensahe sa aming Facebook page o mag-comment sa aming live. Kaugnay nito, pinapaalalahanan din po namin kayo na alinsunod sa Memorandum Circular No. 114 mula sa Office of the President, ang aming central at regional offices po ay bukas ngayong Linggo mula Lunes hanggang Huwebes ng alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon. Habang sa Biyernes naman po ay naroon ang aming skeleton workforce mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon.
6: Ngayong araw nga po ay pag-uusapan natin ang mga updates mula sa DSUD. Pero bago po ang lahat, Muli, pinapaalalahanan po namin ang lahat ng mga Homeowners Association na alinsunod sa Republic Act No. 9904 at sa 2024 Revised Implementing Rules and Regulations o IRR nito, ang lahat po ng Homeowners Associations o HOAs na dating nakarehistro sa Securities and Exchange Commission or SEC o sa Home Insurance Guarantee Corporation or HIGC ay kinakailangang magre-register sa Department of Human Settlements and Urban Development noong June 18, 2025. So last year pa po ito, no? Ang mga HOA po na hindi nakapag-re-register ay tinuturing na automatically suspended mula noong June 18, 2025 ayon sa Section 32 ng 2024 IRR ng RA 9904.
7: Sa una po naming update ng nakaraang mga buwan, ang suspension po ay maaaring pang makaalis po sa inyong HOA at makapag-re-register hanggang sa June 18, 2026 o isang taon mula sa nasabi pong deadline.
6: Ngayon po ay muli naming ibinabalita, no, na extended po ang deadline hanggang December 18, 2026. So ang extension po na to ay upang magbigay daan sa ating mga kababayang nangangailangan pa ng karampatang oras upang makapag-comply. Kung sakaling hindi pa rin po kayo makasunod hanggang sa petsa na ito, ang rehistro po ng inyong mga HOA ay magiging automatically revoked. So ano nga ba tin yung mangyayari sa mga suspended na HOA?
7: So ang mangyayari po sa mga suspended po na HOA ay hindi maaaring ipatupad po yung mga karapatan at kapangyarihan sa ilalim ng RA 9904 at ng 2024 revised RRR nito. At hindi rin po sila makakapag-avail ng mga serbisyo ng DSUD at hindi rin po sila maaaring makapagsampa ng kaso sa Human Settlements Adjudication Commission. Subalit po maaaring maharap sa reklamo sa HSA kung ito ay may mga naging paglabag po sa mga kautusan at regulasyon po ng DSUD.
6: Kaya naman pinapayuhan po natin, no, ang mga board of directors ng mga apektadong HOA na kumilos agad at iproseso ang re-registration bago ang December 18, 2026 na deadline upang maiwasan po ang tuluyang pagkansela ng inyong rehistro. Kasabay ng deadline ng re-registration ay ang deadline din ng updated bylaws ng inyong mga HOA. Makikita rin po sa ating mga screen ang mga hakbang para sa re-registration. Ito rin po ay nakapost sa Facebook page ng DSUD at DSUD Gov Official.
7: At itong nakaraang Lunes nga po, ginana po ang ikapitong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ihatid niya po dito ang magagandang balita at serbisyong ipaabot ng pamahalaan sa ating mga kababayan, pati na rin ang mga plano para sa ating bansa. Balikan po natin ang ilan sa kanyang mga pahayag, panoorin po natin ito.
8: Tulad ng mga abot-kayang pabahay sa ilalim ng ating 4PH program, nariyan ang DSUD at mga ahensyang kasapi sa sistema ng pabahay upang matupad ang pinapangarap ng natahanan ng Pilipino, katuwang ang pribadong sektor at lokal na pamahalaan. Puspusan natin pinupuno ang kakulangan sa pabahay sa buong bansa. Ito ay ginagawa natin sa pamamagitan ng mga bagong komunidad, mga acquired asset ng Pag-ibig Fund, Community Mortgage Program, Resettlement, at pati na mga paupahan. Sa ating programang pabahay, higit 500,000 bahay ang ating naitayo na at napondohan. Kasama ang higit 100,000 bahay na naidagdag natin sa loob lamang ng isang taon sa ilalim ng pinalawig natin na 4PH program. Susi sa lahat ng ito ang magandang sistema ng pautang upang gawing mas abot kaya ang mga pabahay para sa mga Pilipino.
6: Ayan po, no. So sa ginanap na sona nga po ng Pangulo nitong Lunes, ibinalita po ni Pangulong Marcos Jr. na mahigit kalahating milyong housing units na ang naproduce o napondohan ng pamahalaan. Sa pinakahuling datos po, umabot sa 575,693 housing units na ang produced or financed mula Hulyo 2022 hanggang ngayong June 2026. So mahigit kalahati na ito o nasa 51% ng target na 1.13 million housing units by 2028. Sa bilang na ito po, 81,295 ang mula sa direct housing, 368,731 sa indirect housing, at 125,667 naman sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program.
7: Mahalagang banggitin na ang nadireksyon po ng pamahalaan sa pabahay ay hindi lamang paramihin ang mga bahay na naitatayo. Layunin din po ng ating pamahalaan ng palawakin po ang mga paraan upang mas maraming Pilipino, anuman po ang kanilang pangangailangan at kakayahang pinansyal, ay magkaroon po ng akses sa disente, ligtas at abot-kayang tahanan po.
6: Kaya nga noong Hulyo 2025, sa pamumuno ng ating Secretary, Secretary Jose Ramon Aliling, ay ipinatupad ang mga reforma sa ilalim ng Expanded 4PH program. So mula sa dating pangunahing nakatuon lamang sa vertical housing o condominium type housing, nagdagdag tayo ng iba't ibang modalities katulad ng horizontal housing o subdivision type housing, rental housing, modular shelter units. Pinalawak din natin yung saklaw ng mga maaaring makinabang sa programa upang mabigyan ang ating mga kababayan ng mas maraming pagpipilian batay sa kanilang pangangailangan at kakayahang pinansyal.
7: At malaki din po ang naging resulta ng mga reformang ito kung sa dahil po sa unang 35-1 ng original na 4PH program ay 1,024 housing units na po ang na-deliver mula Hulyo 2025 hanggang Hunyo 2026. Umabot na rin po sa 124,643 housing units ang na-deliver sa loob lamang po ng 12 months. Ito ay 122 times na mas marami po kumpara sa na-deliver sa unang bahagi ng programa po.
6: At kasabay ng pagpaparami ng housing options, pinagaan din natin ang financing para sa para kayanin ng ordinaryong pamilyang Pilipino ang pagkakaroon ng sariling bahay. Sa ilalim ng Expanded 4PH program, nagpatupad ang Pag-IBIG Fund ng 3% subsidized housing loan. So halimbawa, para sa isang socialized housing unit na nagkakahalaga ng 950,000 pesos, ang monthly amortization na 5,849.31 pesos sa regular na 6.25% interest rate ay bumaba na sa 4,000 pesos and 4,005.24 pesos sa ilalim ng 3% subsidized rate. So naglunsad din ang Pag-IBIG Fund ng 4.5% promo housing loan para sa unang 11,000 na qualified borrowers, kung saan sa 11,000 na ito tin ay mayroong 1,000 slots na exclusively inilaan para sa ating mga kababayang OFW. So kumpara sa regular rate na 6.25% na interest, maaari pong makatipid ang isang benepisyaryo ng hanggang 2,000 piso bawat buwan o humigit kumulang 71,000 pesos sa unang tatlong taon ng loan.
7: At hindi lang po financing, Ma'am Abby, ang pinagaan po at pinasimple po ng prosesong ito. Dahil po sa pag-access ng Expanded 4PH program, ang original po na 4PH program ay kailangang manominate muna ang LGU. Ng LGU ang mga benepisyaryo sa Expanded 4PH, at maaari din pong direktang mag-apply ang mga kwalipikadong home buyers sa Pag-IBIG Fund at sa mga developer. Pinalawak din po ang maaaring ma-access ng financing ng mga miyembro ng Pag-IBIG Fund, at noong May 2026 po, itinaas po ang maximum housing loan amount kada borrower mula 6 million pesos at 10 million pesos nitong nakaraang buwan po. At may repayment period po na maaaring umabot hanggang 30 years po.
6: At mula nga noong Hulyo 2022 hanggang May 2026, umabot na sa 517.45 billion pesos ang housing loans na nai-release ng Pag-IBIG Fund. Nakatulong ito sa mahigit 370,000 members at sa kanilang mga pamilya sa pagbili, pagpapatayo at pagpapaayos ng kanilang mga tahanan. At bukod din sa pagpapalawak ng akses sa pabahay, patuloy rin ang pagtulong sa mga pamilyang higit na nangangailangan. Sa report nga po ng NHA, mula Hulyo 2022 hanggang May 2026, 42,070 housing units ang nakumpleto para sa resettlement ng informal settler families at mga pamilyang apektado ng kalamidad. Kabilang po dito ang 4,251 housing units para sa mga nakatira sa danger zones, 27,121 para sa mga biktima ng kalamidad, 5,094 para sa mga apektado ng rehabilitasyon ng Manila Bay, at 5,604 para sa mga pamilyang apektado ng infrastructure projects. Kaya kung titignan natin, Tino, yung 575,693 housing units na yon, hindi lamang ito numero o target ng DZUD. So sa likod ng number na to, yung mga pamilyang nagkaroon ng mas malawak na pagkakataon para sa sariling tahanan sa pamamagitan man ng direct housing, ng mas abot kayang financing options, interest subsidies, rental housing, or resettlement assistance.
7: At ito nga po ang layunin ng Expanded 4-PH program, Ma'am Abby. Mas marami pong option, mas abot kayang financing, mas simpleng proseso, at mas malawak na access po sa desente at abot kayang pabahay para po sa mas maraming pamilyang Pilipino. Ang mga detalye pong aming nabanggit ay maaari nyo pong makita sa President's Report to the People na pwede nyo pong i-download gamit ang QR code na nasa screen po. Ayon din po sa Pangulo, Ma'am Abby, patuloy ang pagbibigay ng seguridad para sa mga manggagawang Pilipino sa pamamagitan ng SSS, GSIS at Pag-IBIG Fund. Katuwang po ng aming ahensya sa mga panahon ng pangangailangan ng mga Pilipino. Daan rin ang mga ito sa pagpupundar ng sariling tahanan katulad ng mga abot kayang pabahay sa ilalim po ng Expanded 4-PH program. Kinilala din po ng Pangulo ang DZUD at Key Shelter Agency sa pagtupad ng pinapangarap na tahanan ng ating mga kababayan. At patuloy rin po ang patuloy rin pong pinupuno ang kakulangan sa pabahay sa buong bansa sa pamamagitan ng iba't ibang modalities sa ilalim po ng Expanded 4-PH program. Nariyan po ang Community Mortgage Program, Resettlement at pati na rin po ang mga paupahan.
6: Ayan. Patuloy nga pong nababago ng Expanded 4-PH ang buhay ng ating mga kababayan. Sa bawat tahanan na itatayo at titulo na naibibigay ay ang pangarap na natutupad para sa pamilyang Pilipino. Upang balikan ang ilan sa buhay na binago ng Expanded 4-PH, panoorin po natin ang video na ito.
9: Kasabay ng pagpapaunlad natin sa infrastruktura ay ang pagginhawa ng buhay ng ating mga kababayan. Walang iniiwan, walang kinasantabi at walang pinababayaan. Yan ang prinsipyo ng ating pambansang pabahay para sa Pilipino Housing Program. Pabahay na may dignidad.
10: Pero ngayon, may pagmamalaki ko na po na hindi po kami pwedeng tawagin squatter kasi po may title na po kami papakita sa kanila. Kung hindi dahil po sa gobyerno, hindi po kami makakaraos sa ganito kasi sila po ang unang nagbigay sa amin ng tulong.
11: Kami po ay makakatulog ng mahinding sapagkat wala na po kaming aalalahanin na kami po ay mapapaalis pa sa aming lupang kinatatayuan.
12: Yung masasabi ko na yung quality of life is nag-iba talaga. Mas maayos, mas komportable kasi dito. Napaka-affordable niya.
13: So, masaya na makapasa amin na yung aming inaasam-asam na tinitirahan.
14: Hindi na kami mangangamba na baka maging pakalat-kalat na lang kung saan-saan na lang mapunta yung mga anak namin kasi meron na silang sariling matatawag.
15: Marami ng President Tindumaan. Ngayon lang sa term ni President Bibig na napabilis. Talagang may complaint ko ng ebidensya na naiwawar niya sa amin.
16: Sa bagong Pilipinas, malinaw na walang pamilya ang dapat mapag-iwanan sa ating pag-unlad. Kaya patuloy na magtutulungan ang pamahalaan at pribadong sektor upang pabilisin ang produksyon, ayusin ang proseso at palawakin ang saklaw ng ating mga programa, lalo na ang Expanded 4-PH program. Habang may Pilipinong nangangarap ng sariling tahanan, patuloy nakikilos ang pamahalaan upang suportahan ang pangarap na ito.
17: Nagagawa na namin kung anong gusto namin sa loob ng bahay. Wala na akong isipin nung paano akong hindi pwedeng galawin ito.
18: Dati pangarap lang po namin na magkaroon ng hindi po namin lubos yung isip na maabot namin na magkaroon ng sariling upahan na bahay na magiging amin.
19: Wala na kami intindi na yung bawa, lilipat na naman kami ng ganito, mangungupahan na naman.
20: Talaga kasi may sarili kay. Iba yung alam mo yon na paggawin mo ng bahay ay akin po.
21: Bigyan po kami ng opportunity na magkaroon po ng problema, magkaroon ng sariling bahay sa abot kaya lang naman po.
22: Nabinigyan kami ng temporary shelter kasi
0: Kung wala ito, hindi namin alam kung saan kami ngayon.
1: Ito talaga yung katiyahan na sa amin na talaga at pwede mong ipamana sa mga anak mo.
22: Hindi na ako matatawag na squatter lang.
23: May tahanan na po kayong matatawag ninyong sarili ninyo, pag-aari ninyo. Kaya naman, napakagandang masabi ko, welcome home.

0: Ayan. So sa atin nga pong video, no, ating binalikan din yung mga benepisyaryo na kabilang sa expanded 4PH program. So nakita natin kung paano nga babinago ng programang ito ang kanilang buhay. So merong mga dating squatter na ngayon natatawag na nilang sarili nila yung bahay. At nakikita talaga din natin kapag pumupunta tayo sa mga lugar kung saan natin nakakapanayam ang mga benepisyaryo, no, kung gaano sila kasaya.
1: Opo.
0: Kasi ang laki ng pagbabago sa buhay nila dahil dito sa expanded 4PH program na ating in-implement nga, alinsunod pa rin sa direktiba ng ating Pangulo.
1: Na-emphasize din po ito, Ma'am Abby, sa videos, yung pagkakaroon po nung high moral po nung bawat beneficiaryo. Kasi sa wakas po, parang after so many years po, nagkaroon na po sila ng peace of mind na meron na po

0: Edad, no? Ito naman kasi talaga yung hinahandog ng bawat pabahay sa ilalim ng expanded 4PH program. At na-mention nga natin kanina, no, yung sa SONA na mahigit 500,000 na nga tayo ngayon. So sa iba't ibang modalities ng expanded 4PH po sa suporta ng ating mga key shelter agencies, unti-unti po ay nababago natin ang buhay ng kapwa natin Pilipino. So time check muna po tayo. Ang oras po ngayon ay 1:38 PM. Hindi pa po dito nagtatapos ang ating talakayan, kaya huwag kayong bibitiw, magbabalik po ang DSUD Kapihan sa Radyo.
1: DSUD Kapihan sa Radyo, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Narito na ang ating kaalamang ASEAN. Kaalamang ASEAN. Alam nyo ba na ang Brunei Darussalam ay isa sa pinakamayamang bansa sa mundo dahil sa kanilang langis at natural gas? Dahil sa yaman na ito, ang mga mamamayan ng Brunei ay tax-free. Oo, wala silang binabayarang personal income tax. Pero hindi lang yan, ibinabahagi din ng Brunei ang kanilang yaman sa enerhiya sa kinabukasan ng buong rehiyon. Kabilang ang bansa sa ASEAN Power Grid na malaking proyektong naglalayong pagdugtungin ang power grids ng mga bansa sa Southeast Asia para masiguro ang energy security at mas mapalakas ang ekonomiya ng buong rehiyon. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
3: Magandang araw, Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon na. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
1: DSUD. Kapihan sa radyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Magandang hapon po. Tayo po ay nagbabalik muli sa DSUD Kapihan sa Radyo. So tumanggap muna po tayo ng ilang mga ulat sa labas ng ating himpilan. DSWD ia-adjust sa 3.5 million ang bilang ng 4-piece beneficiary sa 2027. Detalye po mula kay Radyo Pilipinas Senior Correspondent Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Report.
7: Yes, mula sa higit 4 na milyong beneficiaryo ay i-adjust na ng Department of Social Welfare and Development sa 3.5 milyon ang target na bilang ng mga beneficiaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4PIS pagdating ng 2027. Sa DSWD Forum, ipinaliwanag ni DSWD Undersecretary Adonis Sulit na ang adjusted target ay science at data-driven at nakaayon sa poverty statistics ng Philippine Statistics Authority o PSA. Isinalang-alang din ang datos mula sa community-based monitoring system sa pagtukoy ng mga kwalipikadong beneficiaryo. Sa ngayon ay kulang-kulang 3 milyon ang bilang ng 4PIS beneficiaries matapos na 1.4 milyong pamilya ang makagraduate na sa programa o ituring ng self-sufficient at may sapat ng kakayahan para matugunan ang kanilang mga pangunahing pangailangan. Sa ilalim ng panukalang 2027 budget ng DSWD, nasa 69 bilyong piso ang nakalaang pondo para sa 4PIS kung saan 83 bilyon ang ilalaan sa conditional cash transfer ng mga beneficiaryo ng 4PIS. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat, Ms. Mary Ann Bastasa. Kasunod na ulat, kauna-unahang Energy Museum sa Pilipinas. Pilipinas gagampanan ng malaking papel sa target ng Marcos administration na pataasin ang makalayan ng mga Pilipino sa sektor ng enerhiya. Si Radyo Pilipinas Malacañang correspondent Raquel Bayan para sa ulat.
1: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
1: Report.
6: Muling pinagtibay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pangako ng administrasyon na pababain ang presyo ng kuryente sa pamamagitan ng pagsusulong ng mga reforma.

0: na mag-aalis ng obligasyon ng mga consumer na magbayad para sa system losses sa power system. Kaugnay nito, pinapurihan ng Pangulo ang pagpapasinaya sa Energy Museum ng Department of Energy na gagampanan ng malaking papel sa layunin ng pamahalaan na turuan ng mga Pilipino kung paano nalilikha, na ipadadala at nagagamit ang kuryente habang pinagtitibay ang pakikilahok ng publiko sa pagtitipid ng enerhiya. Ayon kay Pangulo Marcos, sinusuportahan ng museo ang direktiba ng administrasyon sa DOE na palakasin ang kamalayan ng publiko sa mga usaping pang-enerhiya sa pamamagitan ng mga interactive exhibit na nagpapakita ng iba't ibang pinagkukunan ng enerhiya at teknolohiya ng Pilipinas. Kabilang na dito ang solar, geothermal, hangin, hydropower, natural gas, energy storage system at maging ang nuclear energy. Ayon kay Pangulo Marcos, nagsisilbi rin ang museo bilang pamumuhunan para sa hinaharap na lakas paggawa ng bansa sa pamamagitan ng pagbibigay inspirasyon sa mga mag-aaral na tahaki ng karera sa sektor ng enerhiya. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Maraming salamat, Ms. Rakal Bayan, para sa iyong ulat. At nandito pa rin nga po tayo sa Disud Kapihan sa Radyo. Pero bago ang lahat, nais po naming batiin, Tin.
3: Binabati po namin ang aming pong director, Director Mario Malyari at Director Tin Pascual Bello po at ang aming pong mga kasamahan po sa SCPAS PAD at sa CDMRT po. Magandang hapon po sa inyong lahat.
2: Ayan, magandang hapon. So, nitong nakaraan nga ay binisita, no, pagkatapos ng SONA natin, ay binisita ni Pangulong Marcos Jr. kasama si Secretary Aliting, kasama si Pag-ibig Fund CEO Marilyn Acosta at Social Housing Finance Corporation President and CEO Federico Laksa ang People's Bill, no. Isa itong housing project sa ilalim ng expanded 4PH sa Barangay Riverside, Calinan District, Davao City. So para po sa pagbabalik tanaw sa pagbisitang ito, panoorin po natin ang video na ito.

0: question na ito is part of the Pambansang Pabahay para sa Pilipino program ng ating mahal na Pangulo. This was, we started developing this in 2023. 30 buildings na tayo, yung 14, tapos na tapos na. Yung around 12 of that, patapos na, almost mga nasa 90% na tayo. Then another 4 buildings. So, all in all, we have 30 buildings na all over here. So, ang remaining buildings natin, 40. Ito, dinaanan na ng malakas na earthquake ito. Ano niya, structurally sound yung lahat ng mga projects natin. Pinag-aralan natin mabuti ito bago natin itayo. Ito po yung Social Housing Finance Corporation. Mandato natin ay talagang gumawa ng mga social housing programs para sa mga formal and informal settlers na nandun talaga sa mga mababang kita na kababayan natin na hindi kaya magkabahay kung hindi natin to sila tutulungan. So itong Pambansang Pabahay para sa Pilipino program, number one, mura na yung pagkakagawa dahil gobyerno tayo, mas na papababa natin ang construction cost.
1: Una-una, nung pagbisita niya kanina, napansin niya na umikot siya maraming mga bata. So sabi niya sa amin, baka kailangan natin maggawa ng sariling eskwelahan at iba pang pasilidad para doon sa mga bata dito mismo sa loob ng development. Ang Pag-ibig po, Pag-ibig Fund, no? Sa pangunguna ni CEO Malen, meron po tayong 3% home loan program under the 4PH. Ang ibig pong sabihin nito, kagaya po dito, ang isang unit po dito, dahil ito ay condominium, 1.45 million pesos po per unit. Pag ang may dalawa po tayong option, yung buyer po, yung beneficiary, pwede siyang pumili kung gusto niya yung level na amortization, ibig sabihin, mula simula hanggang dulo, equal yung hulog niya, 4,600 ang hulog nito. Pag pinili naman niya yung graduated, ibig sabihin, magsisimula muna ng mababa at unti-unting tataas, ang unang hulog niya lang is only 2,300 pesos per month. So yun po yung epekto ng 3% na napakamura po nito pag kinumpara niyo po sa mga bangko na nagbibigay ng mga home loan. Maglalabas po kami ng bagong guidelines, no? Inutos din ng ating Pangulo na aalisin muna natin yung salary ceiling. So magbibigay tayo ng period, no? Kunyari, ilang buwan na mag-avail, kahit sino na Pag-ibig member, pwede na mag-avail ng 3% program ng Pag-ibig Fund. Under po ito sa 4PH program. Doon sa mga kababayan natin na nangangailangan ng affordable housing, no? Ito pong Pambansang Pabahay para sa Pilipino program, in-expand na po natin to. Ito pong expanded 4PH, meron na po tayong iba-ibang modalities. Makikita nyo po yan. Punta po kayo sa website ng Pag-ibig Fund, website po ng SHFC at DSUD para makita po ninyo yung mga proseso sa pag-apply sa mga programang ito.
2: Nag-apply po kami via Pag-ibig, ma'am. At saka ang monthly amortization po namin, ma'am, is 1.6 lang po, ma'am. Yun, nakaluwag-luwag din kami kasi nung una, 4K, almost 4K yung monthly rent namin sa Boulevard, ma'am. Tapos ngayon, 1.6 na lang. Malaking tulong din sa amin, ma'am, kasi wala po kaming bahay. Ngayon, meron na. Ma'am, thankful po ako, ma'am, na naka-avail po kami sa libreng pabahay. Parang libreng pabahay po ni Pangulong Bongbong Marcos, ma'am.
3: Yung asawa ko pa, isang seafarer. Talagang nagustuhan niya po na kasi first, kasi wala po siya. Ay naghanap po talaga siya ng yung housing na madaling lipatan, malapit sa school, yung malapit sa market. Nag-process ng mga documents. At tapos, nagitan na lang po kami ng a year bago po na turn over tong bahay sa amin. Malakas naman po ang water at hindi naman po nag-run out dito. Okay lang po talaga siya. Mga bata nakapaglaro naman po sa labas. Safe po sila. Malaking tulong to sa amin. Papasalamat po talaga kami, ma'am, sa project na ito ng ating, sa social housing at sa ating Pangulo po, ma'am.

ginagawa natin ngayon, hindi lang tayo gumagawa ng bahay, gumagawa tayo ng community na kumpleto na lahat. Dahil mahirap tirahan kung wala naman pupuntahan yung mga bata, walang malapit na palengke, hindi malapit sa trabaho. Yun ang mga titignan natin, hindi lang yung pagpatayo ng bahay.

0: So nakita nga po natin sa pagbisitan po ito na binigyan po ng direksyon po ng administrasyon po ni Pangulong Marcos Jr. na ipagpatuloy at pabilisin po ang pagpapa-unlad ng mga proyektong pabahay sa ilalim po ng Expanded 4PH program.
1: At pag natapos nga ang proyektong ito, Tino, maaari itong maging tahanan ng nasa 7,200 na pamilya. So 72 buildings ito na merong 100 units kada building. So kabilang dito yung minimum wage earners, mga OFW, informal sectors kagaya ng mga online seller nating kababayan. Tapos kasama rin dito no sa pagbisita nila Secretary Aliling at nila Director Mario dito nung Tuesday ay nakilala din nila yung benepisyaryong pamilya na visually impaired yung mag-asawa. So very inclusive talaga yung expanded 4PH projects natin, Teen.
0: Bukod po dyan, Ma'am Abby, bawat housing unit po ay may sukat po na 28.8 square meters. At sa kasalukuyan po, 26 na buildings na po ang ganap ng natapos at meron na rin pong apat pang buildings na may karagdagang pong 400 housing units. At sa kasalukuyang itinatayo po, nasa 83% na po ang completion ng mga ito.
1: Tama. So, maliban sa mga unit na natapos at kasalukuyang itinatayo, meron ding 1,868 housing applications na rin na pinoproseso no, para sa proyektong ito. At makikita rin natin na ang Peoplesville po ay strategically located ito no, along the highway. At naikwento nga sa atin no, ni Director Mario nung pagbisita nila doon, nakita nila na meron ng convenience store tsaka iba pang commercial establishments along the area dahil po sa development na ito. At pinaplano na rin po dito sa proyekto na isunod na rin yung mga amenities at recreational facilities. Kasi mahalagang tandaan na sa expanded 4PH program po ay hindi lamang pagpapatayo ng mga bahay ang layunin ng pamahalaan, kundi township development.
0: At binigyan din po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sa kanyang pagbisita po sa Peoplesville, ang layunin po na makabuo ng kompleto at maayos na mga komunidad, na may mga pasilidad at serbisyong kailangan po ng mga pamilya sa kanilang pang-araw-araw po na pamumuhay. Kaya bukod po sa mga housing units, Ma'am Abby, tinitignan din po ng district po ang pagkakaroon po ng mga kailangan pasilidad sa loob ng development, gaya ng educational facility o eskwelahan po para sa mga bata at iba pang mga amenities po para po sa mga pamilya.
1: Ang Peoplesville nga po no, ay isang halimbawa ng direksyon ng expanded 4PH. So hindi lamang tayo dito nagtatayo ng bahay, kundi lumilikha ng mga ligtas, desente, abot-kaya at maayos na komunidad na maaaring tirhan ng ating mga kababayang Pilipino. So isang oras na naman po ang lumipas, napakabilis ng oras din no. Sana po ay may natutunan kayo sa ating naging talakayan ngayong hapon. Muli ako po si Abigail Javier.
0: At ako naman po si Christine Replan. Ito po ang Disod Kapihan sa radyo. Hanggang sa susunod po na Martes.
1: Sabay-sabay tayo, Tin. Tara, kape tayo, usap tayo.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Oras sa buong Pilipinas. 4 minuto bago ang alas 2 ng hapon.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagbigay na ng go signal para mabuksan ang tax records ni Vice President Sara Duterte at asawa nitong si Attorney Manasses Carpio sa impeachment court. Mula Malacanang, may ulat si Alvin Baltasar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Pirma ni Panaspes Officer Under Secretary Claire Castro na nagbigay na ng otorisasyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para ilabas ang BIR records ni Vice President Sara Duterte at asawa nitong si Attorney Manz Carpio para sa Senate Impeachment Court. Sabi ni Castro, ang clearance ay ibinigay ng Pangulo alinsunod sa itinatakda ng batas. Ang matanong sa dahilan kung bakit nagbigay ng nasabing pahintulot ang Pangulo ay ipinahayag ni Castro na sinunod lamang aniya nito ang sinasabi ng batas at ang tamang proseso. Ang hakbang ng Pangulo, dagdag ni Castro, ay para na din sa katotohanan na aniya ay hindi ipagkakait ng Chief Executive sa ating mga kababayan. Pakinggan natin si Palace Press Officer Under Secretary Claire Castro.
6: So, nilalaman niya ay kung nag-approve na o nagbigyan na ng clearance ang Pangulo sa BIR upang mabuksan ang tax records ni Dipisara at sa kaning Atty.
5: Manz Carpio. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Samantala, pagbibigay pahintulot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagsusumite sa impeachment court ng bank records at tax documents ni Vice President Sara Duterte at asawa nito, malaking tulong upang maisawalat ang katotohanan ayon sa prosekusyon. Mula Kamara, may ulat si Katlin Forbes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Manny House Prosecutor Terry Ridon na binigyang pahintulot ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglalabas at pagsusumite ng mga bank at tax records ni VP Sara Duterte at kanyang asawa na si Attorney Manz Carpio sa Senate Impeachment Court. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni Ridon na isinusumite na ngayong araw sa Senate Impeachment Court ang naturang mga dokumento. Hinihintay naman anya nila ang update ukol sa pinasusumiting transaction records ng mag-asawang Duterte Carpio mula sa AMLAC o yung Anti-Money Laundering Council. Kumbinsido si Ridon na magsisilbi itong malaking piraso ng ebidensya para sa ikalawang articles of impeachment na patungkol sa unexplained wealth.
8: Tingin ko, magiging malaki pong piraso ng ebidensya ito. Kasi this will be confirmatory of what we had seen in the Justice Committee hearings relating to the MLC. No? Kasi pagpapakita na ho, yung pong bank records nung aktwal na mga pumasok at lumabas sa accounts ng mag-asawang Duterte Carpio, kung sufficiently reflected po ba ito doon sa una, sal-in ng pangalawang pangulo, saka doon po sa mga tax payments ng mag-asawang Duterte Carpio. Yung pong sal-in ng 2019 to 2024, wala pong line item doon na cash in bank. At basically, kung wala akong cash in bank doon sa mga sal-in items na yon, at may nakita ho tayong perang pumasok, perang lumabas, ang tanong ho natin ngayon, ba't hindi po ito nakalista bilang line item sa kanya pong sal-in.
7: Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Department of Energy o DOE at Energy Regulatory Commission nakipagpulong na sa Meralco para sa pag-alis ng systems loss sa electric bill ng mga consumer. Nagbabalita si Luisa Erispe.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na alisin ang systems loss sa bill ng kuryente, agaran ng pinulong ng Department of Energy at Energy Regulatory Commission ang Manila Electric Company o Meralco noong July 28 o nitong Martes. Base sa opisyal na pahayag na inilabas ng DOE, ilan sa mga pangunahing tinalakay ay ang mga pulisiya, regularidad at pag-amyenda sa EPIRA o Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law. Patuloy din ang talakayan paano papababain ang singil ng kuryente para sa mga consumer. Ang naging mabilis na pagkilos naman ng DOE para sa pagtugon ng pangako ng Pangulo sa kanyang State of the Nation Address ay patunay na layo ng gobyerno na mapagaan ang pamumuhay ng mga Pilipino. Ang systems loss naman ay ang kuryenteng nawawala tuwing dumaraan sa transmission at distribution networks ang elektrisidad. Maaari rin itong mula sa mga ninakaw na linya ng kuryente. Nakasaad sa batas na maaari itong singilin sa mga consumer, kaya kailangan ng pag-amyenda ng EPIRA Law para maipatupad ito. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Sa ating panghuling balita, panukalang batas upang ipagbawal ang pagpapasa ng system loss charges ng mga electric distribution or distribution utilities gaya ng Meralco sa mga consumer inihain sa kamera. Balita hatid sa atin ni Melanie Baldos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Kunhain ng panukalang batas si bagong henerasyon party list Representative Robert Nazal upang ipagbawal ang pagpasa ng system loss charges ng mga electric distribution utilities gaya ng Meralco sa mga consumers. Ang House Bill No. 10357 ay inihain ni Nazal kasunod ng panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation address na tanggalin ang naturang singilin sa mga bill sa kuryente. Upang maiwasan ang pag-iwas o pagbaluktot sa batas, nilinaw sa panukala ang mga sumusunod na alituntunin: pagturing bilang operating expense, pagtanggal sa otoridad ng ERC at pagbabawal sa pagpapalit ng pangalan ng singil maging ang refund sa mga consumers. Iminumungkahi rin ang bill na atasa ng bawat distribution utilities na magsumite ng 5 taong system loss reduction plan sa ERC sa loob ng 180 days mula sa pagkabisa ng batas. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during 4 occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, paninuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
11: Chill man o nagmamadali, mabuhay Pilipinas! Sa morning ng everybody ay magpapangiti, mabuhay Pilipinas! Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawake up. Komentaryong tumpa at balitang sariw at mainit ang pang-almusal sa inyo ni AJ Ignacio. Saturdays and Sundays, 6 to 7 a.m. Mabuhay Pilipinas! Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita. Para umaga pa lang, marami ka ng alam. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Pinalakas, pinalawak.
12: Radyo Pilipinas.
2: Radyo! Publico Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
11: Ang taginting ng FM.
2: At lakas ng AM.
11: Sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa.
11: Para sa mas malawak.
2: Mas maraming mararating.
11: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
2: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
13: Trending issues na pinag-uusapan.
14: World News in 5.
2: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Keep up
3: pinakapahuli sa mahahalagang kaganapan.
9: 66 Impormasyon.
11: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
3: Sports Radio 918.
11: Radyo Magazine 1278.
3: At Radyo Pilipinas World Service.
11: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
11: Capital 104.3. It's
9: Radyo Pilipinas World Service.
3: Sports Radio.
11: Radyo Magazine.
3: Servisyo Publiko.
11: The AM and FM Collab.
3: Sa Capital 104.3 FM.
12: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Collab.
11: Collab.
0: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
14: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
13: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
15: Kasama po namin si Secretary Henry po.
16: Si Sec. Asan na si Emis mo yata ang nakakabit?
17: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
13: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
18: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
11: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
11: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
12: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
19: 10 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
11: Buwang trabaho,
3: trabaho,
11: usapang trabaho, benepisyo, career, at iba pa. Buwang trabaho,
3: trabaho,
11: ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwang trabaho,
3: trabaho,
11: kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Buwang trabaho,
3: trabaho,
11: dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
19: 11 minuto na po makalipas ang alas 2 ng hapon. Magandang magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli pong sumasa inyo ang One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 7:38 AM. Pero kami po ay napapakinggan sa 104.3 The Capital at sa lahat po ng social media platform ng Radyo Pilipinas. Kung kayo po hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share, paki-like, follow and share na po ang aming Facebook page na mayroon ng 1.9 million subscribers. Thank you. I-like, i-follow at i-share ang amin pong Facebook page at lahat po ng mga social media post ng amin pong himpilan, ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ganon din ang mga Facebook page ng amin pong mga provincial at sister station. Diba? Ang Radyo Pilipinas po ay syempre pa, hindi lamang tayo RP1. So, meron ding Radyo Pilipinas Sports. Diba? Meron ding Radyo Pilipinas Magazine and Radyo Pilipinas Worldwide. Kaya naman, tutok lamang po kayo dito po sa One Trabaho. Tayo po ay napapanood din sa pamamagitan ng telebisyon. Meron po kayong free TV. Kami po ay nasa TV Plus Channel 3 at For the Box Channels 45-49. Ako po si Jamie Quinto. Hanggang 2:55 po tayo ng hapon magkakasama dito po sa inyong One Trabaho. Kapag ka po Monday to Wednesday ay binibigyang daan po natin, syempre nahagip yung ating programa ng impeachment, no? So talagang yan po ay kino-cover natin, syempre pa kaya binibigyang daan po yan ng programa. Kaya po on a regular na wala po tayong One Trabaho Monday to Wednesday, pero pagdating po ng Thursdays and Fridays, meron naman po. Tamang-tama ang ating pong pag-uusapan, mga ka-JT. Natawa naman ako. Talaga love na love ko to si Asik Aris. So, si Asik Aris Gutierrez, hello! Ayan, magandang hapon po sa inyo. Akalain mo, si Asik po ay talagang naisip niya pa yon, JT Manukan daw. Oo nga, no, meron palang gano'n. Pero dito naman sa RP, hindi po tayo manukan dito. One Trabaho po tayo. Ayan, mga ka-JT natin. Okay, sige. At atin pong dadakuhan ang Suwal, Pangasinan Fish Port. No? Ngayong araw na ito ay binisita po mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Suwal Fish Port. At may bagong pasilidad po doon na I think ay talagang malaking maitutulong nito, hindi lamang po sa ating mga mangingisda. Ayan. Sino pa ba yung pwedeng makinabang dito po sa Pangasinan Fish Port na ito? Ayan. At makakapanayam po natin ang kanilang port manager, si Sir Suwal, port manager ng Suwal, Pangasinan Fish Port, si Sir Nasil Nash Abdul. Magandang hapon po sa inyo, sir. Welcome po sa Radyo Pilipinas.
20: Hapon po, Ma'am Jamie, at sa inyong taga-panood at sa taga-pinig.
19: Opo. Magandang hapon din po. I hope you don't mind, no? Kayo po ba ay Muslim po, sir?
20: Yes po.
19: Ayun. Dapat pala ang bati ko ay Assalamualaikum.
20: Alaykum assalam.
19: Opo. Oy, meron kaming programa kapag gabi, alas 7 ng gabi, ang Salam Radio naman ni Nords Maguindanao and Princess Habiba sa Ripaudak. Ayan. Anyway, kanina pong umaga, if I'm not mistaken, no, ay dumating po dyan, nagtungo ang Pangulo. Ano ho ba yung kanyang tagubilin, no? Pwede ho bang balitaan niyo po kami kung ano pong nangyari sa pagbisita ng Pangulo dyan?
20: Naku, Ma'am Jamie, kami po sa Philippine Fisheries Development Authority ay lubos po kami natutuwa at isang malaking karangalan ang personal na pagbisita po ng ating Pangulo dito sa PFDA Sual Fish Port. Kanya po mismo nakita ang resulta ng kasalukuyang isinagawang rehabilitasyon ng ating PFDA Fish Port. Lalong-lalo na po, kanyang nakita mismo ang bagong cold storage, fish processing facilities, at iba pang mga infrastruktura. Kung maalala natin, Ma'am Jamie, ito po ay tugma sa kanyang adikain ano, noong mga nakaraang taon kung saan kanyang binibigyang diin ang kahalagahan po ng pagtatayo at rehabilitasyon ng mas maraming cold storage facilities at fish sa ating bansa, sa buong bansa po. So, malaki po kasi ang tulong ng mga ganitong pasilidad sa pagbawas sa madali ang pagkabulok ng ating isda. Pinapalakas din po nito ang ating cold chain at sa huli, pinapalawak po ang food security ng bansa. Now, dito po sa Sual Fish Port, dahil ito ay isang strategic na location sa ating sa Pangasinan, ano, sa lalawigan ng Pangasinan, ano. Ayon nga po sa aming ano, butihing mayor na si Celdo Dong Kalugay. Ang Sual po kasi ay nagpo-produce ng mga ng mula 80 hanggang 100 tonelada bawat araw.
19: Ay, wow. Ganun karami ang nahuhuli na mga isda.
20: Yes po.
19: Oh.
20: Sa aquaculture po dito sa bayan ng Sual. So, nagsisilbi po ang Sual bilang mahalagang sentro para sa pagdadala nito at pag-iimbak, distribution po. Hindi lamang sa lalawigan ng Pangasinan, hanggang po sa ano, sa Malabon, sa Nabotas, Cavite, ano, nakakarating po yung mga natuproduce ng dito sa bayan ng Sual.
19: Sir Nash, ito pong storage facility na ito, kauna-unahan ho ba ito sa Sual, Pangasinan?
20: Meron din, yes po, sa Sual, sa bayan ng Sual, ito po ay kauna-unahan, ano. Yung pinakamalaking cold storage kasi po kaya po nitong ano mag-imbak hanggang sa 200 metric tonelada.
19: Okay,
20: yung itong bagong facility.
19: Para po sa kabatiran ng lahat na hindi naman familiar sa mga ganito no na ano na facilities. Ano ho yung kahalagahan na sabi nyo nga, ito yung pinakamalaki na cold storage facility. Ano ho yung magiging benepisyo nito para sa mga mangingisda natin and at the same time sa mga residente din po?
20: Yes po. Gaya nga po, nang nasabi ko kanina, napakalaki po yung volume of production ng bangus dito sa bayan ng Sual. So, ang isang cold storage po, pwede po nilang pansamantalang iimbak ang kanilang mga produkto, lalong-lalo na po kapag medyo may overproduction, o di kaya, meron din pong masama po yung mga panahon po, na masama yung panahon, masama yung merong paparating ng mga bagyo. So, napakalaking bagay po ito na kanilang pansamantalang pag-imbak ng kanilang produkto para hindi po madaling masira.
19: Okay, so kung halimbawa po ako ay mangingisda at wala naman ho akong kinabibilangan na grupo, ako ay maliit na mangingisda lang, po pwede po ba na magamit ko din ito pong cold storage facility na ito para sa mga huli ko na isda?
20: Yes po, kung kanyang nanaisin na pansamantalang iimbak sa aming pasilidad, pwedeng-pwede po. At kung kanya naman po ito ang naisin na iproseso para magkaroon siya ng karagdagang kita, pwedeng-pwede po.
19: Paano po? Paanong ipoproseso? Anong ibig pong sabihin po?
20: Katulad po ng bangus, para may tinatawag, mayroon tayong tinatawag na value adding, pwede niya po itong iproseso like boneless bangus, belly bangus, ito pong mga naka-vacuum pack na nakikita natin sa mga merkado, lalong-lalo na po sa mga grocery stores, ganyan po yung tinatawag natin value added, adding sa mga bangus.
19: Pwede hong gawin dyan sa storage facility?
20: Bukod po sa storage, mayroon po tayong fish processing facility.
19: Okay. So mga ilang mangingisda ho ang pwedeng makinabang po dito sa storage cold storage facility po natin?
20: Kung sabihin lang po ng mangingisda, ano, ang ating pong pinagbabatayan ay ang volume o kapasidad ng ating cold storage at yung area naman po ng ating fish processing facility. Tulad po sa ngayon, mayroon tayong dalawang fish processing area na kaya po magproseso ng 8 hanggang 10 tonelada kada araw.
19: Oy, malaki yun.
20: So, ganun po kalaki.
19: Tonelada. Okay.
20: Tonelada po, ma'am.
19: Oho. Paano ho naman ang sistema ng alimbawa po ng paggamit niyan? May babayaran ho ba? Paano ho? Kanino makikipag-ugnayan po?
20: Dito po, ang pakikipag-undayan po ay dito sa aming tanggapan sa Philippine Fisheries Development Authority, sa Sual Fish Port. Mayroon pong karampatang fee para po naman tugunan doon sa mga gastusin, lalong-lalo na po sa kuryente. So napakalit naman po itong fee na tinatawag namin.
19: Okay. And sa kasalukuyan ho ba or before, no? Siguro mas maganda na mapag-usapan natin. Before po na wala pang ganyang cold storage facility. Paano ho ang sistema ng mga mangingisda diyan sa Sual? Pag halimbawa pag daong ho nila, talagang kailangan i-dispose right away yung mga isda kasi syempre, 'di ba? Mabubulok or paano hong sistema?
20: So, ang kalimitan po, ang sistema lalong-lalo na po dito sa bayan ng Sual, meron po silang tinatawag na fish cages.
19: Okay.
20: Fish cages ano. So, nalalaman po nila kung kailan yung kung ilang buwan bago ito ma-harvest. So, dahil sa kawalan po ng cold storage before, napipilitan po sila na kung panahon na tag-ani ng kanilang bangus, ay kailangan po nilang i-dispose ito sa, like, sa dagupan o kung ito naman ay bultuhan, pwede naman po nila ito dalhin sa bayan ng Malabon, city ng Malabon, at saka sa Nabotas. Ganun.
19: Okay. So, kumbaga, dahil mayroon ng cold storage facility pa nga po, ay, kumbaga, mas... lalawak or hahaba pa yung buhay ng mga isda and hindi siguro sila masasabi nating magbebenta ng mga palugi.
20: Tama po. Sinisigurado po natin na sa pamamagitan ng storage, maiiwasan po ang tinatawag nating post-harvest losses. Kasi po, lalong-lalo na po kapag masama ang panahon na napipilitan silang mag-harvest agad para hindi naman masayang at walang mapakinabangan, pwede po nila itong big sabihin, na-anticipate na po nila kung gaano na kabigat ang kanilang mga inaalagaan. Nung sa gayon, maiwasan ng ito'y patuloyang masira ng bagyo. So pwede po nila immediately na i-harvest at i-store muna sa aming cold storage. Nang sa gayon, pwede po nila ito ilabas kung meron na silang nakikita ng magandang presyo sa kanilang produkto.
19: Aha, I see. Okay, babalikan po namin kayo sa ilan pang mga katanungan dito, no? Lalo na ho, ano ho yung maaring tulong nito sa community and at the same time, sa mga maliliit na gustong magninegosyo din na, dahil may processing pala dyan na sinasabi nga po ninyo, no? Okay, so sige po, babalikan po namin kayo, sir. Si Sir Abdul, si Sir Nasil Nash Abdul, sandaling-sandali lamang po, magkakaroon lang tayo ng paalala mula po sa ating himpilan. Magbabalik po ang inyong One Trabaho. Oras natin, 2:26 ng hapon.
1: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, eksbong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
21: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaburan ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
22: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
21: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
22: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
21: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
24: This is a public service announcement.
25: Discipline is the key.
26: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
27: Kilatisin ang sarili.
26: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
27: Importante rin na ating laging isipin.
26: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
27: Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
27: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Juan Trabaho.
6: Juan Trabaho.
5: Kasama si Jamie Quinto. Juan Trabaho.
6: Trabaho.
5: Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
19: Oras po natin 2:31 ng hapon. Nagbabalik po ang inyong Juan Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tayo po ay napapakinggan sa 104.3 The Capital. Ako pa rin po si Jamie Quinto at kasama pa rin po natin ang Port Manager ng Sual Pangasinan Fish Port. Ang fish port na pinasinayaan kanina ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Siyempre pa, kasama po natin si Sir Nasil Nash Abdul. Magandang hapon po ulit, Sir. Sabi ni aming reporter, no, si Sir Ricky Kasipit, sabi niya, hello po, Sir Nash Abdul. Good afternoon po, Sir. Ayun.
7: Yes, yes, Sir.
19: Oo, good afternoon po. Okay, so kamustahin po namin muna, no, dahil dito ho, hindi ko alam kung dyan din sa Pangasinan, pero dito ho sa Metro Manila, matindi ho yung mga naranasan ng mga pag-ulan, kahapon lang, umulan, although talagang kuminsan parang sabi nga, the weather's gone crazy, di ba, na ngayon uulan, bukas, mainit na mainit. Okay, so sa Pangasinan ho, kamusta naman ho yung ating mga ikangay mga mangingisda diyan, ano ho ba yung kanila ho bang mga supply ng isda diyan sa Sual Pangasinan, sakto lang po ba, paano po ba yung mga, lalo na yung mga ano, presyo, di ba, kapag halimbawa nagbumagyo or ano, umulan ng matindi, di ba, kuminsan parang sasabihin ay kaysa masira yan, i-dispose na agad yung mga bangos. Oh, kamusta naman po diyan ngayon?
7: So ngayon po ang ating ang klima po dito sa Sual, ang ating weather dito sa Sual ay panakanakang pag-ulan po sa hapon, ano? Medyo na mabuti nga po kanina sa pagbisita ng ating pangulo ay medyo
19: maganda yung panahon.
7: Tama naman po yung init, yung panahon, ang init ng panahon. Ang pagtaas, pagbaba ng presyo po, Ma'am Jamie, ay nakasalalay po sa tinatawag nating ano, supply and demand, ika nga. So, pag maraming isda, medyo bumababa yung presyo. Kung medyo kukonti naman yung isda, ay medyo tumataas yung ating presyo. Now, ito po, isa po sa importance ng cold storage, ano, ay ang paging ano, nakakontribute ito sa pagiging matatag ng supply ng isda sa ating merkado. Doon po sa ika nga, partugunan yung kakulangan, kapag panahon na medyo masama yung ating panahon, nakakapag-supply po tayo kasi mayroon po tayong nakaimbak dito sa ating cold storage. Kanya, nakakaya po niyang tugunan yung kakulangan sa ating merkado.
19: Mm-hmm. So in that way ay hindi naman tayo kumbaga parang mag short ng supply sa isda. So kanina ho, no, nagpunta nga po diyan ang ating pangulo, and gaano ho nabanggit niyo kanina kung gaano kalaki yung Sual Fish Port, pero ano-ano hong mga bagong facilities ang mayroon diyan bukod po doon sa binabanggit po ninyo na cold storage facility?
7: Ang ating cold storage ay may apat na units, ano,
20: apat na units po ito, nang ang isang unit ay may kapasidad na 50 tonelada. Bukod po dito naman sa ating fish processing facility, mayroon po tayong flake ice machine. Ito po ay dalawa at ang bawat isa po ay may capacity na 5 metric tonelada. Mayroon din po tayong blast freezers.
19: Okay.
20: Apat na blast freezers na dalawa po nito ay ang kapasidad ay 1.5 metric tons. At dalawa naman pong blast freezers na may kapasidad na 3 metric tons each. Mayroon din po tayong itinayong 8 base ng food stalls dito sa loob ng ating fish board. Mayroon din po tayong wastewater treatment facility. Mayroon po tayong dinagdag na 8 market halls kung saan ito po ay mayroong power plug-in kung saan po ang ating mga commercial fishing vessels ay pwede pansamantalang gumamit ng ating kuryente. Dito mismo sa pier area. Yes, ma'am.
19: Sige po, go ahead po. You were saying.
20: Meron din po tayong stair landing para naman po pagdaungan ng ating mga maliliit na mga mangingisda, maliliit yung kanilang bangka, pwede po nating i-cater sa ngayon. Ang ating pier naman po ay humaba na sa more or less mga 200 meters. At ang kaya po nitong i-accommodate yung mga barko o fishing man or non-fishing na kung kanyang berthing depth ay minus 3 meters hanggang negative 5 meters. Okay. Sa labas naman po, meron tayong bagong 8 butas na commercial building. Dito po ngayon sa ating commercial building, sa isang bay po natin ngayon, ay meron tayong ito pong programa na 20 bigas ng ating Pangulo. Tuloy-tuloy po at tuloy-tuloy po ang pagpo-provide ng facility para po sa programang benting bigas ng ating Pangulo. And of course, meron din tayong bagong administration building at yung kasama po sa na-rehab yung ating water supply, yung ating deep well dito sa PFDA Sual Fish Farm.
19: I see. Okay. So, sir, ito ho, no, paano po makakatulong? Kanina pinag-uusapan natin yung mga mangingisda, pero dun so sa mga gusto din na magnegosyo and at the same time, no, sa atin po mga residente or mga kalapit na mga kababayan dyan po sa inyong lugar, paano po ito makatutulong sa kanila?
20: Ang pinakamalaking tulong po, lalong-lalo na dito sa ating fish processing facility, ay ang nakakapag-

0: ano lamang po ito, mga 300 hanggang 400 kilo. Paano na lang po kapag ang iproseso ay 8 tonelada na? Ibig sabihin po, nangangailangan na mula 80 din po hanggang 100 to 120 na fish worker sa pag-produce ng mga 4 na tonelada ng finished good ng bangus.
1: Oy, magandang ano yan, balita yan, kasi syempre kapag kaganyan, talagang ibig sabihin ay mayroong trabaho na mabubuksan dahil diyan.
0: Yes, ma'am.
1: Oh, okay. So bilang kayo naman po, no, nabanggit ninyo na syempre trabaho po diyan bilang port manager, no? By the way, ilang taon na po kayo, sir, na nanunungkulan as port manager diyan?
0: Dito po sa aming regional fish port sa Sual, ako po ay sobrang na 3 taon.
1: So talaga kabisado niyo na, alam niyo na talaga. Oo.
0: Yes po, kasi galing po ako sa aming Navotas Fish Port sa Jans po sa Manila. Kumulang 8 taon din po ako nagsilbi diyan bilang planning officer tsaka quality assurance officer.
1: Uso pa po ba yung bulungan, yung tinatawag?
0: Na, yes, ma'am.
1: Ah, diba?
0: Yes, ma'am.
1: Yung mga bulungan.
0: Yes, ma'am.
1: Akala siguro nagbibiro ako eh. Diba meron yun yung mga pagbaba pa lang sa pier, magbubulungan na kung magkano yung presyo. Banye-banyera.
0: Tama po.
1: Oo.
0: Tama po.
1: Okay. Banye-banyera kung magbentahan eh, no? Oo. At
0: banye-banyera, tonelada.
1: Oo. At fresh na fresh pa yung kanilang makukuha. But anyway, meron ho bang mga ikangay hiring daw po kayo dyan? Oo. Doon po sa ating mga ka-JT dyan sa Pangasinan. Baka meron po daw kayong opening? Meron ho ba?
0: Sa ngayon po ay patuloy naman po na inaayos ng ating mga magproproseso ng kanilang isda. At nakita rin po natin ang suporta ng ating buting mayo nga, si Don Kalugay, na talagang gusto niyang palawakin talaga yung fish processing dito sa bayan ng Sual. Kasi nga, kanyang nakita din kanina kasabay ng ating pangu. Yung boneless value adding na activity dito po sa aming fish processing area. At kanya rin po nakita yung produkto na talagang ready to sell at ready to deliver doon po sa mga ating mga groceries or ating mga supermarkets, ano.
1: Ayun. Okay. May mga preparations daw po ba na inihahanda po kayo, lalong-lalo na at malapit na ho, or kumbaga yung mga posibleng epekto ho ng El Nino?
0: Yes, ma'am. Ang PFDA po kasi sa ngayon, lalong-lalo na itong sinasabi nating epekta, no, ng El Nino. Sinisigurado po ng PFDA ng aming mga rehabilitasyon, yung paggagawa ng mga infrastruktura ay talagang ano, talagang typhoon na, no, resistant or resilient yung ating mga infrastruktura. Kagaya na lamang po sa ngayon dito sa bayan ng Sual, dahil sa maganda po yung infrastruktura ng ating pier, marami po tayong na-accommodate, lalong-lalo na sa panahon na hindi maganda ang panahon. Pwede po silang magtago. Dito po sa bayan ng Sual, dito sila nagtatago yung kanilang mga vessels, ano? Fishing man o hindi.
1: Ang galing. Anyway, sir, wala na din po tayo masyadong time, pero baka meron pa po kayong gustong ipaabot na mensahe, lalong-lalo na po sa ating mga kababayan dyan po sa Sual, Pangasinan. Go ahead po.
0: Yes, ma'am. Yes, ma'am. Kung inyo pong mararapat din, ma'am May, kami po dito sa PFDA, sa Philippine Fisheries Development Authority, sa pangunguna po ng aming Assistant General Manager, Attorney Edward Campos, at aming General Manager, si Attorney Glenn Pangapanan, maraming salamat po sa mga tumulong sa amin sa pag

0: sa pagdating na ano sa pagdating ng ating pangulo ay handang-handa ko ang PFDA's World Peace Fund. Akin din po, Ma'am May, pasalamatan sa pangunguna din po ng ating Vice Mayor Mike Millan at yung ating Mayor Dong Kalugay. Sa ating provincial government po ng Pangasinan, Governor Ramon Wico Duterte, maraming maraming salamat po. Sa atin din pong Congressman Art Celister, maraming maraming po, Congressman. Tsaka sa DA po, kung saan ang PFDA ay nasasakupan ng Department of Agriculture sa pangunguna po ng aming buting kalim. Sa before po, Rehon Uno, sa DA, Rehon Uno, PNP, AFP, PSC, sa lahat po ng national at local government agencies na naging katuwang po namin sa paghahanda at matagumpay na pagdaraos ng bisita ng ating Pangulo. Kasama na rin po yung ating mga mangingisda, magsasara, na tumanggap sa pagbisita po ng ating
1: okay.
0: Pangulong Pangulong Marcos Jr.
1: Opo.
0: Salamat po, Ma'am May.
1: Jamie po, Jamie. Okay. Sige po.
0: Jamie pala. Jamie, sorry.
1: Okay po. Sige po. Thank you so much po, Sir Nash. Mabuhay po kayo. Okay, thank you. Si Sir Nasil Nash Abdul, ang port manager ng Sual Pangasinan Fish Port.
2: Walang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Oras po natin 2:46 ng hapon. Dako naman tayo sa ating mga balita. Punta po tayo dito sa electric utility companies. Dapat pong umaksyon upang maiwasan ang system losses ayon po sa Malacañang. Ang ulat na yan, ihahatid sa atin ni Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Ipinunto ng Malacañang na panahon ang gumawa ng paraan ng utility companies upang mabawasan ang system losses sa halip na ipasa sa consumer ang dagdag gastos mula dito. Pahayag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro kasunod ng pangamba ng Philippine Rural Electric Cooperatives Association na maaaring malugi ang ilang electric cooperatives kung aalisin ang system loss charges sa bill ng kuryente nang walang subsidiya mula sa gobyerno. Ayon kay Castro, layunin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na alisin ang dagdag na bayaring pinapasa sa mga consumer ngunit hindi anya hangad ng Pangulo na maapektuhan ang utility companies. Dapat anya na paigtingin ng mga kumpanya ang kanilang sistema, monitoring at magpatupad ng mga programa upang maiwasan ang system losses. Hindi anya ang COP na ipasa ang mga ito sa mga nagbabayad ng maayos sa kanilang konsumo sa kuryente. Dagdag pa ni Castro, pinag-aaralan pa ang panukala upang masiguro na hindi rin maapektuhan ang operasyon ng utility companies. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat sa iyo, Raquel Bayan. Dapat lang naman, ano, kasi technically, parang yan ho ang inyong negosyo. Ngayon, kung halimbawa lang, sa isang restaurant, hindi ba, kapag ka bumili ka, pagkatapos sa isang, sabihin na natin, fast food na lang, sa isang fast food, pag bumili ka, binayaran mo, at natapon yung pagkain for whatever reason na halimbawa ay hindi mo namang kasalanan dahil halimbawa natapon ng crew, 'di ba? Alang nga naman sasabihin kumbaga bago pa lang i-serve ng crew, alang nga naman sasabihin sa iyo na ay kailangan ho bayaran niyo ho ulit, bibigyan ho namin kayo ng halimbawa spaghetti o bibigyan ho namin kayo ng spaghetti pero kailangan bayaran niyo ulit, 'di ba? Well, in fact, ang nakadisgrasya eh yung halimbawa ay service crew nila, 'di ba? I think yan po ay ano, wag ninyong gawing hostage ang gobyerno sa mga usapin na yan na ngayon pa lamang magbabanta na kayo na baka magkaroon ng epekto sa inyong mga ano, what you call this, inyong operation, mga ganyan. Talagang may epekto yan, pero dapat na-anticipate ninyo yan. Kung tutusin, parang nga tayong ano eh, ginigisa sa sarili nating mantika eh, hindi ba? Isipin mo naman, no? Magbabayad ka ng kuryente. Pagkatapos, yung palang nag-meter reading or whatever, yung kung totoo ngang nag-meter reading, and I hope na totoo, no? Kasi wala, sa tanang buhay ko na tumira ko dyan sa North Caloocan, hindi ko pa nakita yung anino nung nagre-reading ng kuryente namin. So, yung mga ganong bagay, hindi ba, subsidiya sila ng kumpanya rin na naniningil ng kuryente. So, di ba, kumbaga, kung ako yung mag... Halimbawa, ako din pala yung may-ari nun, di ba? E di syempre, lataasan ko na yung ano, yung yung kuryente nito total sa kumpanya, sa mother company din namin mapupunta, di ba? Parang, I don't know ha, pero siguro tignang mabuti yan. And especially, no, doon po sa mga salasalabat na mga kuryente, tignan ninyong mabuti. Mawalang galang na ho, ah. Hindi naman tayo nang mamata. Pero, di ba, yung mga, kuminsan makikita natin sa mga slum areas, naka-aircon pa, ang lalaki pa ng TV, mas malaki pa sa TV ko. Di ba, parang kuminsan nakakasama ng loob, tapos ganun lang yung kuryenteng, syempre, tatanungin mo, magkano yung kuryente, ganyan. Di ba, tas konti lang yung kanilang binabayaran, parang napaka-unfair. So, I think it's about time, tignan ninyong mabuti yan. Kasi syempre, kung ipapasa ninyo sa consumer, yung sinasabi ninyo na ano, na system loss, eh talagang hindi ninyo aaksyonan yan dahil manakaw man ng kuryente o hindi, babayaran namin sa inyo eh. Not, 'di ba? Not unless na sabihin natin na sige, i-carry ninyo yan. Kayo ang gumawa ng paraan or kayo ang hindi namin sasaluhin yan. Natural hahabulin ninyo yung mga nagnanakaw ng kuryente. Pero kung halimbawa na inilagay na ninyo sa bill na mandatory kami ang mag-shoulder ng system loss, habulin man namin at hindi yung mga nagnakaw ng kuryente, babayaran naman yan ng consumer. So parang, no. Oh, I think tama ang Pangulo doon na talagang it's about time, di ba? Na saluhin ninyo yan.
2: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Nakakahiya naman po eh, isip-isipin ninyo yung isang kinsenas ng mga kuryente dito mas mataas pa sa kinsenas ng ano, manggagawa na arawan. Anyway, dito naman tayo. Suspensyon ng pasok at trabaho sa November 3. Hihingin ni COMELEC Chairman Garcia kay Pangulong Marcos Jr. Si DK Zarate magbabalita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Hihilingin ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magdeklara na walang pasok sa lahat ng paralan na tanggapan sa November 3, 2026. Ito ay para bigyan daan ang nalalapit na barangay sanggunian kabataan election na gaganapin sa November 2, 2026. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, layo ng suspensyon sa pasok at trabaho na matiyak na maraming makakaboto. Paliwanag ni Garcia, tumapat sa araw ng Linggo ang November 1 na isang special non-working holiday para sa Undasa at November 2, araw ng Lunes, ang eleksyon kung saan marami ang umuwi sa probinsya para makaboto. Dahil dito, para hindi magmadaling umuwi mga magagawa para pumasok, mas mainam na ideklarang walang pasok sa November 3. Mula sa Lungsod na Maynila para sa Bagong Pilipinas. DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Samantala, halos 1,000,000 low-income earners malapit na raw pong matanggap ang unang tranche ng Uplift Assistance. Ayon po yan sa DSWD. Si Marian Bastasa sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Malapit nang matanggap ng mga low-income earners ang unang tranche ng kailang uplift assistance ayon niya sa Department of Social Welfare and Development. Sa DSWD Forum, sinabi ni Yusek Adonis Sulit na naipasa na ng SSS sa Land Bank ang listahan ng mga benepisyaryo na makakatanggap ng cash aid. Paliwanag dito, posibleng sa mga susunod na araw ay maipadala na rin sa mga bank account ng mga kwalipikadong benepisyaryo ang unang tranche na 2,000 pesos. Anya, isinailalim sa data matching ang database ng SSS sa community-based monitoring system ng PSA kung saan natukoy ang 978,000 na individual na kumakatawa naman sa humigit-kumulang 1.4 na milyong households na kwalipikado sa programa. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 7-3-11.
1: Isa pang good news, mga OFW mula Dubai at mga Marino mula Black Sea, nabigyan po ng tulong ng pamahalaan pagbalik sa Pilipinas. Si Luisa Irispe sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nabigyan ng agarang tulong ng pamahalaan ang napauwing 38 OFW kasama ang kanilang 12 dependents mula Dubai, gayon din ang 17 Pilipinong Marino na sakay ng MT Gas na naapektuhan ng insidente sa Black Sea. Pagdating sa NAIA Terminal 3, sakay ng Emirates Flight EK330 kaninang madaling araw, agad na ipinagkalooban ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA ng pagkain, financial assistance at transportation assistance ang bawat isang repatriated OFW. Ang mga nangangailangan naman ay binigyan din ng pansamantalang accommodation upang matiyak na ligtas at maayos ang pagdating sa bansa. Nabigyan naman ng Special Financial Assistance ang 17 Pilipinong Marino ng MT Gas at sinalubong sila ng kanilang manning agency na nagbigay ng temporary accommodation at transportation assistance pauwi sa kani-kanilang mga probinsya. Tiniyak naman ng OWA na tutulong din ng pamahalaan sa reintegration program. Katunayan, bibigyan sila ng turong para sa employment, livelihood, entrepreneurship, skills, training at iba pang oportunidad dito sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 7-3-8.
1: Okay, ihabol daw natin ito pang balitang ito. House prosecutor nang hihinayang sa pagkakataon na ma-deliver sa publiko ang kanyang opening statement. Ay, oo, ito yung si Congresswoman Laila De Lima. Okay, yun nga yung sinasabi ko nung isang araw na cut short siya. Anyway, ang balita yan, iyahatid po sa atin ni Ms. Melanie Valdez Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nanghihinayang ang mga miyembro ng House Prosecution Panel matapos maantala ang opening statement ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima sa pagpapatuloy ng Day 10 ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Ayon sa mga kinatawan ng Kamara, naging nasayang na pagkakataon ang nangyaring paulit-ulit na pag-interrupt kay De Lima dahil sa objection ng depensa. Ang statement ng kongresista ay naglalaman ng pundasyon ng Article 1 ng impeachment complaint o ang misuse of confidential funds. Ayon kay House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervy Luistro, mahirap para sa mga prosecutors na maglahat ng kanilang statement para patunayan ang legal na konklusyon kung hindi gumagawa ng mga legal conclusion batay sa kanilang posisyon sa paglilitis. Gayunpaman, binigyan din ni Luistro na lubos na nauunawaan ni De Lima ang paninindigan ng impeachment court at ni Presiding Officer Francis Cheese Escudero, lalo't ito ipinatutupad sa impeachment rules. Binigyan din naman ni Iloilo Representative Lawrence Defensor na mahalagang maipaliwanag ng malinaw ang mga teknikalidad na usapin tulad ng confidential funds upang maihain ng maayos ang mga ebidensyang magpapatunay dito. Punto naman ni Lalo del Sur Representative Zia Alonto Adyong, ang paggamit ni De Lima ng wikang Tagalog sa malaking bahagi ng kanyang opening remarks ay ang pinakaperpektong pagkakataon upang maintindihan ng karaniwang mamamayang Pilipino ang kahalagahan ng kaso. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 7-3-8.
1: At pang ng wakas, si Senator Joel Villanueva ay ikinatuwa raw po ang pinalawak na therapy package ng PhilHealth. Ang senador po ay ginigiit ang agarang pagpasa ng Autism Care Law. Si Nymph Asuncion sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Ikinatuwa ni Senator Joel Villanueva ang pagpapalawak ng benepisyo ng PhilHealth para sa mga batang may developmental disabilities, kabilang ang mga nasa autism spectrum, kasunod ng anunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address o SONA. Una nang sinabi ni Pangulong Marcos na dodoblihin ng PhilHealth ang therapy benefit package at itataas mula 90 hanggang 150 ang bilang ng therapy sessions na sasagutin para sa mga batang may developmental disabilities. Ayon kay Villanueva, malaking ginhawa ito para sa mga pamilyang matagal nang kumagastos sa tuloy-tuloy na therapy ng kanilang mga anak. Kasamay nito, binigyan din ng senador ang kahalagahan ng agarang pagpapasa ng panukalang National Autism Care Support and Inclusion Act na naaprubahan na ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa noong Marso. Layunin ng panukala na opisyal na kilalanin ng mga may autism spectrum disorder o ESD bilang mga persons with disabilities para matiyak na makakatanggap sila ng mga benepisyo at proteksyong nakapaloob sa umiiral ng mga batas. Nakapaloob din sa panukala ang pagbuo na isang National Plan for of Action para sa ESD, pagpapalawak ng screening at maagang pagtukoy ng autism sa mga serbisyong pangkalusugan at pagsasanay ng mas maraming developmental pediatricians, child neurologists, speech-language pathologists at occupational therapists para matugunan ang kakulangan ng mga espesyalista sa bansa. Dagdag pa ni Villanueva, inaatas din ng panukala ang PhilHealth na regular na repasuhin ang mga benepisyo nito para matiyak na naaayon ang saklaw ng tulong sa aktual na pangangailangan ng mga taong may ESD. Umaasa si Villanueva na agad ding aaksyonan ng Kamara ang kanilang bersyon ng panukala para maisabatas ito sa lalong madaling panahon. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nymph Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 7-3-8.
1: And with that, tayo po naman ay magpapaalam na maraming salamat sa ating pong mga provincial at sister station na nag-carry ng One Trabaho. At ganun din ang ating pong mga kasamahan dyan sa Engineering Department sa Marulas Transmitter. Dito naman po sa studio, kasama po natin ang ating mga engineers Marvin Toledana, Matet Segovia, Rose Ann Erno, at ang ating pong executive producer si Ms. Tess Ramirez. Ako po si Jamie Quinto. Magandang hapon, mga kahuan trabaho.
2: Kuwan trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 7-3-8. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
9: Oras sa buong Pilipinas. 2 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
9: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Senate Impeachment Court natanggap na ang tax documents ni Vice President Sara Duterte. Mula Senado, may ulat si Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Natanggap na ng Senate Impeachment Court ang tax record si Vice President Sara Duterte na una ng pinasabina ng korte na gagamitin para sa presentasyon ng prosecution para sa Article 2 ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nakapaloob si 2 pulang hard boxes ang natanggap na tax records ng Impeachment Court. Ayon kay Impeachment Clerk of Court Attorney Renato Bantog Jr., i-inventaryohin nila ang mga natanggap na records. Matatanda ang base sa sabina na inilabas ng Impeachment Court. Bukod sa tax records, si VP Sara ay pinapasumite rin ang tax records ng kanyang asawang si Attorney Manasa Scorpio at 19 na mga negosyong nakaugnay sa kanila. Nagtungo rin sa Senado ang mga kinatuwa ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC at mga bangko na pinadalhan din ng sabina para naman sa bank at AMLC records ng VP Sara Scorpio at 19 na korporasyong iniuugnay sa kanila. Sinabi ni Bantong na siya at mga staff lang niya ng Senado ang saksi sa submission at inventaryo ng mga dokumento at hindi kasama ang mga abogado ng prosecution at depensa. Matatanda ngayong araw ang itinak ng deadline ng impeachment court para sa submission ng tax, bank at AMLAC records sina VP Sara. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Team Fasunsyon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Executive Order para sa pagpapalakas ng electric vehicle industry ng Pilipinas, inilabas ng Malacañang. Mula Malacañang, may ulat si Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Nagbaba ng kautusan ng Malacañang para sa lalo pang pagpapalakas ng industriya ng electric vehicles sa Pilipinas, alinsunod na rin sa nauna ng binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa katatapos lamang na State of the Nation Address nitong Lunes. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, sa bisa ng EO No. 121, magkakaroon ng Pilipinas ng Electric Vehicle Incentive Strategy Program. Layo nitong hikayati ng mga malalaking kumpanya na magtayo at mag-manufacture ng electric vehicle at mga pyesa nito dito mismo sa Pilipinas. Magbababaan niya ng incentive tax payment certificate ang gobyerno para sa mga kumpanya na tatalima sa kautosang ito at magiging mahigpit ng monitoring at mga kondisyon na dapat masunod para dito. Ang pamumuhunan na ito magpapalakas sa EV industry ng bansa at magbubukas ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino.
11: Ang layunin ng EO ay lumikha ng mas maraming trabaho, makahikayat ng bagong investments, mapalakas ang local na manufacturing, mabawasan ang pagdepende natin sa imported na langis at iposisyon ang Pilipinas bilang mahalagang parte ng global EV supply chain.
10: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Mga barko ng China sa West Philippine Sea pinapaalis ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. May live report si J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Kinontra ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. ang naging pahayag ni Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Quan. Ito'y makang ihayag ng ambassador na pinalalala lang umano ng Pilipinas ang tensyon sa West Philippine Sea. Sa kapitan sa Manila Bay, sinabi ni Chodoro na hindi ang Pilipinas ang dapat sisihin dahil sa pinaglalaban lamang nito ang karapatan sa ilalim ng international law. Dagdag pa ng kalihim, may halong pagbabanta ang mga pahayag na ito ng Chinese ambassador. Sinabi ni Chodoro na simple lang ang solusyon. Umalis ang China sa 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas. At dito anya magkakaroon ng pangmatagalang kapayapaan sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Maraming salamat, live report ni J. Mark Dagala. Pagtugi sa mga nasa likod ng Peking CICC social media page para mang-scam online, pinaiting ng CICC, katuwang ang PNP Anti-Cybercrime Group. Nagbabalita si Quincy Kahilig.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Nagbabala ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa publiko laban sa mga Peking social media page na nagpapanggap bilang opisyal na account ng ahensya upang makapang-scam online. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni CICC Executive Director Undersecretary Renato Aboy Paraiso na ginagamit na mga scammer ang pangalan at logo ng CICC upang makapangloko at makahingi ng pera sa kanilang target na biktima. Ayon pa kay Yusek Paraiso, nakikipag-ugnayan na ang ahensya sa Philippine National Police Anti-Cybercrime Group upang matukoy at mapanagot ang mga nasa likod ng naturang modus. Narito ang pahayag ni CICC Executive Director Aboy Paraiso.
14: Ginagamit ko tayo para mag-spoof at manloko ng ating mga kababayan sa pamamagitan ng paggamit ng ating logo sa mga videos, infomercials na nag-iikahit sa mga kababayan natin na magsumbong dito sa mga threat actors na ito, sa mga maluloko na ito, at hinihingan nila ng pera. So, nagbigay alam kagad natin sa ating mga partner sa PNP-ACG para naman matuli itong mga gumagawa ng mga tumain trap.
13: Samantala, paalala ng CICC sa publiko, iyaking lihiti mo ang anumang social media page na kanilang kinokontak. Ang opisyal na social media page ng ahensya ay may verified badge na kulay blue at ang lahat ng serbisyong ibinibigay ng CICC ay walang bayad. Hinikayat din ito ang publiko na agad isumbong ang anumang kahinahinalang aktividad online sa CICC Hotline 1326. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Sa iba pang balita, pagbuo ng isang National Textbook and Learning Resources Plan, isinusulong ng Paranaque Solon. Mula Kamara, may ulat si Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Isinusulong ni Paranaque Representative Brian Yamsuan ang isang panukalang batas na magtatakda ng pangmatagalang plano upang matugunan ang kasalukuyang kakulangan ng mga textbook sa mga pangpublikong paaralan. Sa ilalim ng House Bill 7868, maghahanda ang DepEd at National Book Development Board ng National Textbook and Learning Resources Plan upang matiyak ang sapat at ikalidad na learning materials para sa mga mag-aaral, kabilang sa panukala ang regular na pagsusuri ng mga textbook kada 5 taon upang manatiling angkop sa pangangailangan ng mga estudyante. Palalawakin din ito ang paglalathala at pag-imprenta ng textbook sa mga rehiyon at lalawigan upang hindi lamang sa Luzon nakasentro ang produksyon. Iwala ang mambabatas na makatutulong ang panukala sa pagpapahusay ng kakayahan sa pagbasa ng mga mag-aaral. Kasunod ng ulat ng EDCOM 2 na 87% ng grade 11 students ay non-independent readers. Saklaw din ng panukala ang paggamit ng digital learning materials at pagbuo ng mas inklusibong mga aklat para sa mga mag-aaral na may kapansanan. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: 4 na pasahero mula Thailand arestado matapos mahulihan ng 52 milyong pisong ipinagbabawal na gamot. Detalye sa ulat ni D.K. Sarate.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Sa kulungan ng bagsak ng 4 na pasahero mataas mahulihan ng 41.55 kilograms na pinaghinalaang marijuana. Ayon sa Bureau of Customs na IA, hinarang nilang 4 na pasahero mula sa Bangkok, Thailand dahil sa kahinahinalang laman ng kanilang bagahe. Matapos sumalang sa X-ray screening, canine inspection ng PDEA, natuklasan sa 8 bagahe ang pinaghinalaang droga. Patuloy na nagsasagawa ng investigasyon ng mga otoridad kaugnay sa pagkakaaresto ng 4 na pasahero. Mula sa lungsod na Maynila, para sa Bagong Pilipinas, D.K. Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Lungsod ng Paranaque nagsagawa ng declogging operation paglilinis sa lungsod para makaiwas sa baha. Nagbabalita si Luisa Erispe.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Sinamantala ng Paranaque LGU ang magandang panahon sa Metro Manila dahil matapos ang ilang araw na pabugsubugsong pag-ulan, naglinis naman ang kanal at estero ang lokal na pamahalaan ngayong araw. Sa pangunguna ng City Environment and Natural Resources Office, tinanggal ang mga bara sa mga kanal at estero sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Ito kasi umano ang karaniwang naging dahilan ng pagbaha sa mga kalsada at kabahayan. Dito namang nakaraang mga araw na bumuhos ang ulan, ang naitalang pagbaha ay sa C5 Road, Barangay San Dionisio, Paranaque City. Pero agad namang nagkaroon ng siphoning operation o paghigop sa naipong tubig sa kalsada. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
2: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
20: In 2023, King and Ahanmisi combine for 60 as SMB routes Titan Ultra. And FIFA begins disciplinary proceedings versus Argentina for alleged violations during the FIFA World Cup. Those are the headlines. Now the sports news in detail.
0: Detalye ng mga naganap na sports matchups. Sino ang nanguna? Sino ang mas nanaig? Ating alamin dito sa Sports Roundup 918 AM.
20: Alex Ayala dethroned Leyla Fernandez of Canada, storming back from a 5-1 deficit in the second set to complete a 6-2-7-6 win and barge into the quarterfinals of the Mubadala DC Open in Washington, D.C. This was the second straight time Ayala eliminated a defending champion after beating Iga Swiatek in the Wimbledon. World number 28 Ayala also avenged her loss to the Filipino-Canadian in their only previous encounter in Stuttgart last April. After dominating the opening set in just 34 minutes, Ayala saw Fernandez respond with a 5-1 lead in the second frame. But the Filipina fought back, winning 5 straight games to move ahead 6-5. Fernandez managed to force a tiebreak, but her unforced errors proved costly, allowing Ayala to build a 5-1 advantage. The Filipina ace seized the chance and finished the match with back-to-back forehand winners. Ayala, now in her 7th WTA Tour quarterfinal, awaits either second seed Elina Svitolina or Uzbek qualifier Polina Kudermetova. Alex Ayala continued to showcase mental toughness and grit as she knocked out defending champion Leyla Fernandez in the round of 16 of the Mubadala DC Open. Here's Matthew Pacheco with the story.
21: Filipina tennis ace Alex Ayala pulled off an impressive victory over Leyla Fernandez in Washington, D.C., overcoming a challenging second set to secure the win against the defending champion. After the match, the 21-year-old Filipina told Tennis Channel that she made a conscious effort to be prepared for every possibility during the match, adding that being competitive has always been part of her character. Ayala also acknowledged Fernandez as a tough opponent, saying that every player brings a different challenge, making each match unique.
22: I don't know. I think everything's kind of a blur right now. I really made an effort to stay in the moment, and I was ready for anything that could have happened. And luckily, well, it wasn't a lot of luck, but luckily it went my way. Yeah. I think it's just part of my character.
23: Yeah.
22: But then again, every single player here is a fighter. And if, whether it's my opponent today, the one yesterday, the one before that, or the one tomorrow, we're here because we're fighters, and so you can never count anybody out. I think each player has their specific sets of things that are going to make it difficult for you. And although playing against a lefty is different, it's just, you know, it's another thing that you just have to consider. I don't think it's necessarily makes it more difficult or less difficult. I think it's just a unique characteristic of that opponent.
21: Ayala, as always, expressed her gratitude to the fans for coming out to support her. Ayala said she is proud to represent the Philippines on the international stage and that she appreciates the overwhelming support she continues to receive.
22: I think with the platform that I have, I think it's important for me to be aware of the impact that I hold also. Yeah. And I learn through bits and pieces of what people and the fans themselves tell me. And I understand that I represent a lot. I represent a minority. I'm the first Filipina to kind of make it at this stage in tennis, and that doesn't just go for the Philippines necessarily, but maybe you know, another nationality or another little girl who maybe didn't see a pathway before that. That among other things, I guess. It's difficult to list them all now right after the match, but I'm really grateful for everyone who supports me. You know, they're the reason I have this platform at the end of the day. And, you know, it just adds to how meaningful my job is to me.
21: That was WTA World Number 28 and Mubadala DC Open Quarter Finalist Alex Ayala. For Sports Region 918, this is Matthew Pacheco reporting.
0: Up to date na mga sports balita, hindi ka mahuhuli, hindi ka matatalo. Sports Roundup. Sports Roundup. 918 AM.
20: Meantime, in volleyball, the Alas Pilipinas women are now in Hanoi, Vietnam for the first leg of the CV Cup. The Nationals left Manila on Wednesday for a 3-day tournament set to take place at the Dong An Gymnasium from July 31 to August 2. 16 players from which the final 14-player lineup will be chosen left for the Vietnamese capital. They are PBL standouts Erica Santos, Vani Gandler, Mars Alva, Justin Hazareno, Eya Laure, Bella Belen, Del Palomata, Gia De Guzman, Thea Gagate, Jen Nierva, Don Katindig, and Fifi Sharma. Japan SV League player Aliza Solomon and UAAP's Nina Itang, Celine Marsh, and Vange Alinsug are also part of the delegation. Alas women will go up against Vietnam, Thailand, and Indonesia with the top three teams in the round-robin setup making the podium. Meanwhile, Taka Minowa will make his national team debut as Alas head coach. International Master Christian Giancarlo Arca claimed the Blitz title at the second Bangkok Summer International Chess Open Blitz Championships in Thailand. The Zamboanga City-based Arca finished the 9-round Swiss competition with 8 points on account of 8 wins against a lone loss. Arca and American Grandmaster Timur Gareyev actually ended up tied with the same point total. But the young Filipino was adjudged the overall winner after the tie-break points were applied. Arca defeated Gareyev in the 5th round as well as fellow Filipinos GM Darwin Lilo, IM Michael Concho Jr. and CM John Clifford Labo. His lone defeat was at the hands of GM Daniel Quizon, who finished 3rd overall. Arca was coming off a 2nd-place finish in Blitz competition at the 28th Asian Youth Chess Championships held recently in China. Gilas Pilipinas Under-16 youth men rallied in the end game to pull off a 78-72 win over rising Zephyr Fukuoka Under-16 and finished 3rd overall in the 2026 B-League Under-16 Challenge Cup in Tokyo, Japan. The Nationals dominated the first half 44-35 but saw their lead fizzle out as the Japanese side exploded in the 3rd quarter, outscoring the Filipinos 27-12 for a 62-56 lead entering the payoff period. Fukuoka even led by 10 points 68-58 before the Rob Labagala mentored squad staged a comeback and forced the game's last deadlock at 70-all in the final 2 minutes and 51 seconds. Gilas Youth then tightened their defense, limiting their rivals to just a field goal in the final seconds while converting clutch shots to seal the win. Gilas Under-16 ended the tournament with an overall record of 4 wins and a loss. Meantime, Jomarie Ebuesa ended up tied for 3rd in the men's longboard event of the Lexus U.S. Open of Surfing in Huntington Beach, California. The 24-year-old San Juan La Union native had to settle for the bronze after losing to eventual champion Tommy Coleman of the U.S. in the semifinals. Ebuesa scored a total of 7.26 from his 2 best runs while Coleman tallied 10.60 points. With his first podium finish this year, Ebuesa earned $2,000 and 6,085 ranking points. Fellow La Union standout J.R. Esquivel finished 9th overall. In badminton, Clarence Villaflor is now the last Filipino standing in the men's singles of the Philippine International Challenge 2026 at the Gameville Center in Mandaluyong City. Villaflor swept India's Harshil Dani 21-16-21-12 to advance to the round of 16 opposite Tanawat Yimjit of Thailand, who progressed after 7 seed Chico Aura Dwi Wardoyo of Indonesia retired from their match. Fellow Filipino Jewel Angelo Albo was not as fortunate as he lost to 9 seed Siddhant Gupta of India 11-21-19-21. In mixed doubles, Christian Bernardo and Leia Inlayo smashed their way into the round of 16, dispatching Dylan Soed Hasa and Justin Villegas of New Zealand 21-10-21-9. Reigning Philippine National Badminton Open champions Julius Villabril and Andrea Hernandez lost in their opening match against Thailand's Ratchapul Makasitorn and Patida Surisawat 17-21, 21-18, and 13-21, while Solomon Padis Jr. and Mary Destiny Untal bowed to Malaysians Shi Yang Tan and Mei Xing To 11-21 and 16-21. With 51 days to go before the 20th Asian Games, 2026 Asian Games chef de mission Richard Lim is confident this year's Team Philippines can surpass its 4 gold medal haul 3 years ago in Hangzhou, China. In a huddle on Sports Radio 918, Lim said defending pole vault gold medalist EJ Obiena, Olympic and world champion Carlos Yulo, and tennis star Alex Ayala are among those who are strong gold medal contenders for the national team.
3: Based on past performances ng ating mga athletes from the different national federations, they have been doing really good in their own continental championships, no? Well, I would say syempre andiyan si Obiena, andiyan si Yulo, and then added pa si Ayala will be there, no? And don't forget, we have the jiu-jitsu, who's also a medal-rich sports. No? Boxing is there. Basketball is here. Yun. So talagang, we are looking at to surpass. Yeah, I think we will surpass. Medyo confident kami about it. Siyempre, breaks of the game din, meron din ganon. Pero looking at their performance, we're very positive that we will surpass that, the last Asian Games.
20: Lim, president of the Karate Pilipinas Sports Federation Incorporated, also officially confirmed Ayala's participation in singles and mixed doubles, where she won a couple of bronze medals in 2023.
3: Kahapon we had a meeting and then she will be playing together. Meron siyang isang kasama for the doubles also. I'm not so particular with the name yet, but definitely she will be playing singles and doubles.
20: The 700-plus delegation that includes 443 athletes will have a send-off before the first batch departs for Japan on September 4.
3: The plan is to have the send-off before September 4 because on the 4th, some of us will be leaving already. So maybe end of August, towards the end talaga kasi para lahat nandito na, or talaga mayroong iba talaga hindi na darating dito dahil will go straight to Nagoya.
20: That was Richard Lim, Team Philippines chef de mission for the Aichi Nagoya Asian Games.
4: Detalye ng mga naganap na sports matchups. Sino ang nanguna? Sino ang mas tanaig? Ating alamin dito sa Sports Roundup 918 AM.
20: In other sports news, teen windsurfer Jade Justin Justinian is thrilled to compete for the first time in the Youth Olympic Games later this year in Dakar, Senegal. The full story from Aryan Malyare.
5: 15-year-old windsurfing sensation Jade Justin Justiniane is set to carry the Philippine flag at the 4th Summer Youth Olympic Games scheduled October 31 to November 13. Justiniane made history as the first Filipino windsurfer to qualify for the YOG. He is set to join 8 other Filipino teen athletes in Dakar, namely Pai Durden Wangkai and Naomi Cesar of Athletics, Maritania Krog of Road Cycling, Chelsea Maayo and Hilarion Palias III of Artistic Gymnastics, James Ray Ahido and Rihanna Coleman of Swimming, and Angel Polo of Wushu. In an interview on Game On, Justiniane shared his excitement about his upcoming YOG campaign and vowed to give his best when he competes in one of the world's biggest events for young athletes.
23: Sobrang saya po. Excited din po ako dahil po makaka-experience po ako ng ganong kalaking event. Kailangan ko lang po mag-training ng ayos para lang po maging ayos yung resulta.
5: Justiniane only took up windsurfing when he was 13, building on his background in swimming. It quickly turned into a remarkable journey, leading him to a historic Youth Olympics berth just a few years later. He is now training in Bresciano, Italy, under the watchful eyes of coach German Paz, undergoing intensive preparations to sharpen his skills and technique.
23: So, una po ay talagang for fun lang po yung paglalaro ko ng windsurfing. But dapat talagang atletang gustong makarating sa Olympics. Eh, ito naman po ako na bata pa lang ay kasali na po sa mga ganun. Kaya sobrang excited talaga.
5: As he gears up for the competition, Justiniani said his goal is not only to perform at his best, but also to showcase the potential of Philippine windsurfing. Justiniani is also the country's lone representative in sailing in this year's YOG.
23: Pag-aadaan ko po talaga ng buong puso ko. Kailangan ko po talaga ng training. Gusto ko po makakilala nila na ang Pilipinas po ay isa hindi mahina. Gusto ko pong makilala nila na malakas tayo, na hindi nila tayo minamaliit.
5: That was Filipino windsurfer and 2026 Youth Olympian Jade Justiniani. For Sports Radio 918, Argen Malyare reporting.
4: Up to date na mga sports balita, hindi ka mahuhuli, hindi ka matatalo. Sports Roundup. Sports Roundup. 918 AM.
1: This is a public service announcement.
6: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw, personal na gamit para sa inyong hygiene, first aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
8: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, alam ko nakakapanik, pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag Panatag ang may alam.

0: Under FIFA's disciplinary code, players and officials face at least a one-match suspension for unsportsmanlike conduct and at least 3 matches for assault. FIFA President Gianni Infantino set a September 19 deadline for the 211 member federations to approve his proposed private investment plan, which would give each association access to up to $40 million in funding. The letter to member federations follows a backlash to the plans, with sources saying UEFA is considering options, including a potential World Cup boycott over what it described as a lack of consultation and governance. One option open to European soccer is threaten a boycott of FIFA competitions, a tactic used in 2021 when UEFA-led opposition helped stop Infantino's plan to play the World Cup every 2 years instead of four. Infantino writes in the letter that a $10 billion funding package would be available if the plan is approved, compared with $2.7 billion if it is rejected. Infantino set out the singular and unique funding opportunity in a letter detailing why he wants to create a $20 billion FIFA subsidiary, 20% owned by private investors, that would run the football body's competitions and events such as World Cups and Club World Cups. Lionel Messi is back in training with Inter Miami 10 days after he and Argentina suffered an extra time loss to Spain in the World Cup final. Messi had spent the previous week in his hometown of Rosario, Argentina, where he visited his 68-year-old father, George, who is undergoing medical treatment for an unspecified illness. Messi missed Miami's games against Chicago Fire FC and CF Montreal in the past week. Meanwhile, Son Heung-min scored 2 goals in a 3-minute span in the first half off assists from Carlos Gil to propel the MLS All-Stars past the Liga MX All-Stars 4-3 in a Major League Soccer All-Star game. Chicago Fire's Philip Sinkernagel and FC Cincinnati's Evander De Silva Ferreira also scored for the MLS All-Stars in front of 35,197 fans at the Bank of America Stadium. Meantime, Ukraine's National Olympic Committee has launched an appeal with a Court of Arbitration for Sport against the International Olympic Committee's decision to provisionally reinstate Russia to its competitions. The International Olympic Committee, or IOC, suspended the Russian Olympic Committee in 2023 in response to the war in Ukraine, but lifted the ban on July 7, 2026, stating it was no longer applicable. That decision opens the door for Russian athletes to compete for their country at the 2028 Olympic Games and is the latest step in the country's reinstatement to international competition. However, the NOC, or National Olympic Committee of Ukraine, said the IOC's decision is premature and violates the Olympic Charter. The NOC of Ukraine also points out that as early as 2024, the Court of Arbitration for Sport confirmed the legality of the suspension of the Russian Olympic Committee, recognizing that the inclusion of sports organizations from the temporarily occupied territories of Ukraine violates the territorial integrity of the NOC of Ukraine and the provisions of the Olympic Charter.
1: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
1: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
1: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
1: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you at as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radio Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 7:38 AM.
4: Oras sa buong Pilipinas. 10 minuto bago ang alas 4 ng hapon.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radio Pilipinas News Update.
4: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Financial records ni Vice President Sara Duterte natanggap na rin ng Senate Impeachment Court. Mula Senado may ulat si Ninfa Asuncion.
3: Radio Pilipinas. Radio Pilipinas. Report.
5: Tuloy-tuloy ang pagtanggap ng Senate Impeachment Court ng mga financial records ni Vice President Sara Duterte, asawa nitong si Attorney Manasseh Scarpio at mga kumpanyang iniuugnay sa kanila. Ito'y alinsunod sa deadline ay tinakda ng Impeachment Court para sa pagpapasabina ng tax, bank at AMLAC records ni VP Sara. Hanggang kaninang 12 ng tanghali, natanggap na ng Office of the Clerk of Court ang mga dokumento mula sa mga bangkong BDO, Philippine Savings Bank o PS Bank, Metropolitan Bank and Trust Company o Metrobank at Security Bank Corporation. Ang mga dokumento ay tinanggap ng Impeachment Clerk of Court na si Attorney Renato Bantog Jr. at dumadaan sa inventaryo ng kanyang opisina. Una na rin natanggap ng Clerk of Court mula sa BIR ang mga pinasampina na tax records ni VP Sara. Matatandaan ang mga dokumentong ito ay hiniling ng prosecution para magamit sa pagpresenta nila ng Article 2 ng Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente o ang kaugnay sa allegation ng unexplained wealth, false salaries, at the continued business interests. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. walang kamay sa pagsusubite ng BIR record sa impeachment court. Mula Kamara may ulat si Kathleen Forbes.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Dapat isipin na may kamay o impluwensya ang Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagsusumite ng mga dokumento ng Bureau of Internal Revenue sa Senado bilang bahagi ng impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Sa 10 balitaan, sinabi ni House Prosecutor Terry Redon na ministerial lamang ang naging pag-aproba ng Pangulo sa kahilingan na mailabas ang BIR records. Anya, kahit sinong impeachable official ang sangkot sa kaso ay inaasahang ibibigay rin ng Pangulo ang kinakailangang pahintulot upang maisulong ang pananagutan at katarungan. Git naman ni House Prosecution Spokesperson Zia Alonto Adyong, kung naninindigan ang kampo ng Vice Presidente na wala itong nilabag na batas o polisiya, wala umano itong dapat ikatakot sa pagsusuri ng mga dokumento. Katunayan kung walang paglabag na naganap, mas dapat pa umano tanggapin ng kabilang panig ang paglalantad ng mga ebidensya sa impeachment trial.
7: Whether it is any other impeachable official, I think the President will still give his consent towards the opening of the BIR documents, lalo tigit if it will further the cause of accountability and further the cause of justice. So, tingin ko wala pong dahilan para sabihin na meron pong kamay ang atin pong Pangulo sa bagay po na ito.
8: Dapat nga po mas i-welcome nila itong ganitong paraan. Kasi dito po mabubuksan yung tunay na nangyari at kung talagang posisyon nila is wala silang ginawang labag sa batas, ay hindi po sila matatakot dito.
6: Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Tuloy-tuloy na rehabilitasyon ng Fish Port Complex sa buong Pilipinas, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula Malacanang, may ulat si Raquel Bayan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Agriculture na ipagpatuloy ang rehabilitasyon at modernisasyon ng mga fish port complex sa buong Pilipinas. Sa ganitong paraan, mapapalakas ang kapasidad ng mga pantalan, mapabibilis ang pagdadala ng mga produktong dagat sa pamilihan at mapananatili ang kalidad at abot-kayang pagkain. Ngayong araw, ininspeksyon ng Pangulo ang Suo Fish Port Complex sa Pangasinan na una ng sumailalim sa rehabilitasyon. Ito ang nagising Regional Fish Port sa Northern Luzon. Ang rehabilitasyon at modernisasyon ng pasilidad na ito nagsilbing daan para sa mga bago at pinaigting ng pasilidad. Kabilang na dito ang fish processing at cold storage facilities, multi-purpose pier, commercial building at mga access road. Sa tulong ng pasilidad na ito, mababawasan ang post-harvest losses, mapalalaw malawak ang access ng mga mangingisda sa merkado at masisiguro ang tuloy-tuloy na supply ng dekalidad at abot kayang isda. Samantala, ginamit rin ng Pangulo ang pagkakataon upang bisitahin ang mga tripulante ng B-4 vessels na kamakailan ay hinarang at binomba ng water cannon ng Chinese Coast Guard sa Bajo de Masinloc. Ang hakbang na ito ng Pangulo bilang pagkilala sa dedikasyon at katatagan ng mga ito sa pangangalaga ng karagatan at kabuhayan ng mga Pilipino. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Department of Energy bumuo ng Joint Task Force kasama ang NEA, ERC at Electric Cooperatives para sa planong pag-alis ng systems loss sa electric bill ng mga consumer at VAT nito. Nagbabalita si Luisa Erispe.
10: Radyo Pilipinas. Report.
11: Pangungunahan ng Joint Task Force na binuo ng Department of Energy ang koordinasyon sa mga stakeholders, consumers at mga sangay ng pamahalaan para sa planong pagtanggal ng systems loss at value-added tax nito sa electric bill. Ayon sa DOE, ang task force ay binubuo ng Energy Regulatory Commission, National Electrification Administration at Electric Cooperatives. Titiyakin naman ang task force na lahat ay may partisipasyon sa mga reforma at pag-amyenda ng Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law na pinag-aaralan na ngayon ng Kongreso. Ito rin ang magbibigay ng rekomendasyon sa 2 kapulungan ng Kongreso kung ano ang pinakamaayos at magandang paraan para sa pag-amyenda ng batas. Sinisiguro naman ng task force na ang pangunahing prioridad dito ay proteksyonan ang interes ng mga consumer at palakasin pa ang operasyon at long-term reliability ng power sector ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Pinaigting na aksyon ng PNP laban sa mga banta online sa huling sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. suportado ng CICC. Nagbabalita si Quincy Kahilig.
10: Radyo Pilipinas. Report.
12: Pinuri ni Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC Executive Director Undersecretary Renato Aboy Paraiso ang pinaigting na operasyon ng Philippine National Police laban sa mga nasa likod ng online threats kaugnay ng huling State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa parayan ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Yusek Paraiso na mahalagang may mapanagot sa mga nagpapakalat ng banta online upang magsilbing babala sa iba. Narito ang pahayag ni Undersecretary Aboy Paraiso ng CICC.
13: Natutuwa kami sa balita ni PNP Chief General Narcates, no, na tinutukan nila at inutusan nila ang PNP ACG na tugisin na itong mga gumawa ng mga bantang ito. Kailangan nung talaga natin may masampulan, hindi lang na masampulan na mahuli, but talagang successful prosecution na talaga makakuha tayo ng conviction dito sa mga ito para makita ng mga kababayan natin na may limitasyon ho ang ating mga karapatan, lalo na sa pamamahayag at ekspresyon na hindi mo dapat lumalagpas dito sa ganitong level.
12: Ayon sa CICC, siyam na social media accounts sa umano'y may kaugnayan sa mga hacker group ang natukoy na nagpapakalat ng mga banta at kaguluhan kaugnay ng SONA nitong Lunes. Agad naman may patanggal ng mga otoridad ang mga naturang account. Kasunod dito ay inatasan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Narcates Jr. ang PNP Anti-Cybercrime Group na higit pang paigtingin ang investigasyon at monitoring para matukoy at mapanagot sa batas ang mga nasa likod ng mga online threat. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahili, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Filipino-American Cristina Pasyon at isa pang high-value target na New People's Army o NPA arestado sa Laguna. May live report si J. Mark Dagala.
10: Radyo Pilipinas. Report.
14: Arestado ng mga tauhan ng Philippine National Police at ng Armed Forces of the Philippines, katuwang ang Bureau of Immigration, ang 2 high-value communist terrorist groups na sinagawang operasyon sa barangay San Isidro, Cabuyao City sa Laguna ngayong araw. Kinilala ang suspect na si Alias Sami, miyembro ng communist terrorist group na nag-ooperate sa Mindoro. Naaresto ang ito si Alias Samay sa bisa ng mandamiento de arresto dahil sa kasong murder. Isa pang naaresto ay si Cristina Pasyon, ang Filipino-American na kasama ni Chantal Anicoche na nasagip sa Abra de Ilog noong Enero 8 ng taong kasalukuyan. Nabatid na ito si Pasyon ay miyembro ng Migrante International at ang nakitaan ng distress sa letter ng militar. Na inaasa naman na nakatagdang bumalik ito si Pasyon sa Estados Unidos na nitong Marso 14, ngunit hindi ito nagpakita sa kanyang nakaschedule na departure sa airport. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Maraming salamat, live report ni J. Mark Dagala. COMELEC, itinangging suhol ang 50 milyong pisong pondo na inilaan para sa Cavite Special Elections. Detalye sa ulat ni D.K. Sarate.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
16: Nagbabala si COMELEC Chairman George Erwin Garcia na mag-ingat sa kumakalat na fake news online. Ginawa ang payag kasunod ng post sa social media ng account na Calabarzon Connect na nagsasabing suhol ang 50 milyong piso na pondo at isang legal bribery o legal na panunuhol. Tinutukoy kasi sa naturang post na nagbigay ng 50 milyong pisong pondo para sa eleksyon si Dasmariñas City Acting Mayor Epeljo Terdi Barsaga III, kapatid na napatalsik na dating kongresista na si Kiko Barsaga, habang kandidato naman ang kanyang ina na siya Mayor Jenny Barsaga. Ayon kay COMELEC Chairman Garcia, kailanman ay hindi nagiging legal ang panunuhol. Nilinaw ng COMELEC na ang 50 milyong pisong pondo ay karagdagan para matiyak ang maayos na matagumpay na pagsasagawa ng special election at hindi ito suhol para maimpluwensyahan ang komisyon o mabago ang maging resulta ng halalan. Dagdag pa ng COMELEC, kung may usapin sa legalidad sa paggamit ng pondo ng gobyerno, nararapat itong duman sa tamang proseso at resolbahin ang mga kinakulang ahensya alinsunod sa umiiral na batas. Mula sa lungsod na Maynila, para sa Bagong Pilipinas, D.K. Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta. We didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
19: Namamasyal pa sa Luneta nang wala.
17: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
20: Welcome aboard! Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Talakayan at balitang maaasahan hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
21: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
22: Go Agri!
21: Go Agri!
22: Ang programang sagana sa magagandang balita, mga bagong proyekto sa agrikultura at pangisdan, at mga impormasyon para sa pagpapalago ng kabuhayan. Go Agri!
21: Go Agri!
22: Magbabahagi ng karunungan at mahalagang kaalaman para sa pag-unlad ng ating mga kababayan. Go Agri!
21: Go Agri!
22: Kasama ang inyong partner tungo sa tagumpay, Kuya Francis Kiko Flores, tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Go, go, go, go Agri! Great opportunities in Philippine agriculture.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
0: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
1: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit,
0: prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
1: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
0: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
21: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
23: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
24: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
23: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
25: Kasama po namin si Secretary Henry po.
26: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabit?
27: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
23: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
28: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
23: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
29: Ito
3: ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Philippine Standard Time. Oy, 10 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon.
8: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan!
9: Mark in!
8: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman!
9: Mark out!
8: Mark in! Mark out! Sa balita, kasama si J. Mark Dagala dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
7: Hello, hello, hello, hello! Isang mapagpalang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre dito sa Mega Manila. Oh, gulat kayo, no? Wala yung fact-checker natin ngayon. Pero mamaya makakasama natin siya. Inaasahan natin makakasama natin siya via Zoom maya-maya lamang. Kasi ang may-ari ng palatuntunan na ito na si Ginoong J. Mark Dagala ay kasalukuyang nasa isang coverage, ano? Hindi ako nagkakamali ng Philippine National Police, ha? Maya-maya lamang makakasama natin. Ito po ang programang Mark in, Mark out. Isa na naman pong edisyon ngayong Webes Throwback Thursday, July 30, 2026. Pansamantala lang muna ang hahalili, no, dito sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko. Ang inyo pong lingkod, always at your service, AJ Ignacio. Samahan niyo po kami mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Tayo po ay napapakinggan sa pansamantalang napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Saan nyo, ha? Meron lang kaming inaayos na some technical aspects sa aming Torres 738. Pero pagbalik namin, saan nyo po ang mas pinalakas sa Radyo Pilipinas 738 sa inyo po mga AM band. Pero ngayon, dito muna kayo tumutok, ha? Sa 104.3 The Capital FM. Medyo malinaw dito, maganda ang timbreya ng boses natin sa Capital, oo. Marami tayong mga pag-uusapan ngayong hapon na ito, ha? Mamaya, ha? Yung, alamin natin yung kinalalagyan ni Tito J. Mark Dagala, no? I forgot kung saan siya naroroon ngayon, eh. If I'm not mistaken, tama ba? Palawan ba yon, Aiza? Tama ba ako? Hindi mo rin alam, oh. Sa kasama yata niya si Chief PNP. Ayan. Shoutout na rin, ha? Sa mga tropa natin dyan sa PNP Press Corps. Ayan. Bata niyo ako dyan, ha? Adapted san ako dyan, eh. Oo. Hello, Beno, Beno, Beno. Aras natin 13 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Kung hayaan natin ang mga headlines ngayong hapong ito.

0: Tuloy-tuloy na rehabilitasyon ng Fishport Complex sa buong Pilipinas. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mga paraan para mabawasan ang system loss sa kuryente, inilatag ng Energy Regulatory Commission, Department of Energy, determinadong maisakatutuparan ang utos ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na burahin na, as in totally burahin na, ang system loss charge. Paano kalang itaas ang 600,000 piso ang tax exemption? Inihain naman po ni Senator JB Ejercito. Tax records po ni Vice President Sara Duterte sinumiti na sa Bureau of Internal Revenue sa Senate Impeachment Court. Paano kalang dagdagan ng witness sa usapin ng confidential funds pinag-aaralan ng House Prosecution Team? Department of Social Welfare and Development o DSWD, naka-full alert na po sa posibleng epekto ng low pressure area at easterly. Mas mabilis na pagtugon sa mga isyong pangkalusugan, inaasang matatapos ang pagbuo ng Council of Experts ng Department of Health. At Commission on Elections, umapila kay Pangulong Marcos Jr. na ideklarang holiday ang November 3.
1: Mark in! Mark out!
0: Oras natin 15 minutos makalipas po ang alas 4 ng hapon. Ratsada na natin ang mga Romero Pekeng mga balita na nakalap ng ating mga PBS News Division team sa nakalipas na magdamag! Sa unang sigwada ng ating balitan ngayong hapong ito, inatasan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Agriculture na ipagpatuloy ang rehabilitasyon at modernisasyon ng mga fish port complex sa buong bansa. Sa ganitong paraan, mapapalakas ang kapasidad ng mga pantalan, mapapabilis ang pagdala ng mga produktong dagat sa pamilihan at mapanatili ang kalidad ng at abot kayang pagkain. Ngayong araw, July 30, ininspeksyon ng Pangulo ang Rehabilitated Sual Fish Port Complex sa Pangasinan. Ito ang nag-iisang regional fish port sa Northern Luzon. Ang rehabilitasyon at modernisasyon ng Sual Fish Port Complex ay nagsisilbing daan para sa mas mga bago at pinaigting na pasilidad. Kabilang narito ang fish processing at cold storage facilities, multi-purpose pier, commercial building, at mga access road. Sa tulong ng pasilidad na ito, mababawasan ang post-harvest losses at mas mapapalawak pa ang access ng mga mangingisda sa merkado at masiguro ang tuloy-tuloy na supply ng kalidad ng abot-kayang isda. Samantala, ginamit din ng Pangulo ang pagkakataon upang bisitahin ang mga tripulante ng BFAR vessels na kamakailan ay hinarang at binomba ng mga water cannon ng Chinese Coast Guard sa Bajo de Masinloc. Ang hakbang na ito ng Pangulo ay bilang pagkilala sa mga dedikasyon at katatagan ng mga ito sa pangangalaga sa karagatan at kabuhayan ng mga Pilipino. This is 7 minutos at 52 segundos makalipas po ang alas 4 ng hapon. Nakatutok na ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa mga insidente ng pagbaha sa Davao City. Pasunod ng isinagawang inspeksyon sa Bangkal, Barangay Talomo proper sa Davao City. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, napag-alaman na binuhusan ng bilyong halaga ng pondo ang flood control project sa naturang lugar noon pang 2019. Ngunit, wala namang natapos sa proyekto upang maibsan ang nararanasang pagbaha. Isa naman sa iminungkahi ni Dizon ang posibleng solusyon upang maiwasan ang labis sa pagbaha sa Davao City tuwing malakas ang ulan o kung may bagyo ang paglalagay ng dam o detention basin sa bulubunduking lugar ng Davao City. Sa tulong kasi nito ay maiiwasan na ang biglaang pagbagsak ng tubig sa Kapatagan at sa siyudad upang makaiwas sa baha. Ipagpapatuloy din ng dredging operations upang i-redirect sa dagat ang tubig ulan habang patuloy na inaayos ang flood control project na siyang magiging sagot sa mga pagbaha. 19 minutos. Makalipas ang alas 4 ng hapon, all set na at nakatakda pa rin simula ng Department of Transportation o DOTR ang partial operations ng Metro Rail Transit Line 7 o MRT-7 sa second quarter ng 2027. Ayon po yan kay Transportation Secretary Giovanni Lopez na nasa tamang schedule ang proyekto at target pa rin ang ahensya na mabuksan ang 12 stations ng MRT-7 sa susunod na taon. Bukod sa MRT-7, nagbigay din ang DOTR ng update sa iba pang malalaking infrastructure projects. Inasa magsisimula na ang operasyon ng Port of Lucena sa Agosto habang target naman mabuksan bago matapos ang taon at ang tatlong bagong EDSA busway station sa Bagong Baryo, Balintawak at Guadalupe. Sinabi rin ng DOTR chief na inaasahang matatapos sa Disyembre ang Bukidnon Airport Terminal habang target namang makumpleto sa Oktubre ang bagong passenger terminal ng Siargao Airport. Samantala, inaasahan naman matatapos bago matapos ang taon ang Phase 1 ng Santo Tomas Chaong segment ng South Long Haul Project. Tungkol naman sa Metro Manila Subway Project, sinabi ni Lopez na maayos naman ang takbo ng nasabing konstruksyon. Ayon sa kanya, 90% na ang kinakailangang right of way acquisition ang natapos na noong Hunyo. 20 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Mula sa 4.4 milyon beneficiaryo, i-adjust na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa 3.5 million ang target na bilang ng mga beneficiaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4P sa 2027. Sa DSWD Forum, ipinaliwanag ni DSWD USEC Adonis Sulit na ang adjusted target ay science at data-driven na nakaayon sa poverty statistics ng Philippine Statistics Authority o PSA. Isinang-alang-alang din ang datos mula sa Community-Based Monitoring System o CBMS sa pagtukoy na mga kwalipikadong benepisyaryo. Sa ngayon, kulang-kulang 3 milyon ang bilang ng 4-piece beneficiaries matapos na 1.4 na pamilya ang makagraduate sa programa. At itinuturing na self-sufficient o may sapat na at matatag ng kabuhayan para matugunan ang kanilang pangunahing pangangailangan. Sa ilalim po kasi ng panukalang 2027 budget ng DSWD, 99 billion ang nakalaang pondo para sa 4Ps, kung saan 83 billion ang ilalaan para sa conditional cash transfer or CCT ng mga benepisyaryo ng programa. 22 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon, nag-aviso na ang University of the Philippines Dilimano UPD na pansamantalang isasara ang campus nito sa mga jogger, biker at iba pang non-essential visitors sa weekend August 1 at 2. Ito'y parang bigyan daan po ang University of the Philippines College Admission Test o yung tinatawag po na UPCAT, no? Ngayong para sa taong 2027. Ayon sa Office of the Vice Chancellor for Community Affairs o OVCA, tanging mga autorisadong sasakyan at individual na may opisyal na kaugnayan sa UPCAT ang papayaga makapasok sa campus sa loob ng 2 araw na pagsusulit. Kaugnayan nito, naglabas din ang OVCA ng campus map para gabayan ang mga examinee sa lokasyon ng 24 testing centers sa UP Diliman. Gayun din ang traffic flow, medical stations at portable toilets, jeepney routes at directional signages.
1: Mark in! Mark out!
0: Oy, oras natin sa Bukabluan. Alas 4.23 ng hapon. Oh, short break po muna daw tayo. Magbabalik po ang Mark in, Mark out makalipas ng ilang paalala.
2: Marvin. This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Good news!
8: Yay!
1: Good vibes! I-mark in muna yan!
0: Aras po natin, 25 minutos, makalipas ang alas 4 ng hapon. Oy, syempre ito, ngayong araw pong ito, no? Kaya nga nandito tayo, makakasama natin ang mismong may-ari ng palatuntunan na ito. Walang iba kundi si Tito Jemmerk Dagala upang ibalita sa kanya kung nasan po siya ngayon, ha? Balita ko, meron nga daw po lakad, ano? Official na lakad ang ating may-ari ng palatuntunan na ito na si Tito Jemmerk Dagala. Ito, makakasama natin via Zoom, walang iba, Jemmerk Dagala. Tito Jemmerk, nasan ka ngayon?
9: Ay, magandang hapon na AJ, magandang hapon sa ating mga tagapakinig, ano. Nandito tayo ngayon sa Malay Aklan, ito sa particular dito sa isla ng Boracay, sapagkat meron dito gagawin nga coverage, no, ang Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko. At isa tayo sa mga mapalad na napili na mag-cover dito, sapagkat magsasagawa ng kanyang command visit, ito si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. dito sa Police Regional Office 6, at dito yan gagawin sa Boracay Island. At dito ay ipabibigyan din, no, ng PNP Chief yung kanyang pagbati doon sa mga kapatid natin sa Philippine National Police, dahil dito merong 253 tauhan ng Police Regional Office 6 ang na-promote, no? Kasama sila doon sa mga na-promote kahapon. Mula dyan sa Capo Crame, simultaneous yan sa buong Pilipinas. At kabilang doon sa mga umangat sa ang ranggo ay yung 76 na Police Commissioned Officers at 177 Police Non-Commissioned Officers. Mula sa Police Regional Office 6 at National Support Units sa Western Visayas. Ayon kay Police Brigadier General Randolph Tonio, ang Regional Director ng Police Regional Office 6, ang promosyon ay hindi lamang bunga ng dedikasyon at mahusay na paglilingkod, kundi ang panibagong hamon na mamuno ng may integridad, malasakit at pananagutan. Kanya rin hinikayat, parang AJ, itong mga bagong promote na patuloy na maging huwaran sa serbisyo, palakasin ang tiwala ng publiko at maghatid ng serbisyo na tunay na nararamdaman ng bawat mamamayan sa Western Visayas. Bukod dyan, parang AJ, meron ding event ang intelligence group. Inaasahan din, pangungunahan din ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr.
0: Alam mo,
9: Tito, so, yung ilan sa mga magiging aktibidad, takbo na aktibidad dito sa Boracay Island. Dito yung napili nila, dahil dito yung sabi nga, talagang dagsa ng mga turista at gustong makita ng PNP Chief kung paano na-maintain yung peace and order dito sa sa parte na ito ng ating bansa, Pare AJ.
0: Oo, eh, alam mo naman, Tito J, Mark, isa yan sa mga ipinagmamalaking tourism destinations sa ating bansa, no, yung Boracay. Kaya talagang nice din sigurong siguruhin ang ating PNP chief na maayos ang paglalatag ng peace and order situation dyan sa Boracay. At syempre, dagdag ko na lang, Tito J, Mark, base nga dun sa mga reports mo, nakakuha ko ng pointers na maganda ito. Ha? At talagang, syempre, eh, sino ba man ang di matutuwang polis dyan? Eh, saksi. Mm-hmm. Yung PNP chip sa iyong promotion, 'di ba? Mm-hmm. Eh, nabanggit mo na nga yung mga naturang datos at bilang ng mga na-promote diyan, eh talagang napakarami. Eh I'm rest assured diyan ano, na talagang gagampanan ng mga pulis natin diyan sa Police Regional Office 6 sa pangunguna nga ni General Tuanyo no, na dati ring ano ng PNP ng PIO.
9: Dating spokesperson at dating chief ng Public Information Office.
0: Oo.
9: At, dito talagang sabi nga eh, pinakita rito ni General Tuanyo yung kanyang expertise pagdating sa hindi lang sabi nga niya hindi lang sa bukadura hindi lang sa pagsasalita kundi may gawa yung kanyang nagiging mga pahayag eh nakikita naman sa gawa at sabi nga tunay ngang mabilis, tapat at nararamdaman ang servisyo ng PNP rito.
0: Aba, eh talaga naman eh, biruin mo, napakabilis. Parang kang nag-transform, Tito J-Mark. Ha? Parang kanina, nasa Krami ka lang, tapos ngayon, aba, eh, nandiyan ka na sa Boracay. Aba, eh, parang ano eh, parang
9: nag-teleport lang.
0: Oo.
9: Pero pare J, ano ba sa mga pag-uusapan na tatalakayin ngayon sa ating palatuntunan?
0: Nako, Tito J-Mark, ito, isa nga sa pag-uusapan natin, ano, eh, habang nandiyan ka muna sa Boracay, ano, eh, pag-uusapan natin yung about sa water supply outlook, no, ngayong El Nino at yung update naman sa Angat Dam since nasa critical level ito, Tito J-Mark. Alam mo, nakita ko yung mga news at yung mga photos and videos doon sa Angat, abay lumilitaw na yung mga hindi dapat makita. May nakikita na yung mga lupa ano, talagang patuloy yung pagbaba. So alamin natin dito J Mark yung magiging tugon ano ng Manila Water Company ukol nga dito sa issue na ito, Tito J Mark.
9: Oo. Sa may dagdag ko lang dyan, sa may Pantabangan Dam o sa may Magat Dam rather no, ay nagkaroon na ng consensus ang Department of Agriculture at ang Philippine Air Force na sabi nga eh pagtulungan yung pagsasagawa ng cloud seeding operations dyan sa parting yan. At lo and behold, pare AJ, pagkatapos ng cloud seeding operations ay bubuhos na ang napakalakas na ulan dyan sa may bahagi ng Magat Dam. At sana dyan din sa Angat, eh, magkaroon din ng ganyan, ano, na sabi nga, eh, hilingin din ang tulong ng Department of Agriculture ang expertise ng Philippine Air Force sa pagsasagawa nga nitong cloud seeding operations na ito para makatulong din sa patubig, no? Lalo na sa Central Luzon. Kailangan yan ng mga kababayan nating sabi nga, eh, magsasaka dyan sa Central Luzon dahil yan. Particular na dyan sa nearby siya. Yung lalawigan mo, parang EJ. Yan ang rice granary of the Philippines sa Luzon at ang Pilipinas.
0: May ano nga, Tito Jim, eh, talagang nangangailangan na sila doon dahil alam mo naman, mag-aanihan na naman at yung mga kababayan natin dyan, particular no, sa aking bayan dyan, sa Cabanatuan City, Nueva Ecija, eh, talagang sana yung Pantabangan kasi medyo kumbaga sa ano, yung Pantabangan Dam ay tinatabangan na. Eh talagang kinakailangan na talaga na magkaroon talaga ng additional na tubig dyan sa sa dam na yan. Tito J-Mark, sasali ka pa sa interview natin kay Kim Cardenas Moniz mamaya.
9: Bago ka mag-interview, pare J, bago kita iwan para sa interview, eh babatiin ko lang.
0: Yan.
9: Magpapabati sa atin. Ito si Congressman Robert Nasal ng Bagong Henerasyon Party List. Eh, dahil kahapon, nag-file na siya ng House Bill.
0: Yeah.
9: 10357 para sabi nga upang ipagbawal yung pagpasa ng systems loss charges at VAT nito sa mga bill ng kuryente ng mga mamimili. At sagot na ito ni Congressman Nasal, paring AJ, sa panawagan ni Pangulong Marcos sa kanyang ikalimang sona, naalisin na itong systems loss charge ng Meralco at iba pang utilities kabilang na yung tubig, paring AJ. Layunin ng bill na ito na iobliga yung mga kumpanya na kuryente na ituring na system loss yung mga nawalang kuryente dahil sa pagnanakaw o sirang linya. Bilang sarili nilang business risk as gastos sa operasyon at hindi dapat ipasa sa taong bayan, parang AJ. Sa ilalim kasi nitong naturang panukalang batas na ito, pinagbabawal yung anuman direkta na hindi direktang pagsisingil sa distribution system loss charges at value added tax na pinapataw mula sa mga consumer. Ibig sabihin dito, Panay J, obligado ang mga utility na magsumiti ng 5-year reduction plan para sumailalim sa audit bawat 3 taon at anumang illegal na nasisingil ay kailangan isauli sa mga customer, magpatupad ng refund, Panay J.
0: Ay, alam mo naman, Tito J, kaya nga tinawag na system loss. Diba? Loss nila yon. At saka Tito J. Mark, ano, no offense meant sa Meralco, no? Alam mo naman, kaibigan natin yan, Tito J. Mark, Meralco.
9: Pati sa Manila Water.
0: Manila Water, mga
9: utility company rin yan.
0: At kabilang din naman tayo sa nagbabayad ng legal dyan, dapat pag system loss ng kumpanya, hindi loss ng mga consumer. Diba? Yun. Kaya dapat tamang yan. Papanoon. At parang ngumitingiti naman, Tito J. Mark, yung ating mga pitaka, no? At hindi ma-stress ang ating mga commander-in-chief sa pag-iisip kung paano mababayaran yung mga utility bill.
9: Tama yun. Alam mo kung bakit. Kasi pag nakikita na yung systems loss, pati yung bulok natin, nalulos eh.
0: Ayun na nga, nababawasan yung bulok natin.
9: Pati yung bill sa kuryente, bill sa tubig, yung buhok natin, nalulos na.
0: Ayun na.
9: Pag nakikita yung bill, ano? Lalo na kapag titingin ka sa kwarta moneda mo, sa kwarta moneda, pag nakita mo, naku na. Lalo pang malulos in mind, kasi wala nang laman eh.
0: Ayun na nga. Siyang tunay, Tito J. Mark. Ako i-shoutout mo na lamang dyan sa mga kasama natin sa PNP Press Corps na nandiyan dyan ngayon.
9: Tuloy-tuloy ang coverage natin hanggang bukas kasi bukas magkakaroon ng pagdating ni PNP Chief Navtates dito at doon tuloy-tuloy na ang trabaho pare AJ. So yan muna ang mga balita mula dito sa Malayaklan sa isla ng Boracay. Back to you pare AJ. Salamat.
0: Alright.
1: Mark in! Mark out!
0: Ayan, nag-uulat permanente si Malayaklan, J-Mark Dagala. Ayan, nakita nyo, talagang napaka-busy. Kanina yung nagre-report lang sa PNP Press Corps yan. Kasi nag-teleport, bilis talaga. Ano, di ba? Gumanon lang eh. Paano yan? Daddy Marbs, paano yan? Yun. Teleport na sa Malayaklan. Aba. Hindi, talaga napakasipag niya. No? May-ari ng palatuntunan nito na si J-Mark Dagala. Kung nakikinig man ngayon yung mga PNP Press Corps na nandiyan dyan, shoutout mo na ako dyan, Tito J-Mark. Yung napaka-poging si Ryan Lisiges, ayan. Si Lloyd Caliwan, yan. Si Boss Edwin Balasa, si Boss Beans, yan. Saka si Boss Allen, shoutout mo na rin. At syempre, yung dalawa kong idol dyan, si, tawag dito, si Tito Mark Makalala at si Boss Edniel Parosa. At lahat, no, yung mga gwapo at magagandang miyembro ng PNP Press Corps. Lalahatin ko na, baka may magtampo sa akin. Ay, si Dayan Liar, si Marlene Padierno, so yan, mga idol ko yan. Oras natin, 4:37 ng hapon. Short break po muna tayo. Magbabalik po ang Mark In, Mark Out pagkalipas ng ilang paalala. Daddy Marbs, alam mo na.
5: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
8: Maging panatag, Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Radyo Pilipinas is on Viber.
11: Viber.
10: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
11: Receive credible news and information.
10: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
11: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
10: Viber.
11: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Radyo Siyensya, ang programang hatid ng Department of Science and Technology. Ilalatag ang mga proyekto at serbisyo na bukas para sa bawat Pilipino. Alamin ang iba't ibang assistance na maaaring tangkilikin at ma-inspire sa mga success stories ng ating mga kababayang natulungan ng ehensya. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka kasama sina DOST Secretary Dr. Renato Solidong Jr. at Onin Miranda tuwing Sabado alas 2 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas.
12: Good news!
13: Yay!
12: Good vibes! I-mark in muna yan!
0: Welcome back! Nagbabalik po, Mark in Mark.

0: Yahoo talaga, Yahoo! Ayan o, no, andyan ba si Mariel Lasan, ano? Si Mariel? Oh, yan, matutuwa si Mariel kahit may gasoline station niya. Posibleng bumaba nga ang diesel ng 2 pesos and 10 centavos. Sa gasolina naman, 1 peso and 18 centavos, ha? Ay, sorry store. Huwag kami, Yel. Huwag kami, iba na lang, Yel. Oh, ito naman, sa kerosene naman, 3 pesos and 10 centavos naman ang rollback sa kada litro na ng kerosene. Pero, bago, standby ka muna, Ma'am Kim, ha? Pero, subalit, tatapwat. Nagkaroon na naman po kasi ng pambobomba ang US sa Iran. Meaning to say, baka mabago pa yan at baka bumaba or worst case scenario, ha, base yung sa basa ko sa trading sa world market, ay posibleng ma-wipe out yung rollback. Posibleng ma-wipe out.
1: Oh no!
0: Oo, kaya abang lang tayo at dasal-dasal, ano? Si andyan ba si Daddy Bryle? Wala ba? Bryle, ha? Bryle Kango, standby ka, ha? Magdasal-dasal ka na. Kasi nakasimangot na naman ang wallet natin yan, Dudong. Ha? Nakasimangot ba? Pero oras natin, 4:42 po ng hapon. Ngayon pong hapon, ito, makakapanayam na natin ang Corporate Communications Manager ng Manila Water Company. Wala pong iba kundi si Ma'am Kim Cardenas Moniz ng Manila Water Company upang pag-usapan natin yung water supply outlook, yung El Nino at yung update po sa Angat Dam ngayong nasa critical level ito. Ma'am Kim, magandang hapon po. AJ Ignacio po ng Mark In Mark Out ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
2: Magandang hapon, AJ. Magandang hapon din po sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas.
0: Yes, Ma'am Kim. Unang-una po, magpapasalamat po kami sa oras na binigay niyo sa aming palatuntunan ngayong hapon na ito. Ma'am, unang tanong po, nagsimula na po ang pagbaba ng water level sa Angat Dam dahil sa epekto po ng El Nino o ng Super El Nino. Kamusta po ang sitwasyon ng supply ng tubig sa Metro Manila, Ma'am?
2: Sa ngayon po, para sa Manila Water, which is kami po ang water concession there for the east zone po of Metro Manila. Tuloy-tuloy pa naman po ang supply ng tubig po para po sa aming mga customers. Sa ngayon po,
0: Yes, Ma'am Kim?
2: Naitatanggap na po yung mga pag-ulan. We are hoping po na sana ay tuloy-tuloy na po yung pagtaas ng level ng tubig po dito.
0: Alright, maganda pong idea. Maaari niyo po bang ibahagi, ma'am, kung ano-ano mga lugar na ang sakop ng servisyo ng Manila Water at gaano kalawak ang populasyong inyong pinaglilingkuran? I think, kung hindi ako nagkakamali, ma'am, kasama ang Pasig, no? Tama po ba ako sa sakop niyo?
2: Tama po kayo, AJ, ang Manila Water po ay nagseservisyo sa East Zone ng Metro Manila.
0: Mm-hmm.
2: Kami po, sa ngayon ay mayroong 7.9 million customers sa bahagi po na sa ilang bahagi po ng Quezon City at parts of Manila, sa buong Mandaluyong City, Pasig City, San Juan City, Makati, Taguig, Pateros at Marikina po sa Metro Manila. Nagseservisyo din po kami sa Rizal Province, sa City po of Antipolo, Cainta, San Mateo, Montalban, Teresa, Angono, Binangonan, Taytay, at Cardona, Rizal po.
0: Ma'am, ano po ang mga hakbang na ginagawa ng Manila Water upang matiyak na magkaroon pa rin ng sapat na supply at malinis na tubig sa mga nasabi niyo pong lugar, ma'am?
2: Opo, AJ, itong mga nakaraang taon, no, ang Manila Water ay nagsagawa ng matinding paghahanda sa pamamagitan po ng paghahanap at pagde-develop ng mga bagong mapagkukunan ng tubig or new water sources para mabawasan po itong ating pag-asa sa Angat Dam. Sa ngayon po, meron nakapagtayo po ang Manila Water ng mga additional treatment plants. Kasama po dito yung Calawis Water Treatment Plant sa ilalim po ng Calawis Water Supply System Project. Ito po ay kaya magbigay ng 80 million liters of water per day po sa Antipolo City at ilan pang mga bayan sa Rizal. Nakapaload po dito yung ating pong isa sa pinakamalaking bagong water source, yung Upper Wawa Dam, na kaya pong magbigay ng 710 million liters of water per day.
0: Mm-hmm.
2: Ngayon po, kumukuha na rin po tayo ng tubig sa Laguna Lake. naitayo po ng Manila

0: water, ang Cardona Water Treatment Plant na kaya magbigay ng 100 million liters of water per day. At isa pa pong water treatment plant ay ang East Bay Phase 1 na kaya pong magbigay ng 50 million liters of water per day. Ngayong taon po, inaasahan po namin na may dalawa pa po kaming bagong water treatment plant na matatapos by September and October po this year. Ito po ay ang East Bay Phase 2 Water Treatment Plant na kukuha din po ng tubig sa Laguna Lake na kaya pong mag-supply ng hanggang 200 million liters of water per day. At ito pong kay Sakat Water Treatment Plant naman sa Antipolo na kukuha din po sa Upper Wawa Dam na kaya din naman pong magbigay ng 220 million liters of water per day po para po sa aming mga customers sa East Bay.
1: Alright, okay po. Ma'am Kim, paano po nakatutulong ang iba't ibang water sources at mga infrastructure projects ng Manila Water sa pagpapalakas ng water security at mapanatili po ng sapat na supply ng tubig sa Metro Manila at mga karatig lugar? Ano po, may mga technical innovations po ba kayong isinasagawa ngayon, ma'am?
0: Malaki po yung tulong po nito ng mga nabanggit pong bagong water sources.
1: Mm-hmm.
0: Tulad nga po na nabanggit ko po kanina sa simula po ng naitatagang Manila Water hanggang sa hanggat bago po natitayo itong mga bagong infrastructure project ay tayo po ay umaasa lamang sa isang source, water source po, which is ang Gatdam na syempre po very vulnerable dito po sa climate change at kung katulad po ngayon na tayo ay nakakaranas ng El Nino. So ang Manila Water po ay nagsagawa ng matinding pagpaplano at investment para po magkaroon ng iba pang mga water sources para hindi po natin kailangan na umasa lamang sa Angat Dam sa pamamagitan po nito ng Upper Wawa Dam ng Laguna Lake. Umaasa po ang Manila Water na mas mapapatibay po nito ang pagkakaroon po ng supply para po sa aming mga customers.
1: Okay. So, ma'am, may posibilidad po ba na magkaroon ng water service interruption o rotational service adjustment sa mga susunod na buwan? At ano po ang kung sakali ma'am, magkaroon talaga ng malaki ang kakapusan, ha? At ano po ang mga dapat asahan ng mga customer hinggil dito?
0: Sa ngayon po, hindi pa naman natin nakikita na magkakaroon ng mga water interruptions po dito sa east zone ng Metro Manila, under po ng Manila Water.
1: Mm-hmm.
0: Dahil po, dito nga po sa nabanggit ko pong mga dagdag na water sources at aming din po experience noon, tulad noong 2019, ang angat po nasa 158 meters pero nakaranas na po tayo ng mga water interruptions. Pero sa ngayon po, nasa 150-164 ay meron pa rin pong tubig. Though ito po ay, sabi nga po nila, we are in an unprecedented time po no, na medyo matindi po yung El Nino natin ngayon at tuloy-tuloy yung pagbaba ng angat na matakaunsin po ang ulan.
1: Mm-hmm.
0: Kaya sa mga susunod na buwan, hindi pa po natin masabi ko ano po yung magiging takbo ng panahon at level po ng angat. Pero sa ngayon po, meron na po kaming mga operational adjustments po na ginagawa tulad po ng pressure management po during off-peak hours. Ibig sabihin po, ang mga customers po ng Manila Water medyo aasahan po yung kaunting paghina ng lakas ng tubig po sa kanilang mga gripo. During off-peak hours naman po ito, no, between 10 p.m. hanggang mga alas 4, alas 5 po ng umaga, ito po ay ginagawa namin to balance po yung supply ng tubig dito po sa aming konsesyonaryo para po matiyak na lahat po ng lugar, lalo na po yung mga nasa mataas na level po ng lupa tulad po sa bandang high elevation po doon, ay magkakaroon pa rin po ng sapat na supply ng tubig. Kung ngayon po, mayroon man pong mga water interruptions po ang mapinapatupad ng Manila Water, ito po ay kaugnay po ng aming mga regular and scheduled maintenance work. So, ang Manila Water po para po matiyak na well-maintained po ang aming mga linya, nagsasagawa po kami ng mga regular and scheduled maintenance work na ginagawa po namin during off-peak hours para hindi po makaabala sa aming customers. So, sa mga lugar po, na meron pong ia-anunsyo ng mga service and scheduled maintenance works, makakaasa po sila na pansamantala pong pagkawala ng tubig habang ginagawa po itong mga proyekto po na ito.
1: Okay. Ma'am, additional question. Masasabi po ba natin na wala mo lang taas singil ng tubig sa mga nasa serbisyo ng Manila Water kahit na magkakaroon tayo ng mga ganitong kakulangan, ano? Or naitatalang pagbaba ng mga level ng tubig sa dam, ma'am?
0: Opo, EJ at EJ, wala pong aasahan ngayon ng ating mga customers sa pagtaas ng sa tubig. Kasi po, ang tarifa po sa tubig ay nire-review po every 5 years.
2: Yes.
0: So, ibig sabihin po nito, kung magkakaroon man po ng dalaw sa tarifa, ito po ay kailangan nyo na pong aaprubahan ng aming regulator, ang NWSS. At ito po, hindi po batayan dito kung ano po ang kalagayan ngayon ng ating level po ng Angat Dam o iba pa pong mga factors, dahil po ano man po ang maging sitwasyon, kung hindi pa po panahon para sa retrofitting, ay hindi po maaaring galawin ito pong tariff po ng Manila Water at ng iba pa pong mga water concessionaires.
1: Right, that's good, that's good. Ito po naman, ma'am, no? Dahil alam nyo naman, napag-usapan na nung sona ng Pangulo ang system loss sa kuryente. Meron din po bang posibilidad na mawala rin po ang system loss sa tubig?
0: Sa tubig, AJ, hindi natin siya tinuturing na system loss.
1: Okay.
0: Kung makikita rin natin sa ating bin, wala rin system loss dahil ito po ay hindi po sinisingil ng Manila Water sa ating mga customers.
1: Alright.
0: Yung pong katumbas ng system loss po sa Manila Water ay tinatawag na non-revenue water.
1: Okay.
0: Or ito po ay yung mga tagas sa amin pong mga linya.
1: Mm-hmm.
0: Ngunit hindi po ito nasisingil sa ating mga customers kasi po ang tubig po na sinisingil lamang po namin sa aming mga customers ay kung ano po yung tubig na dumalo sa kanilang metro.
1: Okay.
0: Ibig sabihin po, itong non-revenue water po or yung mga tagas ay tumatagas pa lang po sa aming mga linya. Hindi po umaabot po sa kanilang metro. Ibig sabihin, hindi po ito na isisingil sa kanila.
1: Okay. Then that's good, no? Kung wala tayong ganong sistema, hindi kasi kagaya sa kuryente mo, wala mo naman. Pagka yung may jumper ka sa kabila, ay binabayaran mo pala yon ng libre, 'di ba? Daddy Marbs, no. Pero ito naman po, ano naman po ang mga simpleng paraan ng pagtitipid ng tubig na inyong maibabahagi na maaaring gawin ng mga bawat consumer upang makatulong sa pag-manage ng ating water supply, kasi alam niyo yun nga, ma'am, ano, Ma'am Kim, nagkakaroon tayo ng pagbaba ng supply ng water sa ating mga dam. Kung meron po kayong maibahagi, Ma'am Kim.
0: Tama, AJ, no. Napakahalaga ngayon yung tinatawag natin na responsabling paggamit ng tubig. Siyempre po, ito pong pagbaba ng level sa Angat, nagangahulugan na maaaring magkaroon ng kakulangan sa supply, kaya po lahat po ay tinatawagan na mapisa para po kumbaga ay mapanatili po natin na mayroong supply ang buong Metro Manila at mga Karating Lungsod. So, paano nga ba tayo, tinatawag namin ito sa Manila Water na water wise, paano ba tayo magiging water wise? So, maaari po nating itabi yung mga pinaghugasan natin o pinaglabhan, tapos maaari po natin itong gawing pangbinis ng ating mga banyo o pangbuhos ng kubayota. Maaari din po natin yung mga tubig na natira sa ating tumbler. Di ba ngayon po, napakauso ng tumbler. Parang halos lahat ng tayo may tumbler. Kung meron po tayong tirang tubig, huwag po natin itatapon. Maaari pa po natin yung ipangbinig. O kaya ipainom po sa ating mga alagang hayop po sa bahay, sa ating mga pet. Ngayon din po yung regular na pag-check po ng leak. Tulad po na nabanggit ko po kanina, ito naman po maaaring maapektuhan ng kanilang water bill kung meron pong leak sa loob ng inyong bahay at ito po ay pumasok na sa inyong metro, ibig sabihin mabibill po ito sa inyo. At syempre po, nasasayang din po ang tubig, kaya para maiwasan po ang lahat ng ito, pwede po nating gawing regular yung pag-check po ng leaks or tagas po sa ating kabahayan. At syempre po, kapag hindi po ginagamit ang tubig, kung maaari po patayin po natin yung gripo, lalo na kung halimbawa tayo ay naliligo, sa oras ng pagsasabon, patayin po muna natin o sa ating pagsisipilyo, gumamit po tayo ng baso o patayin po natin ng gripo kapag hindi po natin ito ginagamit.
1: Oo nga, ma'am, maganda po yun. Alam mo, ma'am, ako, advice ko na rin, no, yung sabi nyo nga, ma'am, pwede pa yung pandilig yung tumbler. Ako, ma'am, minsan ginagawa ko, nilalagyan ko na lang ng yelo yung tumbler ko para magamit ko pa kinabukasan yung tubig, kasi hindi naman ano yun makokontaminate kasi naka-sealed nga yun sa tumbler mo, di ba, ma'am? Tapos yung ako, ma'am, ang ginagawa ko pag nagka-car wash ako, yung mga inaagusan ng tubig, ma'am, sinasahod ko pa sa palangga na yun, tapos pinangbubuhos ko pa nung ilang mga panghipangin ng aso, yung mga dumi ng hayop, ganun, para pang dagdag linis pa rin, di ba, ma'am? Mabisa rin yung mga ganong pagtitipid. Tama po ba ako?
0: Tama yun, sir, no? Kahit nga po ngayon, lubusin po natin itong mga pag-ulan ng mga nakarang araw, kung meron po tayong mga balde o drum, pwede po natin saluhin din yung tubig, tapos tulad po ng ginagawa niyo, pwede rin po natin yung ipanglinis sa ating bahay. ng ating CR garahe at iba pa pong pasensya sa inyong bahay na kinakailangan niyo pong binili.
1: Well, ma'am, ito naman po bilang panghuli, no? Ano po ang pinakaminsay po ng buong pamunuan ng Manila Water sa publiko upang mapanatili ang tamang paggamit ng tubig? Yun nga, nasabi na natin kanina, at maiwasan naman po yung pag-aalala ng taong bayan, ma'am. Nasa inyo po ang mikropono, Ma'am Kim.
0: Salamat, AJ, sa atin pong mga customers sa Manila Water. Kami po ay humingi ng inyong pakikiisa. Dito po sa responsableng paggamit ng tubig, tayo po ay maging water wise hanggat kaya po nating maging responsable o kaya po nating titirin ang paggamit ng tubig ay sana po. Iyon po ay ating i-practice. Kung meron naman po kayong mga katanungan o katulad yung nabanggit ko po kanina, kung gusto niyo pong malaman ang aming mga schedule ng maintenance works para malaman po kung magkakaroon po ba ng pagbabago sa water service po sa inyong lugar, pansamantalang pagbabago po, pwede po kayong pumunta sa aming official Facebook page, Manila Water. Please check po yung may blue check. Pwede po kayong mag-message doon sa aming messenger. Sa aming Facebook page naman po, nakapost po doon. Ito po pong ibang mga water wise tips at ito pong aming maintenance schedule sa iba pang announcement. Nasa X din po kami at Manila Water. Aming pong website, www.manilawater.com. At ang amin pong, maaari din po kayong tumawag sa amin customer service hotline 1627 para po sa inyong mga katanungan, suggestions, reklamo at iba pa pong gusto niyo pong ipahatid sa Manila Water.
1: Alright, with that po, Ma'am Kim, maraming salamat po sa mga kaalaman na binigay niyo sa amin at sa oras na binigay niyo sa bayan, ma'am. At sana po, makapanayan po namin kayo uli sa mga susunod na panahon. Thank you so much po, Ma'am Kim Cardenas Moniz.
0: Salamat, AJ. Salamat din po sa mga
1: tagapakinig
0: ng Radyo Pilipinas.
1: Thank you po. Mark in, mark out. Ayan ha, nakapanayam nyo si Ma'am Kim, nakapanayam po natin si Ma'am Kim Cardenas Moniz, Corporate Communications Manager ng Manila Water Company. Ayan. Ayan ha, yung mga tips na sinabi ni Ma'am Kim. Gawin natin yun. Oo. Pa makatulong din tayo, hindi lamang sa energy conservation kasi nagkakaroon na rin tayo ng problema sa tubig, no? So makatulong din tayo, no? Hindi lang sa kuryente, pagtitipid sa kuryente, pati na rin sa tubig. O kung nagsha-shower ka, pag nagsabong ka, patayin mo yung shower. Oh, 'di ba, Aiza, no? Tama ba? Si Aiza, sabi niya sa akin, nagtatabo daw siya. Oh, tabo kahit may shower kami para makatipid, oh. Kasi yung pressure nun, mga kababayan, gumuguhit din sa metro yun. Gumuguhit din sa wallet mo yun.
2: Oh, no!
1: Ganun ang tamang pagtitipid. Okay, rumatsata na tayo ng mga pagbabalita ngayong habong ito. Oras natin, 59 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Makapayag ni VP Sara bungan lamang ng pagkadismaya ayon sa Malacanang. Detalye sa balita niya, makakasama natin Raquel Bayan. Raquel!
3: Tinuturing ng Malacanang na bunga lamang ng pagkadismaya mga binibitiwang payag ni Vice President Sara Duterte sa kasalukuyan, lalo't nililitis ang kanyang ama sa International Criminal Court. Pahayag ito ni Communications Under Secretary Claire Castro kasunod ng pagtawag ni VP Sara kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang traidor dahil sa pagpapadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague. Ayon kay Castro, halos lahat ng sinasabi ng ikalawang pangulo ay wala ng basihan at walang katuturan. Dapat anyang maalala ng lahat na noong taong 2017 ang maisampaang kaso laban sa ama nito dahil sa crimes against humanity ng war on drugs ng nakalipas na administrasyon. Isang ordinaryo at pribadong mamamayan pa si Pangulo Marcos. Hindi anya kasalanan ng pangulo na nililitis ngayon ang dating pangulo. Sabi ni Castro, kung mayroon mang dapat sisihin, ito ay walang iba kung hindi ang kanyang mismong ama na umamin noon na pumatay at nagpapatay ng tao. Pagbibigay din ni Castro, ang ICC ay isang impartial court at hindi ito maaaring gamitan ng impluwansya o pananakot ng sinuman.
4: Lahat po halos ng sinasabi ng Vice Presidente sa ngayon ay walang basihan, walang saysay, useless at nonsense. Maaaring ito ay kanyang nasasabi out of frustration dahil ang kanyang ama ngayon ay nililitis sa ICC. Kung meron dapat sisihin, walang iba kundi ang kanyang sariling ama. Dahil sa mga pag-amin nito na siya mismo ay pumatay at nagpapatay kasama ang ibang mga co-perpetrators.
3: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Money trail sa paggamit ng confidential funds ni Vice President Duterte mas luminaw na ayon sa prosecution. Detalye sa balita niya, mga kasama natin, Kathleen Porves. Ate Kat!
6: Unti-unti na lumilitaw ang umunoy money trail sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd ayon sa House Prosecution Panel sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni Prosecutor Terry Ridon at House Prosecution Spokesperson Zia Alonto Adyong na patunayan sa unang araw ng presentasyon ng ebidensya ang pagdaloy ng pondo mula sa National Treasury hanggang sa pag-encash nito ng mga kinatawan ng Vice Presidente. Bate sa testimonya ng mga opisyal ng Land Bank, sinabi rin ng prosecution panel na sa mga susunod na pagdinig ay ilalatag nila ang iba pang ebidensya upang maipakita kung paano ginamit ang confidential funds at kung bakit naglabas ang Commission on Audit ng Notices of Disallowances na nagkakahalaga ng kabuang 448 million pesos. Ani Adyong, layunin ng prosecution na maipaliwanag sa publiko ang buong daloy ng pondo. Dapat anya na masundan ng taong bayan ng money trail dahil ang paliwanag sa paggamit ng kanilang pera ay hindi dapat nagtatapos sa apat na gym bags. Samatala, sinabi ni Ridon na kumpiyansa silang matibay ang mga testigong ihaharap ng prosecution, kabilang ang mga dati at kasalukuyang auditor ng COA Intelligence and Confidential Funds Audit Officer ICFAO.
7: Malakas po yun dahil it will be the COA ICFAO once again who will state na ano po yung mga detalye nito pong mga adverse findings nito pong confidential funds use ng atin pong pangalang Pangulo at bakit umabot na 448 billion na po yung ipinapasoli. Kung saan yung pong pauna ay with finality at the level of the COA and bank at ito po yung ND ay unless appealed will be also immediately implementable against the Vice President.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Senate President Sherwin Gatchalian nagpasumite na ng audit plan para sa fuel charges ng mga power generation company at distribution utilities.
8: Ay, alam nyo, si Senate si SP Gatchalian, suportado niya yan ng mga yan ang mga nasa likod ng mga power laws yan. Hindi system laws ha, yung mga power law, batas ha, hindi laws ha.
1: Itaan sa balita nga, mga kasama natin ating Nympha Asuncion natin eh.
9: Hiniling ni Senate President Sherwin Gatchalian sa Energy Regulatory Commission o ERC na magsumite ng detalyadong timetable at audit plan para sa isinasagawang pag-audit ng fuel pass-through charges sa mga power generation company at distribution utility. Sa pagdinig ng Senate Committee on Energy, sinabi ni Gatchalian na ang generation charge ang huubuo sa halos 60% ng kabuuang singil sa kuryente. Dahil dito, mahalagang matiyak na tama at makatwira ng fuel cost na ipinapasa sa mga consumer. Tinanong din ng Senate President ang ERC kung may mekanismo ba ito para maibalik sa mga consumer ang anumang sobrang singil kapag napatunayang may overpricing o over-recovery sa fuel charges. Ayon sa ERC, maaari itong mag-utos ng refund kung mapapatunayang may labis na nasingil. Ang distribution utilities ang magbabalik ng sobrang bayad sa mga consumer at sila naman ang maniningil sa mga generation company na lumalabag sa kanilang kasunduan. Inatasan din ni Gatchalian ng ERC na isumite sa Senado ang listahan ng mga distribution utility at generation company na hindi sumusunod sa mga regulasyon. Anya, mahigit 400 show cause orders na ang inilabas ng komisyon laban sa mga lumalabag. Samantala, giniti ni Gatchalian ang agarang magpapatupad ng plano ng administrasyon na alisin ang system loss charges sa singil sa kuryente kasunod ng naging pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address o SONA. Bagamat inamin ng DOE at ERC na hindi sila nakonsulta bago ito i-anunsyo, sinabi ni Gatchalian na isa na itong malinaw na policy directive ng Pangulo kaya dapat ay nakahanda na ang mga ahensya sa mga mekanismo at panukalang batas para mapatupad ito. Binigyan din ng Senate President na hindi dapat ipasa sa mga consumer ang system loss dahil hindi nila kasalanan ang technical losses at illegal na koneksyon sa linya ng kuryente. Ayon pa kay Gatchalian, may 8 panukalang batas na sa Senado na naglalayong alisin ang system loss charges at inaasahang mapapabilis ang pagtalakay nito sa mga susunod na pagdinig. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
1: Mga Pilipinong Marino na naipit sa Strait of Hormuz, tinutulungan na po ng Embahada ng Pilipinas sa Oman na makauwi sa Pilipinas. Dahil sa balitang yan ng aking partner sa Southern Metro Manila, walang iba kundi si Luisa Elise Erispe Louie!
10: Katuwang ang Migrant Workers Office Muscat na tulungan ng Philippine Embassy in the Sultanate of Oman ang 3 marino na makauwi sa Pilipinas na sakay ng MV Wedjan, isa sa barkong naipit sa Strait of Hormuz. Ayon sa Department of Foreign Affairs, mula sa 15 Pilipinong marino na sakay ng barko, ang 3 ay nagnais na umuwi sa Pilipinas. Kaya agad naman silang binigyan ng tulong ng Embahada at ng Migrant Workers Office. Nakatanggap naman ang mga ito ng welfare assistance at inasistehan din hanggang Muscat International Airport para sa kanilang biyahe pa Maynila. Sa iba pa namang marino na kasama na naipit sa barko, tiniyak ng embahada na lahat sila ay ligtas at hindi nasakta. Nakikipag-ugnayan din ng embahada sa kanilang mga manning agency, ship management at iba pa upang tiyakin ang maayos nilang kalagayan. Lubos namang nagpapasalamat ang embahada sa gobyerno ng Sultanate of Oman at sa mga otoridad sa patuloy na suporta at tulong sa mga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
1: Team leader ng LTO. Ano ba to? Nasangkot sa viral video ng isang operasyon sa Kahinta. Sinuspindi na. Dapat lang. Ito tayo sa balita niya, mga kasama natin. Ay, si Mr. Carinoso, Quincy Kahilid. Quincy!
11: Suspindido ang team leader ng Land Transportation Office o LTO na sangkot sa viral video ng isang roadside enforcement operation sa BF Metals, Cainta, Rizal noong July 25. Ayon sa LTO, ipinataw na ang suspensyon habang sinasagawa ang investigasyon kaugnay ng hiwalay na reklamong inihain laban sa naturang opisyal. Bukod dito, nahaharap din ang team leader sa mga reklamong may kaugnayan sa umano'y di tamang pagdadala ng government-issued firearm, pananakot at magaspang na pag-uugali. Kaugnay naman ng kumalat na video, nilinaw ng LTO na nag-issue ng temporary operator's permit ang mga enforcer matapos umanong mabigong makapagpakita ang driver ng updated na official receipt at certificate of registration. Sa kabila ng pagbibigay sa kanya ng sapat na pagkakataong mapresinta ang mga kinakailangang dokumento. Gayunman, batay sa paunang beripikasyon ng ahensya, may pananagutan ang team leader na tiyakin na ang buong operasyon ay naisagawa alinsunod sa umiiral na mga patakaran at pamantayan ng LTO. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
1: 3 Pinoy na karateka nanalo ng medalya sa ginanap na 3rd Asian Youth Championship sa Hangzhou, China. Oy, congratulations. Tutari sa balita niya, mga kasama natin si partner DK Sarate. Partner!
12: Tagumpay ang sangasyam na taong gulang na Pilipinong karateka sa kanyang unang international tournament matapos masungkit ang gitong medalya sa 3rd Asian Karate Youth Open Championship and Training Camp sa ginanap sa Hangzhou, China noong July 22 hanggang 26, 2026. Naiuwi ni Romeo Victor Enriquez ng Fight Alliance Sports Team ang gintong medalya sa ilalim ng paggabay ng National Team Coach at dating Karate Pilipinas National Team na si Engine Dagohoy. Nakuha ng nasabing atleta ang gintong medalya matapos dominahin ang Under 10 Male Committee 40 kilograms category. Kabilang din si Enrique sa top 5 ng Under 10 Male Kata. Nagwagi naman ng bronze medal ang kanyang kakampi sa PAS ISKF na si Rafael Mariano Herrera, 13 years old. Sa Under 14 na Male Kata, ito ang kanyang ikalawang sunod na bronze sa naturang Asian Championship. Nagpakitang gilas din si Replia Bormeo, 10 years old matapos makapasok sa top 5 ng Under 12 Female Kata at top 7 sa kaparehong kategorya. kabilang naman sa delegasyon ng FAS ay SKF, sina Elisa Canosa, 11 years old, at Kulina Paulo, 10 years old. Ang FAS ay SKF, ang isang gumagaling na karatero team sa bansa na nagpanalo sa mga international at national tournament ng kanilang mga atleta. Mula sa lungsod na Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
1: Oras natin, 11 minutos, makalipas ang alas 5 ng hapon. Tinatawagan po natin, public service announcement po muna tayo. Tinatawagan po ng pansin si Leoncio Perez, legal na asawa ni Evelyn B. Perez, at legal na ama ng batang si Karina Perez, babae. Kasalukuyang tatlong buwang gulang si Karina ay inilaga ng kanyang ina, si Evelyn Perez, sa nasabing institusyon para sa layuning may ipaampon noong Abril 1 ngayong taon. Nangyari po lamang na makipag-ugnayan agad ang ama o sino mang kamag-anak na nakakakilala sa nasabing bata, at maaari po kayo makipag-ugnayan kay Joy Marie Gahulko, social worker ng New Faith Family Children's Home Foundation Incorporated, na matatagpuan sa Block 3, Latru, Sitio, Dilain, Valley Golf Subdivision, Barangay San Juan, Kainta, Rizal, sa pamamagitan ng pag-text o pagtawag sa numerong 0961-783-4452 o 0936-413-0027. Dito po nagtatapos ang programang Mark In, Mark Out. Mapasalamat muna ako sa mga nakagapay ko sa technical side. Siyempre ang dati ng bayan, Marvin Toledana. Siyempre ang dalaga magayon, walang iba kundi si Matet, si Gobia ng Naga, at siyempre si Rose Ann Erno, ang ating wirecast for today's video. At siyempre ang Reyna ang Paranaque, walang iba kundi si Aiza Agorilla. Sa ngalan po ni J. Mark Tagal, ako po ang iyong lingkod, always at your service, AJ Ignacio. Oy, sa Lunes, balik na si Tito J. Mark, ano? At syempre, abangan niyo po ako sa Mabuhay Pilipinas. Every Sunday po tayo magkakakitaan, 6 a.m. to 7 a.m. Syempre, dito lamang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Nabati po ako sa inyo ng isang mapagpalang hapon, bayan sinilangan. I love you all, Bagong Pilipinas.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
5: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
15: And si Alex naman, yung nanalo ng 5 straight games. She had a solid forehand winner. Maganda yung ginawa niya rito eh. May pagka sort of, hindi naman super love shot, pero completely hindi, walang chance si Leila Fernandez na ibalik yung palo niya because it was in the other direction. And that gave Ayala a break of serve for 5-5. Pero although in-extend nitong si Fernandez yung laban with a love break for 6-6, it was Alex na steadier player, masolid yung laro in the tie break. And one point nga lang eh, yung score ni Fernandez in that tie break dahil nga due to her unforced errors din. And hindi na pinakawalan ni Alex Ayala yung pagkakataon na yun. Hindi na niya pinayagang makahirit pa si Fernandez at tinapos niya yung laban with back-to-back forehand winners. Sa tingin ko, itong panalo na to ni Alex is just further proof kung gaano na talagang nag-improve yung kanyang laro, ano, specifically yung mental toughness niya. You know, I can't imagine kung gaano kahirap na i-maintain yung focus kapag dumating sa point na everything, parang everything is going wrong. Kahit anong gawin mo, after everything was going right for you. Diba? Ganun yung nangyari. Nung set number one, lahat ng tama, napupunta kay Alex. But dun sa simula ng set number two na yun, lahat ng mali, sa kanya na malupupunta, no? And pangatlong beses ito na in her last five matches na si Alex Yala was trailing at some point dun sa laro. She was down a set kay Maya Joint sa Wimbledon. And then yung previous victory niya dito sa Mubadala against Chin Wenjing, umahabol din siya rin. She was actually down by a set against Chin Wenjing sa opening round. And then 1-5 yung deficit na hinabol niya in the second set laban dito kay Leila Fernandez. And she was able to find yung kanyang rhythm during those moments na she was trailing sa kanilang laban and complete the win. Just zero in para makuha yung panalo. Ano? And sa tingin ko, at this point ng kanyang young career, with yung kanyang napakalaking development, isa yung tipo ng player na mahirap ng talunin. Promise, mahirap kalabanin. Kailangan ng paghandaan, kailangan ng i-adjust ano yung kanyang play of style. I think she has embraced kung ano man yung perceived weaknesses niya and transform it into somewhat of a an advantage para sa kanya. Ano kasi nga kagaya nung naging panalo niya kay Iga Swiatek. Diba? Hindi naman kalakasan yung serve ni Alex, but still Swiatek had to make adjustments para doon. At hindi nga actually nakapag-adjust doon si Swiatek, kaya nakuha ni Alex yung panalo. So, ang susunod na kalaban ni Alex Yala is either the number 2 seed dito sa Mubadala DC Open, si Elina Svitolina, or etong si Polina Kudermetova. Pareho na tong nakalaban ni Alex before. Tinalo niya si Elina Svitolina, pero sa dalawang laro against Kudermetova, hindi pa nakakaisa dyan si Alex. But considering kung gaano na kataas o gaano nag-improve yung level ng laro ni Alex Yala over since last year and lalo na ngayong 2026, malaki, tingin ko kahit sino makalaban niya rito, malaking chance na umabot siya sa semifinals nitong Mubadala DC Open na I think masayang-masaya na in-invite nila si Alex Yala. Sa tingin ko, sabi nito mga to, sulit yung pag-invite natin kay Alex Yala, no? Dahil talagang nagdala ng ibang klaseng fan profile ano si Alex Yala dito sa kanyang tournament debut sa Washington DC. Ang ating oras, tropa, it's now 18 minutes after 5 p.m.
16: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na sa Radyo Pilipinas 2, 918 a.m.
15: Sunod nating i-recap yung mga laban last night sa PBA Governor's Cup, Ninoy Aquino Stadium ulit. Buti na lang. Umulan ba ng malala kagabi? Hindi naman ano. So buti na lang, hindi ulit na stranded yung mga nanood sa Ninoy Aquino Stadium. In the first game, tinalo po ng Macau etong Terra Firma. The final score, 96-92. Devondre Perry with 34 points, 14 rebounds. Damian Chongchi with 29 points and 3 steals. At si Kobe Lam, 12 puntos. Naging baligtad yung naging kwento nito. Yung first half, kontrolado ng Terra Firma. First quarter, lumamang na sina ng 11 points sina Justin Strings at Maverick Ahanmisi yung nanguna sa 12-0 run para dito sa Terra Firma Jeep. Abante sila 26-15. And then pagdating ng second quarter, nakalayup etong si Brent Paraiso. Meron din siyang isang tres. Pareho galing sa assist ni Strings. 15 puntos na yung advantage nila, 37-22. and they led 54-43 sa halftime. But in the second half, ayun na, naging malang ihip ng hangin. In the third quarter, turumabaho na ng husto. Etong si Devondre Perry had 9 points in that period. Katulong pa niya si Kobe Lam with a couple of 3-pointers. 2 points lang yung nahabol ng Macau, 58-60. Lumamang pa etong Giant Pandas, 72-66 dahil nakadagdag pa ng 8 points. So 8 points etong si Damian Chongqi. Although in the fourth period, binawi ng Terra Firma yung control ng laban. Wami Chongson tsaka si Justin Strings, back-to-back baskets, 78-75, Terra Firma. Gumante itong Macau. Pasok yung jumper ni Damian Chongqi and that tie the game. 90 all, 2 minutes, 5 seconds ang natitira in the game. Strings, binigay ulit sa Terra Firma yung 2-point lead. Tinabla ulit ni Devondre Perry with a jumper and then nakaagaw ng bola. Ito pong Macau, inagawan si Maverick Ahanmisi and that led to a fast break layup ni Kobe Lam. Actually, may kasama pang foul yun eh. Hindi nga lang pumasok yung free throw ni Kobe Lam, pero nakuha niya yung rebound, yung offensive rebound. So, Terra Firma, no choice. Kailangan nilang magbigay ng foul. They fouled Damian Chongqi. Walang kabakaba itong si Chongqi. Pasok yung dalawang free throws niya. 4-point game, 96-92. 4 seconds pa yung natitira. So, enough time pa rin ito eh para sa Terra Firma na makuha yung panalo. But, sinubukan ni Wami Chongson. Hanggat may 14 ko, hanggat may 4-point shot sa PBA, may pag-asa kang at least dalhin sa laro, dalhin sa overtime yung laro eh. So, yun yung sinubukan ni Wami Chongson. 4-point shot. Yun nga lang, sablay yung kanyang tira. And Macau was able to hold on dito sa panalo. A come-from-behind victory para dito sa Macau. Justin Strings, 34 points and 8 rebounds para sa Terra Firma. Pareho ngayon ang record nitong Macau Giant Pandas at Terra Firma Jeep. 2 panalo at 4 na talo. Samantala, sa second ball game, San Miguel dinurog ito pong Titan Ultra, 143. Tama po ang inyong naririnig, 143 points ang ibinuhos ng San Miguel against the 105 points ng Titan Ultra. George King, 35 points, 8 rebounds, 8 assists, a couple of steals, a couple of blocks. Samantala, Jeric Ahanmisi, 25 puntos naman. So, combined sila, 60 points. 4 out of 8 3-point shooting ni Ahanmisi at si Don Trolliano, 22 puntos galing sa bench ng San Miguel. Third quarter, dito po iniwan ng San Miguel ang Titan Ultra sa pansitan. 68 all pa yung score, nagpakawala ng 13-2 na atake. Ito pong Beerman. Nagsimula yan sa 4-point shot ni Jeric Ahanmisi, tapos nag-ambag ng 3 si Marshall Lassiter, 81-70. Later on, George King from 3-point distance. Tapos dalawang sunod na layup galing kay Don Trolliano. It's now 98-73. 2 minutes 42 seconds on the clock sa third quarter. Hindi pa dyan natapos ang kalbaryo ng Titan Ultra because in the final quarter, nakisali pa eh, yung Mo Tautua, si Andreas Kahilig, isama mo na si Jericho Cruz to make it 120-88 with 8 minutes and 17 seconds to play. All in all, dun sa second half na yun, San Miguel outscored Titan Ultra 82-47. Ganun kabigat ang naging opensa ng San Miguel. At itong 38 puntos na panalo ng SMB laban sa Titan Ultra, yan po ang biggest winning margin so far dito sa ongoing na Governor's Cup. Joshua Monzon, 25 puntos plus 6 rebounds and 5 assists. So SMB, ang record nila akyat sa 4-1. Ito namang Titan Ultra, nandun pa rin sa ilalim ng Group A ng standings with a 1-5 record.
17: Alak-alak yan ng mga naganap sa laban. Walang miss. Walang sablay. Lahat bullseye. Dito sa Postgame sa Radyo Pilipinas 2. 918 AM.
15: Mula sa Ninoy Aquino Stadium, punta tayo sa Paris, France. Yan. para sa ginaganap na MSC, MLBB MSC Cup 2026, bahagi ng Esports World Cup ngayong taon na to. Akala siguro nung iba porket nasilat na yung defending champion na Team Liquid Philippines, wala nang pag-asa ang Pilipinas dito. Ba hindi, hindi pumayag yung Team Falcons. Team Falcons PH, umabante na sa semis netong MLBB MSC Cup matapos talunin ito pong Team Vitality 3-1 sa kanilang naging quarterfinal match kahapon. Dominant ang panalo ng Team Falcons sa game number 1, 18-5 sa pangunguna ni na Salik Haji Imam at saka ni Marco Super Marco Rikitiano. Naka triple kill pa tong si Super Marco. Anong gamit niya nung anong gamit niya nung game 1 ni Super Marco? Anong gamit niyang marksman? Alam mo ba? Wala, hindi absent. Absent yung yung correspondent natin sa namasyal sa Eiffel Tower kagabi. Sa halip na manood nito. Game number 2, bumawi yung Vitality. But in game 3, back in control ang Team Falcons. Nakuha nila yung decisive Lord Fight. 14-8 yung naging panalo. Tapos game number 4, ginulat ng Team Falcons ang mundo dahil pinili nila si Hanabi. Pinili para kay Super Marco. At yun ang naging rito. Yun ang naging ikangay lason para sa Team Falcons para makuha yung panalo. 3-man wipeout. Meron pang double kill dun sa dulo para kumpletuin ang 12-5 na panalo ng Team Falcons. So bukas, Yangon Galacticos ng Myanmar ang makakalaban sa semifinals, 8:30 in the evening. Sinong room nung game number 4 ng Team Falcons? Hindi, kasi Hanabi magandang karaniwang ginagawa dyan. Pag Hanabi yung marksman, yung room mo, si Angel di ba? Ang hirap kalabanin nun. Malik nyo. Sige, hanggang alas 6 pa naman tayo dito Baka, si Belleric. Okay. Well, pwede. So good luck sa Team Falcons PH. Bukas 8:30 ang kanilang semifinal match. O pag natalo ba bukas, anong sistema na? Laglag na? Pag natalo bukas? Teka lang, medyo nasa France kasi yung natin yung kasama natin. Hindi pa. So may kumbaga may lower bracket pa. Ganon? Hindi rin. wala na. Wala nang lower. O kaya nga, pag natalo bukas, uwi na, di ba? Bili na ng pasalubong, syempre. 5:28 po ang ating oras. We'll just pause for a quick break at tayo magpapatuloy dito po sa postgame sa Sports Radio 918.
18: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
19: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga kagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-implugan ng lamok.
18: Self-protection.
19: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
18: Seek early consultation.
19: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
18: Support fogging and spraying.
19: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
18: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
20: Hi, si Dingdong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
21: Maging panatag Pilipinas.
22: Champion man o talunan, hindi pa lalampasin sa post-game.
23: Jumpstart na!
22: Jumpstart na sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
15: Alas 5:30 ang ating oras, Pilipinas. Sa puntong ito, kilalanin natin yung nag-iisang gold medalist na mula sa Philippine team sa ginanap na 10th Asian Penchak Silat Championship. Sa po ang tinanghal na kampiyon sa tunggal female category. Ito pong tunggal, ito yung forms na discipline ng martial arts na Penchak Silat. So ito yung katumbas ng kata, ng pumsei, ng may muay, ng muay crew, ano, nung iba pang mga martial arts, yung forms. So ito po ang gold medalist ng Pilipinas sa 10th Asian Penchak Silat Championship, si Mary Francine Padyos.
24: Welcome na po natin ang ating ipinagmamalaking Penchak Silat athlete, Mary Francine Padyos. Welcome to the program.
25: Hello po. Good morning. Good afternoon po. Thank you for inviting me po sa interview na po.
24: Yes, Francine, of course, congratulations. Ang nagsalba ng gold medal mula sa Vietnam sa Asian Penchak Silat Championship. So, gaano ka kasaya na nakapag-deliver ka na to para sa bansa?
25: I'm super happy po na nakapag-win po ako ng medalya, especially po ng gold shot for the Philippines and also po para po sa NSA namin, kasi nga po grabe po yung suporta sa amin ni Nila Ma'am Princess and our Secretary General po sa para po matuloy po kami sa competition na 10 Asian Penchak Silat Championship po. So I'm very happy and also sobrang happy ako kasi I made them proud. Kasi yun naman yung goal ko is to make the NSA, our NSA, especially si Ma'am Princess po, na proud po sa amin, ng mga athletes po.
24: Yes, again, Francine, nakuha mo yung gold medal mula sa female tunggal semi category. So, gaano ba kahirap yung pinagdaanan mo bago finally or officially, no, masiguro na ang gold medal para sa Pilipinas?
25: Sa training pa lang po, mahirap na po kasi first of all, we are far from our family po. So, siyempre minsan namimiss sila. At the same time po, yung sa duration po kasi ng training ko, as I na-mention po din ni Ma'am Princess po kanina, is every time po si Malaysia ang nakakarap po is medyo nalulumoral ako at medyo nawawala po sa utak ko na yung at the same time yung galaw po. Pero yung training po kasi na ginawa sa amin ng mga coaches is niisip na, sinasabi sa amin na dapat isipin pa lang sa training na competition na wala nang iniisip na training lang dito, training lang to. So, yun, kapag sumasalang na kami in the training arena pa lang namin, is feeling namin dapat competition arena na. At the same time, wala naman po kaming mostly naisip na iba or hirap because of provided naman po sa amin ng PSC at the same time provided po na ng inasikaso na po ni Ma'am Princess at ng Secretary General namin. Kaya no worries. So basically, ang hirap lang po namin is yung training kasi syempre po minsan sobrang sobrang pagod na. Syempre para po sa bayan, kailangan po talagang mapagod. At the same time, yun, wala naman po. Yung training lang po talaga kasi it's part of the job.
24: Yes. Mula sa kwento mo, talagang yung Malaysian, yung lagi mong kadikit, no? Or sabihin natin, toughest rival mo sa category na to. Pero ikaw, nung talagang for gold medal round na yon, no? Ano yung pumapasok sa isip na tong si Francine habang nagpe-perform ka?
25: Actually, before my finals, tinawagan niyo po ako ni Ma'am Princess. Kasi parang I think naramdaman niya bilang medyo mama ko na rin po si Ma'am Princess is tinawagan niya ako, sabi sa akin, Francine, don't think negatively. Ayan. Positive dapat ngayon pa lang, positive pa lang yung iniisip mo. Bago ka mag-ano, bago ka magtapak or bago ka matulog, kailangan positive na iniisip mo. Kasi nga, before the performance, makukuha yun ng katawan mo yung negative na naiisip mo. So, sa ngayon pa lang, when you sleep, take a deep breath, then think positive. So, yung preparation ko for the finals is from the day before pa. So, I was always thinking na, ito na to, akin na to. Kasi, before is, lagi ko siyang nakakaharap. Fighting for bronze. Ngayon, fighting for gold. So, kaya ko na to. Nakalampas na ako ng dalawa. Kailangan ko lang siyang lampasan pa for this gold na nangyari. Na, which is na-achieve naman po in God's will po and God's plan.
24: Yes. So, aside from sa magandang preparation, aside from doon sa positive mindset going to the competition, may iba pa bang naging susi si Francine para sa pagkakapanalo na to?
25: Siguro in the sense po ng mga support and mga prayers po ng mga friends, family, at the same time mga teammates and at the same time coaches ko po. And also the guidance po ng mga coaches namin, which is very supportive and very dedicated po sa pagturo at sa pag-aral po ng mga movements namin, which is mas ikapapanalo po namin. I think yun yung naka-advantage kasi sa pagto sa training pa lang namin, sinuturoan na kami na precise dapat yung movement, hindi dapat masyadong over-exage, hindi dapat masyadong madaming extra movement. So, siguro yun yung naka-help sa akin at gave me an advantage because of the guidance of my coaches na yun yung gawin.
24: Yes, Francine, in a way, sabihin din natin talagang comeback mo to kasi the last time na nakakuha ka ng gold medal from Asian Pencaksila Championship was in 2022, so 4 years no, yung nakalipas. So gaano ito ka-espesyal, gaano ito kaiba mula dun sa 2022 gold na napanalunan mo?
25: Naging iba po yung experience at the same time po yung saya because of starting from 2022. I was really low moral kasi nga I think 2 times po akong natalo ni Malaysia. So every time first game ko si Malaysia nakakatapat ko. So the third time medyo iba pa yung nag-boost sa akin kasi naging sundalo na ako. So pag third time na fight namin, so ang gusto ko na noon is out ako noon, I have to win because I want to salute to the flag. Yun yung gusto ko. So for the 2 competition na natalo niya ako, yun yung nasa utak ko na I want to salute. Gusto ko lang magsaludo. Kaya na nasundalo ako, I want to salute to the sa flag at the same time yung pag natunog na yung national anthem, I'm gonna salute. So pag fifth time nakaharap ko yung Malaysia, medyo na-apekto na naman yung mental ko kasi nga panglima na, so baka na, pinaplay ko na Lord, baka naman, ito na yung para sa akin. Let me salute for the flag. Let me win para makasaludo ako. So, yun, yung saya ko at yung parang, kasi 4 kaming sundalo doon ngayon eh. Sa 4 kaming sundalo, which is my boyfriend Josh Cantor, which is nanalo din po ng bronze medalist, ng bronze medal. Tapos, si Denmark, yung senior namin, si Ma'am Aline, at ako. So, we were praying, yung kaming apat, nagpa-pray na, so, dapat manalo ka, Francine. Kailangan manalo ka. Kasi kapag manalo ka, parang nanalo na tayo. Kasi sasaludo ka. So, I don't really have a photo nung na nakasaludo ako. So, when standing on the podium, the top podium, tapos tumunog ang national anthem, I did my snappiest salute para lang, to represent yung team namin, yung team, yung Philippines, tapos yung Philippine Air Force na i-represent sila.
24: I can imagine kung gaano ka-espesyal yung moment na yon para kay Francine Padios. And of course, ano na bang rango ni Francine sa ating Philippine Air Force?
25: Rango po ba is airwoman po. So, magiging second class airwoman na po ako by next year, and also planning next year or the next year to apply for officer.
24: Yun. So marami tayong aabangan kay Francine. But of course, for the World Championship, will you also prepare for the World Pencaksila Championship this December na raw yun?
25: Opo, we're preparing po. Pagbalik po agad kami. Magbabalik po kami agad next

0: malaman kung ano ang mas better, ano mas ikakagaling ng atleta. At the same time, with the new rules na naman po sa Tanchak Silat ay malaki pong tulong na nag-provide po yung ano namin, yung NSA po namin ng foreign coach, no, which is makaguide po talaga sa amin.
1: Yes, ano yung foreign coach nyo? Anong nationality, Francine?
0: Ang maganda po kasi, ang foreign coach po namin is from Indonesia, which is kung saan po nanggaling ang Tanchak Silat. Kaya mas lalo pong makakatulong at makaka-improve po sa galaw at sa mga new rules na nilalabas po.
1: Yes, Francine, of course, minsan ka nang nanalo ng bronze medal mula sa World Tanchak Silat Championship. Kailan ba to at gano'n ka gusto mo, no? Gano'n ka lakas yung kagustuhan mo na makabalik World Tanchak Silat stage? At ano yung mimithiin mo dito sa pagbabalik na to?
0: I think last time I won bronze is SM 2022 at Malaysia. I don't know where the place is, pero alam ko sa country na is Malaysia. Nandun po kami, nakapagpanalo po ako ng bronze. Tapos may mga iba pong mga atleta din na madami po kami na uwing medalya doon. Silver, bronze, and I remember my gold din yata doon that time. 2022 na kasi, 2022 pa kasi yun. Pero naniniwala po ako na sa next competition po, na which is the Worlds po, is at least makauwi po ng medalya. But at the same time, to perform very well po at mapakita po na ang Philippines Tanchak Silat team ay continuously improving and kaya pong lumibel sa mga big houses, sa mga tulad po ng Indonesia and Malaysia po.
1: Yes. Again, Francine, your parting message, for sure, marami kang gustong pasalamatan, no, dito sa naging tagumpay mo.
0: Thank you po, ma'am, sa pag-invite po sa akin dito ngayon para po sa interview na to. Thank you po sa mga sumusuporta sa Tanchak Silat team, sa Pel Silat Sports Association po. Thank you po sa NSA namin, sa president namin si Ma'am Princess Jaisel Karam, na hindi lang po nagiging presidente po sa mga atleta, kundi po nagiging second mother na rin po namin. Thank you po sa Secretary General po namin na continuous po na nagtatrabaho at nagsusuporta po sa mga atleta, no, para po mag-provide po sa amin na wala po kami iniisip na anything po na related administrations po na ano. Thank you po, ma'am. Thank you po sa Philippine Sports po Commission po. Wala po kami nandito ngayon kung wala po kayong, di po kayo nasusuporta po sa amin. Thank you po sa mga kaibigan, sa mga family, sa family ko, at sa mga taong nandyan po sa akin na mas naniniwala pa sa akin kung saan po nag-doubt po sa sarili ko. Thank you po sa mga coaches ko po na todo po na disiplina po sa akin, todo po sa akin katok na, Francine, don't worry about Malaysia. Kaya mo yan, just perform your very best. Thank you po sa, so you mentioned, yung mother ko, si Danessa Cesar, yung sister ko, si Jade Cesar po, si Jade Padillas po. Thank you. Miss ko na kayo. Kung makakaya ko, uuwi talaga ako. Thank you po sa partner ko, si Josh Cantoria po, na continuous po nagiging soldier to cry on ko po, na every time may doubts ako, ay nandyan po siya mag-ano. Again po, thank you po sa inyo po sa pag-invita sa akin dito, at sana po continuous nyo rin pong supportahan ang Tanchak Silat, at mas lalo pong ma-expose po ang silat through your ano po, through your radio po.
1: Yes. Thank you so much din, Mary Francine Padios, sa panahon mo, at syempre again sa talagang pagtataas, no, ng karangalan ng bandila ng Pilipinas mula sa Asian Tanchak Silat Championships. Hangad namin ang mas maraming tagumpay mo pa.
0: Thank you po.
2: Palakpakan natin si Mary Francine Padios, gold medalist sa 10th Asian Tanchak Silat Championships sa tunggal female category. Sa mga hindi nakakalam, ano ba itong Tanchak Silat? Traditional full body martial art. Dito po nag-originate yan sa Southeast Asian region. Mainly Indonesia at Malaysia. Kinikilala po ng UNESCO ang Tanchak Silat bilang bahagi ng cultural heritage of humanity. Di ba, bongga?

0: Now, yung tunggal, yung event ni Mary Francine, ibig sabihin niyan, singles event. Oh, not necessarily in a relationship, pero single ibig sabihin. One contestant lang yung tunggal. And then, yung ganda, eto, dalawa naman, no? Duo. Now, yung tunggal tsaka ganda, pine-perform yan, unarmed, walang weapon, at tsaka with weapon. And then, there's another event dun sa forms category ng Pentsaksilat, itong Regu. At least 3 members naman yan, 3 or more. Eto naman, unarmed, without weapon. Yun lang yung, ano niyan, yun lang yung rule niyan. And then, the other one, yung Tanding, is the sparring discipline ng Pentsaksilat. Oras natin, tropa, it's now 5:46 ng hapon. I-congratulate natin si International Master Christian Giancarlo Arca for winning the Blitz Gold Medal sa 2nd Bangkok Summer International Chess Open. 8 puntos ang naipon ni IM Arca after 9 rounds. 8 panalo at 1 talo ang kanyang overall record. Nanalo siya dun sa unang laban niya and then natalo kay Grandmaster Daniel Quizon. Tapos, he won his last 3 matches. Mga Pilipino lahat yung tinalo niya eh. Si CM John Clifford Labog, GM Darwin Lilo, tsaka si IM Michael Concho Jr. Ngayon, after 9 rounds actually, tabla sila ni GM Timur Gariev. Pero dahil sa tiebreak, si Arca yung nag-champion sa Blitz. Kasi dun sa round number 5, dun niya tinalo etong si Timur Gariev. Marami Pilipino yung nasa top 10 nung Blitz category. Si Daniel Quizon, 3rd place. Pang-4 si Darwin Lilo. Pang-5 si Henry Lopez. Pang-6 si John Clifford Labog. And then nasa number 8 si Romel Ganzon. Na number 9 naman si Rolly Parondo. And ongoing pa rin yung Standard Open competition dito pa rin sa 2nd Bangkok Summer International Chess Open. And sa ngayon, number 2 overall, si IM Michael Concho Jr. with 4 points. Kapareho niya si Dari Bernardo, 4 points din. So, 2nd and 3rd sila sa kasalukuyan. Nasa number 8, si Daniel Quizon with 3.5 points. Si FM Alekhin Nuri nasa number 11 with 3 points. Medyo mababa rito si ano. Si Arca nasa number 34 with 2.5 points. Yan yung Standard Open category dito sa 2nd Bangkok Summer International Chess Open. Samantala, sa surfing, pangatlong pwesto naman ang nakuha ni Jomari Ebueza sa men's longboard competition ng US Open of Surfing na ginanap sa Huntington Beach sa California. Unang podium finish para sa kay Ebueza. Ngayong taon na to, si Ebueza po ay tubong San Juan, La Union. Kaya alam mong matikas yan sa surfing. Nakascore siya ng 11.3 points sa opening round. Tapos 13.27 sa elimination round. And then sa round of 16, tinalo niya si Max Weston ng Australia. Nakakuha siya ron ng 10.93 points. Sa quarterfinals, panalo siya kay Kevin Svarna ng USA. 13.4 points ang nakuha niya ron. But in the semifinals, natalo siya kay Tommy Coleman ng USA na eventually ay nakakuha ng gold medal. Ang nangyari dun sa semifinals ni Ebueza at saka ni Coleman, sa first 3 runs nilang dalawa, mataas na agad yung score nitong si Coleman. Merong 5.00 at saka 5.60. So meron na siyang 10.60 total. Si Ebueza, may halong malas eh. Mababa yung scores niya yung first 2. 1.00 at saka 2.20. And then 5.23 dun sa pangatlo. So kailangan pa niya at least 5.38 para matalo si Coleman at umabante dun sa final. But in his last 3 runs, 2.03 lang yung kanyang best score. So 7 point something lang yung naging total score niya in the semifinals. But nakakuha siya ng $2,000 from his first podium finish ngayong 2026. Meron din niyang kasamang 6,085 ranking points. Si J.R. Esquivel, taga ano rin ito, taga San Juan La Union, nag-compete din in the same tournament, 9th place overall ang kanyang naging ranking. 9 minutes bago po mag alas 6 ng gabi, tuloy-tuloy na natin to, pare. WNBA, dalawang laro ngayong araw. Atlanta Dream, 82-81 na panalo laban sa Dallas Wings sa pangunguna ni Alicia Gray with 25 points. Nandito na pala sa Atlanta si Angel Reese. She had 22 points, 12 rebounds. 11 points naman galing kay Breonna Jones. Binura ng Atlanta yung 15-point lead nitong Dallas para makuha yung panalo sa kanilang unang laro since the All-Star break. Lamang pa yung Dallas, 81-77, 18.7 seconds ang natitira, no? Ganun na sila kalapit sa panalo yung Dallas Wings. But si Gray got fouled. Tinawagan ng ano, ng flagrant foul 1. Etong si Arike Ogunbowale ng Dallas. So, ang nangyari, pasok yung tatlong free throws ni Alicia Gray. And then, maya-maya, she hit a jumper para ibigay sa Atlanta yung kanilang unang lamang in the second half. 15 seconds ang natitira. Pagbalik ng bola sa Dallas, nagmintis si Awa Queer from the three-point distance. Tapos mintis din yung putback attempt ni Jessica Shepherd. Kaya na-preserve ng Atlanta Dream yung panalo. And nagawa nilang mag-improve to 17-10. Sixth overall sa magkahalong, ano na yan, magkahalong standings ng East at West. Pero sa East, number 2 team ang Atlanta. Just right behind, half a game lang ang difference from the number 1 team sa Eastern Conference na Indiana Fever. In the other game, tanalo naman ng Phoenix Mercury ang Golden State Valkyries. 91-89. 27 puntos ang ibinuhos ni Kalia Copper. Meron namang 25 points, 9 rebounds, and 8 assists si Alisa Thomas. At 17 points, 10 rebounds from Dewana Bonner. Kanina, mag-ilan yung binura ng ano, ng 15-point lead yun, di ba? Yung binura ng, ano, ng Atlanta. Ito namang binura ng Phoenix, 13-point lead. So, looking at the standings ng WNBA, etong Phoenix Mercury, hindi kagandahan ng record ito, 11-18. Although they have won 3 straight games. Pero, in the overall picture, nasa number 10 sila. Walaan ang ano kasi rito ang tawag dito ang sistema yung papasok sa playoffs yung top 8 teams pinaghalong Eastern at Western Conference. So kung halimbawa lahat ng teams na yon ay galing sa Eastern Conference or Western Conference, yun na yung maglalaro ano in the playoffs nitong WNBA. So those are the two results ngayong araw na to. Atlanta Dream 82-81 laban sa Dallas Wings, ang Phoenix Mercury naman 91-89 laban sa Golden State Valkyries. And to wrap up ang episode natin ngayon, ito po yung final scores ngayong araw sa Major League Baseball. Panalo ang Miami Marlins laban sa Philadelphia Phillies 8-6. Tinalo ng Arizona Diamondbacks ang Pittsburgh Pirates 3-0. Toronto Blue Jays panalo sa Washington Nationals 5-2. 10-9 ang panalo ng Baltimore Orioles laban sa Detroit Tigers. Ang San Diego Padres panalo sa Colorado Rockies 3-1, 3-0 victory para sa Tampa Bay Rays laban sa Texas Rangers. 4-0, tinalo po ng Kansas City Royals ang Minnesota Twins. And then you have the defending World Series champions Los Angeles Dodgers, 4-2 na panalo ang inilista laban sa Seattle Mariners. So tingnan natin yung standings. O sige, huwag na lang. Ayaw makisama nitong computer eh. Four minutes bago po mag-alas 6 ng gabi. That's it for postgame this Thursday afternoon. Up next, Sports 918. Kasama po si Ria Arevalo. Bukas ulit. To complete the month of July, mga kaibigan. Alas 5 ulit tayo dito sa postgame sa Sports Radio 918. Ako po si John Mogol. Good evening sa inyong lahat.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
1: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
1: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
4: from PBS,
5: Presidential Broadcast Service
4: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Pinalakas, pinalawak.
7: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko,
8: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
9: Colab.
10: Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
11: Ang taginting ng FM
12: at lakas ng AM
13: sa iisang himpila.
14: Pinagsanib na puwersa
15: para sa mas malawak,
16: mas maraming mararating
17: at mas maraming maaabot ng impormasyon
18: at serbisyo publiko.
19: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
20: Radyo Pilipinas
21: News Nationwide.
22: Trending issues na pinag-uusapan.
23: World News in 5.
24: Ang inyong institusyon
25: sa Philippine Sports Broadcast.
26: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
27: 66 Informasyon.
28: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
29: Sports Radio 918,
30: Radyo Magazine 1278,
31: at Radyo Pilipinas World Service.
32: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
33: Mapapakinggan na
34: sa Capital 104.3 FM.
35: Capital 104.3,
36: Radyo Pilipinas World Service,
37: Sports Radio,
38: Radyo Magazine,
39: Serbisyo Publiko,
40: the AM and FM collab
41: sa Capital 104.3 FM.
42: Radyo Pilipinas.
43: Radyo Pilipinas
44: and Capital 104.3 Colab.
45: Colab.
46: Ito ang Presidential Broadcast Service.
47: Radyo Pilipinas.
48: Radyo Publiko
49: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
50: Radyo Pilipinas.
51: Radyo Publiko.
52: Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: manta ng sakuna at kalamidad. Kaya akma lamang ng bigyang halaga at pagtuunan ang pag-amyenda ng National Building Code upang maging alinsunod ito sa mga modernong pamantayan.
1: This is your People's Television.

0: Susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.
1: Narito na ang may init na balita sa Ulat Bayan. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang paghahatid ng iba't ibang tulong sa mga residente ng Tarlac City. Bilang bahagi ng pagsuporta at pagpapalakas sa sektor ng pangisdaan sa bansa, Pangulong Marcos Jr. bumisita sa Pangasinan para inspeksyonin ang bagong bihis na Suwalfish Port. Mga manging isda sa Pantalan, personal ding kinamusta ng Pangulo. Pagbubukas ng tax records ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawa na si Attorney Man Scarpio, aprobado na ni Pangulong Marcos Jr. base sa kumpirmasyon ng Malacañang.
2: Kung ano ang sinasabi ng batas, kung ano ang proseso, susunod po ang Pangulo. Hindi niya po ipagkakait ang katotohanan sa ating mga kababayan.
1: DPWH, pinaiinting pa ang paggawa ng mga proyektong kontrabaha sa iba't ibang bahagi ng bansa. At sino ang dalawang Filipino entertainers na makatatanggap ng Hollywood Walk of Fame star?
3: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan iba't ibang mga programang pangkaunlaran ang personal inihatid ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Tarlac. Sa ilalim ng bawat bayan, makikinabang program.
4: Handog ng programa ang tigso 10 kilo ng libreng bigas sa mga benepisyaryo, Social Civic Projects Fund sa mga barangay at suporta sa pag-aaral ng mga Presidential Scholar. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
5: 300 kada araw ang kinikita ng mister ni Violeta sa pamamasada ng tricycle. Hindi yan sapat para sa kanilang pang-araw-araw na gastusin, lalo na sa bigas at pag-aaral ng kanilang apo.
6: Kung minsan walang pasok ang mga mag-aaral, wala. Oo. Kaya uuwi siya magdala ng 100.
7: Pagtaas, mahirap yung ganun?
6: Talagang mahirap na mahirap. Kaya ako, mga layat na ako sa paghihirap ng buhay namin.
5: Maiibsan na ang hinaing na yan ni Violeta dahil isa siya sa mahigit 3,000 mga benepisyaryo na nakatanggap ng 10 kilo ng bigas. Sa ilalim niya ng bawat bayan makikinabang program na umarangkada sa Tarlac City sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa Pangulo, bahagi ito ng hakbang ng national government na mas ilapit sa mga komunidad ang mga tulong sa tulong ng mga lokal na pamahalaan. Patunay dyan ang pagpapaigting ng paggamit ng Local Government Support Fund o LGSF.
8: Magpatulong tayo sa local government, unang-una. Dahil, unang-una, isang malaking bahagi, itong mga nakikita ninyo sako ng, sa 10 kilo ng sako ng bigas, ito po ay ating binibigay para sa ating mga kababayan na nangangailangan. Nakakalungkot po, pero ang katotohanan, marami pa sa ating mga kababayan na hindi nakakatiyak na makakain. Kahit sa isang araw, minsan lang kumakain, o sa dalawang araw, dalawang beses lang kakain. Kaya mahirap naman kung ganun.
5: Magagamit na ni Violeta ang pambili niya sana ng bigas sa ibang pangangailangan.
6: Sabon, shampoo ng mga apo ko, saka yung ulam. Yun ang nakakatipid.
5: Bukod sa bigas, kabilang din sa ipinamahagi ng Pangulo ang Social Civic Projects Fund sa 511 barangay sa probinsya. Kada barangay makakatanggap ng tig 200,000 pesos, 100,000 rito ang para sa kanilang mga proyekto, habang ang kalahati ay para sa 5 Presidential Scholars na tatanggap naman ng tig 20,000 pesos.
8: Lahat ay pantay-pantay na ating ginagawa. At hindi na para matanggal na sasabihin na doon lang may nagsasabi, tinutulungan mo lang yung mga kung saan kayo nanalo, kung saan kayo natalo, hindi kayo na tumutulong. Hindi po tayo ganoon. Basta Pilipino, tutulungan natin. Walang kinalaman yung ganoon.
5: Sa kabuuan, 2,555 ang bilang ng Presidential Scholar sa buong probinsya, kabilang na si Princess.
9: Sobrang laking bagay po kasi as 4th year na sabay po yung thesis and OJT po.
5: Muli namang hinimok ng Pangulo ang mga Presidential Scholar na mag-aral mabuti para sa kanilang magandang kinabukasan. Kenneth Pasyente para sa Bayan.
3: Pagpapabuti ng edukasyon sa bansa, isa lang ito sa mga binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang SONA. Kabilang sa inilahad ng Pangulo at pagdami ng mga pamantasan sa Pilipinas, na kinikilala sa World University Rankings, yan ang ulat ni Gavin Liegas.
10: Ibinida ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang nakaraang State of the Nation Address ang mga hakbang ng pamahalaan upang mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Ayon sa Pangulo, nananatiling prioridad ng kanyang administrasyon ang pagpapalakas ng edukasyon bilang susi sa paglinang ng kakayahan ng mga Pilipino. Binigyan din niya ang pagdami ng mga pamantasan sa Pilipinas na kinikilala sa World University Rankings. Mula 22 noong 2022 ay umabot na sa 140, kung saan halos kalahati sa mga ito ay mga state universities and colleges. Kasabay nito, ipinatutupad din ang reforma sa senior high school curriculum upang mas maihanda ang mga mag-aaral sa pagpasok sa mundo ng paggawa.
11: Napatunayan natin ang kakayahan ng mga senior high school graduate natin sa mga isinagawa natin bagong Pilipinas Servicio Fair nitong Marso. Mahigit 1,000 kalahating senior graduate ang naging hired on the spot. Pinaigting ang work immersion para maranasan nila ng personal ang paghahanap buhay sa kanilang gustong larangan. Panatag ang ating loob sa edukasyon pagkatapos ng senior high dahil sa patuloy na pagtaas ng kalidad ng kolehiyo sa ating bansa.
10: Naglaan din ang Office of the President ng 100,000 piso para sa 5 estudyante sa bawat barangay sa ilalim ng Presidential Scholars Program upang hikayatin ang mas maraming kabataan na makapagtapos ng kolehiyo. Pinalalawak din ng pamahalaan ang mga Technical Vocational Education and Training o TVET programs upang mas maihanda ang mga kabataan sa mga pangangailangan ng industriya. Ayon sa Pangulo, umaabot na sa 81% ang placement rate ng mga nagtapos sa mga TechVoc courses. Naglunsan din ang pamahalaan ng malawakang pagsasanay sa Artificial Intelligence o AI para sa mga mag-aaral, guro, magulang at iba pang individual. Sa ngayon, nasa 1.8 million na ang mga lumahok sa programa.
11: This success inspires confidence to further scale up our initiatives for AI literacy across all sectors. We must ensure our global competitiveness. Within and beyond the academy, we must inculcate in our youth the virtues of critical thinking, innovativeness, creativity, as well as the ability to find solutions to problems.
10: Aabot sa higit 4.5 milyong mag-aaral sa elementarya na may malnutrisyon ang inaasahang makikinabang sa school-based feeding program ngayong school year. Nanawagan din si Pangulong Marcos sa publiko na magkaisa sa pagprotekta sa mga kabataan laban sa karahasan sa paaralan kasunod ng mga naitalang insidente na school violence. Anya, responsibilidad ng buong lipunan na gabayan at pangalagaan ang mga kabataan. Samantala, tiniyak ng Department of Education na nakahanda ang mga mekanismo sa pag-uulat at agarang pagtugon sa mga kaso ng bullying at iba pang emerhensiya sa mga paaralan. Magtutulungan din ang DepEd, mga lokal na pamahalaan, barangay at PNP upang higit pang paigtingin ang seguridad sa mga paaralan.
11: Magkakasama tayong lahat sa misyong ito, ang pamahalaan, pamilya, paaralan, simbahan, industriya, komunidad. Tatayo ang paaralan bilang pangalawang tahanan para sa kanila. Kaya hinahanda natin ang mga pampublikong paaralan upang tanggapin sila ng bukas palad.
10: Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
4: Naniniwala ang pamahalaan na ang dekalidad ng edukasyon ay magdudulot ng magandang kinabukasan sa mga kabataan. Pinatunayan ito ng Administrasyong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamamagitan ng bawat barangay makikinabang scholarship program na inilunsad din sa Albay. Yan ang ulat ni Diana Mendez ng Radyo Pilipinas, Albay.
12: Top priority pa rin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang edukasyon. Yan ang binigyang diin ng Pangulo sa kanyang 5th State of the Nation address nitong Lunes. Nang marinig nga yan ng graduating student na si Patricia Nicole, laking tuwa niya dahil tiyak na maraming estudyante pa ang matutulungan ng pamahalaan. Isa kasi siya sa mga presidential scholar sa ilalim ng bawat barangay makikinabang scholarship program dito sa Daraga Albay.
13: Message ko po sa ating President is thank you so much po na napaabot niyo po yung tulong per barangay po. And I know naman po na hindi po ito, hindi ito po yung first and last.
12: Para sa pamunuan ng Barangay Banyag, laking tulong sa mga estudyante nila ang ganitong programa ni Pangulong Marcos. Salip kasi na huminto at magtrabaho, na ipagpapatuloy ng mga graduating student ang kanilang pag-aaral.
14: A priority namin talaga yung estudyante na ikabing fourth year na pwede hindi na makapagpatuloy dahil sa kahirapan. Pero because of this siguro na educational assistance ni Presidente ay malaking tulong ito sa kanila.
12: Humanga naman ang Daraga LGU sa inisyatibo ng pamahalaan na patuloy na suportahan ang sektor ng edukasyon. Ramdam kasi ng LGU ang mga programang naglalayong mapalawak ang pagkakataon ng mga kabataan na makapag-aral at makapagtapos.
15: Dakulang nga tabang, as in, siyempre salamat kay PBBM. Ano? So iba pa, no? Dahil na mamatian, ano? Kaya lang, dahil nahihiling nila sa mga proyekto kang sa tuyang national government. Pero magayon ang mga proyekto kan sa tuyang presidente.
12: Dahil sa inilatag na programa at plano ng Pangulo sa kanyang SONA, mas marami pang kabataang Pilipino ang makikinabang sa mga programang pang-edukasyon upang magkaroon ng mas magandang kinabukasan.
16: Salamat, Mr. President! Salamat, taxpayers!
12: Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Diana Mendez ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Inaasahang lalo pang mapalalakas ang food security ng bansa sa pamagitan ng pagpapaunlad sa sektor ng pangisdaan. Bagay ng hakbang na ito ang modernization ng mga pangisdaang infrastruktura, kabilang ang bagong ayos na fish port sa Saul, Pangasinan na personal ng inspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Inangulat ni Carlo Candelaria.
17: Bumiyahe sa Pangasinan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw para inspeksyonin ang Sual Fishport sa Barangay Poblasyon sa Bayan ng Sual. Isa ang Sual Fishport sa mahahalagang pangisdaan sa Northern Luzon na nagsisilbing daungan at sentro ng kalakalan ng mga huling isda mula sa Lingayen Gulf, West Philippine Sea at Ilocos. Kasama ng Pangulong nag-ikot sina Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., Philippine Fisheries Development Authority Acting General Manager Attorney Glenn Pangapalan at mga opisyal ng lokal na pamahalaan. Pinuntahan ng Pangulo ang mga bagong pasilidad ng fishport kabilang ang mga cold storage facilities, fish processing areas kung saan makikitang dinedebone ang mga bangus at iba pang mga in-upgrade na pasilidad na layuning mapabuti ang proseso ng pag-handle ng mga isda mula pagkahuli, pag-iimbak hanggang sa distribusyon nito. Nakipagkumustahan din ang Pangulo sa mga mangingisda at iba pang kabahagi sa operasyon ng fishport bago rin siya nag-ikot sakay ng isa sa mga sasakyang pandagat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Ayon sa Department of Agriculture, makatutulong ang modernisasyon ng Sual Fishport sa pagbawas ng post-harvest losses o pagkalugi, pagpapanatili ng kalidad ng mga huling isda, at pagpapalakas ng cold chain system para mas mabilis na makarating ang mga isda sa mga pamilihan sa iba't ibang bahagi ng Northern Luzon.
18: Tuwang-tuwa ang ating Pangulo at nakita niya na yung ating pondo ay nagagamit sa tamang paraan at yung kung makikita mo yung building sa labas parang may hint na lumasa pero sa loob totally brand new yan at state of the art at this will be certified for EU and the US market in Middle East.
17: Makikinabang din ang mga mangingisda, fish traders, processors at iba pang negosyong umaasa sa fisheries industry dahil sa mas maayos na mga pasilidad.
19: Mr. President, maraming salamat po sa pagbisita nyo dito sa amin, sa Sual. Kami po ay nakikiusap sa inyo na sana mapansin nyo po yung aming organisasyon dito sa Sual na sana po ay mabigyan nyo po kami ng tulong o pondo para po makapagsimula po kami.
17: Samantala, binisita rin ng Pangulo ang Benteng Bigas Meron Na Outlet sa Sual Fishport Complex kung saan mainit siyang sinalubong ng mga nakapilang benepisyaryo ng murang bigas. Personal niya silang kinumusta at tinignan na rin ang bentahan ng 20 piso kada kilong bigas sa ilalim ng kadiwa ng Pangulo.
20: Malaking tulong po ito sa amin dahil mura po. Maraming salamat po pa Pangulong Marcos sa binigay mong biyaya sa amin dito sa Sual.
17: Sa pagbisita dito ng Pangulo, muling pinagtibay ng kanyang administrasyon ang suporta sa fisheries sector kasabay ng pagtiyak ng seguridad sa pagkain sa bansa. Mula rito sa Sual Fishport Complex sa Pangasinan, Carlo Candelaria para sa Bayan.
4: Iginiit ng Malacanang na kahit hindi nabanggit ang anti-dynasty bill sa SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tuloy pa rin ang pagsusulong nito para maging isang batas. Kasabay nito, dinepensa ng palasyo ang dalawa pang panukalang itinanawagan ng Pangulo na isa batas. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilia.
0: Nananatiling prioridad ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpasa sa Anti-Political Dynasty Bill. Sa kabila ito ng hindi pagbangkit ng presidente sa naturang batas sa kanyang ikalimang State of the Nation address.
21: Opo, yan pa rin po ang nais ng Pangulo na maipasa sa panahon niya at sa kanyang administrasyon itong Anti-Political Dynasty Bill. So, hinihintay na lang po natin kung paano at hanggang kailan ito magkakaroon ng BICAM dahil sa ating pagkakalam ay nasa ang Senado po yata ang kinakailangan pang metapusin patungkol dyan.
0: Mismo ang presidential son na si Ilocos Norte Representative Sandro Marcos ang naghain ng House Bill 6771 o ang Anti-Political Dynasty Act. Layo nitong ipagbawal ang sabayang pagtakbo o paghawak ng katungkulan ng magkakapag-anak hanggang sa ikalawang antas ng pagkakaugnay sa isang lugar. Nakapasa na ito sa ikatlo at pinalapagbase sa Kamara. Pero nakabinbin pa sa Senado bago umabot sa Bicameral Conference Committee. Dinepensahan ng Malacanang ang panawagan ni Pangulong Marcos na palawigin ang income tax exemption o pag-alis sa buwis sa mga manggagawa na kumikita ng 350,000 piso pababa. Layo nitong maibsan ang bigat ng pasanin dulot ng mahal na presyo ng bilihin at gasolina.
21: Ang kailangan lang po kasi makita yung mga bill. At pag nakita po ng Pangulo ay definitely yan po ay isa-certify as urgent. Hindi po magsasalita ang Pangulo kung wala siyang basihan. Inaaral po ng Pangulo ang bawat sinasabi niya.
0: Nanawagan ang Malacanang na huwag maging balakid sa nais sa pag-asenso ni Pangulong Marcos. Kaugnay ito sa planong paglulunsad ng kauna-unahang rocket ng Pilipinas. Matatandang humirit si Senador Robin Padilla na dapat munang magkaroon ng bullet train bago magkaroon ng rocket sa bansa.
21: Yung mga tumataas ang kilay, ibaba na nila. Ang iingat natin at ang iakyat natin at ang itaas natin ay ang mga naisi ng Pangulo. Para sa bansa at para sa taong bayan. Huwag na silang magsilbi na balakid sa mga ninanais ng Pangulo sa pag-asenso ng ating bansa.
0: Clayzel Pardilia para sa bayan.
3: Pinag-aaralan na ng Finance Department ang posibleng reforma sa excise and health tax ayon sa Malacanang. Ito'y para bawiin ang tinatayang 66 billion pesos na mawawalang kita ng gobyerno mula sa panukalang tax relief package ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang SONA. Nagbabalik si Clayzel Pardilia.
0: Halos 800 piso ang kinakaltas sa buwan ng sahod ng graphic artist na si Elmer. Malaking bagay na raw sana yan kung mapupunta sa pang-araw-araw niyang gastusin sa harap ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin.
22: Magagamit ko na po yung 800 na yun for my 2 weeks na sa pagkain and for my gas po kasi nagmamotor po.
0: Sa State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., isinulong niya ang pagtatanggal ng buwis sa mga manggagawa na kumikita ng 350,000 piso pababa kada taon gaya ni Elmer.
23: Ang kapalit ayon sa Malacanang, papalo sa 66 na bilyong piso ang mawawalang kita ng gobyerno na ginagamit sa pagpupondo sa mga programa at proyekto ng pamahalaan. Kaya ang tanong, saan huhugutin yan?
0: Sabi ng Malacanang, kabilang sa mga kinukonsiderang patawa ng mas mataas na buwis, ang mga produktong vape, inuming mataas sa asukal at single-use plastic.
21: Sa ngayon ay pinag-aaralan na po ng DOF yung mga tax measures at ang posible na maaaring magkaroon ng pagbabago o reforma ay yung excise and health tax cases. We wish lang na lahat ng pwedeng ma-increase ng mga tax sa ibang mga items ay ma-offset nga po yung maaaring maging losses sa revenue.
0: Sa bisa ng bagong executive order na inilabas si Pangulong Marcos, bibigyan naman ng insentibo ang mga kumpanya na magtatayo at gagawa ng mga electric vehicle at piyesa nito sa Pilipinas.
21: May incentives na tax payment certificate na ibibigay ang gobyerno para sa mga kumpanya para sila ay mahikayat na mag-invest dito sa bansa.
0: Sa ganitong paraan, inaasahang lulobo ang trabaho mula sa mga engineer, technician, factory worker, logistics hanggang sa local suppliers.
1: Ang layunin ng EO ay lumikha ng mas maraming trabaho, makahikayat ng bagong investments, mapalakas ang local na manufacturing, mabawasan ang pagdepende natin sa imported na langis at iposisyon ang Pilipinas bilang mahalagang parte ng global EV supply chain.
0: Kalezal Pardilia, para sa bayan.
4: Patuloy ang pamahalaan sa paghahatid at pagpapatupad ng mga hakbang para mapagaan ang epekto ng mataas na presyo ng langis. Sa katunayan, mahigit 100 beneficiaryo mula sa Ilocos Norte ang nakatanggap ng tulong pinansyal sa payout na inilunsad ng Department of Social Welfare and Development. Yan ang ulat ni Jude Pitkita ng Radyo Pilipinas Lawag.
2: Naibsan kahit papano ang bigat ng gastusin ng ilang residente dito sa Pinili, Ilocos Norte matapos makatanggap ng tulong pinansyal mula sa pamahalaan.
6: Maganda sir. Pambili ng kailangan sa kusina at saka iba pa. Kasi mahal din yung mga bilihin.
7: Natuwa rin sir na bibigyan kami ng pangkwante pang sa hanap buhay, madagdag panggasto pamilya.
2: Ang 2,000 piso na natanggap ni na Kuya Mon at Kuya Rowen ay bahagi ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o UPLIF program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tugon ito ng pamahalaan dahil sa mataas na presyo ng bilihin tulot ng tensyon sa Middle East. Sa ngayon, umabot na sa mahigit 100 beneficiaryo ang naabutan ng tulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa first batch ng payout. Pagtitiyak ng pamahalaan, magtutuloy-tuloy ang pamamahagi ng tulong sa mga apektadong residente at ilang sektor sa Ilocos Norte upang may masandalan ang ating mga kababayan na direktang apektado ng mataas na presyo ng langis. Mula rito sa Ilocos Norte para sa Integrated State Media, Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Para mas maisulong ang pangalaga sa ating kalikasan at mapalawak ang kamalayan sa epekto ng climate change, some tree planting activities sa Quezon City ang sinagawa ng Presidential Communications Office. Yan ang ulat ni Gavin Liegas.
10: Nagsagawa ng tree planting activity ang Presidential Communications Office o PCO sa Lamesa Watershed sa Quezon City. Nakisa sa aktibidad ang mga kawani ng PCO at mga attached agencies nito, kabilang ang People's Television. Layo nitong isulong ang pangangalaga sa kalikasan at palakasin ang kamalayan sa epekto ng climate change. Kabuuang 250 Nara seedlings ang itinanim kasabay ng plastic retrieval activity sa loob ng watershed. Ayon kay PCO Assistant Secretary Rowena Kyoge, layunin ng inisyatiba na hikayatin ang publiko na makibahagi sa mga gawaing pangkalikasan hindi lamang sa isang lugar kundi sa buong bansa.
24: Mahalaga yung commitment ng bawat tao na hindi lang naman natin to ginagawa para sa particular na parte lamang ng Pilipinas, kung hindi sa buong Pilipinas. Ito po ay responsibility nating lahat at yun po ang gusto nating maiparating sa lahat ng tao.
10: Plano rin ng PCO na isama sa mga seminar sa mga paaralan ang kahalagahan ng pangangalaga sa kalikasan upang mas mapalawak pa ang kampanya. Ayon naman kay DNR-NCR Regional Director Nilo Tamoria, dapat maging bahagi ng pang-araw-araw na pamumuhay ng bawat Pilipino ang pangangalaga sa mga kagubatan at kalikasan.
25: Unang puno ay isang bahagi lamang. Ang mas mahalaga nito ay ang pag-aalaga o yung tree growing, tree nurturing. Tree planting, tree growing, tree nurturing.
10: Huling nagsagawa ang PCO ng tree planting activity sa Lamesa Watershed noong 2023. Habang noong nakaraang taon ay nagsagawa rin ito ng katulad na aktibidad sa San Jose del Monte, Bulacan. Samantala, nagpahayag naman ang mensahe si PCO Assistant Secretary Rowena Kyoge para sa publiko.
24: Hinihiling lang po natin sa bawat Pilipino ay maging aware tayo, maging committed tayo. Kasi ang isang bagay po na commitment natin para magawa ang mga bagay na to, pag pinagsama-sama po, ay mas malaki po yung magiging epekto. At sana'y maging parte na to ng ating pang-araw-araw na buhay.
10: Gabo Milde Villegas, para sa bayan.
4: Samantala, tiniyak ng Department of Public Works and Highways na 24/7 ang operasyon sa ginagawang cross-drainage project at detention project sa kahabaan ng Espanya Boulevard sa Maynila na inaasang magpagaan sa problema ng pagbaha. Yan ang ulat ni JM Thompson.
5: Sisimulan na ngayong Setyembre ang cross-drainage project sa kahabaan ng Espanya Boulevard sa lungsod ng Maynila. Yan ang tiniyak ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon kasama ang punong lungsod ng Maynila na si Mayor Esco Moreno matapos ang kanilang pagbisita sa isa sa pinakaabalang daanan sa lungsod.
8: Magkakaroon ng konting aberya in the next few months, pero sa tingin namin, pag natapos to, kahit papano, may iibsan yung pagbaha dito sa Espanya.
5: Kasabay kasi ng pagsasaayos ng drainage system sa lugar ay ang pagpapalawak ng inlets ng mga kanal, pagpapataas ng kalsada sa ilang daanan sa Espanya at ang pagsasagawa ng detention basin.
25: Catch basin in Earnshaw, no, would help Espanya's flooding. It's now on their way sa planning. Magkakaroon lang ng konting abala do sa kambal na simbahan natin. Kasi yung buong kanto na yun, o yung buong plaza, will be converted as a catch basin area of Espanya para papunta naman doon sa pumping station sa likod ng LRT sa Mendiola.
5: Tinitiyak naman ng DPWH na 24/7 ang magiging operasyon ng kanilang mga tauhan para masiguro na mababawasan ang abala nito sa mga Manileño. Malaking tulong naman ang mga proyektong ito para sa tricycle driver na si Leopoldo dahil anya, malaking abala ang baha sa kanilang hanap buhay at kung magkakaroon man ng pansamantalang abala dahil sa gagawing proyekto ay okay lang dahil mayroon naman itong pangmatagalang epekto.
9: Okay lang po, wala po ba sa maayusin na yung mga daan, yung kailangan malalim para hindi tuloy-tuloy yung tubig dito taas.
5: Nagpapasalamat naman si Mayor Esco sa DPWH dahil sa mga nagdaang pag-ulan, epektibo niya ang mga flood control improvement project ng ahensya sa ilang bahagi ng Maynila.
25: Things are being given attention and concern is really there. No? We're very happy with DPWH today on what they're doing, intervention sa mga areas of concern.
5: Patuloy naman ang pagtitiyak ni Secretary Vince Dizon na kanilang pinaiigting ang mga proyektong magbibigay ng ginhawa sa ating mga kababayan sa loob at labas ng Metro Manila.
8: Nakita natin talaga na kung tama yung gagawin at hindi na nakawin yung pera, tama yung proyekto, maayos, merong epektong maganda.
5: Samantala, matapos ang inspeksyon ni Dizon sa Barangay Bangkal, Davao City kahapon, kung saan dismayado ang kalihim dahil lubhang apektado ang mga residente dulot ng hindi natapos na proyekto.
8: Kasi nakakaawa talaga. Kung nakita mo yung isang tao doon, habang kinakausap ko siya, hinuhukay niya yung mga damit ng mga anak niya. Dahil natabunan na ng putik tsaka ng buhangin.
5: Binigyang diin din ng kalihim na kanilang babalik-balikan ng lugar para matiyak na matatapos ang proyekto batay sa itinakdang target date. Agad namang iniutos ni Secretary Dizon na simulan na ang dredging sa Talomo River para mapalaki nito ang kapasidad na tumanggap ng tubig.
8: Kung di ka magde-dredging, since galing sa bundok ang tubig, may dagayang putik, may dagang buhangin yan, kung 10 taong ka nang walang dredging dyan, eh yung ilog mo talagang bababaw na ng bababaw yan. Yung nakita kong ang mga flood control na mayroong parting mataas, may parting mababa, pinapantay na natin. Yun, hindi din ginawa.
5: Bubusisiin at iimbestigahan naman anya ang mga sangkot sa mga proyektong hindi natapos dahil ayon sa kalihim, traumatic umano ang epekto nito sa ating mga kababayan. JM Thompson, para sa Bayan.
3: Naging epektibo ang mga flood control at drainage improvement projects sa Quezon City, partikular sa Giarnete Avenue sa Barangay Tatalon. Ay matapos mapansin ng ilang residente na hindi na sila muling binaha sa kabila ng naranasang malakas na pag-ulan. Nagbabalik si JM Thompson.
5: Matapos ang kabi-kabilang pag-ulan sa loob ng Metro Manila nitong nagdaang araw, isa ang Quezon City sa mga nakaranas ng pagbabago sa tuwing malakas ang ulan.
11: Gaya na lang ng malaking improvement sa G. Araneta Avenue sa Barangay Tatalon, isa ang lugar na ito sa madalas bahain pero kapansin-pansin na hindi na ito muling binabaha. Ayon sa mga residente, malaki ang pagkakaiba nung hindi pa nagagawa ang drainage sa kanilang lugar na ngayon ay maayos na ang pagdaloy ng tubig matapos maisigawa ang mga flood control at drainage improvement projects sa lugar. Mayroon namang mga detention basin ang ginagawa sa Quezon City na makatutulong din upang mas mabilis na bumaba ang tubig baha sa lungsod. Ayon sa Quezon City Government, tuloy-tuloy ang kanilang ginagawang proyekto kontra baha. Katuwang ang ilang ahensya ng pamahalaan gaya ng Department of Public Works and Highways upang matiyak na hindi man mawala ang pagbaha lalo na sa mga flood-prone areas eh kahit papano ay mabilis na itong bumaba.
12: Because this is actually the third detention basin we are building in the G. Araneta Avenue area. So, cute citizens, ha, gusto ko lang i-stress sa inyo, lahat ng ginagawa natin flood control projects ay hango sa ating drainage master plan.
11: Malaking tulong ito sa mga residente sa tuwing may malakas na pag-ulan dahil hindi na nila kailangan pang isipin ang muling pagtaas ng tubig baha. Hiling naman ng lokal na pamahalaan ng Quezon City at ng iba pang ahensya ang kooperasyon ng bawat isa pagdating sa proper waste management na malaking tulong upang mabawasan ang mga pagbaha lalo na ngayong tag-ulan. JM Thompson, para sa Bayan.
4: Ang aasahan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas for this weekend. Ayon sa PAGASA, tuluyan nang nag-dissipate o nalusaw ang low pressure area sa West Philippine Sea. Ang LPA naman na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility na sa Dagat Pasipiko ay hindi naman papasok pero nagpapaulan na ang traffic nito dito sa kanluran ng Visayas at sa Mindanao. Sa ngayon, ang easterlies lang ang umiiral sa ating bansa. Apektado nito ang Cagayan Valley Region at ang Cordillera Region. Posibleng makaranas ng bahagyang maulap na panahon at isolated rain showers. Good weather naman sa nalalabing bahagi ng Luzon. Nagpapaulan naman ang traffic ng LPA sa silangan ng Visayas. Makararanas ng kalat-kalat na pag-ulan at kaulapan bukas. Gayun din sa Hilaga Mindanao, Caraga Region at Davao Region, dulot ng buntot ng LPA sa labas ng PAR. Fair weather naman sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao pero may chance pa rin makaranas ng localized thunderstorms o yung mga panandaliang pag-ulan sa hapon o gabi. Ngayon, silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa hanggang sa araw ng Linggo. Keep safe at stay dry. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon ng yan.
3: At susunod, alamin ang mga akbang at programa ng DSWD para sa social protection ng bansa.
4: At official trailer ng Hand of God na pinagbibidahan ng aktor na si Ruru Madrid, inilabas na. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
13: Stay up to date on His Excellency, President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building.

0: Isinumite na sa Senate Impeachment Court ang financial and tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Attorney Mance Carpio. Samantala, kumpiyansa ang prosekusyon sa mga naging testimonya ng dalawang dating land bank managers sa paglilitis. Inaulat ni Sheila Natividad.
1: Lumilit na yung mundo ng atin pong pangalawang pangulo. Yung pong mga bank records, bank documents ay isa-isa nang isinusumite ngayong araw na ito sa Senado.
2: Yan ang pahayag ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon matapos ang pagsusumite sa Senate Impeachment Court ng mga bank at tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Mance Carpio. Ang paglalabas ng mga tax records ng mag-asawa, gayon din ang ilan nila umanong kamag-anak, ay aprobado rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamamagitan ng Bureau of Internal Revenue batay sa pagkukumpirma ng Malacanang.
3: Kung ano ang sinasabi ng batas, kung ano ang proseso, susunod po ang Pangulo. Hindi niya po ipagkakait ang katotohanan sa ating mga kababayan.
2: Giit ng palasyo, ang pagpayag ng Pangulo sa paglalabas ng mga dokumento ay hindi pamumulitika, kundi pagsunod lamang sa itinatakda ng batas. Matatanda ang pinayagan din ng Senate's Impeachment Court ang pagpapasampinas sa mga piling financial records ng mag-asawang Duterte Carpio na posibleng gamiting ebidensya sa paglilitis. Kabilang sa mga pinayagang maipasampina ang peso-dominated bank accounts, gayon din ang mga tax records ng 19 na korporasyon at isang partnership na may kaugnayan sa Carpio Lawyer. Sa naging pasya ng impeachment court, nakapaglatag ang prosekusyon ng prima facie connection sa pagitan ni Vice President Duterte at ng 20 entities na nakasaad sa mga general information sheets at sa kanyang mga statement of assets, liabilities and net worth o SALN mula taong 2022 hanggang 2025. Umaabot din sa mahigit 6.7 billion pesos ang kabuuang halaga ng mga cash transaction ng mag-asawang Duterte Carpio, kung saan aabot naman sa 4 na bilyon ang natayang cash inflows. Kumpiyansa naman ng House Prosecution Panel sa mga testimonya ng land bank managers na sina Nenita Camposano at Violeta Constantino hinggil sa umano'y unusual na mga transaksyon na may kinalaman sa Article 1 ng impeachment complaint na tumutukoy sa umano'y misuse of confidential funds ni VP Duterte noong kalihim pa siya ng Department of Education.
1: Yung pong discussions po at testimonya ng 20 witnesses, ang sabi ho nila, in their entirety of their career, ngayon lang ho sila nakakita ng ganun pong kalaking encashment ng pera. Kaya nga ho nila sinabi na ito po ay unusual, ito po ay kakaiba.
4: Kasama ito sa pagpapakita ng pagdaloy ng pera mula sa Treasury patungo sa palad ng Vice Presidente. Sa madaling salita, mayroon pong ipinagkatiwala na pera sa Vice Presidente. Ito ay nawaldas o mali ang paggamit, at ang pagwaldas na iyon ay pagtalikod sa kanyang sinumpaang bilang public official.
2: Ang tinuran din umano ni VP Duterte na kaya niyang mag-hire ng gunman sa halagang 5,000 piso lamang kung malaman niya mang may kabit ang kanyang asawa, diversionary tactics lamang ayon sa prosecution panel. Hindi rin umano nito kayang burahin ang daan-daang milyong pisong money trail kaugnay ng kanyang confidential funds. Sheila Natividad, para sa Bayan.
0: Formal nang isinumite ng BIR at mga bangko sa Senado ang mga tax at bank records ni Vice President Sara Duterte. May matapos itong ipasabina ng impeachment court para sa pagdinig ng Article 2 ng impeachment complaint na may kaugnayan sa umunay unexplained wealth. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
5: Natanggap na ng Senado ngayong araw ang tax at bank records ni Vice President Sara Duterte matapos itong ipasubina ng impeachment court. Formal itong isinumite sa impeachment court ng mga kinatawan ng Bureau of Internal Revenue at ng mga bangko. Gagamitin ang mga nasabing dokumento sa pagdinig ng Article 2 ng Articles of Impeachment o Manoy Unexplained Wealth. Naniniwala sa Senator Josh Irwin Tulfo na may positibo at negatibo sa paggamit ng nasabing financial records sa paglilitis.
6: Bubuksan mo lang ngayon 2024-2025 o nung VP na siya, hindi mo talaga makikita. Biglang sumulpot na lang dyan para may babase natin, may babangga-bangga natin yung SALN, yung binayad sa BIR. So, yun po yung pros. Pero yung cons din, kung hindi pala, biglang lumaki yung assets, liabilities, yung taxes niya lumaki in these past few years lang. So, questionable.
5: Bilang isang senator judge, mahalagaan niyang malaman ang katotohanan tungkol sa umunoy yaman ng vice presidente.
6: Babalikan mo eh, for how many years yung mga binabayaran niya na taxes. Rather than bubuksan lang namin kaagad, wala kaming pagbabasihan.
5: Samantala, pag-uusapan pa sa susunod na caucus ang letter of manifestation ni Senator Rodante Marcoleta kaugnay ng kahilingan itong makalahok sa mga pagdinig ng impeachment court.
6: Pag-uusapan definitely namin yan kasi ito paano senators pa rin yung mga yun, di ba? Si Senator Jingle was only suspended pero si Senator Marcoleta wala pa. So, for me, personally, why not?
5: Sa ngayon, wala pang formal na kahilingan sa partisipasyon sa impeachment trial ni Marcoleta at Senador Jingoy Estrada habang sila ay nakakulong.
7: At least sa akin, wala. Walang formal request.
5: Nauna nang itinalaga sa Estrada bilang chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms habang si Marcoleta naman ay mamumuno sa Senate.

0: chairmanship ng iba't ibang komite. Kasunod ito ng pagsisimula ng second regular session ng 20th Congress sa ilalim ng liderato ni Senate President Sherwin Gatchalian. Matapos maitalaga mga miyembro ng majority bloc sa kanilang mga komite, nabigyan na rin ng kani-kanilang committee assignments ang mga miyembro ng minority bloc. Itinalaga si Detained Senator Jingoy Estrada bilang chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms, habang si Detained Senator Rodante Marcoleta naman ang mamumuno sa Senate Committee on Tourism. Ibinigay ni Senate President Pro Tempore Vicente Tito Soto III Estrada ang nasabing komite matapos siyang maging chairperson ng Senate Committee on Public Works.
1: I give it up.
2: Patakaran sa Senado
1: yun. Aside from the office of the senator, kailangan may committee so that the budget of the committee is where the employees of the senator their salaries.
0: Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, nananatili pa rin mga senador si Estrada at Marcoleta kahit nasa kulungan, kaya karapat dapat pa rin silang mabigyan ng mga committee assignments. Sinabi rin ni Gatchalian na ang vice chairperson ang mangangasiwa sa mga pagdinig ng komite habang wala si Estrada. Wala pa namang formal na kahilingan para sa partisipasyon ni Estrada at Marcoleta sa sesyon ng Senado.
3: At least sa akin, wala. Walang formal request. So, naririnig ko lang no, sa mga conversations dito at wala pa namang formal request.
0: Samantala, hindi pa tiyako mabibigyan din ng committee chairmanship sa Senador Ronald Bato de la Rosa. Itinalaga rin sa Senador Amy Marcos bilang Deputy Minority Leader. Bernard Ferrer para sa Bayan.
4: Samantala, isinumite na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Commission on Appointments ang ad interim appointments para sa kumpirmasyon at pagbibigay ng pahintulot sa mga nominasyon ng mga tauhan ng Department of Foreign Affairs at Armed Forces of the Philippines. Ito ay para kay Renato Ner Dueñas Jr. para sa Chief of Mission Class 2 as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to Negara Brunei Darussalam ng DFA. Ngayon din para sa mga ranggong Major General, Brigadier General at Commodore ng AFP. Kung may nais na tumutol, maaaring makipag-ugnayan sa CAO personnel o personal na magtungo sa kanilang tanggapan sa Pasay City. Nananatiling handa ang Bureau of Jail Management and Penology para sa mga karagdagang personalidad na posibleng arestuhin kaugnay ng flood control projects. Patuloy namang tinitiyak ng BJMP-NCR na walang VIP treatment sa high-profile individuals na nakapit sa Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas, kabilang sina Senador Jingoy Estrada at dating Senador Bong Revilla. Kasalukuyan ding nakakulong doon sina Senador Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor kasamang dalawang kapwa akusado dahil sa kasong plunder kaugnay ng 75 million pesos campaign donation. Ayon sa BJMP-NCR, may mga nakatalagang dagdag ng medical staff at in-house doctors sa QC jail para hindi na kailangan dalhin pa sa ibang ospital ang mga PDL at maiwasan ang espekulasyon ng special treatment.
5: Ito sa pamunuan ng BJMP na talagang binabawal sa amin ang magkaroon ng VIP no, sa ating mga PDL. We should be transparent. Sinusunod po natin ang iba-ibang klaseng guidelines, policies, MC na binababa ng national headquarters. Marami po ang lumalabas na mga issue, mga misinformation po. So, yan po ang iniiwasan ng BJMP.
6: Isa sa mga binigyang pansin sa SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga matagumpay na programa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Isa na rito ang mga hakbang ng kagawaran para mapagaan ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan. Yan ang ulat ni Elijah Canlax.
7: Kasunod ng ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., inilatag ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga naging tagumpay ng kagawaran at ang mga susunod itong hakbang para sa social protection ng bansa. Ibinahagi ng DSWD sa ginanap na post-SONA briefing ang panukalang 355 billion peso budget proposal nito para sa susunod na taon, kung saan 235 billion pesos ang ilalaan para sa Office of the Secretary kabilang ang mga pambansang programa para sa ayuda.
8: Ang pondo na naisalba natin na balak ibulsa ng mga tiwaling opisyal ay sa taong bayan natin ibinubuhos. Ngayon, ipipihit natin ang mga programa sa mas nangangailangan nating kapwa Pilipino para naman mas malawak at mas marami ang mga

0: abot ng tulong.
1: Sa pamamagitan ng Adaptive and Shock Responsive Social Protection, nakapamahagi na ang ahensya ng halos 10 bilyong pisong cash relief assistance sa halos 2 milyong tsuper mula noong Marso hanggang Hunyo ngayong taon. Kinilala rin ng International Labor Organization ang Pilipinas bilang isa sa may pinaka-advance na pagpapatupad ng Social Protection Floor o SPF matapos itong gawing opisyal na pambansang polisiya.
2: Noon nagsimula ang administrasyon, nilatag na natin agad ang pambansang polisiya sa Social Protection Floor na magtitiyak na may pangsalo at paglingap sa ating mamamayan lalo na sa oras ng pangangailangan.
1: Gagamitin naman ng DSWD ang datos mula sa Community-Based Monitoring System o CBMS para mas palawakin ang paghahatid ng ayuda sa kabuuang 7 milyong kabahayan sa buong bansa.
2: Layunin natin matulungan ang 3.5 milyong benepisyaryo ng 4Ps at walang gutom program, ang 1.5 milyong minimum wage na manggagawa ng miyembro ng SSS at ang 2.5 milyong kababayan nating mahirap na hindi pa naging benepisyaryo ng programang pang-ayuda ng pamahalaan.
1: Isusulong din ng kagawaran ang mas pinalakas na mga inisyatibo tulad ng Project Aruga upang matiyak na maihahatid ang kaukulang tulong sa mga nangangailangang sektor gaya ng mga children with disabilities.
3: Yung community-based intervention para po magbigay ng disability inclusive social protection to children with disabilities.
1: Target ng DSWD na matapos ang pilot implementation ng Project Aruga sa 9 na napiling rehiyon para sa higit 1,000 benepisyaryo upang ganap na itong maging pambansang programa para sa mga kabataang may kapansanan at sa kanilang mga pamilya. Elijah Canlas para sa Bayan.
4: Mas pinaigting pa ng pamahalaan ang mga hakbang para sa kapakanan at kaligtasan ng mga kabataan. Alinsunod sa mga prioridad na inilatag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address. Kabilang dito ang pagpapatuloy ng school-based feeding program na layang magbigay ng masustansyang pagkain sa mahigit 4.5 milyong kinder, grade 1 at grade 2, pataas sa estudyante. Isusulong din ang pagdaragdag ng school counselor associates sa mga pampublikong paaralan para magbigay ng psychosocial support at gabay sa mga bata.
5: Iniikayat po namin kayo lahat na maging mapagmatsyag, makinig sa mga bata at iagad i-report po yung anumang uri ng pang-abuso at panganib. Do not hesitate to call the Makabata Helpline 1383 kasi sabi nga po namin sa bagong Pilipinas po kasi bawat bata ay mahalaga kaya alagaan at protektahan po natin sila.
4: Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang 5th State of the Nation Address ang ilang mahalagang programa ng Department of Science and Technology o DOST na katuon sa pagpapaunlad ng makabagong transportasyon, kalusugan at paghahanda sa sakuna. Isa sa mga prioridad ang pagpapalawak ng paggamit ng mga electric vehicles o EVs bilang bahagi ng e-mobility program ng DOST. Binida rin ang Virology and Vaccine Institute of the Philippines na itinatag para palakasin ang kakayahan ng bansa sa pananaliksik sa mga virus at pagbuo ng mga bakuna laban sa mga umuusbong at lumalaganap ng mga sakit. Samantala, patuloy ding pinalalakas ng DOST ang paggamit ng teknolohiya sa paghahanda sa sakuna sa pamagitan ng handa.georisk.gov.ph. Isang platformang nagbibigay ng impormasyon at mga mapa ng mga posibleng panganib tulad ng lindol, bagyo at iba pang hazards.
6: Sa kasalukuyan, 50,000 po ang ating minimaintain ng scholars for undergraduate na pumupunta sa larangan ng siyensya at engineering, kasama na rin around 5,000 na masters and PhD. Mag-avail po kayo niyan. Bakit po? Dito po natin makikita that with science, technology, innovation, yung ating economic development, yung hangarin natin na mas maging hawa ang ating buhay ay makakamit natin. At ito ay sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng mga innovation hubs sa buong Pilipinas at partnership sa ating mga universities.
4: Sa ibang balita, isang kumpanya na may makabagong digital gold investment ang nasa merkado na ng Pilipinas. Handog nito ang mas madali, ligtas at abot kain na digital gold investment para sa mga Pilipino sa labas at loob ng bansa. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
1: Bukod sa Balikbayan Box, napaisip ka na rin ba kung ano pa ang maaaring ipadala sa iyong pamilya sa Pinas na maaaring maging puhunan at lumago? Ito ang layunin ng Royal Bullion Capital o RBC na opisyal nang pumasok sa merkado ng Pilipinas upang mag-alok ng digital gold investment. Ayon sa kumpanya, layo nito na gawing mas madali, mas ligtas at mas abot kaya ang digital gold investment para sa mga Pilipino.
7: The vision of our chairman, Dr. Katragadda Murali Krishna, who we fondly refer to as KMK, he has a vision that whatever the value chain we build in any particular industry, let's get to the roots of it and get the maximum sourcing and maximum benefits what we can give to the market.
1: Sa pamamagitan ng 1 milligram gold app, maaari nang bumili at magpadala ang mga Pilipino at OFWs ng 99.99% investment grade digital gold gamit lamang ang kanilang mga smartphone. Ayon sa kumpanya, sa halip na maubos ang mga padala sa mga bagay na mabilis mawala ng halaga, maaaring rito na lamang ipamuhunan sa digital gold ang mga ipon para sa pamilya. Madali lang din ang paggamit ng app. I-download, mag-verify ng ID, mag-top up ng wallet at makakabili na ng gold batay sa real-time market price.
7: So what have we adapted? In Royal Bullion Capital, what have we adapted is that? We have created an institutional-grade digital wealth ecosystem where real-world assets are preserved and you can earn the yield out of it. So we are creating one of the world's first yield-giving platform. And our asset here is backed by gold.
1: Ang bawat pagbili sa app ay may katumbas na Royal Bullion Gold Token o RBGT na sinusuportahan ng totoong gintong nakatabi sa mga audited vaults sa Dubai. Sa ilang taps lang sa smartphones, maaaring ipadala ang gold ownership sa pamilya na maaari nilang i-convert si cash o i-claim bilang physical na ginto. Ayon sa kumpanya, nananatiling matatag na pampuhunan ng ginto upang mapreserba at mapalago ang ipon ng mga Pilipino. Sa ngayon, naglabas na ng 1 bilyong RBC digital token supply ang kumpanya para magbigay ng mas accessible at mababang halaga ng investment sa merkado. Bukod sa potensyal na return of investment kapag tumaas ang halaga nito sa global market, magagamit rin ang mga naturang token bilang pambayad sa mga produkto ng mga partnered blockchains. Sa pagpasok ng kumpanya sa Pilipinas at sa pakikipagsosyo nito sa Iron Fuel Trading Philippines, nangako rin ang mga opisyal nito na layon din nilang magbahagi ng kita upang suportahan ang mga programang panlipunan at pampamahalaan sa hinaharap.
7: Once the asset attains value over the or the demand created for it or like you know the global presence it has, the return on investment which the person who has like invested on that particular asset, they will be having a return on investment. At the same time, for example, I'm releasing something into the community, right? So in the same community, I can release various products which I possess in my business. And you can use, instead of like your currency, like your Filipino money or like any other fiat currency, you can just use these tokens to buy those particular products.
1: Elijah Kenlas, para sa Bayan.
4: Nakatakdang katawan ni Philippine National Obstacle Sports Athlete Precious Kabuyang Pilipinas sa 2026 OCR World Championships na gaganapin sa Limerick, Ireland. Makakaharap ni Kabuyang mga nangungunang 100-meter obstacle athletes na sa iba't ibang bansa sa kompetisyon. Nakilala si Kabuyang dahil 5 beses lang nakapagtala ng world record sa 100-meter obstacle at bilang isa ring Guinness World Record holder. Sa pamagitan ng kanyang mga naging tagumpay, nakatulong siyang maitaas ang Pilipinas sa larangan ng obstacle sports at naging inspirasyon sa mga kabataang Pilipinong nagnanais makipagsabayan sa global stage. Bagong bahay, bagong buhay. Itong hatid sa ilang benepisyaryo sa Davao City matapos magkaroon ng sariling ligtas at komportableng tahanan sa ilalim ng expanded pambansang pabahay para sa Filipino 4PH program na isang mahuhakbang po na administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan ang ulat ni LJ Sagang ng PTV Davao.
8: Hindi matago ng 34 anyos sa si Nova Gonzales ang tuwa dahil sa wakas ay magkakaroon na sila ng sariling tahanan. 2 linggo pa lamang silang naninirahan sa People's Veil sa Barangay Riverside, Calinan District, Davao City. Para kay Nova, ito ang unang pagkakataon na magkakaroon sila ng sariling espasyo. Dati kasi, nakikitira lamang sila sa mga kamag-anak habang nagsisikap na makapag-ipon para sa mas maayos na kinabukasan ng kaniyang pamilya.
9: Tapos na ning kamot mga makaano dire kay barato ra manggod siya. Maka nan maka save pud mi sa monthly na mba.
8: Tulad ni Nova, libo-libong pamilyang Pilipino ang umaasang magkakaroon ng ligtas, decente at abot-kayang tahanan. Sa kanyang huling State of the Nation Address, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang patuloy na pagtugon ng pamahalaan sa mataas na pangangailangan sa murang pabahay para sa mga Pilipino. Ayon sa Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD, mahigit 500,000 housing units na ang napondohan sa ilalim ng Pambansang Pabahay para sa Pamilyang Pilipino o 4PH program. Samantala, isang buwan pa lamang naninirahan sa Peoplesville sina Lorenzo Tablan at ang kanyang pamilya. Mula sa dating masikip at maingay nilang inuupahang tirahan sa Bukana, Davao City, malaking pagbabago umano para sa kanya ang mas tahimik at mas maayos na kapaligiran. Bilang estudyante, naniniwala siyang mas makakapag-focus siya sa kanyang pag-aaral.
10: Kung ikumpara siya sa dati sa mong girentahan, the area is squatter medyo ng area, no? So medyo saba siya, disorganized, there are cars honking, there are motors honking. So medyo saba siya. Pero kung diri, namagod sa layo, so na ang layo pa siya sa dalan, murag niya ang tao ko kay ano sila kanang murag mas disciplined sila diri ba kay murag maulaw man kay tapatapad rang units.
8: Inaasahan din ni Lorenzo ang pagkakakompleto ng mga amenities sa komunidad, kabilang na ang basketball court, commercial strips at iba pang pasilidad na lalong magpapaganda sa kalidad ng pamumuhay ng mga residente. Para naman kay Medj Paler na isang taon nang naninirahan sa Peoplesville kasama ang kanyang apat na anak, malaking ginhawa ang abot kayang upa. Sa halagang 2,300 pesos kada buwan, mas malaki ang naitatabi nilang budget para sa iba pang pangangailangan ng kanilang pamilya.
11: Dako-dako siya tabang, kaya kung mag-rent me sa gawas, dako man siya amount, so dire mo lang, naka-less siya gamay. Ano, good kay gamay raman among monthly karon. Anong, sana makapasaira ang tanan, wala problema, nga, o, kusay na anda na, ana sila mabuo lang, presyo.
8: Para sa mga pamilyang katulad nila, ang isang tahanan ay higit pa sa isang bubong na masisilungan. Ito ay simbolo ng katatagan, seguridad at pag-asa. Isang lugar kung saan maaaring mangarap ang pamilya at magsimula ng mas magandang kinabukasan.

0: Dalawang international personalities na may dugong Pinoy ang nagkaroon ng Hollywood Walk of Fame star. Samantala, isinapubliko na ang official trailer ng pelikulang Hand of God na kasama sa Cinemalaya entry na pinagbibidahan ng aktor na si Ruru Madrid. Yan ang ulat showbiz ni Jana Madrid.
1: Inilabas na ang official trailer ng Hand of God ang Cinemalaya 2026 entry na pinagbibidahan ni Ruru Madrid. Ipinasilip sa trailer ang war drama na umiikot kay Military Lieutenant Edgardo Reyes na gagampanan ni Ruru na nagtuturo ng football sa mga bata sa isang liblib na barangay sa Basilan na matagal nang apektado ng armed conflict. Habang ginagampanan ang kanyang misyon, nabuo ang pagkakaibigan nila ni Khalil, isang 10 taong gulang na child soldier na umaasang makatagpo ng pag-asa sa gitna ng karahasan. Kasama rin sa pelikula sina Iza Calzado, Ronnie Lazaro, Sue Ramirez, Kiddy Umalin at si John Hilario bilang leader ng mga rebelde. Mula sa pagsulat at direksyon ni Mark Duane Angos, ang Hand of God ay mapapanood sa Cinemalaya Philippine Independent Film Festival na gaganapin mula August 6 hanggang 18. Ito ang kauna-unahang Cinemalaya film ni Ruru na dating nagbahagi na matagal niyang minanifest na makagawa ng pelikula para sa prestigyosong film festival at excited siyang mas ma-expand pa ang kanyang kakayahan bilang isang aktor. Dalawa pang Filipino stars ang makakasama ni Lea Salonga sa Hollywood Walk of Fame. Nakatakdang tumanggap ng kanilang sariling stars sa 2027 sina comedian Jokoy at singer-actress Nicole Scherzinger. Hindi napigilan ni Nicole ang kanyang emosyon matapos malaman ng balita at sinabing hindi pa rin siya makapaniwala sa natamong parangal. Samantala, ibinahagi naman ni Jokoy ang labis na pagpapasalamat sa pagkakilalang natanggap. Noong 2025, bumisita si Nicole sa Pilipinas at nagbakasyon sa Palawan, kung saan ipinahayag niya ang pagmamalaki sa kanyang Filipino roots. Noon din taong iyon, nasungkit niya ang Tony Award for Best Actress in a Musical dahil sa kanyang pagganap bilang Norma Desmond sa Sunset Boulevard. Habang kasama naman si Jokoy sa voice cast ng paparating na animated film na Forgotten Island, kasama si Liza Soberano, H.E.R., Dolly De Leon at Lea Salonga. Nakatakdang ipalabas ang pelikula sa mga sinihan sa September 25. Abangan muli ang aming entertainment stories, Jana Madrid, para sa Ulat Showbiz.
0: At para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube.ptvph. At yun pong mainit na balita ngayong Webes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan. At hanggang bukas, ako si Diane Keren ng inyong Pagbansang TV para sa Bagong Pilipinas.

0: Radio. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
1: Ang taginting ng FM. At lakas ng AM. Sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa.
1: Para sa mas malawak.
0: Mas maraming mararating.
1: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
0: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radio Pilipinas. News nationwide.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
3: World News in 5.
4: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
5: Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
6: 66 Informasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
1: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
7: Capital 104.3.
8: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
4: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
0: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
9: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
7: Collab.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
12: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
11: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
13: Kasama po namin si Secretary Henry po.
14: Si Sec. Asan na si Emis po yata ang nagkakabit?
15: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
11: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
16: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
7: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
9: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
17: 7 minuto makakalipas ang alas 7 ng gabi.
6: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
17: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
6: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
18: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ating mga kababayan kung ano ang Islam.
6: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sadi Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: In the evening, 30th of July 2026. At ito po muli ang iyong programa sa Alam Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM. At sa kasalukuyan, tayo po ay napapakinggan sa 104.3 The Capital. Ako po muli ang inyong lingkod, Nords Maguindanao, mga kasama niyo hanggang alas 8 ng gabi sa kabuuan ng ating programa dito lamang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kaya naman, ihahatid natin sa inyo ang iba't ibang mga talakayan, balita mula sa ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. At syempre pa, dahil maganda ang araw ngayon, no? Maraming salamat. Kanina po kasi tayo na-invite dun sa isang tour ng PhilTOA or Philippine Tour Organization or tour rather Philippine Tour Operators Association, ayun, PhilTOA, na kung saan ay nagkaroon sila ng tour sa may Manila area, Quiapo Manila area. So we were invited to give us some talk. Alam mo yun, yung parang you're having a talk in the Muslim community sa area ng Quiapo. It is not that kumbaga masasabi mo, no, na the prestige, yung ambience, yung ganda. But you see people very curious about the Muslim town community, na kung saan ay hindi naman nakakatakot po, no? Pero they offer their time and their curiosity to be inside the heart of Quiapo Muslim Town. Despite of the masasabi natin na alam mo yon, yung negativity that surrounds that very community. Oh, yung mga misconception, yung mga akala ng ilan na ayaw pumasok. Alam mo yun, I've heard stories na kung saan eh 4 years na nasa U-Belt pero never siya pumapasok na Quiapo Muslim Town dahil nga of that idea, of that misconception. Anyways, pag-usapan pa natin yung mga matala, papasukin muna natin itong nagmamadaling balita kung saan ay 85 pesos o 85 pisong halaga ng wage hike sa Metro Manila hindi muna ipapatupad ayon sa DOLE. Para sa detalye, alamin natin kay DK Zarate.
1: Radyo Pilipinas Flash Report.
2: DK, hindi pa muna ipapatupad ang 85 pesos wage hike sa Metro Manila. Ito ay matapos pagbigyan ng korte ang petisyon na umihiling ng status quo ante order kaugnay sa nasabing taas sahod. Ayon kaya Labor Acting Secretary Francis Tolentino, na malungkot man ay gagalang at susunod sila sa utos ng korte. Una rito ay naglabas na ng utosan ang Executive Judge ng RTC Pasig na si Archiles Binauitan, na naguutos na panatiliin muna ang dating wage rate bago pa man ilabas ng DOLE ang bagong minimum wage hike na 85 pesos kada araw sa NCR noong July 25. Dahil dito nananatili muna sa 695 ang wage rate kada araw sa NCR habang nire-resolve pa sa korte ang nasabing usapin. Ang naghain ng petisyon ay ang Redicon Trading and Construction Corporation at R2 Builders INC. Mula sa lungsod na Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ayan, maraming salamat, DK Sarate.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report.
0: Maraming salamat, DK Sarate, 7:12 in the evening. Yun na nga po, no? Gaya nga pa na nababanggit natin, we have been given the opportunity to join the PhilTOA. Maraming salamat. Siyempre, through the meaningful travels na lagi natin kaakibat on those tours that we are doing in Quiapo Muslim Town every weekend. So, naiba lang ngayon because, yun na nga eh, yung mga members of the organization requested that. Abangan din po yan. Nandun siya kasama natin si Hazel from Radyo Pilipinas Radyo Magazine. Mama dun kanina has invited media personality. Anyway, 7:13 in the evening. Tuloy-tuloy tayo. Mamaya po, ihatid namin sa inyo ang ilang mga balita. Napaka-importante mga balita na alam natin. Siyempre pa, Oo, tinututukan pa rin natin ang papalapit na na pagsisimula ng Bangsamoro parliamentary elections, in which actually ngayong araw, July 30, nagsimula na yung mga yung official campaign period ng Bangsamoro parliamentary election. Kahapon, ang alam ko, the official would be July 30. Oo, okay, sige. I think kahapon pa nagsimula. But anyway, importante is that makikilala na natin, no, yung mga taga Bangsamoro, makikilala na ang mga, well, kilala naman naman dati talaga, pero mas makikilala pa officially yung mga tatakbo. Either they are party, either they are district representation, or either they are yung sectoral. So again, babalikan po natin, ha. Ang iboboto this coming Bangsamoro parliamentary elections are those three mentioned. Una, yung party, which consists of 40 member parties ng isang party. So merong dominant party, merong parties that are hindi na pinuno yung 40 slots, no? Kumbaga, kung ilan lang, if I'm not mistaken, no? And then, yung district representatives. Ito para mga congressman, kumbaga, no? Kung titignan natin on a national scope, no? Ito yung mga congressman because they'll be representing their district. District. But this is within the, Bangsamoro parliamentary elections lang. Or Bangsamoro autonomous region lang, ha? Now, we have also the 8 members of the sectoral. 8 members. 6 members rather. 6 members of the sectoral representation. This is the ulama. This is the youth. This is the woman. This is the IP. And yung traditional lawyer. Or traditional leader rather. Traditional leader. And so as the Islamic scholar. So yun yung anim. No, anim na sectoral representation na iboboto at large, no, buong Bangsamoro ang boboto sa kanila, buong Bangsamoro people ang boboto sa kanila, no. So, and the other day ay tapos na din yung, if I'm not mistaken, the other day tapos na din yung pag-imprinta ng balota na gagamitin for the Bangsamoro parliamentary election. So nagulat lang ako dahil sa Mindanao or sa rather sa Lanao del Sur, the number of ballots that was printed ay nasa 720 plus na balota. Grabe, no, for Lanao del Sur alone, no? If I'm not mistaken with the numbers, 500 plus Del Sur and Maguindanao del Norte, they shared, no, the same numbers. Sa Basilan, somewhere around 200,000, and so as in Tawi-Tawi, so there are about 200,000. Anyway, 7:17 in the evening, narito na po ang mga headline na pakabangan ninyo. Headlines sa pakabangan ninyo dito sa ating programa Salam Radio.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Advocacy Caravan isiligawan ng DMW Region 9 bilang pakikiisa sa National Anti-Trafficking in Persons Awareness Month.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: 1.7 milyong halaga ng Shabu na samsam sa isang high value individual sa Zamboanga City. Poso Rubio, nag-iisang bayan sa Pangasinan na ginawaran ng DBM Fiscal Transparency Award. Blessing a turnover ng ceremonies ng bagong gusali ng PNP Iligan City Police Office, pinangunahan ng pamunuan ng Police Regional Office 10 at pamahalaan lokal ng lungsod ng Iligan. Hahawak ang kaso ng Task Force on Anti-Illegal Drugs ng DOJ, lilimitahan sa malalaking kategorya. Diwa ng voluntarismo sa panahon ng sakuna sa rehiyon ng Northern Mindanao, pinaigting ng Office of the Civil Defense Region 10. Aplikasyon para sa motorcycle taxi platform provider accreditation mula muling bubuksan ng LTFRB sa Agosto.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.

0: ata. Sige. Aplikasyon para sa motorcycle taxi platform provider accreditation muling bubuksan ng LTFRB sa Agosto. Alamin natin ang detalye mula kay Quincy Cahilig.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Quincy.
2: Simula sa susunod na buwan ay tatanggap na ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng aplikasyon para sa accreditation ng Motorcycle Taxi Platform Provider o MTPP. Magsisimula ito sa August 5. Kasabay nga nito ay kinumpirma ni LTFRB Chairperson Vigor Mendoza II na tatanggap na rin sila ng aplikasyon para sa pag-i-issue ng Provisional Authority to Operate. Anya, ang accreditation ay para sa mga MTPP at pag-i-issue ng Provisional Authority para sa mga taxi riders. Batay ito sa Rider Cup na ilalaan ng Motorcycle Taxi Technical Working Group kada MTPP. Paglilinaw naman ni Mendoza, limitado ang slots para sa mga nabigyan ng go signal ng Technical Working Group. Natatandaan na pansamantalang sinuspinde ng LTFRB ang onboarding ng mga bagong ride hailing service units at riders. Pagtitiyak naman ni Mendoza, patuloy ang pagpapatupad ng LTFRB ng mga habang para maging mas maayos at ligtas ang motorcycle taxi community bilang bahagi ng pagpapahusay ng pampublikong transportasyon sa bansa alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Cahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Eh, maraming salamat, Quincy Cahilig. Samantala, diwa ng voluntarismo sa panahon ng sakuna sa rehiyon ng Northern Mindanao, pinaigting ng Office of the Civil Defense Region 10. Mula sa Iligan, alamin natin ang detalye kay Dandy Macarambon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Dandy.
3: Pinaigting ang diwa ng voluntarismo ng Office of Civil Defense o OCD Region 10 sa rehiyong Northern Mindanao sa pamamagitan ng pagpapatatag ng akreditasyon at operasyon ng National Service Reserve Corps o NSRC at pinaigting na kolaborasyon para sa pagpapatakbo ng NSRC units sa buong rehiyon. Kaugnay nito, sinimulan na ang kolaborasyon kasunod ng ginanap na Roundtable Discussion o RTD katuwang ang mga partner agency, mga kinatawan ng CHED, TESDA, educational institutions at iba pang stakeholders. Tinalakay ang pagtataguyod ng voluntarismo, mga tungkuling sibiko at partisipasyon ng mga kabataan sa risk reduction and management. Pinagunahan ang talakayan ni na OCD Northern Mindanao Regional Director Antonio Tony Sugarol at Civil Defense and Disaster Training Institute Director Gilbert Conde. Kanyang binigyang diin ang mahalagang papel ng National Service Reserve Corps. Ipresenta ang implementasyon, legal na balangkas ng NSRC, ang proseso ng akreditasyon at kahalagahan ng tuloy-tuloy o pagpapanatili ng kolaborasyon ng OCD, CHED, TESDA, Educational Institutions at LGUs para sa epektibong operasyon ng programa. Pinuri ni RD Sugarol ang partisipasyon at kooperasyon ng mga institusyon. Binuo ang Regional Technical Working Group para isulong ang mga adhikain ng NSRC para sa pinalakas na disaster volunteerism sa rehiyon. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ayan, maraming salamat Ms. Dandy Macarambon. Samantala, advocacy caravan isinagawa ng DMW Region 9 bilang pakikisa sa National Anti-Trafficking In-Person Awareness Month. Para sa detalye mula sa Mabangga, alamin natin kay Justin Bulanon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Justin.
4: Isinagawa ng Department of Migrant Workers o DMW Regional Office 9 ng Advocacy Caravan sa ilang mga barangay at paaralan sa lungsod ng Zamboanga bilang pakikisa sa National Anti-Trafficking in Persons Awareness Month itong buwan ng Hulyo. Ang nasabing aktibidad ay isinagawa sa pakipagtulungan ng Zamboanga Sea-Based Anti-Trafficking Task Force na binubuo ng Department of Justice, Interagency Council Against Trafficking Region 9, PNP Philippine Center on Transnational Crime at ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Layo din ang aktibidad na pagtibayan ng kamalayan ng komunidad hinggil sa banta ng illegal recruitment at trafficking in persons, idaguyod ang ligtas, maayos at regular na migration, ipaunawa at matukoy ang mga indicators sa trafficking, iulat ang mga kahinahinalang aktibidad at maging aktibong katuwang sa pagprotekta sa mga individual mula sa mga nananamantala. Sa pamagitan ng inisyatiba, direktang inilalapit ang mga ehensya ng pamahalaan ng mahalagang impormasyon sa mga komunidad at paaralan upang tiyakin na ang bawat mamamayang Pilipino ay magkaroon ng sapat na kaalaman sa paggawa ng tama at ligtas na desisyon sa migration. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
0: Maraming salamat, Justine Bulanon. Samantala, 1.7 milyong halaga ng Cebu na Samsam mula sa isang high-value individual sa Zamboanga City. Mula Zamboanga, alamin natin kay Shirley Espino.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Shirley, nakakulong ngayon ang isang bagong high-value individual matapos mahuli sa ikinasang anti-illegal drugs operation sa barangay Malagutay dito sa lungsod ng Zamboanga. Nasamsam na mga otoridad ang humigit kumulang sa 250 gramo ng hininalang shabu na tinatayang nagkakalaga ng 1.7 million pesos mula sa nahuling suspect na tubong Holoslu at kasalukuyang nakatira sa syudad. Nakapiit na ngayon sa piitan ng Zamboanga City Police Station 8 ang suspect na inaasang harap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa bagong Pilipinas, Shirley Espino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
0: Maraming salamat, Shirley. 7:24 in the evening. Magbabalik po ang Salam Radio pagkaraan na ilang paalala.
5: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang paninindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
6: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
5: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
6: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
5: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, eksbong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
8: from PBS,
11: Presidential Broadcast Service
8: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Naalala ko, nung bata pa ako nang namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila. At noong World War II, nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kunungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napahagin ng pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating galawin!
12: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
14: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: At nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio, dito lang sa Radyo Pilipinas 738 AM at patungkol nga sa BRMM election at pagsisimula ng campaign period ng Bangsamoro Parliamentary Elections, makakasama natin via Viber. Ayan, ang ating suki na dito sa ating programa na siya ang spokesperson ng COMELEC, si Attorney John Rex Lau Janco. Attorney!
15: Sir Nords, at sa lahat po na taga-subaybay ng ating program sa Grasalam Radio.
0: Ayan. First and foremost, unahin muna natin yung pagtatapos ng pag-imprinta ng mga balota para sa gagamitin na Bangsamoro Parliamentary Elections. How was it po?
15: Opo, naku, natapos na nga po natin, naibalita po natin na last week. Alam niyo po kasi, hindi po katulad ng manual elections sa pagka-imprenta ng balota. Bibilangin lang namin, tapos tinitignan kung tama yung pagkaka-print ay tapos na. Pagdating po kasi sa automated elections, bawat isang balota, at para dito sa BARM, 2,393,202 ay idadaan po yan doon sa makina na dapat ay bumasa sa kanya, dahil tatandaan po natin present specific ang ating makina. So yung dalawang proseso po na yun, natapos na po namin yun. So ready na po tayo in terms of the ballot, lalo na rin in terms of the machine. So ito na po. Kaya nga po ang susulong na natin pagdating itong Agosto, deployment na po kami ng lahat ng gamit na yan, papunta na po ng BARM.
0: Okay, and doon sa bilang po ng na-imprinta, and nasabi niya nga po, more than 2 million ballots will be dispatched by August. Ano po yung may pinakamalaking number na province?
15: Doon po, nakita po natin ay itong Lanao del Sur po ang medyo malaki, no? Dahil parang ito po, dahil nandiyan ang Marawi City, nandiyan din po yung iba't ibang mga bayan natin. Sa ano, kaya nga kung titignan niyo po, ang distrito po sa Lanao del Sur ay aabot ng siyam. Ganyang karami po ang distrito po dyan. No, po.
0: Okay. And with that, our anticipation of the coming Bangsamoro Parliamentary Election ay nagsimula na din yung campaign period. Ano po mas mababanggit nyo dito?
15: Tama po, ito nga po, may meron daw po yatang nagkaroon ng balita no na parang nagsimula na nung July 20. Ako hindi po, ang actual na pagsisimula po ng ating campaign period para sa Warm ay July 30. So ito kaninang umaga po.
0: So kaninang umaga
15: po nagsimula at tatagal po ito hanggang September 12. So paalala po natin yung pong mga dapat na ginagawa pagka-campaign, sukat ng mga pera-pernalya. Ilagay lamang sa common poster area. Yan. Bawal sa puno, kawad ng kuryente, poste, any government property. Pwede sa private property basta may pahintulot ng may-ari ng property po na yan. So yan po yung mga regulation natin. Now, dun sa ibang klase ng pangangampanya, bawal po yung ating tinatawag na discrimination, bullying, yung pagli-label ng mga sexist at mga slanderous remarks, yung bastos na pangangampanya. At paalala rin po ni Chairman Garcia, doon sa mga gagamiting materials, dapat po recyclable lahat ito. Pwedeng i-repurpose, pwedeng i-reuse. Huwag po yung non-biodegradable, ha? At higit sa lahat, lahat ng expenses po na magagamit sa pangangampanya, anumang uri po yan ay dapat mailista, maidokumento sa pamamagitan ng SOSE.
0: Okay. With all the appearances, with all the exposures now of those who will be running for Dibang Zamora parliamentary election, will be counted na as per yung airtime na given sa kanila. Tama po ba?
15: Tama po kayo, no? So dahil po ito in local elections po ito, regional elections, yung 90 minutes po nila sa radio, yung kanila po sa TV, ay binibilang na po natin yan. And by the way po, no, minsan po kasi may kaguluhan, baka akala nila kada istasyon, ay meron po mga istasyon na iisang network, magkakaiba po yung per station basis po tayo. Pati na rin po yung ads, ano, sa mga newspapers.
0: Okay, so linawin lang natin, pare-pareho sila ng oras for the party, for the district representative, and for the sectoral. Tama po ba?
15: Tama po, pare-pareho po sila dahil ang kategorya po ng BARM elections ay local elections. So kung titignan nyo, sino-sino ba ang pwedeng mangampanya at mga gumastos at mag-declare? Una na po para dun sa mga kandidato sa district representatives, pwedeng yung district representatives na kandidato mismo at yung kanilang political party. Now, pagdating naman po doon sa ating regional parliament political parties, kasama rin po sila yung mga nominees po niyan, pati na rin po yung ating yung mismong partido. Ganon din po ang pagkakaturing natin dun sa sectoral organizations dahil ito po unique, no? Normally po pag organization ng i-elect talagang organization lang, but for the sectors at para sa halalang ito ang ihahalal po mismo kasi nominado, so yung nominado at yung partido ng sektor ay pwede po magampanya.
0: Ayan, okay. Anyways, alam natin na nasa ibang bansa pa po kayo out for an official business. Nabigyan niyo po kami ng oras dito sa ating programa as always. And with that, bilang panghuli, we do not want to take much of your time. Ano na po ang mensahe ninyo for the starting ng campaign for the Dibang Zamora parliamentary elections?
15: Ako, simple lamang po. Kung gusto niyo pong magamit ang lahat ng format ng pangangampanya, simple lang po ang tagubili ng COMELEC, sumunod sa lahat ng regulasyon. Katulad ng social media, alam niyo po, naiinggit ang maraming bansa sa Pilipinas dahil dito nagagamit sa pangangampanya ang social media. Ang kailangan po, sumunod pa rin sa patakaran. At bilang panghuli po, dalawang tagubili natin. Lahat ng magagastos, lahat ng uri ng pangangampanya dapat ay nakalista at dapat ay nakadokumento. Yung pong ating pagiging matiwasay at higit sa lahat po, ito yung huli. Lahat po kayo na kandidato nagnanais maging tagapagsagawa ng batas, tagapagpa-implement ng batas. Kaya sana po kayo ang mauna at kauna-unang sumunod sa mga itinatakda ng batas. Maraming salamat po.
0: Ayan, with that, maraming salamat. Our spokesperson ng COMELEC, Attorney John Rex Laudianco. Maraming salamat po at ingat po kayo.
15: Maraming salamat po.
16: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: 7:37 in the evening. Ayan po, si Attorney John Rex Laudianco mula sa COMELEC, nakausap po natin siya. So official start ng campaign is July 30 and then it would end September 12, no? Is that 45 days? Parang 45 days 'yun, no? Yung July 30 to September 12. Yung hindi tayo nagkakamali kasi local elections . Pag local elections, it will run for 45 days yung pangangampanya. So lahat ng tatakbo ngayon, may it be party, may it be district representative, o may it be sectoral, ay may kanya-kanya po silang allotted time para further exposure para sa minuto, either it is airtime, no? Or further airtime rather, either it is on radio, on TV, or in social media. So lahat po yan ay bibilangin, but I don't know kung sa social media or sa ads, no? Kung 90 minutes pa rin ba yung given and allotted time for those who will be campaigning for the coming Bangsamoro parliamentary election. So let's see. Let's see. Tama po yung sabi ni Attorney John Rex Laujanco that the international community is looking forward for a peaceful election this coming Bangsamoro parliamentary election. No, lahat po tayo, actually lahat po tayo ay looking forward na ito ay maging matiwasay, ito ay maging maayos, ito ay maging ligtas para sa lahat. Either you are a voter, either you are a supporter or a candidate, eh sana ligtas lahat, no? O kaya eh para sa lahat na, no? Kasi gaya nga na nababanggit natin dito sa ating programa as always, no? Na we look forward that yung next BTA, no? Yung next BTA will be already, or the next members of the parliament, or the next Bangsamoro Transition Authority members will be voted by the Bangsamoro people. So yun yung kagandahan niyan. Anyway, 7:40 in the evening, magbibigay daan lang tayo sa azan para sa Aisha prayer at magbabalik po ang Salam Radio. Pagkira nilang paalala.
17: Allah!

0: magmanliligaw, manliligaw ng inyong mga boto, lalo-lalo na dyan sa Bangsamoro Parliamentary or Bangsamoro area. So again, yung election po will be in the Bangsamoro region, no? At itong election na ito, ito ay kauna-unahan na mangyayari sa Bangsamoro region. Ito yung Bangsamoro Parliamentary election. And as much as how important it is to the people of the Bangsamoro para magkaroon itong botohan na ito, ay yung pagtatalaga mismo ng mga officials or members of the parliament sa parlamento ng Bangsamoro. Kasi doon po sa mga hindi pa nakakaalam o ngayon lang nalaman, uy teka, meron palang botohan o kaya meron palang eleksyon na mangyayari. Sumusulong na po ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa area ng Mindanao, particularly sa Bangsamoro Autonomous Region. And for 7 years ay appointed yung mga namumuno in the area of the parliament. Ito po yung Bangsamoro government. Simula pa nung, if I'm not mistaken, ay 2018, somewhere around that, 2018, ay inappoint yung unang member ng Bangsamoro Transition Authority, no? And then, ito po yung 80 member, no? Merong inappoint ang gobyerno. So, for the past 8 years or 9 years, 7 years if I'm not mistaken, ay sila po yung namumuno pero may napalitan, may na-reappoint, lalo na nung pumasok na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. So, ngayon, this coming September 14, which is a Monday, ito na yung formal na pagboto ng mga Bangsamoro na kanilang iahalal na members of the parliament. Now, yung pagboto na yon ay kauna-unahan because hindi po sila boboto ng provincial governor, hindi po sila boboto ng region ng vice governor, hindi po sila boboto ng mga board member, mayor or anyone else. Ang iboboto pa nila ay mga soon to be members of the parliament. Again, party system, apat na po, parang party list po 'yan. Instead of isa, dalawa, tatlo, 'di ba, sa party list ay 40. Na 40 ang dapat nilang bunuan na iboboto per party. So by percentage yan, 2.5 of the actual votes na nakuha nila ay yun yung pasok. Isa, if I'm not mistaken, pasok yung isang tao. So district representative, like I said, parang mga congressman kasi they will be voted by familiarity, no? Dun sa kanilang distrito. Now, meron namang sectoral na parang sabi nila ay parang mga senador naman ito because they will be voted at large in the Bangsamoro area. Ito po yung sectoral na nabanggit natin kanina, balikan lang natin. Ito yung 6 na members, youth, women, traditional leaders, ito yung mga sultan, no? Islamic scholars, yan. IPs, members of the indigenous people, kasi not all naman sa Bangsamoro are Muslims and kasi may mga Christian na representation din eh. So doon sila doon sa IPs and Lumads and so as yung mga sultan and that o yung mga ulama o yung mga Muslim scholars, yan po ang aabangan ngayong September 14 sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Parliamentary Election.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: 7:52 in the evening, tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. GSIS, pamamahala ng kasunduan sa MaxiCare Health Corporation bilang isang partner health insurance provider. Para sa detalye, alamin natin kay Luisa Erispe.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
0: Report. Luisa.
2: Mas madali nang makakakuha ng health insurance sa mga miyembro ng Government Service Insurance System o GSIS dahil sa inurunsad na G-Health Program kasama ang MaxiCare Health Corporation at iba pang insurance providers. Sa pinirmahang kasunduan ng GSIS at ang MaxiCare, sa oras na ilunsad ang G-Health Program, maaari nang ma-access sa GSIS Touch ang pag-enroll ng HMO plans. Magiging zero interest ang loan sa pagbabayad ng premium at maaari itong bayaran sa loob ng isang taon o 12 monthly installment. Ayon sa GSIS, layo ng programa na gawing accessible at abot kaya sa mga kawani ng gobyerno ang kalidad na healthcare facilities. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yeah, maraming salamat, Luisa Erispe. Samantala, Puso Rubio, nag-iisang bayan sa Pangasinan na ginawaran ng DBM Fiscal Transparency Award. Mula Tayug, alamin natin ang detalye kay Mildred Coquia.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Mildred.
4: Kinilala ang lokal na pamahalaan ng Puso Rubio, Pangasinan bilang nag-iisang municipal level local government unit mula sa lalawigan na tumanggap ng Fiscal Transparency Award mula sa Department of Budget and Management Region 1. Iginawad ang parangal sa unang araw ng Local Budget Forum CY 2026 na isinagawa kamakailan sa Chavit Coliseum sa Vigan City, Ilocos Sur. Personal na tinanggap ni Mayor Calvin Chan ang pagkilala kasama ang mga miyembro ng Local Finance Committee at iba pang opisyal ng munisipyo. Ayon sa DBM Region 1, iginagawad ang Fiscal Transparency Award sa mga lokal na pamahalaang nagpapakita ng mataas na antas ng pagsunod sa fiscal transparency, accountability at responsabling pamamahala sa pampublikong pondo. Bukod sa Puso Rubio, kabilang din sa mga pinarangalan ang mga lokal na pamahalaan ng Bantay, Marcos, San Nicolas, Aringay, Santol, City of Alaminos at Provincial Government of La Union. Ayon sa pamahalaang bayan, pinagtitibay ng pagkilalang ito ang kanilang pangako sa wastong paggamit ng pondo ng bayan at sa patuloy na paghahatid ng epesyente at dekalidad na serbisyong pampubliko. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Yeah, maraming salamat, Mildred. Samantala, blessing at turnover ceremonies ng bagong gusali ng PNP Iligan City Police Office, pinangunahan ng pamunuan ng Police Regional Office 10 at pamalang lokal ng lungsod ng Iligan. Mula, para sa detalye mula Iligan, nagbabalik Dandy Macarambon.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Dandy.
5: Pinangunahan ni na Police Regional Office of Pro 10 Regional Director, Police Brigadier General Christopher N. Abrahano at Iligan City Mayor Frederick W. Shao at iba pang lokal na opisyal ng lungsod ang blessing at turnover ceremonies ng bagong gusali ng PNP Iligan City Police Office sa loob ng Camp Tomas Kabili Headquarters, Barangay Tipanoy, Iligan City. Pinamumunuan ni City Director Police Colonel Mario Bakiran Jr. nagbigay ng kanikanilang makahulugang mensahe akma sa okasyon. Tanda ito ang pinagtibay na partnership ng PNP at pamalang lokal na Iligan para isulong at panatiliin ang profesionalismo, pinaigting ng mga inisyatibang pangkapayapaan at kaayusan, pagtataguyod ng mapagtugon, epesyente at makataong serbisyong pangseguridad sa lungsod ng Iligan. Ang kumplesyon ng makabagong gusali at tanggapan ng ICPO ay tiniyak na naaangkop sa mga pamantayan ng PNP, sumasalamin sa dedikasyon, sa kahusayan, profesionalismo at dekalidad na serbisyo at nagpapasigla sa workforce o puwersa ng kapulisan ng lungsod. Mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ayan, maraming salamat, Dandy Macarambon. Samantala, ito. Mula naman sa Senado, Senador Ping Lacson tinanggihan ang alok na ceasefire sa paglalantad ng mga anomalya sa infra project sa Taguig City. Para sa detalye, alamin natin kay Nipa Asuncion.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Nipa.
6: Hiniling ni Senate President Sherwin Gatchalian sa Energy Regulatory Commission o ERC na magsumite ng detalyadong timetable at audit plan para sa isinasagawang pag-audit ng fuel pass-through charges sa mga power generation company at distribution utility. Sa pagdinig ng Senate Committee on Energy, Sinabi ni Gatchalian na ang generation charge ang huubuo sa halos 60% ang kabuuang singil sa kuryente. Dahil dito, mahalagang matiyak na tama at makatwiran ang fuel cost na ipinapasa sa mga consumer. Tinanong din ng Senate President ang ERC kung may mekanismo ba ito para maibalik sa mga consumer ang anumang sobrang singil kapag napatunayang may overpricing o over-recovery sa fuel charges. Ayon sa ERC, maaari itong mag-utos ng refund kung mapapatunayang may labis na nasingil. Ang distribution utilities ang magbabalik ng sobrang bayad sa mga consumer at sila naman ang maniningil sa mga generation company na lumalabag sa kanilang kasunduan. Inatasan din ni Gatchalian ng ERC na isumite sa Senado ang listahan ng mga distribution utility at generation company na hindi sumusunod sa mga regulasyon. Anya, mahigit 400 show cause orders na ang inilabas ng komisyon laban sa mga lumalabag. Samantala, giniti ni Gatchalian ang agarang magpapatupad ng plano ng administrasyon na alisin ang system loss charges sa singil sa kuryente kasunod ng naging pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address o SONA. Bagamat inamin ng DOE at ERC na hindi sila nakonsulta bago ito i-anunsyo, sinabi ni Gatchalian na isa na itong malinaw na policy directive ng Pangulo kaya dapat ay nakahanda na ang mga ahensya sa mga mekanismo at panukalang batas para mapatupad ito. Binigyan din ng Senate President na hindi dapat ipasa sa mga consumer ang system loss dahil hindi nila kasalanan ang technical losses at illegal na koneksyon sa linya ng kuryente. Ayon pa kay Gatchalian, may 8 panukalang batas na sa Senado na naglalayong alisin ang system loss charges at inaasahang mapapabilis ang pagtalakay nito sa mga susunod na pagdinig. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yan po ang balita ni Ninfa mula sa Senado patungkol sa energy at system loss na kasalukuyang pinag-uusapan sa Senado.
1: Sa Love Radio, sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Samantala, hahawak ang kaso ng Task Force on Anti-Illegal Drugs ng DOJ lilimitahan sa malalaking kategorya. Para sa detalye, alamin natin kay DK Sarate.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
7: Report. DK, pinago ng Department of Justice ang ilang kategorya sa Department Order 161 na lumilikha sa Task Force on Anti-Illegal Drugs. Sa press briefing ng DOJ, sinabi ni Yusek Ian na Norman Dato na yung malalaking kaso ang ahawakan ng Task Force upang hindi mabulunan sa dami ng mga posibleng kaso. Ani yung malalaking kaso tulad ng 10 kilos hanggang 50 kilos na illegal na droga ang ahawakan ng Task Force kung saan sangkot ang mga public officer o law enforcement agency kung may dayo ang nasasangkot o nahuli sa paliparan o pantalan at kung may nadiskubring tagong illegal na drug laboratory. Ang mga hindi nabanggit na kategorya na kaso ng illegal na droga ay ipapaubaya na sa local prosecution office na silang nakakaalam sa kanilang mga lugar. May nauna ng rekomendasyon mula kay Prosecutor General Richard Anthony Padulion na kailangan ng i-update ang mga provision o kategorya ng kautusan para hindi mabulunan ng task force sa dami ng inahawak ang kaso na may kinalaman sa illegal na droga. Mula sa lungsod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, DK Sarate. Samantala, Makati LGU naglinis ng creek para maiwasan ang pagbaha sa lungsod. Para sa detalye, alamin natin kay Luisa Irispe.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Luisa. Nagsagawa ng declogging operations ang lokal na pamahalaan ng Makati City matapos ang ilang araw na pag-ulan sa Metro Manila. Sa pangunguna ng Makati Department of Engineering and Public Works District 1, nilinis ang naipong basura sa Sansibar Creek sa Barangay Pio del Pilar at San Isidro. Sa pamamagitan nito, maiiwasan na ang pagbaha tuwing malakas ang ulan sa lungsod ng Makati. Tiniyak naman ng LGU na patuloy ang monitoring, clearing at maintenance activities sa mga creek upang maiwasan ang pagbaha o pagbara ng mga basura sa mga creek tuwing umuulan. Pinaalalahan na naman ni Makati City Mayor Nancy Binay ang mga residente sa lungsod na iwasan ang hindi tamang pagtatapo ng basura na nagbabara sa mga kanal at creek. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Luisa Erispe. At yan po ang kalipunan ng ating mga balita na inihatid sa inyo ng ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. Maraming salamat sa lahat na tumutok at nakinig dito sa ating programa. Maraming salamat sa lagi nating kakibat, ang ating mga engineers, Engineer Marvin Taledana, Engineer Matet Segovia at si Miss Rose Ann Erno. At kasama din ang ating executive producer si Miss Jamie Quinto. Sa ngalan ni Princess Abiba Sarip Paudak. Ako po ang inyong lingkod, Nords Maguindanao. Again, maraming salamat sa Feltowa and Meaningful Travels for the experience. Kita-kita po ulit tayo bukas dito lamang sa ating programa sa LAM Radio, sa inyong himpilan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras 8:02, magandang gabi.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda.
10: Mga po!
9: It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
8: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
11: Doctors on board.
12: Doctors on board.
13: May mga gamot para sumigla yung atay natin, maraming available diyan, pero yung pinakamaganda is still weight reduction, ano? Lifestyle changes, you choose a healthy diet, kontrolin natin yung mga comorbidities.
14: Pag-uusapan ang ating kalusugan, gabay para mas makilatis ang ating katawan. Mga sitwasyon, sintomas o maging karamdaman man, ipagliliwanag at tatalakayin ng buong kalinawan.
13: The success of treatment depends on whether yung role ng pasyente na iintindihan niya.
14: Doctors on board.
11: Doctors on board.
14: Kasama si Dr. Claro Cayanan Monday, Wednesday, Friday, alas 2 hanggang alas 2:30 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas.
15: Mark in. Mark in. Mark out. Mark out. Sa balita, mark in. Ang mga balitang mahahalaga, mga usaping hindi binabaliwala, talakayang detalyado at malaman.
16: Ibigay namin sa inyo mga good news sa mag-aati doon sa inyo ng mga good vibes.
15: Mark in.

0: tayong bantay fake news. Ito po ang inyong fact checker, J. Mark Tagala.
1: Mark in, Mark out. Sa balita, kasama si J. Mark Tagala, Lunes hanggang Biyernes, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
4: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
3: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
5: Kasama po namin si Secretary Henry po.
6: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nakakabuti?
7: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
3: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
8: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time check, it's 8:11 in the evening.
4: Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
5: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
4: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
3: Alright, no? magandang gabi mga Lodi. Nandito naman po tayo sa isang oras ng kwentuhan, balitaan at talakayan. At dito sa Radyo Pilipinas, ako po si AJ 13 Vlog. Samahan niyo po kami tuwing Thursday simula alas 8 hanggang alas 9 po ng gabi para sa isang makabulang talakayan tungkol sa mga init na issue, trending na videos at nakaka-inspired na mga balitang dapat nyong malaman. Kaya ihanda na po ang inyong mga radyo, cellphone at o live stream. Dahil dito, bawat kwento ay may kabuluhan. Welcome sa Vloggers ng Bagong Pilipinas. Ako po uli at ang inyong lingkod na si AJ 13 Vlog. At maasama po natin muli ang ating co-host na si Admin Rich. Good morning, good evening, Admin Rich, no, idol.
6: Yes, hello. Good evening, AJ. No, good morning. Good evening po sa lahat ng mga kababayan natin sa buong mundo, maging sa mga kababayan natin na nanonood ngayon dito sa Radyo Pilipinas, no? Good evening po. At ito nga po, yung Radyo Pilipinas ay napapanood sa lahat ng social media platforms, sa pangunguna po ng Facebook Live streaming ng Radyo Pilipinas at 104.3 The Capital. At napapanood din tayo sa Free TV. At sa mga mayroong TV Plus, nasa channels 3 po tayo ng ABS-CBN, Afford the Box. Channels 45 to 49 ng GMA 7. Mapapakinggan din po tayo sa Radyo Pilipinas 104.3 The Capital sa inyong AM band. Yes, AJ. Parang nawala yung sounds.
3: Oh, right, no, na hindi ko napindot ng ating ating mic, no. At syempre, nagkapasalamat po tayo sa pamunuan ng Presidential Communications Office o PCO na kay Acting Secretary Dave Gomez at sa lahat po ng ating mga abayan sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at syempre dito sa Mega Manila. At maging sa lahat po ng ating mga abayan na nasa abroad o ating mga OFW sa buong mundo, no. At syempre po ang ating mga kaibigan diyan, no, sa US of A, kay Miss Wilma na wala pong sawang sumusuporta sa atin at kahapon nga po nag-usap pa kami regarding sa mga issue regarding sa politika sa ating bayan, no. At ang ating mga kapwa vloggers, no, na meron pong schedule din dito sa ating mga radyo dito sa ating stasyon sa Radyo Pilipinas, ang Vloggers ng Bagong Pilipinas. Hello kay Stephen, kay Milan, kay Papa Trix, syempre kay Rod na ating kasama at madalas, no. At ayun nga, Admin Rich, no, sa ang dami ng kaganapan dito sa ating bansa, no. At syempre mas marami pa rin yung positive, no, kasi mas maganda yung maririnig natin, mababalitaan natin, at syempre yung nakasalumuhuan natin na ating mga abayan ay positibo sa buhay, no. At mas maganda kasi yung mapakinggan o makita yung mga positive side ng ating gobyerno, ng ating bansa. At syempre yung outlook ng ating mga kaibigan, especially sa mga vloggers, na kasi syempre na medyo at the lowest point yung moral ng iba, no, kasi nga medyo minsan nagkakasakit yung nangyari kay Mima, yung pinatay, syempre, no, pati tayo, no, na naapektuhan sa mga ganung klaseng sitwasyon. Pero ganun pa man, no, syempre yung mga programa ng ating pangulo, ng ating gobyerno ay talaga namang siksikliglig, no, tagang umaapaw, no, sa buong Pilipinas po, no, hindi lang po dito sa Metro Manila kundi sa buong Pilipinas po umaapaw po yung mga tulong ng programa at serbisyo ng ating gobyerno na ibinaba direkta sa tao, di ba, Admin?
6: Tama ka dyan, no, AJ. Lately nga, di ba, nung nanood tayo ng SONA, kita mo naman napakarami talaga mga report ng pangulo natin patungkol din sa mga naging proyekto, programa, at saka sa mga gagawin pa lang, no?
3: Yes, tama.
6: At saka yung mga ongoing pa lang na mga proyekto ngayon, no? Pero malapit na rin matapos. So, nakakatuwa dahil nakita natin na itong naging sona ng Pangulo, no? Itong nakaraang 27, ay talagang maraming natuwa, no? AJ, lalo-lalo na, no? Kasi ito natin, nasa topic na natin to baka mamaya.
3: Yes, nasa topic natin ako. To later, no?
6: Hindi ko na ano.
3: Huwag natin siya elaborate later na para ano pag
6: baka mauna na ako.
3: Excited talaga si Admin Rich, no? Kasi nga naman, no, ang sarap pag-usapan itong naging nangyaring sona ng ating mahal pangulo. Kamakailan lamang po, no? Kaya naman tagang super excited talaga si Admin Rich, no? Wala nang makakapigil kay Admin Rich. So, bago pa po tayo lumako sa sona ng ating mahal pangulo, panoorin po muna ang ating video, unang video.
7: Bigay ng good news si First Lady na nakausap daw niya

Taos pusong pasasalamat po sa Nitori, Philippines and Nitori, Japan sa inyong tiwala.

0: All right, no? Napad po natin ang itong pagsisikap ng ating first lady, no? Si Ma'am Lisa Araneta Marcos, no? So totoo lang po, no, ang first lady po ay talagang kabiyak ng ating pangulo dahil katuwang din sa pagpapaganda at pagpamamahala sa ating bayan, no. Lahat po ng puso't isip niya, no, lahat po ng magagawa niyang tulong sa ating bansa ay talaga naman niyang ginagawa. Admin Rich, ano masasabi mo sa ating mahal na First Lady Lisa?
1: Ayan nga, AJ, no. Ayan yung ginawa ng ating First Lady for the past
0: days.
1: Nakita natin na talagang very productive, no, na yes. Itong ginawa niya para sa mga kababayan natin, no, makikinabang syempre mga kababayan natin. At kita natin na kahit sasabihin na first lady siya, no, kapiyak ng pangulo, pero ang dami niyang nagagawang proyekto, no, at mga programa. Na kung titingnan natin as first lady of the Philippines, hindi naman niya masyadong kumbaga, wala siyang mandato, eh, no, AJ? Wala,
0: yes, siyang tama ka.
1: Tingnan natin yung mga naging first lady sa mga nagdaang panahon, hindi ganito ka-active, eh, no?
0: Totoo.
1: Pero
0: yan,
1: yung first lady na natin ngayon, Lisa Araneta Marcos, grabe, napaka-active. At talagang meron siyang sariling programa. At eto nga, AJ, no, yung talagang super na-appreciate ko ng gusto. Etong programa niya na Love for All. No?
0: Yes.
1: Bukod dito sa pinakita ko. Pero gusto ko lang i-mention yung Love for All kasi napakaganda nito, AJ, no? Yung mga buses, no? Bus ba tawag doon, no?
0: Oh, yes,
1: AJ,
0: totoo.
1: Basta sasakyan, no? Na malaki, no? Na, tama, bus nga, no? Na malaki pagkatapos ng mga laboratory equipment.
0: Yes.
1: Tapos, kapag pumupunta siya sa mga iba-ibang mga lugar, ng mga remote areas, syempre may kasama siyang mga nurses, doctors, no, para sa medical mission. At talaga, yes, ito'y napapakinabangan ng mga kababayan natin. So, napaganda, AJ, ang dami niyang mga programa, ang dami niyang proyekto, patulad na rin ng sa Esplanade, di ba, napakaganda.
0: Yes, at, totoo yan.
1: Na-recognize pa ng UNICEF, no? Grabe. So, kita natin, ang ating first lady ay talagang siya yung parang tumatayo, no, sa tingin ko, no, parang tumatayo na pangalawang pangulo ng Pilipinas. Kasi
0: yes,
1: siya yung kaagapay ng ating pangulo. Instead na yung pangalawang pangulo maging kaagapay ng ating pangulo, ay ating first lady ang gumagawa ng talagang nagiging parang pangalawang pangulo, no? Kasi talagang grabe, AJ, no, yung kanyang mga proyekto at mga programa. Hindi ito masasabi na, ay, ano lang, asawa lang siya ng pangulo, eh. Pero grabe, AJ, talagang nagtatrabaho siya ng walang sweldo, wala naman siyang mandato, hindi naman niya obligasyon na gumawa ng mga ganyang proyekto, programa, pero ginagawa niya out of love, no, para sa mga Pilipino, para sa ating bansa, AJ. Kaya,
0: yes, tama ka.
1: Talaga.
0: At isa pa, Admin Rich, no, sa ginagawa, sa nangyayari ngayon, no, sa pagtulong at pagmamahal ng ating first lady sa ating bansa, sa ating mamamayang Pilipino, nagkapasalamat din tayo kay Sarah, no, kasi kundi dahil sa kakatamaran niya, hindi magiging gayto ka mas productive ang ating first lady. Salamat, tamad ka. Kasi maipapakita ang kakayahan ng ating first lady kung paano siya mamahala bilang isang, hindi lang basta first lady, ha, bilang ordinaryong tao rin. Kasi wala naman siyang mandato, pero yung kakayahan ba na ipinapakita niya sa mga Pilipino, sa ating kapwa, mga sa ibang bansa rin, no? Kikita ng ibang bansa yan kung ano yung mga kakayahan ni First Lady. Kaya ang tanong ko sa iyo, Admin Rich, hypothetical question lang. If ever na tumakbong presidente si First Lady, iboboto mo ba? At bakit?
1: Eh, syempre naman, DG, no? Pero sa totoo lang talaga, di ba? Alam mo naman yung sag ko, di ba?
0: Yes.
1: Ayoko talaga ng maging pangulo ng Pilipinas ay babae. Yun talaga yung sag ko. Kasi,
0: yes,
1: syempre, naniniwala ako sa Bible, no? Sa Biblia, lalaki talaga yung head of state, head of the family. Siya yung unang, siya yung talagang ginawa ng Panginoon natin, no?
0: Para
1: tapos
0: mamuno,
1: yung man, helper. Kumbaga, ginawa siya kasi para merong katuwang, no? Yung lalaki.
0: Yes.
1: So, naniniwala talaga ako, AJ, lalaki talaga dapat. Pero, kung sakaling maglalabanan sa 2028, puro babae, pagkatapos nandun si F. Elisa Marcos, aba, hindi na ako mag-hesitate na si F. Elisa Marcos ang iboboto ko. Kasi siya talaga yung mas karapat dapat. Totoong lawyer, matalino, at saka napakasipag.
0: Yes, at talaga, importante dun, masipag.
1: Para sa
0: masipag.
1: Diba?
0: Yes.
1: At saka totoong lawyer.
0: Yes, at saka matalino dapat.
1: Hindi lawyer lang. Kumwari lawyer.
0: Oo. Yung pero, pumasa dahil sa kanyang katalinuhan. Hindi yung pumasa dahil sa, alam mo na.
1: Hindi na tayo magsalita. Baka ano masabi na.
0: Oo, kaya nga. Kaya yun na lang yung sinabi ko, alam mo na. Alam mo naman tayo. Pareho pa naman tayo. Pag ano na, nandiyan na, wala, kasubuan na, wala na talaga, awartan. So yun nga, no, admins, no, at syempre, bago tayo at dumako sa susunod nating topic, at syempre, no, kasi alam mo naman, admins, no, na itong mga proyekto ng ating gobyerno, ng ating pamahalaan, syempre, sa pamumuno ng ating mahal, pinamamahal na presidente ng Pilipinas, si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Dahil alam mo naman, no, hindi lang dahil sa isa siyang Marcos, no. Pero yun na yun eh, di ba? Siyempre, nauna yung pamumuno ng kanyang ama, si Ferdinand Edwin Marcos, di ba, Sr. Excuse me po. Parang si Mike Enriquez na rin dati. Pasensya na. Yun nga, no, dahil nga, siyempre, no, yung mga ginawa ng nakaraang administrasyon ng kanyang tatay, no, kumbaga tagang siya yung nag-architect eh ng kung paano mapapaayos ang ating bansa simula sa mga proyektong sa education, sa transportation, infrastructure, I mean sa mga lahat, ayan, pati especially sa mga itong mga healthcare system natin before, which is dati dating tawag ay Medicare. Ayan, no. Lahat po 'yan, no, tagang pinagplano yung maigi, no. May tinatawag nga tayong blueprint, no, na mga proyektong gagawin even before sana na kung di pa napatalsik si ang ating mahal na pangulo before. So dapat mas maayos yung ating bansa, no. At kung gumana yung nuclear power plant, ayun, siguro mas magiging mas maayos ang ano, ibang sitwasyon sana natin ngayon. Hindi tayo geto kahirap, yung gahol na gahol sa lahat ng bagay, yung parang napag-iwanan ng ating mga neighboring countries sa Asia, sa ano, sa Southeast Asia, 'di ba?
1: Correct.
0: Napag-iwanan tayo. Nalala eh.
1: Nalala ko dati, EJ, no? Grabe, napakamura ng kuryente, no?
0: Yes, tama ka dyan. Kasi sa pag-usapan natin.
1: Panahon ni Apo Lakay, hindi pinag-uusapan yung bayad sa kuryente. Hindi pinag-uusapan yun kasi yung bayad sa kuryente, hindi mo nararamdaman kasi sa sobrang liit, sa totoo lang, no? Hindi pinag-uusapan yan. Pero ngayon, kita mo naman, di ba, yung mga hinaing ng mga tao, puro ano, bayad sa kuryente.
0: Yes, tama so, ka dyan.
1: Gusto ko parang bumalik yung panahon na yun, no, na hindi pinag-uusapan yung bayad sa kuryente. Kasi nga,
0: pero later, pag-usapan na natin, Alvin Rich, pag-usapan natin later.
1: Hindi na tao na may binabayaran. Yes. Diba? Dahil sa tulong ng bayad sa kuryente. So, gusto ko sana umalit yung ganong klaseng panahon. No? Sana.
0: Pero pag-usapan natin yan later na after na ating break. Pero ngayon, syempre, papanoorin po muna natin yung ating next video para mas masaya.
2: Tulong siya, sir. Kasi lalo na sa amin na wala kaming materahan po talaga before. So, at i-settle na yung mind namin na hindi na kami papaalisin. Opo, amin na talaga siya.
3: Malaking tulong siya, sir, kasi maliit lang yung monthly na binabayaran namin, sir. But tapos, rent-to-own po siya, sir. Kesa nag-rent kami noon, na hindi mapunta sa amin, sir.
4: Nagpapasalamat po kami kasi isang malaking tulong to sa amin. Lalo na sa akin na OFW yung asawa ko, kami lang po kasama yung anak ko. Isang pabahay po na malapit na po talaga sa school ng mga anak. Maraming salamat po sa parenting na ito.
5: Ginagawa natin ngayon, hindi lang tayo gumagawa ng bahay, gumagawa tayo ng community na kompleto na lahat.
0: Alright, no, Admin Rich, no, napad naman natin yung video, no, at syempre, ito yung regarding sa pabahay ng ating Pangulo. Actually, yung kanyang klaseng concept o idea ng kung paano gumawa ng pabahay. Hindi lang basta pabahay, sabi nga ng ating mahal Pangulo, kundi isang community na talaga. Nandun na lahat. Simbahan, school, hospital, market, recreation areas, lahat kompleto na para hindi na nga naman lalayo pa. Kasi pag walang mga, nandun din yung siyempre yung factory, yung mapapasukang mga sa pagtatrabaho na para mabuhay ang ating mga kababayan dyan na titira dyan sa lugar na yan. Para nga naman, hindi na lalayo, no? Kasi pag lumayo pa, posible pang ibenta yung bahay pa kasi walang pinagkakataan dun sa lugar na yan. Which is, ganyan yung nangyari sa mga succeeding na yung past administration. Although, nung panahon ng ating mahal na Pangulong the older Marcos, ay ganun din, no? Kompleto rin siya. Pero siyempre, sad to say, nung nawala ang mga Marcoses, hindi na naipagpatuloy mga ganung klaseng concept kung paano magtatayo ng pabahay para sa ating mga maralitang Pilipino. Ikaw, Admin Rich, ano naalala mo pa?
1: Ayun nga, AJ, no, sa panahon ni President Marcos, naalala ko noon, na totoo lang, no, wala akong nakikita ng napakaraming mga yung natutulog, no, sa daan, may mga natutulog sa highway, no, sa mga tabi. Wala akong nakitang ganyan, AJ, no. Yung mga nakikita kong beggar dati, talagang beggar, yung mga bawa, taong grasa, yung nasiraan ng
0: bait. Yun lang makikita mo.
1: Pero sa tabi ng pamilya, grab AJ, no, sa matapos, nung nawala na si Apo Lakay, nakita ko, no, nung nawala na si Apo Lakay, no, nakita ko, kariton, no, kariton, may pamilya, AJ, doon nakatira sa kariton, may anak, pagkatapos yung anak, nakita ko, dumidede, no? Sa bote, parang tubig lang siya na malabo, tapos walang mga damit yung mga anak. Sabi ko, ano na nangyari sa Pilipinas? Nagkaganito na tayo. Nung nawala si President Marcos, nagkaganon na tayo. Kaya AJ, no, talagang masasabi ko, napakalaki talaga ng pagkakamali ng mga Pilipino, no? Na talaga.
0: Totoo yan,
1: yung pagpapatalsik, no, kay President Marcos, no? Napakalaki ng pagkakamali. Dahil doon, AJ, no, eto, napag-iwanan tayo, no? At hindi tayo kaagad nakakaalago at nakakabangon. Lalong-lalo na, meron na isang grupo ng mga tao na ayaw tayong umangat. Yung mga green crocodiles na tinatawag, yes, na ayaw nila na umangat tayo, na palagi nilang sinisira ng gobyerno natin, sinisira ng Pangulo natin. Pero AJ, meron lang ako masasabi tungkol sa pabahay ng ating Pangulo. Alam mo ba yan?
0: Admin Rich, before that, mag-break muna tayo, no? So mag-break po ang vlogs ng Bagong Pilipinas at magpapatuloy kami maya-maya lamang po.
6: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
7: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
6: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
7: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our people.
6: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat.
9: Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide. Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo.
8: Hep, hep, hep, alam ko nakakapanik. Pero lumigas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag panatag ang may alam.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
13: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: Radyo Pilipinas is on Viber.
15: Viber.
14: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
15: Receive credible news and information.
14: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
15: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
14: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
16: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
17: Kaalamang ASEAN.
16: Alam niyo ba na ang Cambodia ay sikat sa kakaibang street food na aping o fried tarantula? Sinasabing nagsimula ang pagkain ito nang magkaroon ng taggutom noong 1970s. Ngayon, itinuturing na itong delicacy na mayaman sa protina na ayon sa marami ay lasang manok o alimango. Gusto niyo bang tikman? Dahil sa pagiging bahagi natin ng ASEAN, mas pinadali na ang travel nating mga Pinoy para i-explore ang ganitong mga kakaibang adventure. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026.
18: Navigating our future together.
11: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
12: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
0: Alright. Alright, nag-break ang Vloggers ng Bagong Pilipinas, no? At syempre, no, ipagpatuloy natin yung kanyang pagsasalta ni Admin Rich. So, Admin Rich, okay, alright.
1: Yung sasabihin ko doon, AJ, no, tungkol sa pabahay na yan, alam mo ba na yan yung ginagrab ng mga DDS? Alam niyo ba yan yung nakikita
0: yes,
1: ko
0: totoo,
1: sa
0: nakita-urin yan.
1: Sa mga DDS? Ay, si Basti daw, nagpatayo daw ng condominium sa Davao City, no? Na ang ganda daw, no? Tinatayo daw ni Basti, ganyan. Grabe sila makakredit, grabe AJ, no? Pero ang totoo, ito po ay hindi kay Basti, ito po ay programa, no?
0: National yan,
1: ng
0: national.
1: Ating Pangulo. Under po yan sa pabahay po ng ating Pangulo. Dahil nung pumasok po ang Pangulo natin, no? Nung 2022 ng July 1, no? Officially siya ay Pangulo ng Pilipinas. Nakita po, no? Nakita ng Pangulo natin yung maraming kakulangan. At yun nga, sabi po ng PSA, merong 6.5 million pabahay, no? Ng backlog, kakulangan sa pabahay. Kaya ang Pangulo po natin ay hindi nag-atubili para magpagawa ng mga mid-rise, no? pondo. Kasi, syempre, AJ, kulang na tayo sa lupa.
0: Yes,
1: o kaya, itong pondo na talaga yung pinapagawa. So, mga DDS dyan, no, na mga umaangkin sa pabahay na yan ng ating Pangulo, mahiya naman kayo, di ba? Ilang ikala na ang mga Duterte sa Davao, pero wala silang nagawang kanya.
0: Yes.
1: Pero ngayon, ang Pangulo natin, binigyan ng deceptive pabahay ang mga Dabawen niyo. At tanggapin niyo yan na hindi kayo nabigyan ng pabahay even if Duterte lang siya ay naging Pangulo ng Pilipinas. At lalong hindi kayo nabigyan ng pabahay nung sa ilang dekada na sila, AJ?
0: Yes, no?
1: Mga pagbahay.
0: Since 1986 yung nanay niya.
1: Pero hindi nila nasolusyonan. Ngayon, ang Pangulo natin ay andyan. Kita mo naman, ilang libo yan, AJ, magkakaroon ng pabahay na disente. Maganda. Mura. Rent to own. Diba? Hindi sila renta ng renta, kundi talagang magiging kanila yan. Magkakaroon ng title, no, na ilalagay yan sa kanilang pangalan. At disente. At saka community talaga siya.
0: Yes.
1: Hindi lang condo or pabahay na wala naman bear na bear. Walang kahit anong commercial. Walang market, paaralan. Wala, hindi community. No? Pero dito sa ginawa ng Pangulo natin, talagang yan ay community.
0: Yes, ayan tama ka dyan, Admin Rich. No?
1: Ng mga Dabawen. So mga Dabawen, ano pa sabi mo sa Pangulo natin? Na kahit na ganun ang inyong ginawa sa kanya, no? Kita naman, ay hindi siya nagtataming magdalit at kayo talaga ay inasikaso. Mahal kayo ng ating Pangulo.
0: Yes, totoo yan, Admin Rich, no? At kaya naman, no, nakita naman natin sa video, no, kung saan ang mga Dabawenyos ay nagpapasalamat direkta kay Pangulong Marcos, hindi sa isang tamad na na mayor, no? So, yun po ang katotohanan, no? At kaya nga po ang mga tao sa Davao City ay nagkapasalamat ng buong boss, taos puso sa ating gobyerno at siyempre sa ating mahal na Pangulo. At alam mo ba, Admin Rich, no? Nakakaingit nga kasi wala pa rin ang bahay. sana all. Di ba? Kaya naman, Admin Rich, alam mo ba, sa next topic natin, ito yung pag-usapan lang natin, no, regarding ito sa nakaraang sona ng ating mahal na Pangulo. So ano isa sa pinakamahalagang importanteng nasabi o nabanggit ng ating mahal na Pangulo para sa'yo?
1: Siyempre, AJ, no, sa akin, ang talagang concern ko dito yung problema natin na talagang kinakaharap natin na andyan ni buwan-buwan.
0: Yes.
1: Alam mo, siguro yan.
0: Oo. Dapat taga ma-amienda na taga ipira law, no? Para kahit yung matanggal na yung system loss na yan, na charges. So, pa naman kasi yun, laki. Imagine mo, yun nga sa bahay namin, ha? Walang tao, dalawa kami ng kuya ko, ay mother ko kasi nasa Cavite, nasa mga kapatid kong babae. Tapos, so, dalawa na kami ng kapatid kong lalaki, ng kuya ko, panganay. Tapos, umaga pa lang umalis na siya. Ako naman, after na magising ng tanghali, umalis din ako. Ito nga, nandito. Tapos sa bahay namin, yung ref lang naman ang steady na asaksak sa, diba, laging na-plug. Tapos yung ventilador naman, yung electric pangkulay, isa lang naman din yun. Tapos wala na. Hindi mo na nag-iilaw dahil medyo maliwanag naman sa loob ng kwarto ko dahil nakaano sa may labas, may window. Kaya medyo maliwanag. Tapos, wala kaming TV. May TV kami, pero display. May TV ako sa kwarto, display. Hindi ko ginagamit ever since. So, nagtataka ako bakit ganun kalaki. Dumoble pa yung presyo eh. Yung billing ko nung bandang June yata yung May. Double. Dati kasi, ang bill lang namin, una, 1,500. Tapos, naging 2,000 na. Ngayon, naging 4,000. Sobrang terrible yung kuya ko gait na galit kasi nga tataas siya, wala naman siyang ginagawa doon. Ganun kalaki yung bill namin.
1: Siya umaalis naman siya.
0: Oo, lagi may walang dalawa eh.
1: So, lagi kang wala eh.
0: Oo, diba? Lagi kang

0: Yes.
1: Binabarak yung mga buhay ng nuclear power plant para magkaroon tayo ng mga nuclear ano.
0: Oo. Yung BNPP ba yun or gagawa ng iba?
1: Kasi yung BNPP, dismantled na yun, wala ka naman papala doon. So, tagang, although na-check na yun, na-check na ulit yun, na-check na ng South Korea, at iba pang ano, na-check na, okay pa naman daw. Steady cha, tagang ano raw, matatag. Hindi yun basta-basta masasira o ano. Imagine mo, yung ano, di ba, linjol nung 1990, yung sa may Hayat, hindi nga siya na pinsala eh, di ba?
0: Oo. So, yan yung ano, yan yung black propaganda na pinakalat noon, no, ng mga kalaban, no, ni dating ni yes. Pangulong Marcos Apulakay, no, na itong BNPP daw ay makaka-harm daw sa kalusugan, na nasa fault line daw, na kapag lumindog daw eh ano, maapektuhan daw yan. Kita mo naman AJ, ilang lindog na, ilang bagyo na, ilang baha na, ilang dilubyo na ang tumaan, pero napakatatag ng BNPP.
1: Yes.
0: Ibig sabihin, talagang maganda yung pagkakagawa, hindi substandard at talagang maayos talaga, no? Ang problema lang kasi, itong mga pumalit, no, kay Apulakay, eh talagang
1: walang pagtanahal sa Pilipinas.
0: Watch, ng mga Pilipino, no? Yes. At saka very backward sila mag-isip, no? Instead na mag-forward tayo, no? Kasi, syempre, futuristic na tayo, eh. Pero ang nangyari, backward sila mag-isip na, ay, naku, huwag na tayo mag-nuclear power plant kasi ganito yan, no? So, hindi sila based sa science. Hindi
1: yes,
0: sila based
1: yan.
0: On facts, AJ, no? Kundi, base lang sila sa mga sabi-sabi at sa kanilang mga haka-haka at sa kanilang mga peers. Doon lang sila talaga nagbabase. Pero kung binuksan talaga yung Bataan Nuclear Power Plant, aba AJ, malaking tulong talaga sa atin.
1: Pero alam mo, Admin Rich,
0: sa proyekto. Oh,
1: pero alam mo, Admin Rich, hindi dahil sa backward sila eh. Ang tagang pinaka-main na idea nila dyan, no? Kapag natuloy nga naman yung gumana na paandar itong nuclear power plant, ay alam mo, hindi na mawawala ang Marcos sa gobyerno, baka patuloy.
0: Yan, sinabi ni Cory Aquino, no, na
1: diba, sisirain niya.
0: Aalala.
1: Na maalala. At hindi na maalimutan yun talaga ng tao. Kung totoo, kung tagang na ipagpatuloy yun. Kaya nga, never nilang sa isip nila na kahit once o isang flick sa kanyang isip na buksan natin to, hindi niya inisip yun. Kasi ang tagang maano ng taot dun sa lahat ng magiging mangyayari that time ay ang Marcos lang ang sasambahin o yung kikilalanin ng mga Pilipino, ng sambayan ng Pilipino.
0: Correct.
1: Bilang isa sa the greatest president ever live in this universe. Diba?
0: Kaya naman AJ, yung mga proyekto, programa ni Apulakay, hindi nila pinagpatuloy.
1: Yes. Especially dyan, yung sa flood control, itong slipway.
0: Correct. No?
1: Floodway na yan, no?
0: Oo, sa may Parañaque, yan yung magpo-complete, no? Magpo-complete AJ, pero hindi itinuloy, no? Na sumunod sa kanya. Kasi na, kay Marcos yun, no? Pag kay Marcos, huwag itutuloy. Kasi, maalala ng taong bayan, si Apulakay, forever. Pero, naalala pa rin kasi lahat, halos ng mga nakikita natin ngayon at pinapakinabangan si Apulakay.
1: Kasi ang pinaka-target na kanya doon ay para sirain lahat ng credibility ng ating mahal na Pangulo before. Kasi ganun pag nagbahas, sabi nila, ninakaw ni Marcos yung budget para dyan. Kasi yun ang pinapalabas nila, magninakaw ang Marcos, pero kahit naman hindi nila napatunayan hanggang ngayon.
0: At saka, paano magnanakaw ay wala nga siyang substandard na
1: yes,
0: proyekto.
1: No? After
0: proyekto
1: this day,
0: ay, ang titibay hanggang ngayon ay pinapakinabangan.
1: Tama.
0: Masasabi mo kasi na nagnanakaw kapag substandard goes project, pero yung mga proyekto ni Apulakay, yun yung ine-enjoy pa natin ngayon
1: yes.
0: Kahit mga classroom.
1: Lahat ng mga proyekto niya, pati yung mga geothermal na yan, di ba? Hydrothermal, nandiyan pa rin eh.
0: Diba? Yung iba pinagbili na lang ng past administrations.
1: Dahil hindi pinakinabangan, no? Binuksan.
0: So, paano magnanakaw? Paano nagnakaw ang isang presidente na walang proyekto na substandard? Hindi talaga

0: maganda, mga matitibay na hanggang ngayon ay talaga gamit na gamit pa. Samantalang yung mga bagong proyekto ng mga nakaraang administrasyon, nagiba na lang. Tulay ni Duterte, nagiba. Diba? Pagkatapos ng introduction sa Pangulo, eh, kay Duterte yun. No? Siya ang, sa panahon niya yun na bill, no? 2017, may 2018, pagkatapos sasabihin, si Pangulong Marcos ang may kasalanan. No? So kaya yan nga,
1: Admin Rich, no, syempre no, lahat naman ng yan, no, it's all in the past, pero syempre et para siyang multo up to this day ay talaga namang pinag-uusapan, no, na kumbaga ay kinakatakutan pa rin nila hanggang ngayon na malaman lahat ng yun. Kaya nga naman, di mo, yung Dilawan before, di ba? Araw-araw ginigiba ang Marcos sa national television, araw-araw for 20 years, 36 years. Ginigiba ang Marcos every day, tapos plus pa yung Martial Law Day, Ninoy Day, lahat na, no? Pati yung EDSA, every year, winawasak, ginigiba ang Marcos, pero sino ngayon presidente ng ating bansa? Sana na namang Marcos Jr. Isang malaking sampal. Up to this day, sabi ng Supreme Court, linisin na, as in, ligan ba yun? Linisin na yung, yung mga kaso. Buray na kasi wala kayo napatunayan kahit isa. Diba? Ngayon, wala nang kaso ang Marcos. Kasi hindi nila napatunayan for the longest years, wala. So, after that, pag-usapan naman natin itong ginawa ni Pia Cayetano. At ito nga, nung mga women's group, ay inireklamo siya sa ethics, no? Karoon ng ethics complaint regard, laban kay Pia Cayetano. Bakit nga ba niya ginawa yung ganong klaseng splice video? Admin it, sa iyong palagay, bilang ang senior judge siya.
0: Nakikita ko kasi si Pia Cayetano na gusto niyang ipagtanggol talaga si Sara Duterte. Yes. Bias sa bias talaga siya, no? Hindi ko alam anong pumasok sa utak niya kasi nung nangangampanya naman sa Alianza, iba naman yung pinapakita, diba?
1: Kaya puro power effect.
0: Oo, kaya binoto natin. Pero ngayon, iba yung nakikita natin sa kanya. Parang nagbago yung personalidad niya. Parang si Cayetano merong dalawang personality.
1: Yes, no?
0: Diba?
1: Meron din siyang identity crisis.
0: Akala mo ang balit-balit na palaging Biblia, puro Diyos ang sinasabi. Pagkatapos, bigla na lang, magiging devil.
1: Ngayon kaya yung mga devil. Never ko pa siya nakita before na ganun eh. Lagi siyang clean cut, no, 'di ba? Very refined, no? Very refined, parang girl na girl siya that time, 'di ba? Parang kala mo hindi mapasag plato, hindi mapatay lamok, 'di ba? Parang ganun eh. Pero ngayon parang na iba na yung takbo ng isip, parang medyo lumuwag yung tornilyo ba? O nag-manifest no?
0: Siguro naisip niya na ilang araw lang akong selling president.
1: At babukuin daw yung kanya mga tinatagong lihim. Yun lang isa sa mga kumbacha na naguguluhan sa mundo niya ngayon. Sa mundo niya ngayon, medyo magulo siya, diba? Naguguluhan siya.
0: Pero AJ, lagot siya kasi dahil sa sobrang niyang ingay.
1: Ayan, sentry.
0: Ihihigahan siya.
1: Ping Lacson.
0: At ngayon, may mga nakita.
1: Hindi titigil si Ping Lacson, si Senator. Hindi titigil yan. Alam mo naman si Sen Lacson, di ba? Iba
0: may
1: yan.
0: May nakita. Alam mo, kapigulian. Yes. Tapos ngayon ay may lumalakad, pinitigilan nila si Senator Ping Lacson.
1: Kasi,
0: dapat kasi bago sila magtatanak at talaga namang pagsalitan against, no, sa gobyerno, mag-isip muna.
1: Siguro din malilinis.
0: Ayan, kita, no, na-expose na siya ngayon. At ewan natin kung anong mangyari dyan, no? Abangan natin sa mga susunod na araw.
1: Another day, another kulong. Ganun ba mangyayari? Another day, another kulong? Eh kaya ano
0: ang dami ako kulong.
1: Ano kaya kay mangyayari kay ano kay Pia? Anong award ang matatanggap niya? FAMAS, FAP, Luna Award.
0: Malay mo. Man? AJ, malay mo. May pakitaan din si Pia kaya ano, oh, di ba?
1: Yes, oh. No.
0: Tatahimik din 'yan. Tatahimik. Kapag
1: pakita, ano na. Tingnan natin kung paano siya ano no, sasagot kung ano man yung makita laban sa kanya. Tingnan natin kung paano siya sasagot. O kung ano na namang acting prowess ay papakita niya sa atin. Yung maghihimatay-matayan kaya siya?
0: Actress.
1: Maghihimatay-matayan kaya siya? O yung magkukumbulsyon, mga ganyang bagay? Hindi yung para bang Linda Blair?
0: Dapat kasi Angel, kinukumusta siya.
1: Oo, kinukumusta. O, kamusta po kay Senator Pia Cayetano? Ano pong paano nangyayari po sa inyo? Ba't para pong medyo gulong-gulo ay sa buhay ninyo ngayon? Kamusta po, Senator Pia Cayetano? Ayan ha, kinumusta kita. Although I'm, okay no, I'm just a nobody.
0: Senator Pia.
1: Kamustahin mo rin. O, kamustahin mo rin na bin rich si Senator Pia. Ba, iyan na naman yan.
0: Kamusta ka na, Senator Pia? Oh, ayan. Okay ka lang ba?
1: Ayan, tama, no? At inom-inom din kayo ng gatas para relax po ang isip ninyo at matulog kayo sa gabi. Kasi tingin namin hindi kayo naatulog na maayos sa gabi.
0: Kasi imbis na maging judge, sila yung naging lawyer.
1: Yes, kaya nga eh.
0: Isarang, di ba?
1: Eh,
0: dapat
1: diba?
0: Ano sila eh. Neutral dapat neutral. Sila yung senator judges. Senator judges. Pero nangyari, sila yung nagiging defense lawyer ni VP Sara.
1: Senator judge ba yun? O ano? Judges. Judge na talaga for Duterte. So, yun ang pagkakamali nila, no? So, since na mga ganyang bagay at minutes, no, mag-recap na tayo, no? Si alam na ano na malapit na ating time. So kulang na ating time that ba kung ano pang kadaldalan ang sumambulat dito sa ating station at tayo ay magkaroon tayo ng flying kick dito. So, ayun na po, no? Sa ating sa recap po natin ating naging napag-usapan dito. Ito nga po, una, yung regarding po sa kay First Lady sa pagkanyang pag-alalay sa kanyang kabiyak na si Pangulong Bongbong Ferdinand R. Marcos. At syempre po, yung pabahay, no? Yung PBBM Good News natin, pabahay dyan po sa Med Davao City na pinapasalamatan po ng mga Davaoenos, ang ating mahal na Pangulo, ang ating gobyerno sa pagmamahal at pag-aala sa anilang kalagayan at syempre po, no, sa mga walang bahay pa na ating mga abay na medyo malilit ang kita at walang kakayahan bumili ng, alam mo na, mas sa subdivision ng bahay o magpatayo ng sariling bahay, hindi, wala silang kakayahan. So ito po isa sa mga napakagandang proyekto ng ating pamahalaan, no, sa pamumuno po ng ating mahal na PBBM. At syempre po, napag-usapan na rin po natin dyan itong yung nangyayaring regarding sa SONA. At syempre, isa sa mga pinaka-highlights na tagang gustong-gusto ko dito yung maamyendan, yung epiralo. At syempre po, no, para mabawasan na din po yung aming bill sa electricity. At syempre, napag-usapan na rin natin dito yung ito ngayon nangyari sa kay Pia, yung pagpo-post niya ng isang video o splice video para sarain ang credibility ng prosecution, at which is very very wrong po ang move ni Miss ni Ma'am ni Senator Pia. Kamusta po? So Admin Rich, para sa iyong mga sa ating mga supporters at sa iyong mga followers.
0: Yes. Maraming po salamat sa mga nanood sa atin, no? Salamat po kay Admin Rich sa panonood, pag-share ng ating mga video, or si Tana Kaya, shout out po sa inyo. Sa lahat po ng mga OFW na nanonood din sa atin, sa mga kababayan po natin na nanonood po, this is Radyo Pilipinas. At saka salamat din po sa staff ng Radyo Pilipinas sa palagi pong pag-aasis at pagtulong sa atin tuwing tayo po ay naka-live. At manood din po kayo every Sunday po, 7:30 to 8:30 ng gabi. At co-host ko naman din po si AJ. Maraming po salamat din po si Ad.
1: Yes, salamat Admin Rich, no, dahil lagi mo ako sinasamahan sa ating Thursday edition ng Vlogs ng Pangang Pilipinas. At siyempre po ako ng inyong likod, si AJ13 Vlog, at dahil sa tapos na ating one hour na puntahan dito sa Radyo Pilipinas para sa aming programang Vlogs ng Bagong Pilipinas. At nakapasalamat po tayo sa ating mga supporters, sa ating mga kaibigan dyan sa may US of A, kay Miss Wilma again, no? Miss Wilma, mamaya tayo mag-usap, tatago pag-uwi, no? At syempre sa ating mga relative, kanina po meron po kaming naging IX, no? Payout ng IX, no? Dahil po ang One Movement po ay isa sa ito nga po, nagsagawa ng ayuda para sa ating mga membro ng One Movement dyan po sa may Quezon City, sa may bagong pag-asa, no? Marami pong salamat kay kay Dr. Chairman Marlon Mendoza, no? Sa anyang walang sawa at napasipag na aming chairman ng One Movement Inc. dahil po sa anyang pagsusumikap. At syempre po, no, ang One Movement po ay meron pong kooperatiba. So, sa nais na sumali sa aming organization, you can join po, no, call kung sino po ninyong kakalaan yung taga One Movement at maging member po kayo para po maging isa ko sa ating mga una beneficiaries ng mga ayuda. Yan po, no, syempre sa ating mga kung gusto niyo maging entrepreneur at mag-invest sa aming kooperatiba, go ahead, no? Kaya po, maraming pong salamat. At syempre po, sa Saturday po and Sunday, abangan niyo po kaming muli. Salamat po. Good night.
2: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Vloggers ng Bagong Pilipinas.
3: Ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin mula sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng himpilang ito ng Bureau of Broadcast Services, BBS-BBS. Hindi rin ito kumakatawan sa mga polisiya at regulasyon ng ahensya at sa mga kawani ng PBS-BBS.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50-kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 0001385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Timidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tupdin ang nararapat. Ibigin ng Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
1: Nagsawa ka na ba? Mapayapang araw ng Biyernes, kapatid. Kapistahan ngayon ni San Ignacio ng Loyola, ang founder ng Society of Jesus. Pagbati po sa mga kapatid nating mga Heswita. Sister Rose Agtara po ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo nang magnilay sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanata 13, Talata 54 hanggang 58.
2: Pumunta si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa mga tao sa kanilang sinagoga. Namangha silang lahat at nagsabi,
3: Saan kaya galing ang kanyang karunungan at natatanging kapangyarihan?
4: Di ba't siya ang anak ng karpintero?
5: Di ba't si Maria ang kanyang ina? At sina Jose, Jaime, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid?
6: Hindi ba't narito sa piling natin ang kanyang mga kapatid na babae?
7: Ano't nangyari sa kanya lahat ng ito?
8: At bulag sila tungkol sa kanya.
2: Sinabi naman sa kanila ni Jesus,
9: Sa kanyang sariling bayan lamang at sambahayan hinahamak ang isang propeta
2: at kaunti lamang ang kanyang ginawang himala roon sapagkat kulang sila sa pananampalataya.

0: Ibinahagi po ni Father Ronel de los Reyes ng Society of St. Paul ang pagninilay. Madali ka bang magsawa? Sa panahon ngayon, parang mabilis tayong magsawa sa mga bagay na dati nating pinapangarap, sa mga taong minsan ay labis nating pinahalagahan, at kung minsan, maging sa mga biyayang matagal nang nasa ating buhay. Sa Ebanghelyo ngayon, namangha ang mga kababayan ni Jesus sa kanyang karunungan. Ngunit, hindi sila naniwala sa kanya. Bakit? Dahil masyado silang pamilyar kay Jesus. Kilala nila ang kanyang pamilya, kilala nila ang kanyang pinagmulan, at dahil akala nila, kilala na nila siya, hindi nila nakita kung sino siya talaga. Minsan, unti-unti tayong nasasanay sa grasya at pagmamahal niya. Nasasanay na tayo sa misa at sa kanyang mga biyaya. Ang mga bagay na minsang ipinagdasal at hinihingi natin ay tila nagiging karaniwan na lamang. Hindi dahil nabawasan ang biyaya niya, kundi dahil nasanay na tayo sa kabutihan niya. At kapag nawawala ang pagpapahalaga, unti-unti rin tayong nagiging manhid sa kanyang presensya. Si San Ignacio ng Loyola ay nagturo na matatagpuan ang Diyos sa lahat ng bagay, sapagkat ang Diyos ay hindi lamang nasa mga pambihirang sandali ng buhay. Naroon din siya sa mga bagay na madalas nating baliwalain dahil sa sobrang pagiging pamilyar. Kapag nasanay tayo sa biyaya ng Panginoon, nakakalimutan natin ang mga bagay na ordinaryo ngayon ay minsan nating ipinagdasal ng may luha at pananampalataya noon. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng pusong marunong mamangha sa iyong mga biyaya. Huwag mong hayaang masanay kami sa iyong pagmamahal. At tulad ni San Ignacio, turuan mo kaming matagpuan ka sa lahat ng bagay at sa bawat araw ng aming buhay. Amen.
1: Hanggang dito po muna tayo mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyong tulong donasyon na maaari ninyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
2: Nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
4: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
3: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
5: Kasama po namin si Secretary Henry po.
6: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabot
7: eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
3: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
8: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
4: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Kung musikahan lang ang pag-uusapan, halina't kilalanin natin si Ryan. He is one of four children of Alberto Austria Cayabyab and Celerina Venzon Pujante, an opera singer and professor. Hilig talaga niya ang musika.
9: Hindi pang taong nagtutulakan sa abinidang aking napagdaanan.
8: Sa katunayan, he was 4 years old when he took up piano lessons. Bachelor of Science in Business Administration is what he initially took until he was presented with a scholarship and hold learning in music. Bachelor of Music, major in composition degree. Ayan ang tinapos ni Ryan, kaya naman siya ay naging profesor ng Department of Composition and Music Theory.
10: Magmula nung ako'y natutong umawi.
8: Mapagbiro talaga ang tadhana. Sa dami ng kanyang achievements, Mr. C and his family was about to take their chances abroad nang siya ay nabigyan ng pwesto bilang Executive and Artistic Director ng Foundation for the Performing Arts sa Pilipinas ng isang malaking korporasyon. And the rest, as they say, is ongoing. Kasi he still writes music, composes, and arranges. Alam nyo ba? In September 2019, siya ay naparangalan ng prestigious Ramon Magsaysay Award for his compositions and performances that have defined and inspired Filipino popular music across generations. Arranger, musician, composer, conductor, artistic director, accompanist, and just about anything music related. That's our national artist, Ryan Cayabyab.

Yes, magandang umaga. Maganda pa tayo sa umaga, Pilipinas. Ako po ang inyong makakasama ngayon dito sa Ronda Pilipinas, dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Joy Camar po, sa ngalan ni Lawrence Tanhoco. Yan, good morning po sa mga nakikinig at nanonood sa live stream ng Ronda Pilipinas. Gising na ba kayo? Siyempre, di ba kung nanonood na kayo, siyempre, kung nakikinig na kayo dito, sure na sure yan, gising na kayo. So stretching na po at mag-exercise. Mag-pray syempre, no, para maging matiwasay, maayos at maganda ang takbo ng inyong Biyernes. Ayun pala, ngayon ay July 31. Friday, no? Tapos bukas, weekend na. Para sa mga normal ang araw ng pagpasok sa trabaho, happy weekend bukas. Sa atin pala, kasama pala ako doon. Anyway, syempre, ngayong araw ay may mga nirondahan po tayong mga balita at pangyayari sa ating bansa. Yung mga mahalaga at syempre, yung mga pangyayari at mga ano ba to, balita na may kinalaman at may epekto sa ating mga mamamayang Pilipino. So later on po, syempre, yung pinaka-favorite yata yan ni Lawrence Tanhoco, yung power interruption, kung sino yung nagwagi para sa araw na ito. Pero syempre, kaya natin yun pinapaalam para maging handa ang ating mga kababayan at ma-prevent ang anumang inconveniences na dulot ng power interruption at mapaghandaan, syempre. Okay, so talakayin po natin, it's 4:12 in the morning. Ang ilan sa mga tatalakayin natin, good morning pa rin ulit. So sa mga tatalakayin natin ngayong umaga, tungkol sa Energy Regulatory Commission o ERC, yan, pinagsusumite ng audit plan para sa fuel charges ng mga power generation company at distribution utility. GSIS, pumirma ng kasunduan sa MaxiCare Health Corporation bilang isang partner health insurance provider. Philippine National Police Chief may hamon sa mga bagong promote na police ng ating bansa. At CICC, Philippine National Police, pinaigting ang operasyon laban sa mga nasa likod ng mga online threat kaugnay ng huling State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Iba't iba ang civil organizations group, pinuri ang SONA ni Pangulong Marcos Jr. At syempre, Department of National Defense nais nang lumayas ang lahat ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Yan yung matapang na pahayag. Alamin natin mamaya, ano ba yung sinabi ng ating defense chief. Pero bago nga muna yan,

0: Pero yung auto pinapasa, yung una mana para makarenda.
1: Ayan, so left and right po ang ating mga mawawalan ng kuryente ng mga tahanan. Kaya syempre, warning na sa ating mga kababayan. So, pinapaalam po sa publiko na magkakaroon ng mga nakaschedule na power interruption ngayong araw, July 31, bilang bahagi ng maintenance, line clearing at iba pang mga proyekto sa iba't ibang mga power providers dito sa ating bansa. So, ayon sa Zaneco, magkakaroon, ito yung Zaneco ay yung Zamboanga del Norte Electric Cooperative o Zaneco. Magkakaroon sila ng power interruption mula 8:30 ng umaga hanggang 5 PM ng hapon. 5 PM nga eh, di ba?
0: Ayoko na sanang kwento.
1: Sa Purok 3, Poblacion Mutya, dahil sa clearing of vegetation. Magkakaroon din ng isang oras na power interruption mula naman 12 o'clock ng tanghali hanggang 1 PM sa barangay Lapu-Lapu at Silano sa Pinyan, gayon din sa mga barangay ng Poblacion, San Miguel, Santo Tomas, Buena Suerte, Alvenda, Totongan, Dayolen, Unidos, Diland, Newland, Head Tipnan at Pasorio sa Mutya para rin sa isasagawang clearing vegetation. Samantala, ayon sa Novelco, ito namang Novelco po sa Nueva Vizcaya Electric Cooperative, yung mga sakop po nila, magkakaroon ng power interruption mula 8 AM hanggang 5 PM sa ilang bahagi ng Nueva Vizcaya. Kasama po dito ang Kasibu, maapektuhan ng Aloy, Papaya, Malabing, Wangal, Kapisaan, Binogawan, Taji, Tukod, Didipio at Alimit, dahil sa clearing of lines at replacement ng mga fuse cut out. At sa Bagabag naman, kabilang ang Kinakaw, Villaros, Ambalyo, North Ambalyo South, gayon din, excuse me po, ang barangay Dagupan, Quezon, at ang buong bayan ng Diadi, isasagawa ang replacement of rotten pole o yung mga sirang mga pole, poste, clearing of lines. Sa Santa Fe, maapektuhan naman ang Barakbak, Imogan, Unib, Santa Rosa at Maliko dahil sa clearing, ganun din, pag-clear ng mga linya. Sa Kasureco naman, itong Kasureco yung Camarines Sur 1 Electric Cooperative, o Kasureco 1, magkakaroon ng power interruption from 9 AM to 5 PM. Parang work hours din to ah. Dahil sa installation of line guard sa primary line at relocation ng linya, kaugnay ng pole sharing para sa wind power project. Maapektuhan ang buong feeder 12, kabilang ang mga barangay sa Libmanan na sa San Isidro, Malinaw, Tanag, Cambalidio, Tinalmud Nuevo, Tinalmud Viejo, Salvacion, Villadema at iba pa. Samantala, dito naman syempre sa Meralco, mas malapit tayo dito, no? Magkakaroon din ng naka-schedule na power interruption sa ilang mga lugar dito sa lugar, no? Dito sa Metro Manila at Bulacan. Sa Santa Maria, Bulacan, mawawalan po ng kuryente mula alauna ng madaling araw hanggang alas 6 ng umaga. So meron siguro ngayon, no, ongoing na to. Dahil sa relocation of facilities sa kabahan ng Lalakhan Road. Sa Grace Park, Caloocan City naman, magkakaroon ng power interruption mula 11 o'clock ng gabi o mamayang gabi yan hanggang 5 a.m. kinabukasan, August 1. Para sa line work sa kabahan ng 10th, 11th at 12th Avenue. So medyo matagal-tagal po to at medyo inconvenient kasi sa gabi matutulog. So paghandaan na po ng ating mga kababayan na mawawalan ng kuryente. Kung makakapag-charge na po kayo ng mga rechargeable appliances, mga power bank nyo ay i-charge nyo na syempre para hindi kayo maabala, at lalo na yung mga sa gabi maabala ng kuryente, no, kung may rechargeable na electric fans, ihanda na po natin. Yan, sa usapin ng kuryente, syempre, pag-usapan na natin kung ano ba tong hiniling sa ERC o pinag-utos pala, hindi pala hiniling. Kasi hiniling nga kasi daw. Hiniling ni Senate President Sherwin Gatchalian sa Energy Regulatory Commission o ERC Hindi naman pala ipinag-utos. Request lang na magsumite ng detalyadong timetable at audit plan para sa sinasagawang pag-o-audit sa fuel pass-through charges ng mga power generation company at distribution utility. Sa pagdinig ng Senate Committee on Energy, sinabi ni Gatchalian na ang generation charge ang bumubuo sa halos 60% ng kabuuang singil sa kuryente. Dahil dito, mahalagang matiyak na tama at makatuwira ng fuel costs na ipapasa o ipinapasa sa mga consumer. Tinanong din ng Senate President ang ERC kung may mekanismo para maibalik sa mga consumer ang anumang sobrang singil kapag napatunayang may overpricing o over-recovery sa fuel charges. Ayon sa ERC, maaari itong mag-utos ng refund kung mapapatunayang may labis na naisingil. So, ganyan naman pala. Ang distribution utilities ang magbabalik ng sobrang bayad sa mga consumer at sila naman ang maniningil sa mga generation company na lumabag sa kanilang kasunduan. Inatasan din ni Gatchalian ang ERC na isumite sa Senado ang lista ng mga distribution, utility at generation company na hindi sumusunod sa mga regulasyon. Samantala, giniit din ni Gatchalian ang agarang pagpapatupad ng plano ng administrasyon na alisin ang systems loss charges sa singil sa kuryente. Kasunod dito ng naging pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address o SONA. Bagamat inamin ng Department of Energy o ERC na hindi sila kinonsulta bago ito inanunsyo, sinabi ni Gatchalian na isa na itong malinaw na policy directive ng Pangulo. Kaya dapat ay nakahanda na ang mga ahensya sa mga mekanismo at panukalang batas para sa implementasyon nito. Binigyang diin-diin ng Senate President na hindi dapat ipasa sa mga consumer ang system loss dahil hindi nila kasalanan ang technical losses at illegal na koneksyon sa linya ng kuryente. Ayon pa kay Gatchalian, may walong panukalang batas na sa Senado na naglalayong alisin ang systems loss charges at inaasahang mapapabilis ang pagtalakay rito sa mga susunod na pagdinig. So sana nga no, sa sobrang dami ng ipinafile po na mga batas, panukalang batas, may lumusot na isa. And then, syempre, pagsasama-samahin yung pinakamahalagang puntos doon. At yun sana ang maipasa para maging pabor naman sa ating, sa atin, kasama ko syempre, sa ating mga kababayang Pilipino. Dahil napakataas naman talaga ng kuryente, no? Lalo nitong mga nakaraang buwan. So, nagtataka ako kasi tatlong tao lang kami sa bahay. Tapos ang naiiwan lang sa bahay, dalawang tao. Tapos nasa 1,000 per month. Nasa 1,000 per month. Eh wala naman kami masyadong gamit. More on cellphones lang. Magcha-charge lang ng cellphone, ganyan. Yung isang ref. Tapos sobrang taas na ng kuryente. Bilang tagapagbayad ng kuryente, syempre, umaaray tayo dyan. At syempre, mas marami pang pinoproblema yung may mga aircon, may mga appliances kasi sobrang taas talaga ng kuryente nung mga nakaraang buwan. So sana mabigyan ng hustisya sa pamagitan ng pag-aalis nitong systems loss charge na ipinapataw sa atin. Ano nga namang kinalaman natin dyan? Anong kasalanan natin? Sana ay maipatupad na ito, ano? So kaugnay pa rin sa usapin sa kuryente, it's 4:23 in the morning. Naghain ng panukalang batas si Bagong Henerasyon Party List Representative Robert Nazal upang ipagbawal ang pagpapasa ng system loss charges ng mga electric distribution utilities gaya ng Meralco sa mga consumer. Ito naman ay sa Kamara. Ang House Bill number 10357 ay iniain ni Nazal kasunod ng panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang SONA, yun nga yung ating tinalakay, na tanggalin ang naturang singilin sa mga bill sa kuryente. Layon din ang panukala na amyendahan ang Section 10 ng Republic Act 7832 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994. Ayon kay Nazal, ang kinagawian na pagpasa ng distribution utilities ng system loss sa mga consumers ay mali. Apakatagal na nitong nangyayari, no? Ngayon lang ba natin na-realize naman ito? napaka-unfair naman talaga, no? Dahil dapat sagot ito ng mga electric companies bilang bahagi ng kanilang operasyon. Iminumungkahi rin ng bill na atasan ng bawat distribution o utility na magsumite ng 5 taong system loss reduction plan sa ERC sa loob ng 180 days mula sa pagkakabisa ng batas. So marami na pong mga batas na ipinapanukala. Siyempre pag-aaralan po nila ano bang pinaka-feasible na batas dyan, anong nilalaman na, anong bang dapat lamanin ng batas na fair both sa kumpanya at syempre sa mga mamamayan. Pero syempre yung pinaka dapat solusyonan nga doon ay hindi na ipasa sa atin na mga consumer yung hindi naman dapat na sinisingil sa atin. Yan, 4:25 in the morning, masyado nang nagduel sa kuryente, no? Siyempre, no, concern talaga natin yan ng mga mamamayang Pilipino, kaya dapat talaga ipaglaban. Mas maingay, mas lalong pinag-uusapan, mas lalong aaksyonan, diba? Yeah, para mapaulala naman tayo, no, pagka naipatupad yung batas na yan. Yan. Okay, it's 4:26 in the morning. Ito naman, another good news, pero syempre sa mga government workers concerned. Mas madali nang makakakuha ng health insurance ang mga miyembro ng Government Service Insurance System o GSIS. Ay kami yan. Dahil sa ilulunsad na G-Health Program kasama ang MaxiCare Health Corporation at iba pang insurance providers. Sa pinirmahang kasunduan ng GSIS at ng MaxiCare, sa oras na ilunsad ang G-Health Program, maaari na ma-access sa GSIS Touch ang pag-e-enroll ng HMO plans. Magiging 0% ang interest loan sa pagbabayad ng premium at maaari itong bayaran sa loob ng 1 taon o 12 monthly installment. Ayon sa GSIS, layan na programa na gawing accessible at abot kaya sa mga kawani ng gobyerno ang kalidad na healthcare facilities. Inaasahan naman na may iba pang health insurance provider na magkakaroon ng kasunduan sa GSIS. Ayan, malaking tulong po yan, ha? Kasi syempre kung hiwalay pa yung health insurance, medyo nagkakaroon pa ng pagdadalawang isip. Kasi ang hirap i-access, minsan hindi mo maisingit sa budget. Kung kasama na siya sa app ng GSIS, mas madali siyang bayaran, mas madaling i-access. Kung kaya pa nga na ikakaltas na automatically, mas maganda sana, no? Kasi usually pagka ikinakaltas, hindi mo masyadong maramdaman. Kapag ikaw ang magdidesisyon kung maghuhulog ka o hindi for this month, yun yung medyo mabigat, eh. At saka ang kagandahan dito nga, installment. So yun, malaking tulong po yan, lalo na sa mga katulad namin na middle income earners. Kasi diba sa mga corporate na mga workplaces, meron na silang mga HMO talaga. Although meron naman tayong mga basic like yung PhilHealth, ganyan. Pero iba pa rin, syempre yung meron tayong, pag ma-hospital tayo, meron tayong HMO na sigurado tayo na magagastos natin, na magagamit natin para sa pagpapagamot. Sobrang malaking tulong yan sa amin na government workers. Lalo na ako, danas ko, 2 beses ako nagkaroon ng na-hospital na magulang. Yung aking magulang, yung una kong magulang, syempre, nasa langit na. After nawala ang mother ko, meron pa rin naiwan na gastusin, no? Tapos yung sa father ko naman, nakahingi naman ng tulong sa mga iba't ibang government offices at mga politicians. Pero syempre, iba pa rin yung meron tayong maaasahan na HMO. Ayan, so clap-clap po tayo sa mga, wala ito, ayan, clap-clap po tayo dito sa initiative na ito. Okay, it's 4:29 in the morning. Tuloy po muna natin dito na, okay, kaugnay pa rin ng SONA naman. Pinuri ni Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC Executive Director Undersecretary Renato Aboy Paraiso. Napakahaba ng pangalan. Ang pinaigting na operasyon ng Philippine National Police laban sa mga nasa likod ng mga online threat kaugnay ng huling State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, nagpahayag si Undersecretary Paraiso ng kumpiyansang mapapanagot ang mga natukoy na responsable sa naturang mga banta. Anya, mahalagang may mapanagot upang magsilbing babala sa iba. Ayon sa CICC, siyam na social media accounts na ang may kaugnayan sa mga hacker group ang natukoy na nagpakalat ng mga banta at kaguluhan kaugnay ng SONA nitong Lunes. Agad namang naipatanggal ng mga otoridad ang naturang mga account. Kasunod nito, inatasan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang PNP Anti-Cybercrime Group na higit pang paigtingin ang investigasyon at monitoring upang matukoy ang mga nasa likod ng mga online threat kaugnay ng SONA kasabay ang pagtitiyak na masasampahan ng mga ito ng kaukulang kaso. Okay, samantala ay natasan ni Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang kanilang Anti-Cybercrime Group o ACG na makipag-ugnayan naman sa CICC o Cybercrime Investigation and Coordinating Center at mga katuwang na ahensya. Ito naman ay para higit pang palakasin in general ang kanilang cyber monitoring at digital forensic investigation. Gayun din ay aresto ng nasa likod, yun nga, ng mga social media account na nanggulo sa kasagsagan ng SONA ng Pangulo. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Marcos na tiyaking mapanagot sa mga umiiral na batas ang sino mang gumagawa ng krimen gamit ang makabagong teknolohiya, ang cybercrime. Magugunit ang ibinunyag ng CICC kamakailan na natukoy nila ang siyam na social media account na may kaugnayang sa hacker group na nag-uudyok sa publiko na lumikha ng gulo noong panahon ng SONA ng Pangulo. Naipatanggal naman ang mga naturang account at natukoy na nila ang mga ito. So posibleng maharap sa patong-patong na kaso ang mga responsable kabilang ang computer fraud, identity theft, grave threats at inciting to sedition rebellion. Ayan. At syempre, it's 4:32. Makinig po muna tayo ng ilang paalala at magbabalik ang Ronda Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kailang karapatan bilang mga manlalaro. Paalala pa rin Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng mga panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
5: Mga kababayan, si Bingdong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin kaagad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
6: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
7: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
6: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
7: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
6: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ng gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kailang karapatan bilang mga manlalaro. Paalala pa rin Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng mga panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang www.pagcor.ph/pagcor.ph.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
13: Serbetero ay sumayaw, kalimbang mong hawak, muling ikaw ay...
1: Yes mo, nagbabalik po ang Ronda Pilipinas. Kasama pa rin po ako, Joy Camar, ang ligaya, ligaya talaga. Narumoronda sa inyo ngayong umaga. It's 4:40 in the morning bago po tayo kumuha ng mga reports mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. I-promote ko lang po itong Harana OPM Dance Competition ng The Adlib Dance Studio. Siyempre, kung tayo po ay humaharap sa mga hamon ng buhay, minsan kailangan din natin ng leisure, no? Kung meron po yung mga talents dyan, talented dancers at mga romantiko. Yeah. Gamit ang mga OPM music, yung original Filipino music, syempre pinopromote din natin yung musikang Pilipino dito, no? Pwede kayong bumuo ng inyong grupo po at sumali sa kompetisyon at tumataginting na 30,000 pesos po ang mapapanalunan ng ating winner. Yan. So, mga criteria for judging yan, 30% sa concept, originality, relevance, and clarity. Sa choreography naman is 30%, musicality, creativity, complexity, cleanliness, staging, and spacing. Harana vibe, 30%, effectiveness, costume, projections, and audience impact, 10%, yung kilig factor. So yan, kahit hindi tayo araw ng mga puso, pwede kayo makapagpatibok at ng puso at makapagpakinig sa pamagitan ng pagsali sa dance competition dito sa Harana ng The Adlib Dance Studio. Diyan po yan sa second floor ng New Frontier Building. Na pinopromote ko na rin para sa ano, sa exercise natin. Instead na exercise, pwede nyo ipalit yung pagsasayaw. Gawain ko rin po yan eh. So, sumali na po kayo. And also, kung hindi man kayo makasali, gusto nyo manood ng mga performances, on August 22, 2026, ay meron pong, doon po mapapanood yung mga performances dyan. At pwede nyo pong bisitahin ang website ng The Adlib Dance Studio. Search nyo lang po sa Google at makikita nyo na po doon yung TADS o TADS. Anyway, magpatuloy na po tayo. It's 4:42 in the morning at may mga reports po tayo mula sa iba't ibang bahagi ng bansa dito sa Metro Manila. Ayan, mula sa pagsasayaw. Ayan, suspect sa pananaga sa magtiyahin sa Marikina City. Arestado na. Yan po ay ni Rondahan ni J. Mark Dagala.
14: Mani, Marikina City Mayor Ma Anchodoro na nasa kotina ng pulisya ang suspect sa pananaga sa isang magtiyahin sa barangay Malanday noong Martes, Hulyo 29. Batay sa contributed video na inilabas sa social media account ng alkalde, kitang hinahabol ng mga otoridad ang suspect sa matalahid na lugar sa nabanggit na barangay. Nabatid na walang habang sa pinagtataga na nahuling suspect ang 28 anyos na babae na nataga sa daliri, ulo at braso, gayon din ang 10 taong gulang nitong pamangkin na nataga naman sa ulo. Mariing kinundinan ni Mayor Chidoro ang insidente at ngayon ay hawak na ng mga otoridad ang suspect at iniyak nito na kanila itong pananagutin. Gitang alkalde, walang puwang sa kanilang lungsod ang ganitong klase ng karahasan. Isa sa ilalim na sa inquest proceedings ang pulisya ang suspect habang ikinakasana ang mga kasong isasampa laban sa kanya. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Ayan po, buti na lang at na aresto na no yung mga suspect sa pananaga. Grabe naman yun. Mula sa pagsasayaw, naging pananaga yung balita natin. No? Pero salamat po sa ating mga kapulisan na mabilis na umaksyon at naka-aresto sa mga suspect. So mag-iingat po tayo at sana naman po ay hindi na masyado nangyayari yung mga ganyang bagay. Mag-unawaan na lang po tayo at syempre mag-iingat po ang bawat isa. Ayan, it's 4:44 in the morning. Mga mangingisdang naapektuhan naman ng fish kill sa Magat Dam, tinulungan ng Department of Social Welfare and Development. Good news naman yan. Yan po ay nirondahan ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Agad na mahagi ng tulo ang DSWD Field Office sa Cordillera Administrative Region o CAR sa 458 na mga mangingisda mula sa Alfonso Lista at Aguinaldo Ifugao na naapektuhan ang kabuhayan dahil sa naging malawakang fish kill sa Magat Dam dulot ng Super El Nino. Kabilang sa ipinaabot ng DSWD ang nasa higit 1,000 family food packs sa mga apektadong pamilya para masiguro na may sapat silang pagkain sa ilang araw. Bukod dito ay nagkaloob rin ang lokal na pamahalaan ng Alfonso Lista ng 3,000 financial assistance sa 90 rehistradong may-ari ng motorboat bilang karagdagang suporta sa kanilang kabuhayan. Bahagi pa rin ito ng whole of nation response ng pamahalaan para matiyak ang agarang tulong sa mga manggagawang naapektuhan ng El Nino. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Buksan mo, papasukin ako. And another good news, hindi pala good news to, no? 15.6 million na pinsala sa agrikultura sa Ilocos region na idulot ng typhoon o ng bagyong Quiapo at Habagat. Alamin naman natin ang detalye na nirondahan ni Mildred Coquia.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Pinatay ang 15.6 milyong pisong halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura ang naitala sa Ilocos Region dahil sa epekto ng Tropical Cyclone Quiapo at Southwest Monsuno Habagat. Batay sa Bulletin No. 1 ng Department of Agriculture, Regional Field Office 1, DRRM Operations Center. Ayon sa ulat, 847 magsasaka ang naapektuhan sa 91.02 hectares ng sakahan na nagresulta sa 94.86 metric tons na production loss. Pinakamalaki ang naitalang pinsala sa irigasyon na umabot sa 11.3 million o 85% ng kabuuang halaga ng pinsala. Sumunod ang high value crops na may 2.32 million, palay 1.13 million, mais 483,000 at livestock at poultry na 385,000. Ayon sa DARFO1, ang mga datos ay patuloy pang sumasailalim sa validation kaya maaari pang magbago ang kabuuang bilang at halaga ng mga naitalang pinsala. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Ilang mga residente sa Cebu City ni-rescue ng mga otoridad matapos matrap sa tubig baha. Yan naman ay nirondahan mula sa Radyo Pilipinas Cebu ni Angeli Valiente.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Tatlong individual na natrap dahil sa pagbaha sa isang subdivision sa Cebu City ang matagumpay na na-rescue ng mga responders. Dahil sa pagbuhos na malakas na ulan kahapon ng hapon sa Cebu City, ilang mga barangay sa lungsod ang binaha. Kabilang

0: Para sa bagong Pir Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
1: Yes, it's 4:48 na ng umaga. 128 na mga barangay sa Baguio City benepisyaryo ng 200,000 pesos na financial assistance sa ilalim ng bawat barangay makikinabang o BBM program. Yan ay nirondahan ni Jong Munar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Makakatanggap ng tig 200,000 piso ang 128 barangay sa Baguio City bilang financial assistance sa ilalim ng bawat barangay makikinabang program ng pamahalang nasyonal. Ito ay makarani palabas ang 25.8 milyong pisong pondo para sa naturang inisyatibo na nagmula sa tanggapan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na formal na naipasakamay sa Liga ng mga Barangay Baguio City Chapter. Matatanda na unang pinatupad ng Pangulong Marcos Jr. ang bawat barangay makikinabang program kung saan ang lahat ng mga barangay sa buong bansa ay makakatanggap ng tig 200,000 pisong financial assistance kung saan ang pondo ay nagmula sa Social Civic Projects Fund ng Office of the President. Ang pondo ay dapat magamit para sa educational assistance sa halagang 100,000 piso kung saan ang mga barangay ay minamandatong pumili ng 5 presidential scholars na tatanggap ng tig 20,000 piso bilang suporta sa pangangailangan pang edukasyon at community development project sa halagang 100,000 piso, partikular na sa pambili ng public service equipments, upgrading facilities at disaster risk and reduction management. Pinapayuhan naman ng 128 barangay na makipag-ugnayan sa Liga ng mga Barangay Baguio City Chapter para sa facilitation ng kanilang mga nailang pondo alinsunod sa mga umiiral na regulasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Pub Publiko Baguio.
1: Tungkol pa rin po sa mga tulong ng pamahalaan, Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol, patuloy ang pamamahagi ng Uplift Assistance. 400 benepisyaryo sa Tikaw Island na bigyan ng tulong pinansyal mula sa Radyo Pilipinas Albay. Nirondahan niya ni Cyril Ann Luzon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Patuloy ang pamamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol ng 2,000 piso na tulong pinansyal sa mga poor at near-poor na residente sa Tikaw Island, Masbate sa ilalim ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Assistance na isang inisyatiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon sa DSWD Bicol, nasa 400 benepisyaryo na sa Tikaw Island ang nabigyan ng tulong pinansyal kabilang ang 105 benepisyaryo mula sa Monreal at 142 mula sa Batuan na nakatanggap ng ayuda noong July 28 at 29 habang 153 naman mula sa San Jacinto ang nabigyan nitong July 23, 2026. Sinabi ng ahensya na layunin ng Uplift Program na magbigay suporta sa mga Pilipinong labis na naapektuhan ng krisis na dulot ng tensyon sa gitnang silangan. Samantala, sinabi ng DSWD Bicol na magpapatuloy ang pamamahagi ng tulong sa San Fernando, Masbate sa July 31. Para sa Bagong Pilipinas, Sir Lan Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: 4:52 in the morning, hinikayat ng Philippine National Police ang mga bagong promote nitong tauha na kunin ang tiwala ng sambayan ng Pilipino sa pamamagitan ng tapat, profesional at may malasakit na paglilingkod bilang mga alagad ng batas. Ayon kay Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., ang promosyon ay hindi lamang pagkilala sa mga nagawa ng isang pulis kundi panawagan din sa mas malaking pananagutan. Higit pang palakasin ng Philippine National Police ang isang profesional at makamamamayang puwersa ng pulisya matapos ang sabayang panunumpa at donning of ranks sa 5,600 na pulis sa ilalim ng First Cycle Calendar Year 2026 Regular Promotion Program noong July 29. May kabuuang 393 second level uniformed personnel ang tumanggap ng kanilang promosyon sa Kampo Krame, habang isinagawa naman ang sabayang seremonya sa mga Police Regional Office at National Support Unit para sa natitirang 5,209 na tauhang na-promote sa buong bansa. Ayan nga, no? Kasi ngayon nga ay marami tayong mga nababalitaan. Although

0: maputi pa rin naman. Merong mga krimen na kali-kaliwa. Kaya sana ay talagang mapaigting pa ng ating mga kapulisan, ating mga police officers sa bansa, sa iba't ibang bahagi ng bansa, ang pagbabantay sa seguridad ng mga mamamayang Pilipino. It's 4:53 at binigyang diin naman ni Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Gotia ng Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya, People's Alliance for Democracy and Reforms, Liga Independencia Pilipinas at Filipinos Do Not Yield Movement ang mensahe ng kaunlaran at soberenya sa 5th State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Gotia, pinakita ng SONA ang mga hakbang ng administrasyon sa ekonomiya, infrastruktura, agrikultura, kalusugan, edukasyon, pamumuhunan at paglaban sa katiwalian. Pinuri rin niya ang muling paggiit ni Marcos o ni Pangulong Marcos Jr. sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea batay sa 2016 Arbitral Award at ang mapayapa at naaayon sa batas na pagtatanggol sa soberenya ng bansa. Sinabi ni Gotia na dapat iyaking matatagal o magtatagal ang mga reforma at sabay na mapalakas ang ekonomiya, mabuting pamamahala at pagtatanggol sa mga lehitimong karapatan ng Pilipinas.
1: And don't forget to hit the bell button.
0: At yan nga po. Kaugnayan na, may kaugnayan pa rin po sa soberenya ng bansa. Kung si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. daw ang tatanungin, dapat nang lumayas ang lahat ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Iniyag ito ng kalihim, makaraang ibulalas na nito ang kanyang inis kay Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Quan, nang itanong nito kung ano raw ang mapapala ng Pilipinas sa pagpapalala ng tensyon sa South China Sea. Na para bang tayo talaga yung nanggugulo, no? Sa pagdalo ni Teodoro sa kapihan sa Manila Bay, iginiit nito na hindi dapat sisihin ang Pilipinas sa usaping ito, lalo't pinaglalaban lamang ng ating bansa ang karapatan salig sa international law. Dagdag pa niya, bukod sa pinalalabas ng Chinese envoy, na tila pinangangaralan ang mga Pilipino, sila pa ang unang nagagalit at humahantong sa pagbabanta ang mga binibitawang pahayag. Isa lamang nakikitang solusyon ni Teodoro, ito ay ang umalis sa 200 nautical miles executive economic zone or exclusive economic zone o EEC ng Pilipinas ang lahat ng barko ng China at matatamo ang pangmatagalang kapayapaan sa rehiyon. At yan nga po, atin pong patuloy na ipaglaban ang soberenya ng bansa at yan na po ang ating, dahil wala na tayong oras. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa Ronda Pilipinas. Next week po ulit, kasama nyo na si Lawrence Tanhoco syempre sa Lunes. Maraming salamat po sa technical side, sa mga nakasama po natin behind the scenes at sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Maraming salamat po.
2: Ronda Pilipinas. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
5: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
4: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
6: Kasama po namin si Secretary Henry po.
7: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nakakabit.
8: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
4: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
9: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
10: Radyo Pilipinas,
11: Radyo Publiko.
12: Today, as we gather once again for the inauguration of Phase 1, we demonstrate our will and our determination to ensure that our plans come into fruition. This M-Terra solar project stands as one of the clearest expressions of that commitment. In fact, the Phase 1 has already reached about 91% completion. It is expected to be fully commercially available by August of this year. Upon completion of both phases, this facility will be capable of delivering up to 3,500 megawatts peak of solar power to the grid. It is supported by 4,500 megawatt hours of battery storage capacity. These capabilities will help strengthen the stability of our power system while expanding the role of clean energy in our power generation mix. Equally importantly, its impact will be felt in the daily lives of our people. Indeed, the M-Terra solar project is proof that the Philippines is capable not only of envisioning world-class infrastructure, but also delivering. As we move forward, let us continue to work with the same sense of purpose that has brought us to this milestone here today.

0: As we gather here today, we reaffirm the enduring partnership between the national government and the Bangsamoro government. It is one anchored on mutual trust, shared responsibility, and the firm commitment to our people. Together, the Autonomous Region of Muslim Mindanao and the National Government of the Republic of the Philippines, we are advancing a shared vision of a more peaceful, prosperous, and inclusive Philippines, guided by the belief that the strength of our nation rests on the well-being and the dignity of every Filipino. Our commitment also extends to preserving the religious and cultural traditions of our Muslim brothers and sisters. Through the Iftar program, we ensure that socio-cultural and socio-economic initiatives reach communities in ways that are respectful of their faith and of their traditions. Moving forward, this administration remains steadfast in pursuing reforms that enhance the quality of life of every Filipino, that strengthens the foundations of our economy, and to ensure that no community is left behind.
1: More than 6 years na po kami na hindi nakapagtanim.
2: Nung masira nga ito, nakakalungkot talaga kasi ang mga farmers parang nawalan na rin ng kabuhayan.
3: Kasama po natin ngayon ang ating mga kapangulo, hindi lamang upang mag-inaugurate ng isang proyekto, kundi upang ipakita ang bunga ng isang pamahalaang tunay na nakikinig, may malasakit at kumikilos. Isang pamahalaang hindi lamang nananako, kundi naghahatid ng konkretong resulta para sa ating mga magsasaka at sasambayan ng Pilipino.
4: Mas gusto namin may dami kasi consistent yung tanim namin. At saka may posibilidad na walang pilyor.
2: Ang kagandahan nito ng ginawang tulong ng ating presidente, ano? Kasi hindi lang dam ang pinaayos niya. Talagang pinunduhan din niya pati yung mga facilities natin, yung mga canals, yung mga daan, yung mga structures. Talagang buong project na ito.
1: Ito yung inasahan namin na madagdagan yung kita ng mga farmers namin at saka makatulong talaga sa kanilang mga araw-araw na kailangan.
3: Sa mga magsasaka, sa Sultan Kudarat, kayo ang tunay na lakas ng proyektong ito. Ang inyong sakripisyo at pagsisikap ang dahilan kung bakit ang bawat Pilipino ay may pagkain sa kanilang hapag.
5: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ang impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
6: Oy, galaw-galaw para hindi pumanaw. Ano po ng Biyernes ngayon, huling araw sa buwan ng Hulyo at 31, katapusan na po tayo ngayon, ano ho? Yung Agosto hanggang 31 din, ano ho? Wala pong aktibong bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong araw ng Biyernes, Hulyo 31, 2026. Ayon po sa pinakahuling ulit po ng DOST Pag-asa, matapos yung malusaw, yung dating binabantayang low pressure area, ano po ng ating bansa, isang bagong LPA, ang kasalukuyang binabantayan sa labas ng PAR, sinasabing mababa po naman ang tsansa o unlikely na maging ganap na bagyo po naman ang susunod na 24 oras. Lagay ng panahon sa mga rehiyon sa Eastern Visayas, Northern Mindanao, Karagat, Davao Region ay makararanasan ng madalas na mauulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at pagkulog pagidlad. Hipon ng trap o yung buntot po ng LPA. Iingat ang mga residente sa posibleng baha at landslides. Area naman ho ng Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region, agyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may hiwa-hiwalay na pagulan, pagkulog pagidlad, dulot pa rin po naman ng Easterlies and ho. May mainit na panahon mula po naman sa Pasipiko. naman sa atin sa Metro Manila. Nalalamig bahagi po ng bansa, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Ay posibilidad po naman ng localized thunderstorm, so bigla ang pag-ulan kabit po ng hapon o sa gabi. Ang kondisyon ng dagat at hangin po naman sa Mindanao, Southern Luzon, Visayas, tamtaman hanggang sa mahinang ihipon ng hangin mula sa timog kanluran patungo hilagang ng kanluran. Ang mga baybayin po ay magiging banayad sa katamtaman po naman ang sinasabing mga pag-alon. Nalalamig bahagi naman ng Luzon, mahina hanggang sa katamtamang hangin mula sa silangan. Ang timog silangan po na may banayad na pag-alon sa dagat, wala po namang nakataas na gale warning. Yung estado ng ating mga dam ho, dyan sa Bulacan, ang Angat Dam, ay nga po sa sunod-sunod na pag-ulan nito mga nakalipas sa araw, makit po naman ang mahigit sa 3.7 metro ang antas ng tubig. Asa 154.56 meters ang elevation po. Gamat sa magandang balita, pala na po yung pag-asa na nananatili pa rin itong mababa. 160-meter critical operating level po naman. At po sa mga ano, haingat sa mga nagbabiyahe, sa mga kababae po natin, sa mga bahagi ng Kapulan, Luzon, Visayas at Mindanao, ano, aliwalas at ngunit may chance po naman lakas sa pag-ulan sa hapon o gabi sa Engiro po naman sa Cordillera Administrative Region. Yan yung CAR. Dahil po sa nalusaw na ang dating low pressure area, LPA, dahil po sa nalusaw na po yung LPA na yan. Ah, mali ako ng pindot din eh, no? Ngayon sa maulap na kalangitan at hiwa-hiwalayin na localized thunderstorm po naman na mararanasan. Sa mga kababayan po natin dyan sa parte ng Benguet, man natin ang Baguio City tsaka yung Ato Kanoho, ang Baguio, saan po ang temperaturang 20 hanggang 26. Iging maganda at bagyang masikat ang araw sa umaga. Meron pong 90% na chance naman ang heavy thunderstorm o biglang pusa ng ulan. May pagsabit po naman ng hapon, alauna hanggang alas 4 ng hapon ho yan. May parte ng Atok, ano, super lamig ho yan. Dahil mas mataas yung elevation ho yan, pero mas malamig. Temperatura asan po sa 17 degrees Celsius hanggang 24. Katulad po ng Baguio, magiging maulap ang kalangitan na may kasama pagbuhos po ng ulan pagkildat po naman sa hapon. Ang nalalaming bahagi po naman ng CAR, ang Abra, Payao, Ifugao, Kalinga, Mountain Province. Agyang maulap na umaga, kaya mainam sa mga outdoor activity. Biyahe po naman. Meron marabala sa hapon, ho. Mataas yung posibilidad na biglaang mararahas na pagkulog at pagkidlat. Tinatawag na severe localized thunderstorms. Alala ho ng pag-asa, ingat sa mga posibleng flash floods sa mga mababang lugar. Landslide po naman sa mga bulubundok yung kalsada kung magtutuloy-tuloy ang mga pag-ulan-ulan na yan. Sa mga estudyante naman natin, may pasok kayo, ho. Ho, ng payong pananggalang sa ulan, kabote ng mota, ibaril ho, ipanagsak, liwepos, pagin makakasakay sa inyo mga kamag-aral, paalala lang, may mga magulang, tutukan ninyo mga anak.
5: Usapang agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas.
6: Galaw-galaw para hindi pumana, sabay-sabay tayo na papahinggan sa ito ng ibilan ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Andyan ho tayo sa Radyo Television 104.3 The Capital. Ipong DWCI sa may Pindig, Ilocos Norte. Good morning kay Mayor Gina and Teresa Artagang. Ito naman sa may party ng Cagayan, DWCJ naman ho rin, ho. Good morning kay Gobernador Elec Lipay at kay General Tom Lanchon. Ito yung magandang bagay sa palaging pagtutok. Aring Lando Marquez ng LDAP. Ayaw muna. O galaw para hindi pumanaw. Araw ho ng Biyernes. TGIF. Thanks God it's Friday. Ay bawal po ang tutulog-tulog sa Manibaya. Si Mamang Chipper. Ikalabit lang, baka tutulog-tulog sa Manibala. Iwas disgrasya, iwas ako na tayo.
5: Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
6: May po lamang sa mga live report, magagaling po sa iba limang parte ng ating bansa sa mga lalawigan, sa mga kapatid-tating hipilan. Report din po naman dito sa Metro Manila. Unahin natin to. Presyo ng bigas at karneng baboy, bumaba habang kamatis tumaas ayon sa PSA. Minuhin natin ang mga detalye na balitang yan. Nakatutok po naman si Marian Bastasa.
5: Radyo Pilipinas. Report.
7: Bumaba ang presyo ng ilang paunahing bilihin sa bansa, particular mga agricultural commodities sa ikalawang bahagi ng Hulyo. Batay yan sa pinakauling monitoring ng Philippine Statistics Authority o PSA. Kabilang sa mga nagmurang bilihin ang karneng baboy at well-milled rice, pati na ang bangus. Batay sa datos ng PSA, bahagyang bumaba sa 55 and 69 cents kang kada kilo ng well-milled rice mula sa 55 and 93 cents noong unang bahagi ng Hulyo at nasa 56 pesos noong ikalawang bahagi ng Hunyo. Bumaba rin sa 306 pesos ang kada kilo ng presyo ng karneng baboy mula sa higit 307 pesos noong unang bahagi ng Hulyo. Maging ang presyo ng bangus ay bahagyaring bumaba sa 238 pesos kada kilo. Samantala, tumaas naman sa 115 pesos kada kilo ang presyo ng kamatis mula sa 97 pesos noong unang bahagi ng Hulyo. Ayon sa PSA, mga na-monitor na presyo ay batay sa average retail prices sa buong bansa mula Hulyo 15 hanggang 17. Mula sa PSA para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
6: 13 minuto na kapitbahay makalipas ang 5 ng madaling araw. Tutok tayo sa ating mga headliners. Ngayong araw nito ng Biyernes sa ating Usapang Agrikultura.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
6: Tuloy-tuloy na rehabilitasyon ng Fishport Complex sa buong Pilipinas. Ipinagutos si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
6: Aglakas naman ang origin-based branding sa agri-fishery exports. Inaasahan po naman ng Department of Agriculture.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
6: At kauna-unahang bioreactor ng Department of Agriculture magpapalakas sa paglago ng seaweed export ng ating bansa.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
6: Good morning sa mga nakatutok sa atin sa Philippine Fisheries Development Authority. Ano? Ni Katonik Lian na Pangapalan and the rest of the gang Korean, ho? Misa, pasyalan mo kami rin, ha? Inatasan na yung Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Agriculture na ipagpatuloy ang rehabilitasyon at modernisasyon ng fishpond complex sa buong bansa. Sa ganitong paraan, mapalakas mo naman ang kapasidad ng mga pantalan, mapabilis ang pagdadala ng mga produktong dakad sa mga pamilihan, mapanatili po naman ang kalidad at abot kayang pagkain. Apon ay in-inspection po ng Pangulo ang Rehabilitated Sual Fishport Complex sa Pangasinan. Ito po ay naging isang regional fishport sa Northern Luzon. Ang sinasabing rehabilitasyon na yan ay at modernization ng Sual Fishport Complex ay magsisilbing daan para po naman sa mga bagot mga pinaikting na kapasidad. Kabilang hurian, ang fish processing at cold storage facilities, multi-purpose pier, commercial building at mga access road. Andala, namin din ang Pangulo naman ang pagkakataon na pagbisitahin po naman ang mga tripulante ng before vessels na kamakailan, hinarang binomba ng water cannon. Chinese Coast Guard dyan po naman sa Baho de Masinlog.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
6: Ako di ba sinlok ba yung dati nagkaroon tayo ng stand-up? Ako di ba sinlok ba yan? Ito po ng Chinese at nag-group out sa Pilipinas. Ano ho? Tapos meron pag-uutos na lisanin yung lugar. Ang Pilipino, sundalo, umalis. Ang mga Chinese, hindi. Tili dun sa lugar. Tuloy-tuloy. Yun ang istorya niyan eh. Abalikan lang natin.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
6: Report tayo, report tayo. Tanggap tayo ng report sa Damao. Kamusta na yung mga kababayan sa Damao na binaha? Ano? Ikalindulin, bahain ang Damao, ano? Sandala, 5 milyong piso ang halaga ng ayuda sa agrikultura. Pinagkalupo naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kanyang pagbisita dyan sa Damao de Oro. Ama, walang personalan, trabaho lang talaga, no? Atin ang detalye. Sel Mamondasalya, Radyo Pilipinas, Davao.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nagkaloob si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mahigit 115 million pesos na halaga ng ayuda sa agrikultura para sa mga magsasaka, mangingisda at irrigator sa Davao de Oro isang araw matapos ang kanyang State of the Nation Address o SONA. Kasama si Department of Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. pinangunahan ng Pangulo ang pamamahagi ng iba't ibang makinarya, de kalidad na binhi, pataba, fishing boats at iba pang agricultural inputs kabilang sa ipinamahaging tulong ang rice combine harvester, traktora, 4 na motorized fishing boat, 15,000 tilapia fingerlings, mahigit 24,000 na sako ng certified inbred rice seeds, hybrid rice seeds, mga pataba, corn production inputs, HDPE pipes para sa vegetable farming at tulong sa ilalim ng programang 20 bigas meron na. Ayon kay Agriculture Secretary Tio Laurel, makikinabang sa mga intervensyong ito ang mga rice at corn farmers, irrigators, associations, rehistradong mangingisda at iba pang magsasakang kabilang sa registry system for basic sectors in agriculture sa Davao de Oro. Anya, layunin ng Department of Agriculture na mapababa ang gasto sa produksyon, mapataas ang ani at mapalakas ang kakayahan ng sektor laban sa epekto ng mataas na presyo ng farm inputs at pagbabago ng klima at mapalakas ang kabuhayan ng mga nasa sektor ng agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamondasalya, Radyo Pilipinas. Pinas Radyo Publiko.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
6: Maraming salamat, Mama Mamon Nasel Nasalia, Radyo Pilipinas, Davao. Sa mga sukiyaki natin dyan sa Davao Regional Medical Center. Ano? Good morning din kay Ate Ana. Ate Ana, good morning. Kahit na kanyang karawang kamakailan lang, di ka nagparamdam. Good morning din po sa mga nakatutok sa atin sa tanggapan ng NMIS National Meat Inspection Service. Muna ni Director Randy Londong. And then si Director Duque. Siyempre yung everlasting and forever smiling face. Director Bob Umali. Ayun. Very good morning din sa yung may bahay, ha, Doc Umali. Ho. Agnes, baka sarap magluto ho ng ano, ng, naku, sinasama ba sa ano, sinasama sa talong at ano? Okra. Ba tawag doon? Puro, naku, sarap. Good morning, Ma'am Agnes.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
6: Mantala, binibilisan ang Pilipinas ang kabang upang maging tekalidad na pandigdigang tatak ang mga kilalang agri-fishery products matapos muling selyuhan ang partnership sa pagitan po ng Department of Agriculture ng Intellectual Property Office of the Philippines. Tayo po nitong mabigyan po ng magandang kapangyarihan ng pagpepresyo ang mga magsasakat na mangis na po naman ang mapalakas po naman ang agri-fishery exports. Pag nahin yan, ay nilagdan po isang MOU, yung kasunduan upang i-upgrade dating agreement noong 2018 upang magtatag ng mas competitive value-added and export-oriented na agri-fishery sector. Ayon din po naman ang DA na iangat ang mga produkto ng Pilipinas upang makamit ang kalintuan na antas na pandigdigang pagkilala. Bilang sa mga produktong prioridad para sa geographical indications ayang Cordillera Heirloom Rice, Davao Pomelo, Ambales Mangoes, Davao Cacao, Davao Durian, Luan Bangus, Quezon Lambanog, Marines Norte Pineapple, Oriental Mindoro Calamansi.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
6: Ikalawang Lechonato, a festival sa Gingoong City, ho, Misamis Oriental, ay naging matagumpay. Ano yung lechon ba ibig sabihin noon? Alamin nga natin ang mga katakam-takam ng mga detalye ng balitang yang umaga, ho. Sinawal Kalonya ng Radyo Pilipinas, Gingoong.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Matagumpay sa nagawa sa lungsod ng Hingog ang sikan Lechonato ni Festival sa Tatak Arcade Rizal Street ng Hingog City. Abot na sa 25 ka mga partisipante mula sa iba't ibang mga barangay sa lungsod ng Hingog ang lumahok sa naturang aktibidad na kung saan prioridad dito ang hindi ganong kilalang mga negosyante para mapromote ang kanilang produkto. Kaugnay din ito sa ginawang AgroFair 2026 Closing Program sa panguna ng City Agriculture Office na kung saan pagkatapos ng programa mayroong ginawang salo-salo o food sharing lalo na sa gustong kumakain ng lechon baboy. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calunya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingoog.
6: Maraming salamat, Noel Calonia ng Gingoog dyan sa, ano ho, sa Gingoog City. Good morning dyan kay Mayor Erica Canyosa at kay San Juan City Mayor Francis Zamora. Ito, ito kasi nagkaroon nun ng nagdaan, isang sisterhood agreement. Itong nakalipas lamang na 29. Ayon po ng kasunduan yan, palakasin ang kalakalan, turismo, pamamahala at edukasyon sa pagitan po ng dalawang lungsod. Dahil dyan, mas madali na makakarating at maibibenta ang mga lokal na produkto mula po naman sa Gingoog tungo sa mga mamimili natin tinuman sa Metro Manila.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
6: Rice Derby naman tayo 2026 inilunsad po sa Dolores sa Eastern Samar. Amin natin ang mga detalye ng balitang yan. Nakatutok po naman si Penny Pumida, Radyo Pilipinas, Borongan.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Opisyal nang inilunsad ang Rice Derby 2026 Season 5 sa Bayan ng Dolores sa pagtutulungan ng provincial government ng Eastern Samar at Department of Agriculture DA Region 8 bilang bahagi ng mga hakbang upang mapataas ang produksyon ng palay at matiyak ang sapat na supply ng bigas sa lalawigan. Isinasagawang Rice Derbies, humigit kumulang 100,000 hektaryang taniman ng palay sa mga barangay ng Gapang at Hikontol kung saan sinusubok ang iba't ibang rice varieties at makabagong teknolohiya sa pagsasaka upang matukoy ang mga ito na may mataas na ani at angkop sa kondisyon ng lupa at klima sa Eastern Samar. Ayon kay Governor Ralph Vincent Ivardoni, bunga ng pagtutulungan ng pamahalang panalawigan at ng DA ang Rice Derby 2026 na naglalayong mapataas ang ani ng palay sa lalawigan. Ani ang programa ay nakatuon sa pagpapalakas ng mga farmer cooperatives at pagpapahusay sa kakayahan ng mga magsasaka sa pumamagitan ng pagpapakilala ng dekalidad na binhi at makabagong teknolohiya sa produksyon ng palay. Dagdag pa ng gobernador, layunin ng Rice Derby na matiyak ang sapat na supply ng bigas sa bawat hapagkainan ng mga pamilya sa Eastern Samar sa pumamagitan ng mas mataas na produksyon at mas produktibong sektor ng agrikultura. Ang Rice Derby ay isang technology demonstration program na nagsisilbing learning site para sa mga magsasaka upang maihambing ang performance ng iba't ibang rice varieties at matukoy ang pinakamainam na teknolohiya at binhi na maaring gamitin upang mapataas ang kanilang ani at kita. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
6: Maraming salamat, Penny Pumida ng Borongan. Ay, good morning sa mga nakatutok ating mga pasahero ng Philippine Airlines. Ang regular flights dyan sa Borongan na Manila, Cebu, Borongan tuwing araw ng Lunes, Hercules at Biyernes po naman. Ano ho? Happy anniversary pala sa DYES. Ano ho? Ipinagdiriwang po dyan ka-37th anibersaryo ng DYES Radio Pilipinas Borongan. Oy, thank you. Happy anniversary sa inyo dyan ho. Bumuhos po yung pagbati sa mga iba't ibang sektor, mga pamunuan po ng Eastern Samar Electric Cooperative at mga lokal na mamamayan. Happy anniversary po, 37th anniversary ng DYES Radio Pilipinas Borongan. Happy anniversary, mabuhay kayo rin.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radio Pilipinas.
6: Naman tayong Tayog Pangasinan. Nutrisyon ng kabataang Tayugenian. Tayugenian. Tulong sa pamamagitan po ng pamamahagi po naman ng gatas. Hindi natin ang mga detalye ng balita na katotong si Leslie Jimeno, Radio Pilipinas Tayog.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Matagumpay na namahagi ng supplemental feeding na gatas ang pamalambahan ng Tayug sa pamuno ni na Mayor Tyrone Agabas at Vice Mayor Lorna Premisias kasama ang Department of Social Welfare and Development Regional Office 1 para sa mga bata sa mga child development center sa buong bayan. Pinangunahan ni Ms. Rachelle Ann Biado, Project Development Officer 2, ang pagsasakatuparan ng nasabing programa mula sa DSWD Field Office 1, palakasin ang kalusugan at wasong nutrisyon ng mga batang mag-aaral upang magkaroon sila ng mas magandang kinabukasan. Ang mga benepisyo ng gatas sa mga bata ay sumusuporta sa wasong paglaki at pagunlad, nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit, tumutulong sa kalusugan ng mga buto at ngipin at nakatutulong sa konsentrasyon at mas mabilis sa pagkatuto sa loob ng CDC. Pinapakita ng proyektong ito ang patuloy na pagtutulungan ng LGU Tayug at ng DSWD upang itaguyod ang isang mas malusog, masigla at maunlad na henerasyon ng mga batang Tayugenian. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
6: Paalala lang sa mga nakikinig ko sa atin dyan sa Tayug, Pangasinan. Ay, good morning sa Gutierrez family, sa Abalos family, sa Prudente family dyan sa Tayug, Pangasinan. No? Ayun po yung huling araw, Huli at 31. Ano ho? Ang official po na huling araw ng pagpapadala at pagsusumite ng requirements para sa mga educational assistants ng mga college students. Ang mga kwalipikadong aplikante po naman, wala first year hanggang fourth year college na residente po ng Tayug. Maaari po magtungo sa MSWDO po naman, office po ng Tayug, para po naman sa kanilang proseso. Ay, ngayon ang last day, oh. Paalala sa mga nakikinig sa atin sa Tayug, Pangasinan. Sige, good morning.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
6: 2,500,000 pisong halaga naman ng mga hinihinalang pusnit na copper ore. Nakakuha ng PNP sa isang abandonadong truck sa Iligan City. alala ko lang yung or yung ano ba yun, ikwento ko sa inyo yan, mabantahin ng DNR ito. Magbubom talaga yung negosyo po ng electric vehicle. At yung pinanggagalingang source niyan dito sa Pilipinas, yung ginagamit sa baterya. Alawa tayo sa Indonesia ho. Eh kung 40% ang sinasabing itataas po niyan eh. Magkano ang presyo ng pwede makuha diyan? Sa 150 billion US dollar. Ang kalaki. Pakikinabang China. China bumibili. Problema, wala tayong processing plant. Pag naging ano na sa kanila, mas malaki yung benta nila. Or lang pinapadala natin doon. At magkaroon na tayo ng processing plant din eh. Pag-aralan ng gobyerno yan, ha? Hindi mo natin nadadali ng mga balita. Si Jemay Bagala na sa linya natin. Jemay, good morning, Jemay.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Iimbestigahan ng Philippine National Police kung sino ang nasa likod ng illegal operasyon ng copper ore na nakuha sa isang abandonadong truck sa Iligan City. Ito ay kasunod rin ng magkatuwang na operasyon ng pambansang pulisya at ang mga tauhan ng Department of Environment and Natural Resources sa Timoga, Barangay Buruon. Sinasabing nagugat ang operasyon sa sumbong ng mga residente sa lugar hinggil sa hindi pa nakikilalang individual na pilit binubuksan ang likurang bahagi ng sasakyan para ilabas ang mga karga nito. Nang magsagawa ng inspeksyon ng mga otoridad, tumambad sa kanila ang umigit kumulang 500 sakon ng hinihinalang copper bearing mineral ore. Wala naman ang driver ng suspect na dumating doon ng mga otoridad kaya't bigo rin sila makakuha ng anuman dokumento hinggil sa nilalaman niyon. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
6: Samantala, gagamit na ang Department of Agriculture ng biotechnology upang mapalakas po naman ang isa sa pinakamalaking agricultural exports sa Pilipinas. At ilantad ang unang seaweed bioreactor ng masaya pang makalikha po naman ang mga pananim na walang sakit sa buong taon at itaas ang pagiging produktibo sa buong seaweed industry sa bansa. Ang pasilidad na itinayo po naman sa National Seaweed Technology Development Center ng BIFAR, dyan po sa Sorsogon, ang papalit sa ilang dekadang pamamaraan ng lumang laboratorio na nakadepende po sa mga improvised na mga botelya, manual aeration at kulang sa propaganda technique. Ang automated bioreactor na nakakalaga po ng 10 milyong piso at dagdag na modular seaweed bioreactor na worth 10 million pesos ay malaking tulong sa mga scientists ayusin po naman ang kailangang kondisyon para po sa ganap na paglago ng seaweed. At magbibigay na po naman sa BIFAR na makagawa ng mas malusog dekalidad na seaweed ng mas mabilis at malaki ang volume.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
6: O tayo sa Naga. Good morning kay Mayor Ni Robredo ng Naga. Agricultural Marketing Training ng Cagon, Naga City, Camarines Sur. Matagumpay pong naidaos. Detali ng balita si Alain Orong, Radyo Pilipinas, Naga.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Matagumpay na naidaos ang Agricultural Training and Lecture Series ng City Agriculture Office Naga. Ang Agricultural Marketing o Agrimerkado ay ginanap kahapon mula alauna hanggang alas 5 ng hapon sa City Agriculture Office, Urban Agri Demo Site and Training Center sa Barangay Balatas, Naga City. Dinaluhan ito ng mga magsasaka, agri-entrepreneur, estudyante at iba pang mga interesado sa larangan ng pagsasaka. Tinalakay dito ang kahalagahan ng tamang marketing mula farm hanggang market, pati na rin ang mga epektibong estratehiya para mapataas ang kita ng mga magsasaka. Nagsilbing resource person si Ginoong Ernesto E. Asensio III, ang acting city agriculturist ng Naga. Ayon sa Cago Naga, layunin ng aktibidad na mas mabigyan ng kaalaman ang mga Bicolano para mas maging kompetitibo at mas kumikita sa agrikultura. Muling nagpasalamat ang opisina sa lahat ng dumalo at sumuporta sa programa. Para sa Bagong Pilipinas, Elaine Parma Orong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
5: Kultura, usapan, agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
6: Maraming salamat, Naga City. At dyan po sa Naga, mayroong City Road Obstruction Prevention Ordinance Surya, no? Pero kuya, sinusulong po ng Siguridad Panlunsod ang bagong ordinanso pang linisin mga sagabal sa kalsada para po sa mas ligtas at maayos na dali ng trapiko. At yung kulay ng tricycle, eto, maglalagay ng kulay. Sasalang daw humuli sa committee hearing yung usapin ng kurso sa pagpili ng apple green bilang opisyal na kulay ng mga tricycle sa lungsod. Bakit hindi ganun, no? Probinsya, kada mga espesyalidad, dapat may kanya-kanyang kulay. Tricycle. Ganda pag gaganon. ang hanuhanong kulay. Babalik mo kami sa dalipo lamang. Ilan mo ng mahalagang paalala. 32 minutos makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi bumanaw.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
14: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag, panatag ang may alam.
15: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
16: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
15: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
16: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
15: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Pilipinas,
18: Radyo Publiko.
5: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
19: Usapang Agrikultura.
5: Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
6: Shoutout lang sa Beltran family. Ano ho, dyan sa parte ho ng Santa Cruz, Laguna. Good morning po riyan. Maging kay Ganghan Yuji. Ano ho, then sa Iris Boys. Good morning din sa mga Batang Pio. Time nulok sa mga Batang Pio. Ah, our 1975 batch. Kamusta na kay riyan? Sa NEI 79 batch po naman. Good morning din. Paul Solomon, ganun din. Kay Direk Carmel Penesa ng Kapuso. Kamusta ka na, classmate? Binabati ko rin si Engineer Alfredo Ducusin. Ilang peraso na lang sila dito ng mga geodetic engineer, ha? May kailangan ako sa'yo, may pasusukan ako. Good morning din kay mga nakikinig sa atin dyan sa Pidig, Ilocos Norte, kay Mayora Gina. Ayun. Sa diyan po sa party ho naman ng Cagayan. WCJ. Ingat siyempre sa nakatutok din dyan. Well, pipa yung governor natin ngayon dyan. Paring Lando Marquez. Ganun din si Gerald Tom Lanchon. Janty, kamusta ka na?
19: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
6: Good morning din kay Sir Sam. Sir Sam Gordon ng Cotabato. Eh, mga taga Cotabato yan, ho? Gordon family. Okay. Animal Kingdom Foundation at Central Luzon State University Freshwater Aquaculture Center. Tinalakay ho naman yung posibleng model farm project para po naman sa fish welfare. Ito tali ng balita, si Mildred Coquia, Radyo Pilipinas, Dayog.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Naghahanda ng posibleng pagtutulungan ang Animal Kingdom Foundation at ang Freshwater Aquaculture Center ng Central Luzon State University para sa pagpapatupad ng Model Farm Project for Fish Welfare. Sa isinagawang coordination meeting ng dalawang organisasyon, tinalakay ang mga posibleng larangan ng kolaborasyon upang maisulong ang science-based fish welfare practices sa aquaculture sa Pilipinas. Nayunin ang proyekto na ipakita ang mga benepisyong pang-ekonomiya, pangkalikasan at panlipunan ng responsabling pangangalaga sa mga isda. Ayon sa mga kalahok sa pulong, bahagi rin ng inisyatiba ang pagpapalakas ng ugnayan ng mga institusyong may iisang layunin na isulong ang responsable at napapanatiling aquaculture. Binigyan din ng Freshwater Aquaculture Center ang patuloy nitong pagsuporta sa pananaliksik, extension at inobasyon sa pamamagitan ng makabuluhang pakikipagtuwang sa iba't ibang organisasyon. Sa pamamagitan ng mga ganitong partnership, inaasahang higit pang mapapalakas ang aquaculture sector sa bansa habang isinusulong ang kapakanan ng mga yamang tubig. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
19: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
6: Update lang tayo sa Philippine Fishport Development Authority. Ano ho? Fisheries Development Authority. Ayan. Binuksan nila yung modernisasyon ng Suwal Fishport Complex sa Pangasinan, ho? At yung pagbubuo sa pasilidad, kakahalaga po ng mahigit sa 600 milyong piso. Yan po yan ang 4 na cold storage units. May kabuang 200 hanggang 500 na metric tons capacity. Na blast freezer, chiller rooms, flake ice machines, processing areas. Personal pong in-inspection mismo na pangulong Ferdinand Bongbong Marcos yan, ho? Pasilidad, kasama po si Agriculture Kita, Secretary Francisco Chularela. Ay magbulong din po naman ang Pangulo sa mga tahanan before. Papatuloy po naman dyan sa West Philippine Sea. Ay, good morning sa mga nakatutok sa atin. Dyan po sa tanggapan ng Philippine Fisheries Development Authority. Sa pangunguna ni Attorney Glenn Pangapalan. Attorney Glenn, kamusta ka na? Kailan ka mapasyal, sir, ha?
19: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
6: Nakakasalaman naman natin ang direktor ng Small Ruminant Center, Central Luzon State University. Kami natin na yung let's do business project. Email go tong ibig sabihin niya, ano ho? Yung DOA niya o ang ano diyan, pang pronunciation diyan. Sir Neil Del Rosario ang siya ho nating makakasama this morning at para ipaliwanag po sa atin ano ba yung proyektong yan, ano ba yung makukuha at mapapalaho natin diyan, sino bang mga dapat makinabang ho riyan at ano yung dapat nating tandaan para makapasok tayo sa programa. Sige. Sir Neil Del Rosario, magandang umaga po sa inyo. Welcome sa Radyo Pilipinas, Usapang Agrikultura. Ikahiro po, Sir Neil, kamusta ka na?
21: Hello sir, good morning po. Isang napakagandang umaga po sa inyo at sa ating mga tagapakinig. Unang-una po, yung ating pong proyekto na Let's Do Business ay pinunduhan ng Department of Science and Technology at ito po ay nakadesenyo upang tugunan yung dagdag na kita na maibibigay sa ating mga goat racers. So sa proyektong ito po ay gumamit po tayo.
6: Nasa ka ngayon?
21: Tayo po ngayon ay nasa may Small Ruminant Center, isang specialized research center sa Central Luzon State University sa Muñoz, Nueva Ecija.
6: Ako kanina, Sir Neil, nung pagpasok mo at nakita kita sa frame, kasi Saldi Siornak to ah. Balbasarado eh. No? Sir Neil, ano? Sabar nga natin yung let's do a business project na yan, female goat, sabi nga ho. Ano ba ang meron dyan? Ano ang dapat matutunan ng sambayanan? At anong pwedeng pakinabang ng mga nagne-negosyo dyan? Sa inyo nga po nung manggaling yung mga ABC ng kwentong yan.
21: Unang-una po at isa sa pinaka-importanting dahilan ay nagbibigay po ito ng hanap buhay sa ating pong mga kababayan, lalong-lalo na po sa may panahon po ngayon. na yung salarahan po ng pagsasaka ay umuunti na po yung kita na nadadanasan nila kada ektarya ng kanilang sinasaka. Ang kambing po ay hindi lamang pinagkukunan ng murang pagkain protina. Ano po ay mahalaga rin po ito sa may food security. Bakit po? Dahil kaya itong alagaan kahit sa maliit na bakuran at sa mga lugar na hindi angkop para sa mga malalaking hayop.
6: Yung proyektong yan na nakatutok po dyan sa Central Luzon, tama ba? Particular na po itong pinatutupad sa mga lugar po dyan sa Nueva Ecija, bayan po ng Laor, ng Santa Rosa, sa Nasi City, at maging sa Sayan City of Muñoz, maging sa Aurora, dyan daw sa may bayan o ng Dipaculab. Yung mga lugar na yan, gano'ng karaming kambing ho na inaalaga nila dyan?
21: Tama po, yan po yung mga lugar na aming pinili. Pero ito po ay maliit pa lang na proyekto at sinusubukan po pa lang namin kung kikita po sila sa larangan ng pagbebenta ng gatas. Sa mga nakaraan po namin mga proyekto, madalas po kasi ay tungkol sa may pagpaparami ng mga kambing at pagbebenta ng mismong mga anak. So for this time around, tinesting po kung kikita sila patungkol po sa may paggagatas po ng kambing.
6: Sinasabi nga, base po doon sila ng mga report na rin naglabasan, itong proyektong yan, sinasabi naging matagumpay at malagpasan daw po yung mga benepisaryong magsasaka. Kung tawagin nga nila, nasa poverty threshold, ano, yung linya na kahirapan. Sila daw, nabigyan na mas mataas at mas matatag na bunga ng kita ang mula sa gatas kahit pag dumaan daw sa krisis yung ekonomiya natin. Tama ho ba yan?
21: Tama ho. Ito po ay inimplement nung panahon po ng papadulo na at pagkatapos nung panahon ng pandemic. Alam naman po natin, dinanas ng mga farmers noon ay katakot-takot. Marami po dyan, binenta po yung mga alaga nilang kambing kasi nawalan po sila ng hanap buhay. So, binigyan po natin sila ng mga alternatibo. At karamihan po ng ating mga farmer cooperators dyan ay nandun sa may poverty threshold. And after 2 years of implementation, ay umangat po yung kanilang income group. Nag-contribute po yung ating road production ng 10% increase in their household income.
6: Dahil nga daw ho sa magandang resulta sa komunidad ng Let's Do Business, ano ho, parang naging official daw hong kalahok ito bilang isa sa mga best development papers sa National Symposium on Agriculture, Aquatic and Natural Resources, Resource and Development. Bigyan nyo nga kami ng konting kwento ron.
21: Tama po yun. Unang-una po, hindi naging madali yung umabot dun sa may palahok po na yun, sa may national, sa NSARG. Una po, kailangan pong manalo muna sa may inyong in-house review and then sa may regional and lahat ng mga contenders in across the regions ay pamimilian po ng council ng DOST. And yun pong top 3 ay pumasok tayo at tayo po yung nagwagi at naging tinanghal po na best development paper.
6: Yung P-card, ano, yung P-card, meron daw bang libreng babasahin o yung mga materials kung gustong matuto ng mga ganito klase ng sistema? Meron bang P-card na libre ba yon? Yung mga e-books yan?
21: Tama po yan. Ang Philippine Council for Agriculture, Aquatic, and Natural Resources Research and Development Council po ay naglalathala ng mga babasahin. Napakagandang mga babasahin. Ito po ay binuo gamit ng mga technology adapters. Kasama na po dyan yung Central Luzon State University. At libre pong makukuha itong mga e-books po na ito. Or kung kayo po ay magagawin sa Picard or maaaring mag-email sa Picard, ay maaari po silang makapagpatala ng mga handouts.
6: Matanong ko lang, Sir Neil, ang kambing ba, gaano bang itinatagal ng buhay ng isang kambing?
21: Ang kambing po ay sa record po namin dito sa my Small Ruminant Center ay meron po yung pinakamatanda, inabot po ng 15 years old. Pero yung tinatawag pong economic lifespan, yung edad na kung saan siya ay kapakipakinabang sa nag-aalaga ay around 7 years old.
6: Itong mga kambing na binabanggit dito sa programa, ano po ito, imported o lokal?
21: Yun po yung isang napakagandang tinesting nito ng ating proyekto. Ang ginamit lang po natin dito ay yung mga upgraded. Mas mahina po ang production ng gatas, ngunit ito po yung mas accessible sa ating mga farmers at abot kaya yung halaga. Ibig sabihin, kung magiging successful po o naging successful po ang halimbawa natin sa Let's Do Business, pwede po nilang i-replicate o gayahin sa kanilang lugar na hindi po nangangailangan ng napakamahal na investment.
6: Okay. ng mga kambing na papasok ko sa programa, meron bang tinututukan na pangunahing kondisyon dapat sa kalusugan ng kambing para mapasailalim sa programa?
21: Una-una po sa pamimili po ng aming farmers, hindi po tayo gumagawa sa selection ng dole out, yung puro bigay. Ang gawain po natin dyan, since these are government funds, these are taxpayers' money, tinitingnan po natin kung meron po silang equity o yung kanilang itataya din. Bago tumaya ang gobyerno, dapat po tumataya rin yung ating mismong farmers at hindi po puro hingi. So, isa sa mga pinili natin, dapat meron na silang mga alagang kambing. Kaya nila mag-provide ng pabahay, which they have. It's a matter of selection. Agde-develop po sila ng forage area. And number one po, aaten sila sa may training pagkat hindi po pwedeng yung typical po na kaalaman nila sa pag-aalaga yung kanilang gagamitin.
6: Pero kinakailangan, masiguro natin na ligtas yung gatas ng mga babaeng kambing. Ano ho? At dumadaan daw yan sa regular na pagsusuri. Kagaya po ng sakit na brucellosis at yung caprine arthritis encephalitis. Yun daw mga sakit na yan. Tama ho ba? Maaari daw makahawa sa tao at makasiris.

0: Tanong lang na pumapasok dito, Sir Neil, ano? Sa isang bagito, napapasukin ng ganyang klase ng negosyo yung pagkakambing. Daw ho yung typical at gano'ng karami dapat yung maging alagang kambing para maging maganda naman ang takbo nito sa mga susunod na araw. Ilang piraso ng kambing at magkano bang kapital na kinakailangan?
1: Ito pong proyekto po na ito ay ang isang module na aming tinubo ay limang inahin. One of the cooperators, lalong-lalo na po sa may San Jose, nung siya po ay nagbenta, itong limang inahin po na ito ay contributed to around 700 to 800 pesos daily of additional income. So, sa kabuhanan, yan po ay katumbas ng isang sweldo po ng isang JO o contractual sa gobyerno. So, ang susunod po naming layunin dyan ay ano naman, pwede ba pag tinesting namin 10 o 15 naman yung aalagaan, magkano kikitain ng ating mga farmers or bibilin ba o maa-absorb ba ng local demand yung mga produktong kanilang ibebenta. Yun po yung phase 2 na gusto po naming i-explore with this project.
0: Okay. Ang kambing ho ba, ilan ang karaniwang inaanak niyan at ilang buwan ito nagdadalang kambing?
1: Apo, ang pagbubuntis po niyan ay 5 buwan. Yan naman po ay nagbibigay ng kadalasang 2 anak kada anakan. Pag first time po, kadalasan po isa. Ano po? Pero sa susunod pong panganganak, 2, 3, 4 o higit pa yung kanilang inaanak.
0: Paano daw ho pinapamahalaan yung programa ng pagpapakain dito sa mga kambing na ito?
1: Number one po dyan ay pag yan po ay upgraded o mas mataas na lahi na, dapat po dadagdagan po na natin yung volume at yung kalidad po ng pagkain ay dapat po magiging mas mataas na siya sa protina para mabigay po niya yung potential niya po na lumaki. Dapat po protein po yung increase. So, kung concentrates po yan ay po medyo magiging mahal ang ating production. So, ang tinuturo po natin yan ay legume supplementation. Yan po yung mga halaman na medyo mataas sa may protina. Halimbawa po na may ipil-ipil, kakawate, rinsoni at saka indigopera.
0: Okay. Daw ho yung pinakamahalagang kagamitan na pinamamahagi o ginagamit po sa mga processing hubs, yung MDGFS.
1: Yan po ay model dairy goat farm. Yan po yung tawag po natin dun sa mga grupo ng farmers na sila po yung nagproproseso, nagtetest at nagmemerkado ng ating mga gatas. Aside from sila rin po yung nagproproduce ng gatas.
0: At gano'n naman po ang itinatagal ng produkto yung shelf life nito na dumadaan po sa mga proseso ng programa?
1: Pag ito po ay pasteurized goat's milk, tinuturo po natin 5 days lang po ang shelf life ng ating pasteurized milk. Yung ating pong chocolate milk, yung chocolate flavored milk po ay 2 months naman po sa ating refrigerator.
0: Ang gatas na ho ba ng kambing ay good sa of all ages? Pwede rin ba ito sa lahat ng klase ng edad ng tao?
1: Ang gatas po ng kambing, sabi namin, ay pinakamagaling. Yan po ay nababagay din po sa ating mga senior citizen at sa mga bata. Bakit po? Meron po itong mas bioavailable na iron na nakatutugon naman po sa mga taong may problema sa may anemia. Sa mga tao pong merong lactose intolerance o kaya wala na, mga taong hindi na po nakakapag-produce o mababa ang production na panunaw ng milk sugar ay nababagay po lalo higit ang ating goat's milk.
0: Okay, those mga babaeng kambing, pagka lalaki box, di ba ang tawag doon? Ano yes, naman po ang ginagawa doon sa mga lalaking kambing ano na ipinanganak sa ilalim mismo ng programa? Anong plano ron?
1: Ayun po, since upgraded po yung pangunahin nating inahin, tinuturo po natin na hindi po magandang gamitin bilang panlahi itong mga anak na lalaki, pagkat ito po ay mabababa po yung antas. So, tinuturo po natin, ito po yung mga pwedeng pangkarne, ano po, or for slaughter. So, binibenta po nila ito when it reaches 6, 8, or 10 months old, that's the time that they sell it as slaughter animals.
0: Ito rin po sa pag-negosyo ng kambing. Karaniwan, saan daw po lugar may pinakamaraming kambing na matatagpuan?
1: Nung huling mga 2 o 3 taon po ay ang Central Luzon ay top 3. Naglalaro po ng 2nd or 3rd na goat producers sa ating bansa. Kasama na po dyan yung West Visayas po,

0: At saka dito sa may Ilocos region. Oh.
1: Tinong araw dito sa May Quezon Boulevard, kanto ng EDSA. Dati maraming kambing dyan eh. Diyan ako kumuha nung one time eh magkakasama kami nila Atty. Batas Mauricio. Pumunta kami ng Central Luzon kay Parin Fernan Culapa. Request niya sa akin kambing, kaya bumili ako ng kambing. Magkano ba kambing ngayon?
0: Ngayon po ay mas mataas po siya o kapantay po siya ng presyo ng baka sa may palengke. Siguro yan po ay 350, 380 at sa ibang lugar pa po na mas kukunti po ang supply ay umaabot pa po ng 450. Pero sa live weight po, kalaramihan o kadalasan ito po ay nasa 220 pesos per kilogram. Maganda po itong balita sa ating mga farmers pagkat yung pagpupudos ng kambing po ay mas mababa po ang production cost. Meaning ang margins po ay mas mataas pag nag-aalaga kayo ng kambing.
1: Yung daw bang kambing talagang ano lang, meh, hindi daw pwedeng mo.
0: Hindi po, yan na po yung likas na tunog na ginagawa ng ating mga kambing.
1: Dito din sa Pilipinas, gano'ng kalaki ang populasyon ng kambing dito sa atin?
0: Around 3 million po yung goat population dito sa may Pilipinas. 3.2, yan po ay hindi na gumagalaw nitong huling mga 5 o 7 taon. Pero nakapagtataka na hindi po gumagalaw, bumababa o tumataas. Sa kabila ng napakataas na demand or yung ating extraction rate, napakadami po nating kinakatay na kambing. So ibig sabihin po nito, sa kabila po ng maraming kinakatay na kambing ay marami pa rin pong mag-aalaga ng ating mga kambing.
1: Ako nag-aalaga pero mahilig ang kumain na kambing.
0: Opo, may mga kung bakit ito ay favorite ay dahil siguro nga kukunti po yung supply. At saka merong specialty dishes na nakadikit pag sinabi natin karne ng kambing.
1: Pero tsaka na lang tayo mag-usap pagka magluluto ka ng kambing, mag-usap tayo.
0: Maasahan niyo po,
1: sir. Maraming salamat, ha? Maraming salamat sa pagkakataon. Lala na kaming oras. Kukuha ko ng mga updates sa mga developments sa istoryang yan. Sir Neil Lanzarosario, sir, maraming pong salamat. Balikan mo na yung Zumba mo, sir. Balikan mo na yung muscle flexing mo. Favorite breakfast mo, sir. Maraming salamat. Thank you po, ingat kayo.
0: Nagpalang umaga po sa ating lahat.
1: Maraming salamat si Sir Neil Lanzarosario pong ating kaugnayan mula dyan sa Central Luzon. Thank you, sir.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipin.
1: Good morning kay paring Atty. Batas Mauricio. Mahilig sa kambing yan eh. Tagal na noon. Mga 10, 15, 20 years na yata. Uli kaming nagkasama. May kambing kami kaharap. Ito na kaming oras ang alam nila Roger, Jamari Rolly, Alvin, Mike, Mary Ann. Kasama pa rin po natin sila Nida, Susan, Jamart. Kasama naman sila Summer, Sir Julius, Camila, Trona. Pangalan po nila Julius Gonzalez, Christopher Tirambolo, pero Ilustre Rubricado nag-iiwan. Namang bagay na matitatama, hindi mo ginamay tinuturing na kasalanan laban sa iyo. Kasama doon, the bad day! Ang pagsasaka po ay hindi lamang simpleng trabaho, yan po isang paraiso. Minsan pa ho, huwag tayong magsabasan na iniwala sa big news. Bago tayo magpalin lang.
2: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabit
6: eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas ng alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, hirit na pag-uusap ni Meralco CEO Manny Pangilinan ukol sa systems loss. Kinukonsidera ng Malacanang na magandang senyales sa gitna ng pinuporsiging pagpapababa sa presyo ng kuryente.
4: Headlines.
3: Probisyon ng PAC Silica Project hindi pa pinal at mari pang babago ayon sa palasyo.
4: Headlines.
3: Mahigit sa 160,000 benepisyaryo ng walang gutong program nakatanggap na ng uplift assistance ayon sa Department of Social Welfare and Development.
4: Headlines.
3: Pagtanggap ng Senate Impeachment Court ng mga financial records ni Vice President Sara Duterte at iba pa, nagpapatuloy.
4: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. binisita ang Camp General Servilliano Aquino sa Tarlac.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Biyernes, July 31, 2026. Muli sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Hirit na pag-uusap ni Meralco CEO Manny Pangilinan ukol sa systems loss. Kinukonsidera ng Malacanang na isang magandang senyales sa gitna ng pinupursiging pagpapababa sa presyo ng kuryente. Mula sa Malacanang, narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
4: Report.
8: Itinuturing ng Malacanang na magandang senyales ang hirit ni Meralco President Manny V. Pangilinan na pag-usapan ang may kinalaman sa pagpapabuwag sa system loss charges. Ayon kay Palos Press Officer Undersecretary Claire Castro, nangangahulugan lamang ito na bukas si MVP sa diskusyon sa gitna ng desilidong pasya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bumaba ang presyo ng kuryente. Sa harap nito, ipinahayag ni Castro na marami talagang pagdaraanan na pag-aaral at maaaring may maapektuhan sa nasabing kagustuhan ng Pangulo, at mabuti na lang anya na handa ang kinauukulang mga panig na ito ay mapag-usapan. Ganun pa man, sisikapin na niyang may mabuong polisiya ukol sa target na pagtatanggal ng system loss na hindi magiging pahirap kapwa sa hanay ng ating mga kababayan, mga investors at utility companies. Pakinggan natin si Palos Press Officer Undersecretary Claire Castro.
9: Maganda po na senyales yan, although marami po talagang pagdaraanan na pag-aaral at maaari marami maapektuhan, but at least nakikita po natin na open sila for discussion.
8: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
4: News Nationwide.
3: House inquiry sa system loss charges. Sinulong na House Energy Panel Chair mula sa Kamara. Narito ang balitang atin sa atin ni Kathleen Forbes.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
4: Report.
10: Sinusulong ni House Committee on Energy Chairperson at Palawan Representative Jose Alvarez ang pagsasagawa ng inquiry in aid of legislation sa usapin ng system loss charges na sinisingil sa mga consumer sa kanilang electric bill. Sa kanyang House Resolution 1249 na alamin kung patas, malinaw at sapat pa rin ang kasalukuyang sistema ng paniningil at kung naayon ito sa umiiral na batas na nagkuprotekta sa mga consumer. Ayon kay Alvarez, mahalaga malinawan muna ang publiko sa tunay na layunin at batayan ng system loss charges bago ito amyandahan o tuluyang alisin, lalo na't may mga nakabimbing panukalang batas kaunay dito. Layunin din ang investigasyon na pakinggan ng panig ng Energy Regulatory Commission, Transmission Provider, Distribution Utilities, Electric Cooperative, cooperatives, consumer groups at iba pa. Hinggil naman sa paraan ng pagkukwenta ng system loss charges at sa mga gastusing maaring ipasa sa mga consumer. Susuriin din kung makatwiran at transparent ba ang kasalukuyang mga polisiya sa recoverable system loss o dapat na itong baguhin upang higit na mapalakas ang proteksyon ng mga consumer habang tinitiyak ang maayos at tuloy-tuloy na supply ng kuryente sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Hiniling ni Senate President Sherwin Gatchalian sa Energy Regulatory Commission na magsumite ng detalyadong timetable at audit plan para sa sinasagawang pag-audit sa fuel pass-through charges ng mga power generation companies at distribution utilities. Sa pagdinig ng Senate Committee on Energy, sinabi ni Gatchalian na ang generation charge ang bumubuo ng halos 60% ng kabuuang singil sa kuryente. Dahil dito, mahalagaan niya na matiyak na tama at makatwiran ang fuel cost na pinapasa sa mga consumer. Tinanong din ng Senate President ang ERC kung may mekanismo para may balik sa mga consumer ang anumang sobrang singil kapag napatunayang may overpricing o over-recovery sa fuel charges. Ayon pa sa ERC, maaari naman itong magutos ng refund kung mapapatunayang may labis na nasisingil.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Ang distribution utilities naman ang magbabalik ng sobrang bayad sa mga consumer at sila naman ang maniningil sa mga generation companies na lumabag sa kanilang kasunduan. Inatasan din ni Gatchalian ng ERC na isumite sa Senado ang listahan ng mga distribution utilities at generation companies na hindi sumusunod sa mga regulasyon. Samantala, giit din ng Senate President ang agarang pagpapatupad ng plano ng administrasyon na alisin ang system loss charges sa singil sa kuryente. Bagamat inamin ng Department of Energy at ERC na hindi sila kinonsulta bago ito i-anunsyo, sinabi ni Gatchalian na isa itong malinaw na policy directive ng Pangulo. Kaya dapat ay nakahanda na ang mga ahensya at mga mekanismo at panukalang batas para sa implementasyon nito. Binigyan din ng Senate President na hindi dapat ipasa sa mga consumer ang system loss dahil hindi sila o hindi nila kasalanan ang technical losses at illegal na koneksyon sa linya ng kuryente.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Probisyon ng PAX Silica Project hindi pa pinahal, mari pang babago ayon sa Malacanang. Narito ang balita mula sa Malacanang, hatid ni Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
7: Ipatuloy ang selyado ang kinikwestiyong PAX Silica Project at maaari pang mabago ang mga probisyon nito. Ayon kay Communications Undersecretary Clear Castro, maaaring mabago ang kapalaran ng PAX Silica Project kung magkakaroon ng mga pagbabago sa nilalaman o sa magiging implementasyon nito. Isinasaalang-alang din kasi anya ng pamahalaan ang binanggit na issue na mga kumukontra sa proyekto tulad ng posibleng maging problema sa supply ng tubig at kuryente. Ayon kay Castro, dapat masiguro na maganda ang idudulot ng proyekto sa mga Pilipino maging sa Pilipinas. Sinabi ng opisyal na mainam na makipag-usap sa mga concerned agencies ang mga mayroong question sa proyekto upang maipabatid ang mga nakikitang problema at agad na mabigyan ng solusyon.
11: Chance po na mabago ang ibang mga provisions. Kung ano po yung maaari pang mas maging magandang idulot sa ating mga kababayan, sa bansang Pilipinas, and of course sa mga partners, yun naman po ay isa sa alang-alang.
7: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Malaking ambag ang PAX Silica Project sa pagpapalakas ng kakayahan at katatagan ng bansa. Ito ay ayon kay Defense Secretary Gilbert Teodoro. Anya, makakatulong ang proyekto sa pagpapatuloy ng modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Paliwanag pa ni Teodoro, malilikom nakita mula sa mga dating military lands na nasa ilalim ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA ay nakalaan para pondohan ang AFP Modernization Program alinsunod sa umiiral na batas. Sinabi rin ng Defense Secretary na ang proyektong may suporta mula sa Estados Unidos ay makakapagambag upang mabawasan ang pag-asa lamang ng Pilipinas sa isang pinagmumulan ng semiconductors. Dagdag pa niya, Inaasahan itong palalakasin ng supply chain ng bansa sa pakikipagtulungan ng mga kaalyado. Tinatay ang makakalikang Paxilica Project na umabot sa 200,000 trabaho. Maring makapagambag ang proyekto ng hanggang 180 billion pesos na kita bawat taon kapag ganap na itong naipatupad. Bagamat kinikilala ng pamahalaan ang mga pangamba tungkol sa posibleng epekto nito sa kalikasan, paggamit ng tubig at kuryente at partisipasyon ng mga dayuhang kumpanya, tiniyak ni Teodoro na kinakailangang sumunod ang lahat ng kalahok sa maigpit na environmental and sustainability standards.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mahigit sa 160,000 beneficiaries ng Walang Gutong Program nakatanggap na ng uplift assistance. Ito ay ayon po sa Department of Social Welfare and Development. Narito ang report ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Umabot na sa 160,495 ang bilang ng mga benepisyaryo ng Walang Gutong Program ang nakatanggap ng one-time uplift assistance mula sa Department of Social Welfare and Development. Ayon sa DSWD, katumbas na ito ng kabuang 320 million na naipamahaging pondo hanggang nitong July 30. Kasabay ng buwan ng food redemption ng Walang Gutong Program ang pamamahagi ng uplift assistance. Pinakamarami ang nakinabang sa Zamboanga Peninsula na umabot na 117,000 na benepisyaryo na sinundan ng Soxergen Region 7. Ang uplift assistance ay pinatutupad sa ilalim ng EO 110 alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magbigay ng tulong sa vulnerable sector na naapektuhan ng patuloy na energy crisis. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tuloy-tuloy ang pagtanggap ng Senate Impeachment Court ng mga financial records ni na Vice President Sara Duterte, asawa nitong si Attorney Manes Escarpio at mga kumpanyang iniuugnay sa kanila. Ito ay alinsunod sa deadline na tinakda ng Impeachment Court para sa pagpapasabina ng tax, bank at AMLC records ni na VP Sara. Hanggang kahapon, alas 4 ng hapon, natanggap na ng Office of the Clerk of Court ang mga dokumento mula sa Bank of the Philippine Islands o BPI, BDO Unibank Incorporated, Philippine Savings Bank o PS Bank, Metropolitan Bank and Trust Company, Land Bank of the Philippines at Security Bank Corporation. Na isumitin na rin sa Impeachment Court ang mga dokumento mula sa Anti-Money Laundering Council at Bureau of Internal Revenue.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ang mga dokumento ay tinanggap ni Impeachment Clerk of Court Attorney Renato Bantug Jr. at dumaraan sa inventaryo ng kanyang opisina. Matatandaan ang mga dokumentong ito ay hiniling ng prosecution para magamit sa pagpipresenta nila ng Article 2 ng Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente o ang kaugnay na allegasyon ng unexplained wealth, false salience at continued business interest. Samantala, kinumpirma naman ni Bantug na may kalakip na certification mula sa Malacanang ang tax records na tinanggap nila mula sa BIR.
13: You would not have received it if there was no presidential authorization. I think at this point naman, it's pretty clear. It has been discussed several times. It has been the subject of several commentaries and news articles that in this particular... I think it was also even mentioned in Open Court, no? That we... For the BIR records, it would need either presidential authorization or waiver from
3: si Impeachment Clerk of Court Attorney Renato Bantug Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 18 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
14: Narito na ang ating Kaalamang Asyan.
15: Kaalamang Asyan.
14: Alam nyo ba kung bakit tinaguri ang Battery of Southeast Asia ang bansang Laos? Dahil yan sa kanilang malawak na river networks na pinanggagalingan ng hydroelectric power. Sa kapasidad na mahigit 27,000 megawatts, malaking bahagi ng hydroelectric power ng Laos ang nae-export nila sa mga karatig bansa para sa sapat na supply ng kuryente. Isa ito sa mga patunay kung paano nagtutulungan ang mga bansa sa ASEAN para sa energy security sa rehiyon. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Kung si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang tatanungin, dapat nang lumayas ang lahat ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Inihayag ito ng kalihim makaraang ibulalas na nitong kanyang inis kay Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Kwan, nang itanong nito kung ano raw ang mapapala ng Pilipinas sa pagpapalala ng tensyon sa South China Sea. Sa pagdalo ni Teodoro sa Kapihan sa Manila Bay, ginit nito na hindi dapat sisihin ang Pilipinas sa usapin, lalo't pinaglalaban lamang nito ang karapatan ng bansa salig sa international law. Dagdag pa niya, bukod sa pinalalabas ng Chinese envoy na tila pinangangaralan ng mga Pilipino, sila pang unang nagagalit at humahantong na sa pagbabanta ng mga binibitiwan nilang pahayag. Isa lamang ang nakikitang solusyon ni Teodoro, umalis sa 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas ang lahat ng barko ng China at matatamo ang pangmatagalang kapayapaan sa rehiyon.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy na pinapalakas ng pamahalaan ang kakayahan ng Armed Forces of the Philippines o AFP upang matiyak ang seguridad at mapangalagaan ang soberanya ng bansa. Binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Camp General Servilliano Aquino sa Tarlac. Sa kanyang talumpati, binigyan din niya ang kahalagahan ng patuloy na pagpapalakas ng kahandaan, interoperability at koordinasyon ng NOLCOM o Northern Luzon Command sa iba pang ahensya ng pamahalaan at sa mga international partners. Ito'y upang matugunan ang kasalukuyan at mga umuusbong na banta sa pambansang seguridad. Muling tiniyak ng Pangulo ng matatag nitong paninindigan na ipagtanggol ang teritoryo, soberanya at pambansang interes ng Pilipinas. Pinangako rin ng punong ekutibo ang patuloy na suporta sa kapakanan, pagsasanay at pagpapalakas ng kakayahan ng mga sundalong Pilipino sa pagtupad sa kanilang tungkulin.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy namang sinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga programang nagbibigay prioridad sa edukasyon, pagpapalakas ng mga barangay at pagpapalapit sa serbisyo ng pamahalaan sa mga mamamayan. Pinangunahan ng Pangulo ang pamamahagi ng tig 10 kilong bigas sa ilalim ng LGSF, Bagong Pilipinas Rice Program, sa lalawigan ng Tarlac. Nakipagpulong din siya sa 2,555 na Bagong Pilipinas Presidential Scholars at pinangunahan ng turnover ng mahigit sa 102 million pesos na pondo mula sa SCPF para sa 511 barangays bilang bahagi ng bawat bayan makikinabang program. Narito ang pahayag ni Liga ng Mga Barangay Tarlac Chapter President Edward Christopher Suarez.
15: Itong mga project na pinaplano ng iba't ibang barangay ay yung mga solar light, mga service vehicle. Yun po usually yung kailangan nila. Maraming salamat po sa ayuda at tulong na binibigay niyo sa aming mga barangay. Kayo po ang unang presidente na gumawa nito. Maraming salamat po, mahal na presidente.
3: Si Liga ng Mga Barangay Tarlac Chapter President Edward Christopher Suarez.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, binigyan din ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mananatiling pangunahing prioridad ng kanyang administrasyon ng edukasyon. Hinikayat din niya mga scholars na gamitin ng maayos ang tulong na kanilang natanggap dahil ang edukasyon ang pinakamahalagang puhunan para sa kanilang kinabukasan. Ayon pa sa Pangulo, layunin ng pamahalaan na patuloy na palawakin ang suporta ng mga lokal na pamahalaan upang mapalakas ang paghatid ng mga pangunahing serbisyo sa mga komunidad. Kasabay nito, sinabi ng punong ekutibo na patuloy ring pinalalakas ng administrasyon ang mga programa para sa seguridad sa pagkain at oportunidad sa edukasyon. Ito ay upang matiyak na ang mga benepisyo ng pagunlad ay mararamdaman ng bawat barangay at bawat pamilyang Pilipino.
16: Asahan po ninyo, yan po ang inyong pamahalaan. Ito pong administrasyon na ito ay ang pinakakakampi ay ang taong bayan, hindi ang aming sarili, hindi ang aming mga pamilya, kung hindi kayo po. At ito po ay tuloy-tuloy po namin gagawin hanggang masabi po natin ay sana dumating ang araw wala nang gutom na Pilipino.
3: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pagpapatupad ng bagong Last Mile at GIDA Schools Act, inihanda na ng Department of Education. Yan ang balita natin sa atin ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Pinalalakas at inihahanda na ng Department of Education ang mga pangunahing tanggapan nito para sa pagpapatupad ng Republic Act 12321 o mas kilala sa Last Mile and Geographically Isolated and Disadvantaged Areas o GIDA Schools Act. Ang Education Secretary sa Niangara nakatakda magkabisa ang naturang batas sa Agosto 12 matapos itong ganap na lagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Makasaysayan anya ang batas na ito na magtataguyod ng tulong sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, mga pamantayan sa imprasaktura at mga insentibo para sa mga guro para punan ang kakulangan sa edukasyon sa malalayong komunidad. Ginagarantiyan nito pagkakaroon ng maayos na silid-aralan, may sapat na protektadong guro at magiging accessible ang mga paaralan sa mga estudyante. Sa ilalim din ito, inaatasan ang DepEd bilang pangunahing ahensya na titiyak di na mapakikinabangan ang mga indigenous people o mga katutubog ay hindi ng mga residente sa mga lugar na labis na apektado ng sigalot. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pangangalaga sa seguridad ng mga kabataan sa internet, lalo pang pinaigting ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Ito'y alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address. Narito ang balitang atid ni Quincy Cahilig.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Iniyak ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na tutugunan nito ang panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na protektahan ang mga kabataan laban sa mga panganib sa internet. Matatandaan sa kanyang huling State of the Nation Address, binigyan din ni Pangulong Marcos Jr. ang kahalagahan ng sama-samang pagkilos laban sa fake news, pornografiya, karahasan at hate culture na laganap sa social media na maaaring makaapekto sa kalusugan at mental health ng ating mga kabataan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni CICC Executive Director Undersecretary Renato Aboy Paraiso na patuloy din ang pagpapaigting ng kanilang kampanya laban sa mga online predator at iba pang cybercriminal na nagsasamantala sa mga bata. Narito ang pahayag ni CICC Executive Director Aboy Paraiso.
19: Siguro ngayon natin nakikita yung kalakasan at strength ng itong administrasyon na to, kung saan lahat kami nag-uusap-usap ngayon at lahat kami nagtutulungan ngayon. Ano? This is a whole of government approach.
18: Samantala, hinikayat din ni Yusek Paraiso ang mga magulang na bantayan ang pag-i-internet ng kanilang mga anak. Anya, kung may mapansing kahina-hinalang kilos o posibleng banta, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa CICC Hotline 1326 para sa kaukulang aksyon. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Cahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Binigyan din ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy nitong pagsisikap na palakasin ang sektor ng pangisdaan at seguridad sa pagkain. Ininspeksyon ng Pangulo ang bagong rehabilitate na Sual Fish Port sa Sual, Pangasinan. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., kabilang sa mga bagong pasilidad ng fish port, ang pinalawak na pantalaan at trading hall at ang mas maayos na mga kalsada Bahagi ito ng programa ng pamahalaan na modernisasyon sa pangislaan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kasabay ng inspeksyon, tinignan din ni Pangulong Marcos ang implementasyon ng programang Benteng Bigas meron na sa commercial building ng Fishport. Ito kung saan maaring makabili ng bigas halagang 20 pesos kada kilo ang mga rehistradong mangingisda sa lugar. Ayon pa kay Tio Laurel, layunin ng programang ito na mailapit ang mga food security initiatives ng pamahalaan sa mga komunidad ng mga mangingisda at higit pa ang masuportahan ang kanilang kabuhayan at kapakanan.
20: Ang utos ho ng ating Pangulo ay i-improve lahat ng mga ports natin sa buong Pilipinas at ma-address yung kung sakaling maraming dagsaan ng huli o kaya ang ani ay meron tayong post-harvest na at ma-preserve, no? At so para mag-stabilize ang presyo at of course kumita lalo ang ating mga mangingisda. Ito, nandito tayo sa Sual, no? Itong fishport na to, actually 1990s pa nandito but yung facilities masyadong luma na. So in-expand ito, linakihan, binagyan ng bagong cold storage, blast freezer, ice maker para ma-process yung mga bangus dito.
3: Si Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kamara, opisyal na ilulunsad ang Legis Here, isang makabagong inisyatibo na naglalayong dalhin ang Kongreso sa mga mamamayan. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Ilulunsad ngayong araw sa lalawigan ng Isabela ang Legis Here, ang pambansang legislative consultation at oversight program ng House of Representatives. Pangungunahan ni House Speaker Faustino Boje D. III ang kauna-unahang inaugural event ng nasabing programa na gaganapin sa Isabela State University sa bayan ng Itiage. Ayon kay House Secretary General Attorney Shelloy Grafil, ang Legis Here ay pangunahing hakbang ni Speaker D. upang isulong ang isang mas bukas, mabilis, magresponde at pabor sa mamamayang Kongreso sa pamamagitan ng direktang konsultasyon sa mga lalawigan. Inihayag ni Garafel na sumasalamin ito sa pananaw ni Speaker D sa isang bagong Kongreso, isang kapulungan na hindi na maghihintay na pumunta pa ang tao sa Maynila, kundi ang Kongreso mismo ang lumalapit sa mamamayan. Makakasama ni Speaker D sa launching si Negros Occidental 3rd District Representative Javi Benitez, kasama ang mga opisyal ng Isabela State University, kinatawan ng mga national government agencies, local government executives, civil society organization, mga guro, magsasaka, mag-aaral, at iba't ibang sektor ng lipunan. Tampok sa nasabing aktibidad ang pagdaraos ng town hall meeting, legislative discussion, focus group discussion, at iba't ibang public service activities para sa mga residente ng Isabela. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Bukas ang isang kumpanya ng braised chicken sa China na dalhin sa Pilipinas ang kanilang produkto. Ang ilang rekado nga nila inaangkat pa sa Pilipinas. Narito ang balita ng hatid sa atin ni Art Cruz.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
23: Kahit saan ka man lumingon, kaliwat ka na ng mga nagbebenta ng lechong manok sa Pilipinas. Isa nga ito sa mga paborito at di mawawala sa pagkainan nating mga Pilipino. Suwak nga sa panlasang Pinoy ito dahil sa ginagawang pagbabad sa mga rekado tulad ng tanglad, bawang at sibuyas. Sa China, mayroong ding ipinagmamalaking braised chicken ang isang kumpanya sa Dojo City sa Shandong Province. Pero alam nyo ba na ilan sa mga rekado nila rito gaya ng cinnamon at cloves ay inaangkat pa sa Pilipinas? Sarap na sarap nga ang mga delegado ng China Walk Discover Shandong Media Tour nang matikman nila ang braised chicken ng Yong Shengzai Braised Chicken Group Company Limited. Para sa kumpanya, mahalaga sa kultura ng lungsod ang braised chicken. Kaya't nagsusumikap sila na mapabuti pa ang kanilang produkto at mapalawak pa ang kanilang negosyo. Sa ngayon, bukas ang kumpanya na i-export ang kanilang ipinagmamalaking braised chicken sa iba't ibang bansa tulad sa Pilipinas. Mula rito sa China, para sa Bagong Pilipinas, Art Cruz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita naman si Bayong Dagat, 13 patay sa malawakang pag-atake ng Russia sa Ukraine. Poland, nagpalipad ng fighter jets. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Nasawi ang hindi bababa sa 13 individual matapos ang panibagong malawakang missile strike ng Russia sa iba't ibang bahagi ng Ukraine, kabilang ang kabiserang Kyiv at kanlurang lungsod ng Lviv. Ayon sa mga opisyal ng Ukraine, kabilang sa mga nasawing sibilyan ang 2 batang babae na maedad 5 at 12 taong gulang, habang marami rin ang nasugatan at ilang gusali ang napinsala. Dahil sa lawak ng pag-atake at sa paglapit nito sa hangganan ng Poland, agad na nagpalipad ng mga fighter jet ang Polish Armed Forces upang tiyakin ang seguridad ng airspace nito at maging handa sa anumang posibleng paglabag sa teritoryo ng bansa. Ayon sa mga otoridad, bagamat walang naiulat na paglabag sa teritoryo ng Poland, mahalagang maging handa dahil sa nagpapatuloy na digmaan sa 2 karatig bansa. Samantala, nanawagan naman si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa mga kaalyadong bansa nito na dagdagan pa ang suporta, lalo na sa air defense system. Patuloy namang iginiit ng Russia na nakatuon ang operasyon nito sa mga target na may kaugnayan sa militar habang nagpapatuloy ang labanan. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Narito ang ating balitang sports.
21: Radyo Pilipinas Sports.
3: Philippine men's football team na sa Vientiane para makaharap ang Laos bukas Sabado ng gabi sa pagpapatuloy ng ASEAN Football Championship 2026. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
5: Muling nalaro para sa bayan ng ating Philippine Men's National Football Team sa pagpapatuloy ng ASEAN Championships o ASEAN Hyundai Cup 2026 kontra sa Laos at kaganapin sa New Laos National Stadium sa Vientiane araw ng Sabado 6 PM Philippine Time. Galing ang ating PMNT sa pagkatalo sa Myanmar 1-4 na ginanap noong Martes sa New Clark City Athletic Stadium. Dahil sa pagkatalong iyon, kakailanganin ng Pilipinas na at least makadroman lang para malagdagan ng tsansa ng ating pambansang koponan na makapag-qualify sa Final Four ng torneo. Samantala, 0-0 and 2 naman ang kartada ng Laos sa nasabing torneo. Matapos ang laro sa Laos, babalik ang ating Nationals sa New Clark City Stadium para i-host ang Thailand sa darating na Martes, August 4. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 36 minutes makalipas pong alas 6 ng umaga.
21: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
9: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
24: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
9: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
24: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
9: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Mga updates mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Children with disabilities sa Ilagan City, Isabela, matutulungan sa pilot implementation ng Project Aruga. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao, Cagayan. Narito ang balitang atid ni April Racho.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: April.
7: 100 batang may kapansanan sa lungsod ng Ilagan sa Isabela ang unang matutulungan sa pilot implementation ng Project Aruga ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Isa ang Lambak, Cagayan sa natukoy na 9 na pilot sites ng programa sa buong bansa kung saan sa unang bahagi ng pagpapatupad dito nabigyan na ng kanilang pangunang disability support allowance ang mga benepisyaryo. Ayon kay Regional Director Lucia Alan, quarterly payout o pagkakaloob sa tulong kung saan bawat benepisyaryo makakatanggap ng 2,000 pisong buwan ng allowance mula Hunyo hanggang Disyembre. Naisagawa rin dito ang paglalagda ng mga magulang at tagapag-alaga ng Memorandum of Undertaking bilang tanda ng kanilang pakikiisa at suporta sa programa. Simula sa Agosto, makakatuwang pa sa pag-aaruga ang 10 auxiliary caregiver kung saan bawat isa mangangalaga sa 10 bata. Maalalang tiniyak ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address ang kahandaan ng Project Aruga na tumulong sa mga batang may developmental disabilities. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April sa Lucon Radio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pagpapaunlad sa weaving industry ng Benguet, sinusulong. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang report ni Jong Munar.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Jong.
10: Isinusulong ng pamahalang lalawigan ng Benguet ang pagpapaunlad muli sa weaving industry ng lalawigan. Ayon kay Benguet Vice Governor Marie Rose Pangwan Kepes, unti-unti nang naglalaho ang weaving industry sa lalawigan dahil sa kawalan na ng interest ng nakararaming mga kabataan na ipagpatuloy ang tinurang pang-abal. Anya sa ganap na forum kalinsabay ng pagdiriwang ng Micro, Small and Medium Enterprises Week, umaasa silang maipapamulat sa mga kabataan ang kahalagaan ng weaving bilang isang sustainable livelihood sa lalawigan kakibat ang preserbasyon ng naturang kultura. Aminado ang Vice Gobernadora na bagamat may kakulangan sa supply ng mga threads o sinulid at pagkakaroon ng machine-made replicas ng cultural textiles, binigyan kasiguruhan na sinimulan na ng lokal na gobyerno ang pagpapatibay ng ordinansa para sa proteksyon ng Benguet weaving industry kung saan isang weaving council ang mauhubog para rito. Ang pagtitipon ay may kakibat na paksang diwang Weaving the Future, Preserving Heritage, Empowering Communities. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Benteng Bigas, meron na program o marangkada sa Suwal, Pangasinan kasabay ng pagbisita ni Pangulong Marcos Jr. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito ang report ni Ricky Casipit.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Ricky.
0: Sa layuning mapagaan ang gastusin ng mga pamilyang Pilipino, personal na sinaksihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang rollout ng programang Benteng Bigas Meron Na sa Sual Fishport o SFP sa Bayan ng Sual, Pangasinan nitong 30 Hulyo 2026. Sa kanyang pagbisita sa Philippine Fisheries Development Authority o PFDA Sual Fishport Complex sa Barangay Poblacion, tinunghayan din ng Pangulo ang pagbibenta ng 500 sako ng subsidized na bigas sa ilalim ng programa. Layunin ng Benteng Bigas Meron Na na gawing mas abot kaya ang bigas para sa mga pamilyang Pilipino kasabay ng pagsuporta sa mga lokal na magsasaka sa pamamagitan ng pagbili ng kanilang mga aning palay. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr., sapat ang kasalukuyang supply ng lokal na bigas upang masuportahan ang implementasyon ng programa hanggang sa katapusan ng taon. Aniya, inaasahang madaragdagan pa ang supply sa panahon ng anihan mula Oktubre hanggang Disyembre na inaasahang magtitiyak ng sapat na inventaryo upang maipagpatuloy ang programa hanggang sa kalagitnaan ng susunod na taon. Kabilang sa mga nakabili ng bigas si Robert Gondayaw na nagsabing malaking ginhawa sa kanyang pamilya ang murang halaga ng bigas. Ayon pa sa kanya, maganda rin ang kalidad ng bigas sa kanyang nabili sa ilalim ng programa. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupanse.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Solo parents mula sa San Pablo City na bigyan ng libreng bigas ng pamahalaan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito ang report ni Tom Alvarez.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Tom.
11: Nabigyan ng 30 kilo ng bigas bawat isang nasa 650 registered solo parents mula sa 80 barangay sa lungsod ng San Pablo, Laguna, ng pamahalaang nasyonal at pamahalaang pandalawigan. Ayon sa kapalit ng City Social Welfare and Development Office, ay nakompleto na ang 50 kilo ng bigas para sa mga solo parent na pinangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagtulungan ng pamahalaang pandalawigan ng Laguna. Ayon kay OIC-AICS Division Head Paolo Eric Ubaldo na siyang kumatawan kay Laguna Governor Sol Aragones, mahalagaan niya ang pagtulungan ng iba't ibang antas ng pamahalaan upang mas mabilis na matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan. Ang libreng bigas ay bahagi ng mga programa na naglalayong matulungan at mabigyan ng suporta ang bawat solo parents sa inisyatibo ng provincial at national government, katuwang ang pamahalaang lungsod ng San Pablo. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mahigit sa 880,000 beneficiaries sa Bicol na kinabang sa programang Benteng Bigas Meron Na. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang balita hatid sa atin ni Gary Carl Carillo.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Gary.
12: Patuloy ang pagpapatupad ng programang Benteng Bigas Meron Na ng pamahalaan kasunod ng pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address na layuning maipagpatuloy ang pagbibigay ng abot kayang bigas sa milyong-milyong Pilipino sa buong bansa. Bilang suporta sa programang ito, nakapagpalabas na ang National Food Authority Bicol Region ng kabuang 176,000 na sako ng bigas sa Food Terminal Incorporated. Dahil dito, umabot na sa mahigit 880,000 ng mga benepisyaryo sa Bicol Region ang nagkaroon ng akses sa abot kayang bigas sa ilalim ng programa. Bahagi ito ng 12 milyong benepisyaryo sa bansa na nabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA. Ayon sa NFA Bicol, patuloy nitong ginagampanan ang mahalagang papel sa tagumpay ng programa sa pamamagitan ng pagtiyak na may sapat at dekalidad na supply ng bigas hindi lamang para sa mga mamamayan ng Bicol, kundi maging sa iba pang bahagi ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 47 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
21: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
25: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho
15: ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: Kilatisin ang sarili.
15: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
16: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
16: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: This is a public service announcement. From PBS,
18: Presidential Broadcast Service
19: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
25: Ito ang Presidential Broadcast Service.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko
25: ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.

0: Bayan ng Kalinog, nahuli ang top 10 provincial most wanted person na nahaharap sa kasong homicide. Sa bayan ng New Lucena naman, naaresto ang top 1 municipal most wanted person na may kinakaharap na kasong homicide at less serious physical injuries. Samantala, naaresto rin sa bayan ng Kabatuan ang top 10 municipal most wanted person na nahaharap sa kasong attempted murder sa isinagawang operasyon ng Regional Mobile Force Battalion Kabatuan Municipal Police Station at Regional Intelligence Unit 6. Ayon kay Police Regional Office 6 Director Brigadier General Randolph T. Tuanyo, patuloy nilang paiktingin ang manhunt operations upang mapanagot sa batas ang mga wanted person at mapanatili ang kapayapaan at kayusan sa mga komunidad. Patuloy namang hinihikayat ng PRO 6 ang publiko na makipagtulungan sa mga otoridad sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon na makakatulong sa agarang pag-aresto sa mga taong pinaghahanap ng batas. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga nagseserbisyo sa barangay sa Anahawan, Southern Leyte, sinanay sa Community Procurement. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, so good. Narito report ni Ria Mikate.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Ria.
3: Sinanay ang mga nagsiservisyo sa iba't ibang barangay sa bayan ng Anahawan, Southern Leyte tungkol sa community procurement. Sinagawa ito para mas epektibong pagpapatupad na mga kalaisid sa projects sa bayan. Kabilang sa malumahok, ang mga back secretary chairperson at mga head of procuring entity o mga punong barangay. Tinalakay sa pagsasanay ang pagpapalakas ng kanilang kaalaman at kasanayan sa tamang proseso at pamamaraan ng procurement, kabilang ang pagpaplano, pagbili ng mga materyales at pagsunod sa mga alituntunin ng programa. Binigyang diin din ang kalagahan ng transparency, accountability at responsabling paggamit ng pondo upang matiyak ang maayos at matagumpay na pagpapatupad ng mga proyekto sa komunidad. Ayon sa LGU, ang aktibong partisipasyon at kooperasyon ng mga opisyal ay isang malagang hakbang sa pagpapalakas ng kapasidad ng lokal na pamahalaan at sa mas mahusay na pamamahala ng mga proyekto para sa kapakanan ng mga residente. Para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikati, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Mahigit 3 milyong pisong halaga ng shabu na kumpiska ng mga otoridad sa Cagayan de Oro City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City. Narito ang report ni Kokoy Medina.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Kokoy. Nakumpiska ng Regional Police Drug Enforcement Unit 10 kasama ang Cagayan de Oro City Police Office ang illegal na druga ng shabu sa ginawang bypass operation sa Yakapin Street, Barangay 36, lungsod ng Cagayan de Oro. Nahuli naman sa nasabing bypass operation ang suspect na si alias Rio, 30 taong gulang, na residente ng Barangay Patag ng lungsod. Samantala, ang kanyang kasama na si alias Jojo ang nakatakas at kasalukuyang dinutugis ng mga pulis. Nakuha sa posisyon ng suspect ang 12 sachet ng shabu na may timbang na 500 gramo at nagkakalaga ng 3.4 na milyong piso. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, ang suspect ay sangkot rin sa sunod-sunod na insidente ng pagnanakaw dito sa lungsod at ang mga druga na kanyang ibinibinta ay mula sa Lanao del Sur. Sa ngayon, ang suspect ay nasa kustudiya ng Maharlika Custodial Facility at naharap sa kasong paglabag sa Section 5 at Section 11 ng Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Bagong Pilipinas, Kukoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Kampanya para sa kauna-unahang BARMM parliamentary elections. Umarangkada na sa Tawi-Tawi. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi. Narito ang report ni Laila Shari Nami.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Laila.
5: Umarangkada na ang pangangampanya ng mga partido at kandidatong tatakbo para sa kauna-unahang at makasaysayang parliamentaryong halalan sa Lehiyong Barn. Nagsimula ito kahapon ika-30 ng Hulyo at magtatapos sa ika-12 ng Setyembre habang ang botohan ay tuloy na tuloy na sa ika-14 ng Setyembre ngayong taon. Sa bayan ng Bungaw, naganap ang proclamation rally ng mga iba't ibang partido, lumahok bilang hudyat ng kanilang pangangampanya at bukas ay magsisimula na ang mga ito umikot sa 10 iba pang bayang bumubuo ng lalawigang Tawi-Tawi. Bawat partido ay nagkaroon ng motorcade at tumuloy sa mga lugar kung saan idinaos ang kani-kanilang proclamation rally bilang pagpapakilala na rin sa mga kandidatong kasap

0: sa kanilang partido. Samantala, naging payapa ang unang araw ng kampanya at walang naitalang anumang di kanais-nais na pangyayari. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sherinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Biyernes, July 31, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
5: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
4: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
6: Kasama po namin si Secretary Henry po.
7: Si Sec. Asan na si Hermes po yata ang nakakabit?
8: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
4: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
9: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
10: Radyo

0: Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
3: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
3: Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
6: Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
7: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning. Araw po ng Biyernes, TGIF. Thank God it's Friday, July 31, 2026. Ito po ang programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo po ang gambamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
7: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Pambungad natin ngayong umaga ito ng Friday, mga kaibigan. Narito muna ang traffic update direkta mula po sa MMDA Metro Base.
7: Radyo Pilipinas, Traffic!
6: Iatid sa atin ni Rogent Mutok. Rogent, good morning!
8: Good morning po, Sir Alan, at good morning din po sa lahat na nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Medyo makakaranas na po tayo ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may Monte Dipidad. Hanggang dito na rin po yan sa may MRT Santolan Annapolis Station. Then, moderate traffic naman po tayo. Simula po dito sa may Ortigas Intersection. Hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard. Then, makakaranas naman po tayo ng moderate to heavy traffic. Simula po dito sa may Mackenzie Road. Hanggang dito rin po yan sa may pag-akit po ng Magallanes Flyover. Then, pag moderate to heavy traffic din tayo, simula po dito sa may tramo hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalagpas po yan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng traffic hanggang dito na rin po yan sa may Jokno Boulevard. Then ang ating naman pong northbound po ng EDSA, makakaranas lang din po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Julio Vargas hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Ortigas Avenue. Then pagkalagpas po yan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng traffic hanggang dito na rin po yan sa may Monumento area. Then ang atin naman pong C5 southbound, moderate traffic simula po dyan sa may Chentisitas hanggang dito na rin po yan sa may Llanusa. Then pagkalagpas po yan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng traffic hanggang dito na rin po yan sa may Taguig area. Then ang atin naman pong northbound po ng C5, moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Leve Mariano Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Upper Mackenzie Hills. Then, makakaranas din po tayo ng moderate traffic simula po dyan sa may pagbaba po ng Magallanes. Simula po dyan sa may C5 Divis Flyover hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Colonel Bonicerano. Then, pagkalagpas po yan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng traffic hanggang dito na rin po yan sa may Commonwealth Avenue. Then, ang Commonwealth Avenue lang po, moderate traffic simula po dyan sa may Atherton hanggang dito na lang din po yan sa may Regalado Avenue. Then pagkalagpas po niyan, makakaranas naman po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may elliptical po ng Commonwealth hanggang dito na rin po yan sa may elliptical po ng Quezon Avenue. Then paalala na lang dito sa mga motorista na may ending ng 990 ngayong araw ng Biyernes. Meron po tayong pinapatupad ng number coding. Ito po nagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Mali pa po sa Makati na tuloy-tuloy ako ng number coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayong katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMDA Hotline 136. Ako po si Rogent Mutok ng MMDA Metro Base. Magandang umaga po.
6: Thank you so much, Rogent Mutok. Yan po'y direct na mula sa MMDA Metro Base.
7: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 10 minutes na makalipas pong alas 7 ng umaga. Narito muna ang update mula po sa Land Transportation Office. LTO, pinalawig po ang visa na makarehistro at lisensyang napaso na mula July 1.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Yan ang balita ng atin sa atin ni Mary Ann Bastasa. Mary.
9: Yes, Alan, inanunso nga ng Land Transportation Office ang extension sa visa ng mga motor vehicle registration, driver's license, conductor's license, student permit at medical certificate ng mga mag-expire na simula July 1, 2026. Saklaw yan ang inilabas na memorandum circular ng LTO na ipinatupad kasunod ng mga naging issue kamakailan ng Land Transportation Management System. Ayon sa LTO, walang sisingiling late fees o penalties sa lahat ng renewal na sakop ng extension habang epektibo ang memorandum. Layon din ang hakbang na mabigyan ng sapat na panahon ng mga motorista na maiproseso ang kanilang mga transaksyon nang walang karagdagang bayarin. Mula sa LTO para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Maraming salamat, Mary Ann Bastasa. Update po yan mula sa Land Transportation Office, LTO. Philippine Standard Time, meron tayong 11 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya makikipag-ugnayan tayo sa National Water Resources Board. Makibalita tayo din po sa status ng Angat Dam. Tumaas ng konti, konting-konti. Pero ito ay nasa historic low pa rin. Around a little above 150 meters ang water level. Maya-maya ho, makakausap natin National Water Resources Board Executive Director si Dr. Sevilio David Jr. Yan po isa pagbabalik maya-maya ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber.
10: Viber.
7: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
10: Receive credible news and information.
7: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
10: Stay on track
7: with Radyo Pilipinas on Viber.
10: Viber.
7: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
7: Radyo Publiko. Servisyo. Bayang Mahal. News Nationwide.
12: Balitang pambansa.
7: At sa ulo ng ating
12: pinakamalawang na pagbabalita.
7: Ang Radyo ng Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
7: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang Radyo ng Publiko.
10: Radyo Publiko.
7: Nag-uugnay ng pamahalaan.
10: Sa sambayanan.
7: Ay inyo ring mapapakinggan. Sa 104.3 FM band.
13: Magkaisa. Magtulungan.
14: Para sa pag-unlad ng ating bansa.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, and The Capital.
10: Ang boses ng Pangulo.
7: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
12: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa 104.3 The Capital.
3: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
7: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. Sa puntong ito, tayo po ay makikipag-ugnayan sa National Water Resources Board. Kakausap natin Executive Director Dr. Sevilio David Jr. Dr. David, sir, magandang umaga po.
15: Ay, magandang umaga po, Alan, at sa ating mga tagapagnig po ang inyong programa.
6: Yes, sir. Una, kukumustahin namin ang status ng Angat Dam matapos maitala ano yung panibagong historic low na water level nito nagdaang araw, sir.
15: Opo, no? Nung mga nakaraaraw po ay umabot po no yung pinaka-historic low ng Angat Dam at 150.42 meters po, no? Ito po yung July 25, no? At pagmula po noon ay nagkaroon po ng mga pag-ulan, no? Dito sa Angat, yes, Watershed.
6: Opo.
15: At sa ngayon po ay umakyat po ng bagya, no? Yung level po ng Angat Dam. So mula po sa level na around 150 ay naging 155 po ngayong umaga po, no? 155 meters na rin ngayon po siya. At ganun pa man, Alan, mas ito pong 155 ay mababa pa rin, no? Doon sa 160 meters na critical level elevation po na Angat Dam. Kaya patuloy pa rin po, no? Yung tinatawag nating pagmamanage ng supply natin at particular po yung release po para po sa NWSS at yun pong panawagan natin, no, nung paigtingin pa yung panawagan nating magtipid at maging mas responsable po sa paggamit ng tubig itong mga kababayan po natin.
6: Okay, magbalik na naman tayo ng bahagya, Dr. David Sir, no? Itong the other day na inyong binabanggit na 150.42 meters, ano, July 25, prior to this ay noong ano matagal, isang dekada na yata nakalilipas, ang nasundan na record low noon is around 157 or 159 meters, sir.
15: Tama po yun, Alan. 157.9 meters po. Ito po yung 2019, no?
6: 2019
15: moderate El Nino yan, no?
6: Yes.
15: At El Nino po rin po yun, no? Pero bago pa rin po doon, eh, yung record low talaga sa yung 157.55 meters noong 2010, no, na El Nino rin po yun. No?
6: Mm.
15: Pero sabi nga po natin, tayo naman po yung 2010 tsaka yung 2019, eh, halos pares po, no, 157. Pero ito pong ngayon taon, no, na El Nino rin, eh, medyo mas malaki po, no, yung agwat niya, no, nasa 150.4 meters po, halos 7 metro po ang layo, no, doon sa record, no, na natala po dati, no. Kaya po sa ngayon ay mas pinagtingin natin na yung paghahanda at ngayon po ay nagkaroon, no, ng sabi nga natin na ng mga pag-ulan na umabot po ng 155. Pero sabi nga ho natin, 155, mas mababa pa rin po dun sa dati, record low. Kaya okay po, patuloy po yung paghahanda po natin para po dito sa mababang level po ng Angat Dam.
6: Opo. At saka yung binalikan po ninyo ng mga mababang level ng tubig sa Angat, nabanggit nyo kapwa dun sa dalawang insidente na, o dalawang pagkakataon na yon na mayroong prevailing na El Nino sa ating bansa at that time. So, kaya nandoon yung mga possibility rin na pagdating ng mas matinding El Nino towards the end of this year or early next year, ay kinakailangan talaga ang matinding pagtutulong-tulong para makatipid sa tubig, sir.
15: Tama, tama yun, no, Alan. At sabi ho natin, kailangan talaga po, pagtulungan po natin, no. Tayo naman, tayo po, una, tayo po sa pamahalaan, no, yung pong paano po natin i-manage, no, yung mga supply ng tubig, no, kahit po ang kondisyon ng mga dams po natin na medyo hindi pa ho ganun kakomportable sa ngayon. At kahit po yung senaryo, no, na kung makakabawi po ng maayos yung mga dams dahil may nakaambang El Nino na yung full blown bago magtapos ang taon.
6: Opo.
15: Ay yan po ay kailangan din nating paghandaan, particular po ano po ang pwedeng mangyari sa water supply po natin, no.
6: Mm-mm.
15: Pero sa isang banda rin po, Alan, ay yung sabi nga natin yung mas matinding paghahanda sa parte naman po ng mga kababayan po natin, kasi malaki rin po ang may tutulong ng mga kababayan po natin kung mas maganda po yung mas maayos po yung paggamit ng tubig natin at hindi maging masyado maging huwag maging masaya sa paggamit po.
6: Opo. At ito nagdaang mga araw eh tumaas ng mga 2 metro, no, yung level ng tubig mula doon sa nung isang araw na 150
15: po. Ngayon po 155,
6: okay.
15: Mayigit 4 meters po
6: mga ang itinaas
15: po, ang
6: okay
15: po.
6: At this is attributable dito sa volume ng rainfall nitong nagdaang mga araw, Dr. David Sir.
15: Opo, itong may low pressure po, no, na malapit na dumaan, epekto po yan, no. Pero yung mga nauna pong bagyo, no, yung Typhoon Inday tsaka yung Typhoon Kia po.
6: Opo.
15: Medyo malayo po, no, ang dinaanan nito, nasa northern Luzon po yan, medyo malayo po, at yung paghila po niya ng habagat ay hindi rin po nakapagpadulot, no, ng karapatang pag-ulan para po ma-recharge o makabawi yung level po ng Angat Dam. Pero itong mga huling araw, nung mga isang araw nga lang po, ay may low pressure area po na nakapagdulot, no, ng karapatang pag-ulan para makaumangat po kahit bahagya itong level po ng Angat Dam.
6: Opo. Dr. David, sir, given this situation, yung napakababang level pa rin ng tubig sa Angat, ano, sa ngayon ba meron ng mga paalala o halimbawa gabay o instruction sa mga water concessionaires natin? Halimbawa, dito sa Metro Manila na kumukuha ng tubig dyan sa Angat, nagbabawas na ba sila ng volume ng tubig na inire-release para sa household use sa kasalukuyan? Sir?
15: Yes, ala, no, napaka-importante po kasi ng tubig, no, sa mga kababayan po natin. No?
6: Opo.
15: Sa ngayon po, parte po ng contingency measures natin, no, particular po NWSS at mga at concessionaires po. Una po, no, yung bukod po sa Angat Dam na medyo nagpabawas na rin po sila ng parang tinatawag nating release, no, yung kinukuha,
6: yes,
15: na tubig po sa Angat Dam para naman po hindi magtuloy-tuloy yung pagbaba niya o mabilis na pagbaba. Sa punto pong ganito ay ginagamit na po nila, no, yung mga iba nilang ibang alternatibong mapagkukunan ng tubig. Kagaya po yung mga deep wells, no, at pinayagan na rin po ng NWRB at NWSS, no, na pagganahin, no, yung mga deep wells. At ito pong La Mesa Dam, no, alam, no, ay kasi may mga pag-ulan pong nararanasan dito sa La Mesa Dam at yung Ipo Dam ay ginagamit na rin po nila, no, yung mga pag-ulan, yung mga tubig na nanggagaling po sa La Mesa Dam. At yung po mga treatment facilities, no, yung po mga water treatment facilities dito po sa Laguna Lake ay pinagting na rin po nila yung pag-produce ng tubig na nagmumula po sa Laguna Lake, no. So ito po yung mga mangilan-ngilan, no, dun sa mga contingency measures na operate na po, no, na ongoing na po yung operations para po makatulong sa supply ng tubig. Sa parte naman po sa paggamit po ng mga kababayan po natin ay nagkaroon na rin po, no, ng tinatawag nating pressure management. So alam, ito yung pagbababa ng pressure, no, sa kababayan po natin, pero ito naman po ay pinapairal doon sa tinatawag nating off-peak hours, no. Ito po yung mga oras na hindi po masyadong kailangan ng makababayan natin ng mga tubig. Yung po mga oras ng gabi yan, no, mga gabi po, yung araw na mga sa gabi po nila pinapairal yan hanggang madaling araw, no, para po naman hindi naman po makaapekto ng maigi sa reliability or stability ng supply po para sa kababayan po natin. So sa ngayon po, Alan, ito po yung mga ginagawa natin, no, para ma-manage po, no, yung pangailangan pati na rin po sa demand, no, sa pamamagitan ng pressure management. Pero sabi nga ho natin, yung pong kampanya natin ng pinagtutulungan po natin yan ng DNR, ng NWRB, ng NWSS at concessionaires at iba pa hong kasangay ng pamahalaan ay tinutulungan po tayo para palakasin yung panawagan natin sa pamamagitan ng pag-release ng mga water campaign or water conservation,
6: yes,
15: campaign na video po para po sa mga kababayan po natin.
6: Opo, nabanggit mo, Dr. David, sir, yung mga deep wells na pinapagana na, ano, itong total volume ng tubig na nanggagaling dito sa mga binabanggit nyo na deep wells, more or less ilang porsyento ng pangangailangan ng tubig, halimbawa dito sa National Capital Region and nearby areas, ang naisusupply o kayang maisupply nitong mga deep wells na ito, sir?
15: Ay, yung mga deep wells po ay hindi naman po ganyang kadami, no, sa mga natin, baka wala pa kong 100 billion liters per day yan, hindi naman po ganun karami, no.
6: Opo.
15: At yung iba pong mga sources ay ganun din po, no. Sabi nga natin, baka lalabas siguro po mga sa ngayon ay siguro po mga kulang-kulang po mga 10% po, no. Ano, kasama po yung ibang ano, no, ibang mga
6: sources.
15: Other sources po, hindi lang po yung mga yung deep wells kagaya po sa yung sa Laguna Lake, yung nanggagaling po sa La Mesa Dam at iba pong mga pagkukunan ng tubig, siguro po mga kulang lang mga 10% po, no, ang kayang ibigay po sa ngayon, no, nung or yung naiaambag po, no, nitong mga other sources natin bukod po doon sa tubig na nanggagaling po sa Angat Dam.
6: Ayun. At nabanggit nyo one of the sources din na itong Laguna Lake, ano ho. Siyempre, pero kailangan munang linisin yung tubig, ika nga, ano, bago may padala sa ating mga bahay. Sa ngayon, yung Laguna Lake, ano, considerable volume ng tubig din ang nakukuha dyan for household use, sir.
15: Meron sa ngayon po ay meron po, no, pero nagkakaroon po ng challenge, Alan, no?
6: Yes,
15: yung pong kalidad ng tubig, no, dun sa Laguna Lake sa ngayon,
6: mm-hmm,
15: kagaya po nung tinatawag nating mga algal bloom, no?
6: Uh-huh.
15: Ito po yung mga algae na pagka, ano po, kasi ay ito po ay na dumadami, no? Medyo lumalaki po yung, ano, yung presence po ng algal bloom, na medyo nagiging challenge po yan sa pagtitreat ng tubig na nagagaling sa Laguna Lake.
6: Opo.
15: No, kaya nga po ngayon ay nagsasagawa po ng karapatang hakbang para naman po ma-address itong mga challenges na ito. But sabi nga ho natin, Alan, ito naman po yung mas long term, no? Kasi nga po, kung gusto talaga nating magamit o mapakinabangan, no, ng pangmalawakan o pangmatagalan itong tubig na nanggagaling sa Laguna Lake, ay kailangan po natin pangalagaan, no, yung water quality, no? Kasi po yung mga discharge po, yung mga wastewater na discharge po ng mga kababayan po natin, eh, halos dyan po napupunta. Eh, kailangan po natin mas maganda yung pangalagaan yung kalidad po ng tubig ng Laguna Lake para po mas magamit natin ng malaki po ang pakinabang na magagamit natin, particular po sa water supply.
6: Ayun. So talagang kailangan na ang iba yung pagtitipid sa paggamit ng tubig. Okay. Anong mga paalala ang pwede nating maibigay, Dr. David, sir? Sa ating mga ordinaryong mamamayan, paano makakatipid ng tubig? Of course, napaka-essential ang tubig sa araw-araw na paggalaw sa bahay, halimbawa. But basically, anong mga tips ang may pagkakaloob po ninyo? Reminder sa ating mga kababayan para kahit papano ang bawat isa sa atin ay makakontribute, ika nga, sa pagtitipid sa tubig. Sir, please.
15: Yes, sa mga lang, salamat po, no, ito pong panawagan natin. Unang-una, no, yung pong mga tagas sa ating kabahayan, no, yung pong tumutulo ay kailangan po natin aliyusin yan, no, yung mga tagas yan. At habang hindi pa nakukumpuni, ay ipunin po, no, huwag kong hayaang tumutulo yan. Ang bawat patak po ay napaka-importante. At sa paggamit naman po ay yung sabi nga natin, yung mga non-essential na paggamit po, no, kagaya po ng mga car wash, no, ay mas maganda po kung hindi naman po ganong karumi ay yung mga sakyan natin, ay kung paari po ay iwas-iwasan at bawas-bawasan po ng mga tinatawag natin itong mga non-essential, no, na paggamit po ng tubig. At yung pag-recycle po, no, yung mga pinagliguan ay baka pwede po ipunin para pang flush po ng mga CR yan, no?
6: Yes.
15: Na pwede po at nakakatulong din po yan sa pagbawas. So sa tingin po natin, itong mga pag-ulan po na nararanasan natin na kadalasan po ay hindi umaabot yan sa watershed ng Angat, ay pwede po natin ang ipunin, no? At pwede po natin gamitin yan, no, sa mga ibang pangangailangan natin sa kabahayan na hindi naman po nangangailangan ng treated water. At sa mga restaurant po, no, ay tayo po ay may mga lumalabas, ay kung ano po, no, mas maganda hingi lang tayo ng tubig kung talagang iinumin natin, no, kasi minsan po kasi ay nagsaserve yung tubig tapos hindi naman po iniinom. At ito po ay mas maganda po pagka inom po tayo, hingi lang po tayo ng tubig kasi talagang kailangan nating inumin po. So ito po, kasamang Alan, dito yung mga sa tingin po natin, no, mga ilan-ilan sa mga water conservation tips ay pong pagligo na medyo bilis-bilisin po natin, no, hangga't maaari po, no, ay bawasan po yung oras. At taka po, ito po ay malaking bagay din, no, para makapitib po tayo sa tubig. So sa tingin po natin, itong mga nabanggit po natin kasamang Alan ay sa tingin po naman natin ay hindi naman mahirapan yung mga kababayan na gawin po natin. Pero malaki po ang maitutulong sa kasalukuyang sitwasyon po natin na hindi pa ho nakaka-recover yung mga dams po natin dahil wala pa ho yung mga pag-ulan na inaasahan po nating darating.
6: Okay. Isang puntos pa, sir. Cloud seeding operations para madagdagan ang supply ng tubig dito sa mga dams natin, sir.
15: Opo, nakikipag-ugnayan po tayo no, sa PAGASA at Department of Agriculture para sa cloud seeding operations. No. Pero sa ngayon po ay tinitingnan ng PAGASA kung yung schedule, kung viable po kasi nag-uulan po itong mga huling araw no, so baka kung yung viability no, ng cloud seeding operations. Pero yung cloud seeding operations doon po sa labas no ng Angat Watershed na sabi nga ho natin hindi naman po sa Angat lang na kailangan ng tubig ngayon, malawak po itong epekto nitong El Nino sa labas po ng Metro Manila at Angat ay sa tingin po natin yan ay makakatulong particular po sa mga sektor ng agrikultura po.
6: Okay, yes sir. Dr. Sevilio David, sir, salamat po na marami for the updates mula sa ating National Water Resources Board, sir.
15: Maraming salamat po at magandang umaga po sa ating mga kababayan.
6: Thank you. Good morning, sir. National Water Resources Board Executive Director, si Dr. Sevilio David Jr.
7: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Oras natin sa buong Pilipinas, meron tayong 33 minutes na makalipas po ang 7 AM. Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan sa 104.3, The Capital FM. Sabayan din na napapakinggan sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Sandali lang, ilan muna ang mga paalala.
7: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
13: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
16: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng acting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
17: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
16: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
17: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, This award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
18: Ang ikasampung anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
7: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 37 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Sa puntong ito, tayo po ay makikipag-ugnayan naman sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Hingi tayo ng update sa mga major gains sa kaugnay po ng anti-drug campaign ng ating pamahalaan. Makakausap natin this morning ang PDEA spokesperson, si Attorney Joseph Kalulut. Sir, magandang umaga po.
19: Magandang umaga, Sir Alan. Magandang umaga rin sa mga nakikinig at nanonood sa ating palatuntunan.
6: Opo, syempre lalong pinalalakas ng ating pamahalaan ang kampanya kontra sa illegal na droga. Ano po? Okay.
19: Yes po.
6: Hihingi kami ng update, sir, from your end sa PDEA dito sa mga major gains recently. Halimbawa, ng ating PDEA kaugnay sa kampanya kontra illegal na droga, Attorney, sir.
19: Sir Alan, sa 4 na taon po ng ating administrasyon, malaki-laki na po ang na-confiscate, na-seize na dangerous drugs ng PDEA and other law enforcement agencies. Sa kabuuan po, ang halaga po ng nakumpiskang illegal na droga ay nagkakahalaga na po sa 122.53 billion pesos. Sa bilang naman ho, kung ilan yung mga nakuha na ho natin ng mga illegal na droga, ang malaki po dyan ay yung 16 na tonelada ng shabu. So kaya ito yung rason kung bakit malaki-laki yung mga halagang na-confiscate na natin sa 4 na taon po na panunungkulan ng ating presidente, si Presidente Ferdinand Marcos Jr.
6: Okay, at dito po sa inyong binabanggit na mga pangunahing achievements, ika nga ano, meron din ho tayong mga suspects na nakasuhan at nahatulan, kung sakali, Attorney Kalulut, sir.
19: Meron, Sir Alan. Sa naisagawang 155,542 anti-illegal drug operations nationwide, nakasama ho natin ng iba't ibang law enforcement agencies, 206,516 na tao po ang naaresto. And out of those 206,516 individuals, 12,000 rito yung mga tinatawag natin na high-value individuals.
6: Mm.
19: Kung bakit ito tinawag na high-value individuals, dahil ang iba rito, meron yung mga elected officials, yung iba naman, meron yung government officers, meron din naman ho yung naisama sa high-value individual dahil malaki ang volume ng illegal na droga na na-confiscate po sa kanila.
6: Ayan, okay. And looking forward, of course, Attorney Kalulut, siyempre kinakailangan na maging mas malawak, ika nga, ang pag-ooperate ng ating PDEA. Ano pong nakahanay, ika nga, meron bang mga additional na plantilla possessions para sa inyong mga operatiba o kaya naman ay mga equipment na higit na makakapag-modernize sa inyo, diyan po sa Philippine Drug Enforcement Agency, sir?
19: With regard to the plantilla positions, Sir Alan, ongoing po yung hiring ho natin ng mga ahente. Natapos na po yung mga interview na ginawa po natin sa mga aplikante. And hopefully this August, magte-take out na po yung next batch ho ng mga agent trainees sa ating PDEA Academy. As to the equipment and yung logistical matters, so na pang-suporta sa ating anti-illegal drug operations, patuloy naman ho ang construction ng PDEA Academy sa Tanay Rizal na malaking tulong po sana ito sa ating kampanya laban sa illegal na droga dahil dito na ho may sasagawa ang mga training para sa mga panibagong ahente ng PDEA or drug enforcement officers in the future. And aside from that, patuloy naman ho yung ating mga procurement ho ng mga sasakyan and mga iba't ibang firearms eh ating ina-account po ngayon. Nang sa gayon, ang ating mga drug enforcement officers ay well-equipped at kaya ho nilang gawin ang kanilang mandato.
6: Mm-hmm. Of course, maliban dito sa mga nakumpiskang illegal na droga, mga suspects na na-arresto at nakasuhan, ito po ay ano, nagresulta rin sa pagkakadismantle ng ilang mga clandestine drug dens o drug laboratories. Attorney? Parang may nagtututut, ano? Oh, naputol. Babalikan natin maya-maya, ha, mga kaibigan.
19: Hello?
6: Yan. Yes, sir. Yan. Naka-recover na ang linya, sir.
19: Apo.
6: Okay. Maliban doon sa mga na-aresto na suspect at nakasuhan ng mga suspect, mga drogang nakumpiska. Yung bang mga operasyon ay naging dahilan din ng pagkakadismantle ng mga drug dens o kaya mga drug laboratory sa iba't ibang panig ng bansa, sir?
19: Apo. Tama ho kayo dyan, Sir Alan. Itong 4 years po ng ating administrasyon, meron pong na-dismantle na 13 clandestine laboratory and 1,917 drug dens. Kung tutusin, malaki-laki ho yung bilang ng drug dens na na-dismantle ho natin.
6: Mm-hmm.
19: Lalong-lalo na kung ikukumpara ho natin ito sa nakaraang administrasyon, same period, 560 lang po ang na-dismantle na drug den. Pero itong panahon po natin ngayon, nasa 1,917. Ano po ang pinapakita po na ito?
6: Mm-hmm.
19: Ito natin makikita na maganda po ang coordination na binibigay po ng community. Ibig sabihin noon, nagre-report po sila sa atin at yung mga report na binibigay po nila na ating na-validate, iyan po ay ginagawa na ho natin ng aksyon. Kaya ho, nasa 1,917 drug dens na ho na dismantle natin for the 4 years na nakaupo po ang ating Pangulo.
6: Opo. Ngayon, merong mga label na binibigay sa mga barangay, di ba? Pag sinabi, halimbawa, drug-cleared barangay. Okay. At almost 5,000 barangays ang tinuturing na drug cleared base sa tulong-tulong na operasyon kontra illegal na droga. Pag sinabi pong drug cleared, Attorney Kalulut, sir, ano po ang ibig sabihin nito, sir?
19: Pag sinabi pong drug cleared ang barangay, ibig sabihin po niyan, previously yung barangay po natin, ang classification po niya, siya po ay isang drug affected barangay.
6: Mm-hmm.
19: Pag nabanggit po na drug affected barangay, meron hong mga illegal drug activities na na-validate po sa barangay.
6: Mm-hmm.
19: And nag-undergo po ngayon yung barangay through the BADAC. Nag-submit po sila ng kanilang mga documentation sa ating regional committee, regional oversight committee para ho sila ma-clear.
6: Opo.
19: Ngayon po, dun po sa committee, nakita po nila na naisagawa naman ho lahat ng mga parameters for them to be cleared. Saka lang po may di-declare as drug clear ang isang barangay.
6: Ayun. At syempre, attorney, pag sinabing drug clear ng isang barangay, eh mismong yung komunidad na yon ay magkakaroon ng dagdag ng benepisyo. Kasi, oy, drug clear, ibig sabihin na nawawala yung pangamba na maaring may mga gumagamit ng illegal na droga o may mga addict doon na maaring merong intention to cause harm sa mga kababayan nila. Yung mga ganon, attorney, di ba?
19: Tama po, Sir Alan. Dahil isa rin po sa mga parameters sa drug clear na barangay is dapat yung mga miyembro ng community po nila na nalulong sa illegal na droga ay nag-undergo po ng rehabilitasyon.
6: Mm-hmm.
19: So, dito po sa halos 5,000 na clear ho na barangay, eh meron hong mga 91,740 persons who use drugs or ang tinatawag po natin P-Woods. Eh nakapag undergo ho sila ng community-based rehabilitation. And at the same time, meron din ho mga more than 2,000 na individuals na drug pusher na nag-undergo naman ho sila ng Balaysilangan Reformation Program.
20: Sa Balaysilangan mismo?
19: Yes po, Sir Alan. Magkaiba po yung rehabilitation facility na kung saan ang mga kapatid po natin na nalulong sa paggamit ng illegal na droga ay kailangan ng medical intervention.
20: Yan.
19: Ang Balaysilangan naman po, Sir Alan, ito ay reformation program. Ibig sabihin, kung ikaw po ay drug pusher o ikaw ay nag-plea bargain ho doon sa iyong kaso, maaari ka bang pumasok sa Balaysilangan reformation program para ikaw po ay mabigyan ng tamang intervention at saka mabigyan po ng training, skills training, para paglabas mo po dyan sa Balaysilangan, eh hindi ka na ho babalik doon sa illegal drug activities. Maaari ka na hong magsagawa ng iyong negosyo.
20: Mm. Okay, isang puntos pa, Attorney Kalulot, sir. Of course, ang mga paaralan ay masusing binabantayan din ng ating mga anti-drug enforcement agencies, di ba? At mga law enforcement agencies, para matiyak ang pagtutulungan para mabigyan ng proteksyon at kaukulang tamang impormasyon ang mga bata kontra sa illegal drugs. Sa update lang sa aspetong yan, Attorney Kalulut, sir.
19: Tama kayo, Sir Alan, na kailangan po mabigyan ng tamang edukasyon ng ating mga kabataan. Kaya ho doon sa 4 na taon po na nababanggit po natin, meron na ho tayo na isagawa na 55,272 drug awareness and prevention lectures nationwide. Kasama ho natin dyan ang PNP at ang iba't ibang civil society organizations na sila po ay recognized by PIDEA to also handle lectures para sa ating mga kabataan, dahil napaka-importante po na ang ating mga kabataan eh habang maaga pa lang eh nabibigyan na po sila ng tamang edukasyon kung ano ang epekto ng illegal na droga, para ho mabawasan naman ho ang demand for illegal drugs dito sa ating bansa.
20: Yan. At saka iba pa, maaring walang kamalay-malay eh, tatawagin yung bata, iho, ipakidala mo nga ito, yung mga ganon, bigay mo dun sa ganon. Hindi nila alam, baka mamaya kung ano na laman ng pinapakisuyo sa kanilang pakibitbit at pakidala, di ba yung mga ganon, sir?
19: Yes, Sir Alan. Yan pong iniiwasan po natin na sila po ay mabiktima, dahil ang mga bata ho, minsan ginagamit din ho ng mga illegal drug peddlers para ho sila makaiwas po sa mga kaso. Pero sana ho habang maaga pa lang, mabigyan na ho ng tamang edukasyon po itong ating mga kabataan.
20: Ayun. Okay. Attorney Kalulot, sir, salamat po na marami sa mga update, paalala mula po sa Philippine Drug Enforcement Agency, sir.
19: Maraming salamat din po, Sir Alan, sa patuloy na support ang binibigay ninyo sa PIDEA. And sana tuloy-tuloy pa rin ho ang ating partnership. Magandang umaga po at mabuhay po kayo.

0: Ang kahandaan sa Manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Publiko.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM. Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Weather update muna, direkta mula po sa Pag-asa Forecasting Center.
6: Radyo Pilipinas
3: Weather. Iatid sa atin ni John Manalo. John, good morning.
7: Good morning po, Sir Alan, at ganun din sa ating mga taga-subaybay, yung low pressure area na minomonitor natin sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay mas nag-develop po, no? At from unlikely na maging isa itong ganap na bagyo ay ngayon ay naging low chance na, may maliit na posibilidad na na ito ay maging bagyo. At sa mga susunod na oras o di kaya hanggang bukas ay posible na pumasok na ito ng Philippine Area of Responsibility. Kumikilos ito pakanduran sa bilis na 10 kilometers per hour. At yung mga kaulapan associated dito sa LPA na ito ay umaabot at nakaka-affect rin dito sa Masbate, ganoon din sa buong Visayas, at sa ilang bahagi ng Mindanao, kasama yung Northern Mindanao, Caraga, Davao Region, Sarangani, at South Cotabato. Ibig sabihin, yung mga binanggit natin na lugar ay makakaranas ng maulap na kalangitan at nandiyan yung tsansa ng mga pagulan. Dito naman sa Metro Manila, sa natitirang bahagi ng ating bansa, particularly sa Luzon, ay maliwas sa kalangitan po ang ating mga experience, pero nandiyan pa rin yung posibilidad ng mga localized thunderstorms. At yan po yung ating update mula dito sa DOST Pag-asa.
3: Thank you so much, si John Manalo. Direkta mula po yan sa Pag-asa Forecasting Center.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: Mga kaibigan, bye-bye time muna kami, ha? Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Friday, July 31 na, 2026. Thank you sa ating mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay. Thank you. Mga co-pilot natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Jomari Refarial, Mary Ann Milius, Mark Boqueron. Thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
8: Go on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection.

0: Sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
1: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
0: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
3: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabit eh.
4: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
5: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Tickle Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
1: Ang taginting ng FM.
2: At lakas ng AM.
1: Sa iisang himpila.
2: Pinagsanib na puwersa.
1: Para sa mas malawa.
2: Mas maraming mararating.
1: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
0: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas. News nationwide.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
5: Ang inyong institusyon
6: sa Philippine Sports Broadcast.
7: Di papahuli
8: sa mahalagang kaganapan.
9: 66 Informasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
1: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
10: Capital 104.3. It's
11: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
12: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko. The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
13: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
14: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Radyo Publiko Serbisyo. Bayang News Nationwide.
15: Balitang pambansa.
16: Sa ulo ng ating
15: pinakamalawang na pagbabalita.
0: Ang Radyo ng Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas.
0: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang Radyo ng Publiko.
16: Radyo Publiko.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan
16: sa sambayanan.
0: Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
17: Magkaisa.
18: Magtulungan.
17: Para sa pag-unlad ng ating bansa.
0: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
0: Sa 104.3
16: The Capital.
0: Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas,
16: Radyo Publiko,
0: and The Capital.
16: Ang boses ng Pangulo.
0: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
15: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
0: Radyo Pilipinas,
16: Radyo Publiko,
0: sa 104.3 The Capital.
16: Mas pinalakas, pinalawak.
13: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
10: Colab.
0: World Service.
16: Sports Radio.
1: Ang taginting ng FM.
2: At lakas ng AM.
1: Sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa.
1: Para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
1: Radyo Magazine 1278.
0: Sports Radio 918.
1: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko
1: 738.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
10: Capital 104.3
0: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
13: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
14: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
19: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
14: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
20: Limang minuto makalipas.